0: Pambayan para agad masolusyunan dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Sa po ang mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapihitan. Ang Radyo Pilipinas ay napapanood at napapakinggan din sa atin pong Facebook page at sa ating YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyo pong mga search bar. Kumusta po kayo mga kababayan? Ako ang muli, ang inyong lingkod, Al Corpus. Makakasama nyo hanggang bago mag-alas 9 ng umaga. Ito pa rin sa ating palatuntunang Bangon, Bayang Mahal. Bangon, Bayang Mahal po ay sa ilalim ng Presidential Broadcasting Service, ang radio communication arm ng Presidential Communications Office. Samahan niyo ako mga kababayan na himayin ang mga issue na pumapalibot po sa ating bansa. Di lamang on a national level, pero kabilang na rin dyan ang grassroots level mula dun sa ating mga barangay at dun sa ating mga local government units. Ilang araw na lang, magsisimula na naman ang pasukan. Siyempre ngayon, pinaghahandaan na po sa pamamagitan ng Brigada Eskwela ng ating mga guro, ng ating mga volunteers at lahat ng kawani ng iba't ibang mga paralan sa ating bansa ang pagsisimula ng klase. Siyempre, mukhang sumasabay pa ang sama ng ating panahon. Pero siyempre, mga kababayan, para po ang ating mga anak, ang ating pong mga maliliit na kapatid, yung ating mga mag-aaral, ano po, na nasa elementarya at nandoon sa high school, para maging maayos yung kanilang pag-aaral, walang ibang distraction. Ang iniisip lang po nila, yung kanilang pag-aaral. Halaga na ligtas ang atin pong mga mag-aaral. Yung ating mga anak, yung atin pong mga kapatid na maliliit, kailangan ligtas sila sa loob ng kanilang paaralan at sa labas ng kanilang paaralan. Sa mga ilang sumandali po mga kababayan, tatanggapin natin ang isang panayam mula po sa ating mga kasamahan dyan sa NCRPO. Kaugnay po ng kanilang paghahanda sa pagsisimula po ng klase and of course in keeping the overall safety ng ating mga kababayan, hindi lamang po ng ating mga mag-aaral kundi yung mga ating mga guro, yung ating pong mga volunteers sa Brigada Eskwela.
0: Bangon, bangon, Bayang Mahal. Bangon, Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ibang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Iba ay nanonood ng Senate Flix. Yun ang bansag ng ating mga netizens. Kunay po ng mga nangyayari na mga kaganapan dyan sa ating Senado. Kahapon po kasi, nagkaroon ng statement ang minority bloc kaugnay po ng kanilang panawagan na mag-resign na itong si Senate President Alan Peter Cayetano. Ang dahilan ng panukala no mag-resign etong si Senate President Alan Peter Cayetano ay dahil sa dereliction of duty. Dalawang araw na po kasi mga kababayan na hindi formally nagiging kabilang nakikipagtalakayan at in general, mga kababayan, hindi nagtatrabaho. Ito pong mga miyembro ng ating majority bloc, kasama na rin ang ating Senate President. Alam niyo po, mga kababayan, sa ilalim po ng Rule 14, Section 41 ng Rules of the Senate, ang Senate President po ay maaaring mag-postpone sa pag-hold nung kanilang regular na sesyon matapos ang consultation sa majority leader at sa minority leader. Nga lang mga kababayan, walang naging konsultasyon ang ang ating Senate President sa minority bloc. Yan lang yan sa mga issue na tututukan natin ngayong umagang ito. Pero bago yan, kaugnay nga po ng binabanggit natin kanina, paano ba sinisigurado ng ating NCRPO ang kaligtasan ng ating mga mag-aaral sa darating na pasukan dito po sa Metro Manila? Makakasama natin ngayong umagang ito, Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita po at hepe ng Regional PIO ng NCRPO. Police Major Asilo, ma'am, magandang umaga po.
2: Yes sir, magandang umaga po.
1: Opo, at maraming salamat ma'am sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Ano po ang mga security measures na ginagawa ng NCRPO para siguraduhing ligtas ang pagsisimula po ng klase sa susunod po nating mga araw o sa susunod na linggo dito po sa Metro Manila?
2: Bilang bahagi po ng ating deployment para sa Oplan Balik Eskwela School Year 2026-2027, ang NCRPO po ay magpapatupad ng comprehensive security framework sa buong Metro Manila. Kabilang po dito ang pagdideploy natin ng nasa 4,402 personnel na ilalagay po natin sa nasa 1,202 na paaralan po dito sa Metro Manila. Mayroon po kasi tayong tinatayang nasa 2.1 million na mga estudyante na magsisipasok po sa June 8. So sa mga deployment po natin ito, meron po tayong nasa 285 na pads na ilalagay po sa ating mga schools, sa palibot po ng mga schools para po ensure na yung ating mga estudyante, yung ating mga teachers, ganun din yung ating mga magulang ay meron po agad silang malalapitan na mga police in case po kailanganin nila ng police assistance. Kasama na din po dito yung ating mga patrollers, foot patrollers, mobile patrollers at syempre yung mga tutulong po sa mga traffic sit, sa mga pagta-traffic dyan po sa malapit sa mga schools na magbubukas ngayong June 8.
1: Opo, kabilang po ba rito, Police Major Asilo, ma'am, may ugnayan na ba tayo sa mga paaralan dito po sa Metro Manila? Are we expected na hanggang sa loob po ng ating mga paaralan may mga nagpapatrolya tayong mga kasamahan mula sa NCRPO?
2: Regarding po sa pagpapatrolya sa loob ng paaralan, depende na po yan sa magiging request ng ating mga school administrators kung sila po ay magre-request po sila na meron din pong pulis sa loob ng schools. Pero sa ngayon po, ang ating pong deployment ay sa labas lamang po or sa perimeter lamang po ng mga eskwelahan para ensure yung maayos na pagpasok ng ating mga estudyante. So regarding po sa pagpasok po siguro ng ating mga pulis, pwede po sila na mag-assist po lalo po doon sa mga high schools or doon mga schools po na nag-i-inspect ng mga gamit ng mga estudyante, ganun din po sa mga papasok sa mga schools. Yun po yung maaaring maging part po or maging role ng ating mga police pagka nasa loob na po sila ng mga paaralan.
1: Apo. So far, that is to say, wala pa pong nagre-request sa atin from any administration sa iba't ibang mga paaralan dito sa Metro Manila na kinakailangan sa loob ng paaralan, meron ding ni-request na magpapatrolya na ating mga kasamahan. Wala pa po.
2: Wala pa po tayong natatanggap na request at kami naman po sa NCRPO ay naghihintay lamang kung sakali man po na kailanganin nila. Pero most probably po hindi po sila magre-request kasi enough naman na po siguro para sa seguridad ng ating mga estudyante yung nasa labas po ng mga paaralan yung ating mga pulis dahil meron naman po silang mga security or mga multipliers po natin na nasa loob po ng paaralan.
1: Opo. At yung concentration po netong mahigit 4,000 mga kapulisan po na magbabantay sa labas ng mga paaralan, saan po mainly concentrated itong ating mga kasamahan? Anong lungsod po at anong paaralan? Kung pwede nyo pong ibahagi sa amin.
2: Meron po tayo ay ang data po natin na per district. So may pinakamarami po kasi nadagsa ng estudyante or yung bilang ng inaasahan natin mga estudyante is area po ng Northern Police District kung saan meron po tayong nasa 291 na paaralan. So nasa 1,200 po dito yung ating mga i-deploy na kapulisan So dito po yung pinakabulto ng ating mga i-deploy na mga PNP personnel. Pero ang ating po mga patrollers naman po, ang ating mobile at foot patrollers ay kalat naman po sa buong Metro Manila. Kabilang na din po dito yung mga assistance desk natin na ilalagay po natin dun sa mga malalapit po or dun sa mga labas po na mga paaralan.
1: Po, may specific po bang mga trainings na isinagawa para po dun sa ating police force para po makatulong dito sa pagpapanatili ng kaligtasan ng ating mga kababayan? As I take it, ano po, bukod dun sa pagsisigurado natin na ng seguridad ng mga paaralan, are we also equipped para siguro tumugon dun sa mga emergency medical needs ng ating mga mag-aaral?
2: Meron naman po tayong on standby ng mga medical teams in case po na kailanganin ng ating mga schools or ng mga ng ating mga kababayan yung immediate na medical assistance. Meron po tayong mga police na trained para po diyan at bukod po diyan yung ating EOD at yung ating SWAT kung kailangan man po natin ng agara na kumbaga police assistance ay nandyan din naman po sila. So well-equipped naman po ang ating mga nakadeploy na police para po sa kung ano man po yung requirement na kinakailangan po doon sa ating mga assistance na gagawin.
1: Po. When you say yung EOD, ito po yung Explosive Ordnance Division, tama po ba?
2: Yes po, tama po kayo. Ito po yung nag-a-assist kung sakali man po na may mga bomb threats or yung mga may kasama po nating mga K-9 para po mag-inspect doon sa mga perimeter or facilities na kailangan pong i-check.
1: Opo. So itong sweeping na ginagawa po ng EOD, it is upon the request of the school administration or ito po ay talagang ginagawa na natin as a matter of siguro operation sa NCRPO?
2: Usually po ang ating pong EOD ay nagpupunta lamang naman po kung meron pong request or halimbawa po meron pong kinakailangang i-secure or meron po tayong natanggap na tawag na kailangan po nating i-check yung isang area or isang facility para po kung sakaling may sinasabi po halimbawa na may mga bomb scare. So sakalang naman po sila nagpupunta dyan pero ang usual po na ginagawa ng ating EOD para mag-sweep ng mga locations is prior po sa mga events na may pupunta po tayo na mga VIPs or meron po tayong mga kailangang secure na mga locations, yan po yung kanilang primary na trabaho.
1: Opo. At hanggang gaano po katagal mananatili yung ating mga kasamahan sa NCRPO na nagbabantay sa labas ng ating mga paaralan? Ito po ba ay sa mismong pagbubukas lang ng klase o ito po ay mas magtatagal pa?
2: Yung police assistance desk po natin na ilalagay sa mga paaralan na ay hanggang sa matapos po ang school year. So yan pong deployment na yan ay as is po hanggang sa matapos po yung school year, hindi lamang po sa pagsisimula po ng klase.
1: Po. And itong mga police assistance desk po natin, gaano po karami ngayon ang na-deploy na natin or kasalukuyan nakatayo yung mga police assistance desk sa iba't ibang mga eskwelahan dito po sa Metro Manila?
2: Sa ngayon po, wala pa po tayong nakatalaga ng mga pulis dito sa ating mga assistance desk since wala pa naman po tayong nagbukas ng mga eskwelahan. Pero ito po ay ang pagsiseta po nito at paglalagay po natin mga personnel is kasabay po ng pagbubukas ng mga eskwelahan. Nandiyan na rin po yung ating mga pads at kasama po yung ating mga magmaman na personnel.
1: Opo. Sa inyo pong bahagi sa NCRPO, ma'am, ano po nakikita natin na kahalagahan na lagi pong merong police presence, laging may police visibility sa ating pong mga paaralan?
2: Isa po sa mahalagang parte or mahalagang role ng PNP sa mga lalo sa pagbubukas ng klase is yung na-preempt po natin yung mga posibleng crimes, mga petty crimes na nangyayari. Usually pagka pag-open ng klase, halimbawa po kasi may mga mapagsamantala na tinataon sa pagbubukas ng klase, yung pagmamadaliin ng ating mga magulang or yung mga estudyante na nakakalingat sila or nakakalimutan nila na maging alerto at bantayan yung kanilang mga gamit. So ito po yung kumbaga sinasabayan ng ating mga masasamang loob o yung mga nagsasamantala sa mga ganitong sitwasyon. So kapag po nandyan yung ating mga pulis, hindi man po natin agad-agad na maiwasan or hindi mangyari itong mga bagay na ito, agad naman po tayong nakaka-action. So nandyan po yung reactive and proactive po na gagawin ng ating PNP personnel dahil po sa kanilang deployment sa mga lugar po dyan sa mga labas ng mga paaralan.
1: Opo. Police Major Asilo, ma'am, 2 milyon ang inaasahan nating magbabalik sa mga paaralan, samantala yung ating mga kasamahan sa NCRPO ay 4,000 lang. How prepared are we dito sa hugos ng tao, yung sa dagsa ng tao, when it comes to, siguro, ayaw naman natin mangyari ito, pero syempre mahirap ano, when you need crowd control, parang ang hirap naman yata kung kakunti lang yung ating mga kasamahan. Are there any specific procedures in place para hindi po magkagulo yung ating mga kababayan?
2: Bali po sa atin sa NCRPO, bukod po yung ating buong ibinigay na bilang na nasa 4,402, ay ito lamang naman po ay para sa ating mga eskwelahan. So iba pa po yung deployment natin, iba pa po yung day-to-day natin na deployment ng PNP personnel natin para isiguro po na magiging maayos at mapayapa po ang Metro Manila. So hindi lamang na masabilang po natin na nasa mahigit 20,000, nasa 26,000 po ang PNP personnel ng NCRPO. So lahat po ito ay ready po nating i-deploy. Meron po tayo nakadeploy sa ating mga transport hubs, sa ating mga terminals, lalo po doon sa mga magbabalikan po mula sa kanilang bakasyon. Syempre yung ating mga major thoroughfares, yung ating mga other places of convergence, maging mga simbahan, kung saan man po pupunta ang ating mga kababayan, ay makakasiguro po kayo na nandyan po ang ating mga kapulisan. Meron po tayong nakalatag na comprehensive security, hindi lamang po para sa pagbubukas ng klase, kundi para po sa iba't ibang activities at iba't iba pa pong mga maaaring mangyari dito sa Metro Manila. Nakahanda po ang NCRPO na tumugon po sa lahat ng pangangailangan ng seguridad ng ating mga kababayan.
1: Po, may nakipag-coordinate na po ba sa inyo? Of course, sa pagsisimula ng klase, maraming mga socio-civic na mga organizations ang gustong tumulong rin. Ano, na ito ay nagiging panata na no, ng ilan sa ating mga kababayan, gaya ng mga miyembro ng PTA. Of course, yung ating ibang mga socio-civic organizations like Red Cross, may mga nakipag-ugnayan na po ba sa inyo o tutulong as augmentation forces na tutulong sa seguridad dito po sa ating pagsisimula ng klase?
2: Sa atin po mga stations, I'm sure meron na po tayong mga tinatawag natin mga force multipliers or yung mga ibang organizations na nais po na makasama ang ating PNP, lalo pa po dito ngayon at magbubukas nga po ang mga klase. So meron po tayong mga iba't ibang mga organizations, mga groups na kasama po ng ating mga stations sa iba't ibang district po natin dito sa Metro Manila na magiging kaagapay po ng NCRPO para ensure po na magiging maayos po yung ating pagbubukas ng klase para sa ating mga estudyante.
1: Apo. And lastly po, Police Major Asilo, ma'am, ang atin pong pagtitiyak sa ating mga kababayan, ang atin pong mensahe na rin sa ating mga tagapanood at tagapakinig na patuloy ang kahandaan ng NCRPO sa pagsisimula ng klase. Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead, ma'am.
2: Yes po. Kagaya po ng pahayag ng aming NCRPO Regional Director, Police Major General Anthony A. Aberin, every student deserves to begin the school year in a safe environment. Sa pamamagitan po ng Oplan Balik Eskwela 2026, kami po sa NCRPO ay handang protektahan at tugunan ng anumang sitwasyon. Tinitiyak po namin na ang bawat paaralan ay mananatiling ligtas na lugar para sa pag-aaral. Ang aming pong nasa 4,402 personnel sa buong Metro Manila ay patunay ng aming pangako na walang estudyante, magulang o guro ang dapat mag-alala sa kanilang kaligtasan. Hindi lamang po kami magbabantay, titiyakin po namin na ang bawat araw ng pasukan ay maayos, ligtas at mapayapa para sa lahat. Gayun din po, hinihikayat po namin ang lahat na manatiling mapagmatsyag at agad pong i-report ang anumang kahinahinalang aktibidad sa pinakamalapit na police or sa 911 po para sa emergency assistance. Maraming salamat po.
1: Maraming salamat po, Police Major Hazel Asilo, ma'am, ang ating tagapagsalita at ang hepe ng Regional PIO ng NCRPO. Mabuhay po kayo at lahat ng ating mga kasamahan sa NCRPO at ang lahat ng ating uniformadong personnel.
0: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Pong nakausap natin ngayong umagang ito, atin pong panayam mula sa NCRPO kay Police Major Hazel Asilo. Tama yung sinasabi ni Regional Director Aberin. Every student deserves to start their classes in a safe environment. napakahirap po mag-aral mga kababayan, pero mas mahirap mag-aral kung may iniisip ka pa ano nakaguluhan sa labas. Siyempre, yung halimbawa kayo po ay magulang, ano, napakahirap na iisipin nyo yung inyong mga anak na may, no, especially kapag may kaguluhang nangyayari sa kanilang paaralan. Kumbaga nakakatakot, nako, nakakapanlumo kapag ka inaalala mo pa yung safety ng iyong anak na when in fact na dapat nag-aaral lang, ano po. Napakalaki po ng bahagi ng ating mga kababayan, especially ng ating pong mga police at yung ating mga force multiplier sa pagpapanatili po na safe at ligtas ang environment ng ating mga mag-aaral. Ang oras po natin, 22 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
4: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area.
3: The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
4: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
3: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Anak, bukasan man ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
7: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili,
10: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
15: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: 27 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Matapos ang ating panayam kay Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita po ng NCRPO. At ito naman ang mga balita mula po sa labas ng ating himpilan. Pagtaas ng public support sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ito raw po ay dahil sa hindi nito pagsupot at pagharap sa impeachment complaints ayon sa House Leader. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Sinabi ni Deputy Speaker Paulo Ortega V ng La Union na tumaas ang bilang ng mga Pilipino na sumusuporta sa nalalapit na paglilitis ni Vice President Sara Duterte dahil sa hindi nito pagsipot at pagsagot sa mga aligasyon laban sa kanya. Ayon sa pinakahuling Octa Research Survey, 74% ng mga Pilipino ang nais matuloy ang trial, 5% ang pagtaas mula 69% noong Marso. Ayon kay Ortega, maraming Pilipino ang gustong marinig ang sagot ng pangalawang Pangulo sa mga paratang laban sa kanya. Ipinunto pa ng mambabatas na ang pagtaas ng suporta ay kasabay ng clarificatory hearings ng House Committee on Justice sa impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo. Anya, dapat malinaw ang survey na ito sa Senate Impeachment Court na ituloy ang aktwal na trial at presentasyon ng mga ebidensya na pansamantalang itinakda sa Hulyo 6. Diin pa ni Ortega, hindi papayag ang taong bayan na maantala pa ang paglilitis. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Dating DPWH Secretary Manny Bonoan na pinaoobserbahan ng Sandigan Bayan dahil sa stress-related na kondisyon nito ayon sa Philippine National Police. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Ibinalik sa male medical ward ng PNP General Hospital si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan dahil sa pinaniniwalaang stress-related na kondisyon. Kasunod dito ng pagsirit muli ng blood pressure ni Bonoan sa 170/100 nang dali nito sa Sandigan Bayan matapos ibalik dito ang warrant of arrest laban sa kanya dahil sa kasong plunder. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Alan Rico, inatasan ng anti-graft court ng PNP na obserbahan pang maigi si Bonoan bago i-reschedule ang arraignment sa kanya bukas Hunyo 4. Kahapon, humirit ang kampo ni Bonoan ay sa ilalim sa hospital arrest dahil sa kanyang hypertension at diabetes. Una nang sinabi ng PNP Health Service na coherent at oriented ang resulta ng kanilang assessment sa akusado. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Senate Minority Leader Vicente Soto III giniit na wala silang kapangyarihan na impluensyahan ang kaso laban sa kapwa senador. Ang ulat niyan mula kay Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Binigyang niin ni Senate Minority Leader Vicente Soto III na wala silang kapangyarihan na ipakulong ang sinuman sa kanilang kapwa senador. Tugon ito ni Soto sa aligasyon ni Senate President Alan Peter Gaetano na paggamit umano ng intimidation tactics ng ilang majority senators para bumaliktad at sumama sa grupo ni na Soto. Una na rin sinabi ni Senator Jingo Estrada na ilang beses siyang hinikayat ng minority na lumipat sa kanila kapalit ang kanyang kaso. Ayon kay Soto, wala silang kapangyarihan para atasan o impluwensyahan ng Office of the Ombudsman. Gita Minority Leader, ang nangyari kay Estrada ay rule of law. Sinigundahan rin ni Senator Ping Lacson ang pahayag ni Soto at sinabing walang pananakot na nangyari. Narito ang bahagi ng kanilang pahayag.
12: Pag-usap sa isang sasara namin, let's say member of the majority, normal yun. In any parliament, normal yun. Pero yung para sabihin na may abandoned,
19: walang pananakot.
12: Hindi ka namin pakukulong. You don't have that power.

0: Lang para sa walang gutom program, ikinalugod po ng DSWD. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Welcome sa Department of Social Welfare and Development ang pag-aproba ng House Committee on Social Services sa panukalang batas na nagtutulak sa walang gutom program o WGP. Sa ilalim ito, itinutulak na gawing regular na programa na ng gobyerno ang WGP para makatulong sa paglaban sa involuntary hunger. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Irene Dumlao, ang institutionalization ng walang gutom program ay magpapalakas sa layunin ng Administrasyong Marcos na tugunan ng kagutuman at matiyak ang suporta at masustansyang pagkain sa mga mahirap at vulnerable na pamilya. Dagdag pa na ahensya, makatutulong din ang programa para magkaroon ng tuloy-tuloy na suporta ang mga magsasaka, mangisda at mga MSME sa nagsusupply ng pagkain para sa food redemption activities ng mga benepisyaryo. Inilunsad ang walang gutom program noong 2023 at isinailalim sa Executive Order No. 44 noong 2024 bilang flagship program ng gobyerno. Nagpasalamat naman ang DSWD sa mga member ng House Committee on Social Services sa kanilang suporta sa panukala at tiniyak ang patuloy na pakikipagtulungan sa Kongreso para higit pang mapalakas ang mga programa laban sa kagutuman. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: At 34 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Sa pag-usad pa ng ating mga pong palatuntunan, antabayanan pa natin ang iba pang mga karagdagang balita mula sa ating mga kasamahan, mula sa ating mga reporters sa labas ng ating himpilan. Sa pang bahagi pa rin ng nangyayaring gulo dyan po sa Senado, naging statement ni dating Finance Panel Chair Senator Sherwin Gatchalian. Ayon kasi sa buting senador, 25 milyong piso araw-araw ang nasasayang kapag ka hindi ginagawa ng Senado ang kanilang trabaho. At hindi umaattend ang mga miyembro nito sa plenary. Nagamit po kasi ito sa pagbabayad sa mga utilities, pagpapasweldo sa mga tauhan at sa patuloy na operasyon ng Senado. Po yung matapos na sa pangalawang araw, second straight day, hindi pa rin dumadalo ang ilang miyembro ng Senado. Particularly itong majority block, hindi umaattend sa plenary proceedings. Ilan tuloy niyan, mga kababayan, napakaraming batas na nabibinbin, napakaraming dapat pag-usapan na hindi na dapat ipagpabukas, na naiipit dahil dyan sa pakikipag-agawan ang kapangyarihan ng ilan sa mga miyembro ng Senado. Ako personally, mga kababayan, pag ako hindi pumasok dito po sa ating palatuntunan, ipanigurado, makakaltasan ako. And then, ang katotohanan sa lahat ng mga empleyado na hindi papasok sa kanilang trabaho nang walang tamang dahilan. No, walang leave halimbawa o walang valid na reason, kung hindi ka papasok, tiyak, makakaltasan ka. Pero itong mga taong hinalal natin, mga kababayan, ito pong mga taong pinapasweldo galing sa kaban ng bayan, galing sa pawis ng lahat ng mga manggagawa, kayo man ay ordinaryo, kayo man ay nasa pribado, o kayo man ay nasa gobyerno, itong mga taong to hindi pa rin pumapasok. Nakikita niyo ho yung disparity, nakikita niyo ho yung pagiging unfair na itong sistemang ito. Kaya mahalaga, mga kababayan, tandaan natin, bumoto tayo ng tama. Ibahagi rin ng pahayag ng minority bloc ang naging pahayag ni Senate Minority Leader Vicente Soto III at iba pang mga miyembro ng nasabing bloc, ang konstitusyon at ang rules on Senate. Kinakailangan po na ang chamber ay mag-meet, magsasagawa ng plenary session tuwing Lunes, Martes at Miyerkules.

0: sana naman itong mga senador natin pumasok na sa huling session day bago po. Bago ho yung congressional break. Ano ho? Kasi mga kababayan, napakaraming dapat na hindi nabibinbin na mga pag-uusap dahil lamang sumusuporta kayo doon sa inyong kasamahan. Don't get me wrong, wala pong masamang suportahan yung iyong kabaro. Kaya lang, kung nakakalimutan natin yung atin pong sinumpaang tungkulin, nakakalimutan natin yung ating constitutional mandate. Ano pang silbi nyo dyan? Sabi nga ni Senate Minority Bloc Leader, Senator Tito Soto III, binabayaran tayo ng taong bayan para magtrabaho, para mag-legislate, hindi para mag-absent-absent lamang. Yan din ang sinabi ni Senator Migs Subiri. Totoo naman yan mga kababayan, hindi sila naroon para magpasarap, hindi sila naroon para unahin yung kanilang pansariling interes, yung kanilang mga personal agenda. Naroon sila para gumawa ng batas at iba pang mga trabaho, iba pang mga responsibilidad na kaakibat ng nasabing posisyon.
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Lumpot siyam na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Pag-uusapan natin, may kinalaman pa rin dito sa nangyayari sa Senado. Marap na po sa Sandigan Bayan si Senador Jinggoy Estrada, kaugnay po ng reklamong graft laban sa kanya kahapon, Martes. Umiling ang kanilang kampo na i-reschedule ang hearing bukas, June 4. Kaya na rin ang dahil sa co-accused nitong si Senador Jinggoy Estrada, si dating DPWH o Department of Public Works and Highway Secretary Manny Bonoan. May ulat kanina ni J. Mark Dagala, nag-request ng postponement dahil sa hypertension nito. Kabilang sa kinasuhan sa Sandigan Bayan, bukod kay Senator Estrada at kay former Secretary Bonoan, kasama rin ang dating DPWH National Capital Region District Engineer Arturo Gonzalez Jr., Assistant District Engineer Denrel Cesar Cortuna, at former DPWH District Engineer Manuel Bulusan na kinasuhan ng graft dahil po sa allegedly tumanggap ng kickback mula sa flood control project allocations noong 2025. Matatanda ang sumuko si Estrada sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group noong Lunes matapos mag-issue ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 5th Division sa kanya. Matapos ang utos nito na hulihin ang senador for a non-bailable plunder offense. Salukuyan pong nakapiit ang senador sa Quezon City Jail.
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Wala Senado naman, narito ang kaganapan sa House of Representatives. Si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga ang ikatlong kongresista na pinatalsik in House history. Po sa buong kasaysayan ng House of Representatives, siya po ang pangatlong pinatalsik ng kanyang mga kapwa kongresista. Ay may kaugnayan doon sa kanyang social media post tapos siyang ireklamo sa House Ethics Panel for conduct unbecoming of a lawmaker. Matapos ang botohan, botong 265 na pumapayag na mapatalsik itong si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga, 14 ang tumanggi o naging negative yung kanilang vote at 8 ang abstentions. Siya po ang ikatlong kongresista na napatalsik sa House of Representatives. Nasabi niya pusa siya, eh, 'di ba? Alam niyo yung ano, yung meme, yung malungkot na meow. Yung dapat ang background music natin eh. Samantala, para po sa ating mga kababayan, ano po, balik lang tayo ng kaunti sa ating kasaysayan. Ang pinakauna po ang pinatalsik mula sa ating Kongreso noon, Philippine Assembly pa. At ang miyembro na ito ay si Dominador Gomez na nagsilbi bilang kongresista ng Manila 1st District. Siya ay pinatalsik bilang isang kongresista sa boto 40 na affirmative at 38 na negative. Ay matapos ang kanyang mga legal controversies noong Hunyo 18, 1908. Ayon po ito sa records ng Supreme Court. Tapos yan, si dating congressman Arnie o Arnulfo Teves manang pinatalsik dahil sa pagpatay kay dating governor Noel Degamo. So in recent history, mga kababayan, si Kiko Barzaga, ay hindi na congressman ngayon, siya na ang ikatlo na pinatalsik. Sabi pa ng dating kongresista, mag-aartista na lang daw siya. Parang baliktad yata, no? Kasi kadalasan artista nagiging kongresista. Ngayon, kung dating kongresista, magiging artista.
1: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Apat na putapat na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Alamin naman natin ang pinakahuling kilos gampaneng pampanguluhan na tinututukan ng ating kasamang si Alvin Baltazar. Ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. po nakatakdang pangunahan ang pamamahagi ng scholarship na gagawin sa Rizal Memorial Complex. Sir Alvin.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
2: Lalo yung magandang umaga, alas 9 ng umaga, inaasahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Rizal Memorial Complex para sa gagawing pangunguna ng pamamahagi ng scholarship sa may, ito lalo yan, 4,426 beneficiaries mula sa 6 na distrito ng Maynila. Scholarship program ito, Tol Alian, no? Mm-hmm. At bawat scholar ay makatatanggap ng 20,000 pesos. At itong mga beneficiaries, itong presidential scholars ay magagaling sa 6 na distrito ng Maynila. So sila ay makatatanggap ng 20,000 pesos. Dapat pwede nilang magamit sa kanilang pag-aaral at gastusin sa kanilang ginagawang pag-aaral. Actually, ito lalo yan, meron na tayong nakausap na ilang mga estudyante na makatatanggap mamaya-maya sa pagdating ni Pangulong Marcos ng kanilang scholarship. Pwede pa, ito lalo yan, pakinggan natin ang ating mga nakaparehan ng mga estudyante.
3: Yung scholarship po, malaking bagay po talaga sa aming mga fourth year kasi po sa hirap po ng ekonomiya natin ngayon, tumataas po yung mga presyo, tumataas po yung mga bilihin. Sobrang laking bagay po niya since malalessen po yung burden sa family namin na instead na isipin pa po yung pang tuition, makakadagdag po yung 20K na ibibigay sa amin. Also,
4: I think the allocation of funds. Thank you sa allocation ng funds for education. Siyempre, malaking tulong din po sa graduating students tulad ko po.
2: Walang yan. Sa bawat barangay kasi, 5 yung kinukuhang scholars. At ang criteria dito, yung 5 na mapipili sa bawat barangay, graduating college students. Walang yan.
0: Opo. Kuyang Alvin, paano magiging ba ang kumbaga proseso na itong scholarship na ito? Ito ba eh sasagutin yung kanilang matrikula o magbibigay ng pera ang at tanggapan po ng ating Pangulo kaugnay na itong scholarship nga na ito?
2: Actually, ito lang yan, 20,000 yung bibigay doon sa mga estudyante, mapapalad na estudyante. Bahala na sila kung yun ay ipandadagdagin nila sa kanilang tuition fee. At yung tulad kanina, yung unang napaparehan natin, siya nag-aaral sa PUP. Alam naman natin na medyo mababa lang talaga yung tuition fee doon sa PUP. Mm. Yung iba naman, sa mga pribadong paaralan, nag-aaral, pwede nilang gamitin yung 20,000 sa tuition fee. O kung medyo nakakaangat ng kaunti sa buhay, pwede kalahati yung kanilang gastos. Depende na sa kanila kung paano nila gugugulin yung 20,000 na yun. Yung iba naman, ibang tatagdag doon sa mga ibang supplies, school supplies na kinakailangan gamitin, lalo na graduating students na sila na medyo magastos ang expenses, lalo na pag graduating ito na lang.
0: Kuyang, ano, kung nag-aaral sa ako hindi naman kasi di ako nag-aaral sa PUP, ano. Pero maliit ang tuition talaga sa mga state universities and colleges. So tamang-tama na yung 20,000 ano para do sa ating mga estudyante. May iba tayo, Kuyang Alvin. Meron na ba tayong mga local officials o yung ating mga miyembro ng gabinete ng ating pangulo nandiyan na ba para umattend diyan sa gagawing conferment ng scholarship?
2: Wala pa tayong nakikita sa kalalayan, ano? Ang na-expect natin, of course, si Mayor Isko Moreno, maya-maya lamang. Yung mga miyembro ng gabinete, siguro makakasabay na ng Pangulo Marcos. Pero kanina, wala pa rin tayo nakikita sa kalalayan.
0: Okay. Maraming salamat, Kuyang Alvin, at keep us posted. Maraming salamat at mag-iingat ka dyan.
2: Salamat. So, lalo yan. Balik tayo mamaya. As soon as magtanong pati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay nitong kanyang event dito sa Rizal Memorial Complex sa Maynila. Back to you. So, lalo yan.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: At yan ang ating kasamahang si Alvin Baltazar, ang ating Malacanang senior correspondent na nakatutok dyan sa gagawing pagbibigay, pamamahagi ng scholarship sa ating mga mag-aaral dyan na gagawin sa Rizal Memorial Complex. Sa totoo lang mga kababayan, wala akong idea kasi kung magkano ang tuition fee sa PUP. Sa UP, may idea ako. Pero kapag state universities and colleges, kadalasan po kasi talaga, mas maliit yan kumpara sa mga private nating mga universities. Laking tulong na po yan para sa ating mga kababayan. Actually, hindi naman natin minimenos yung 20,000. Yan and any other na tulong na may bibigay po ng ating pamahalaan, malaking bagay para sa ating mga mag-aaral. Mantala, tanggapin din natin ang pag-uulat na ito mula kay Marian Bastasa, Metro Manila at ilan pang karatig lugar. Patuloy na uulanin dahil sa habagat. Mary?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: At asa papatuloy itong makulim na panahon at pag-ulan sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon dahil sa umiiral na habagat. Batay sa inilabas na heavy rainfall warning ng PAGASA kaninang alas 8 ng umaga, nakataas ang yellow rainfall warning sa mga lalawigan ng Bataan, ilang bahagi ng Zambales at Pampanga. Dahil dyan ay posible ang mga pagbaha, lalo sa mga mabababang lugar. Samantala, inaasahan din ang mahina hanggang katamtaman at paminsang malakas na pag-ulan sa Cavite, Rizal, Batangas, Laguna at ilang bahagi ng Nueva Ecija sa loob ng susunod na 3 oras. Patuloy rin ang pag-ulan sa ilang lugar sa Zambales, Tarlac, Pampanga, Bulacan at ilang bahagi ng Metro Manila kabila ang Valenzuela, Navotas at Malabon na maaaring magtagal pa sa mga susunod na oras. Pinapayuhan ng PAGASA ang publiko at mga local DRMO na patuloy na bantayan ang lagay ng panahon at maging alerto sa posibleng pagbaha. Mula sa PAGASA para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Maraming salamat, Marian Bastasa. Bago tayo tuluyang magpaalam, ano po mga kababayan, may gusto po ako ibahagi sa inyo na isang kasabihan o isang quote. Po ay galing sa mga pantas noong unang panahon in ancient Greece. For sure, itong ating mga mag-aaral kilala ito, si Plato. Sabi niya, "He who does not desire power is fit to hold it." Ibig sabihin, yung mga taong qualified lang para humawak ng kapangyarihan ay yung mga taong ayaw humawak ng kapangyarihan. Food for thought, mga kababayan. Kitandaan po natin itong mga kapangyarihan, ano? Yung may isa pa tayong kote na pwedeng ibangga dyan. Power corrupts and absolute power corrupts absolutely. Punto po natin dito, mga kababayan, makikita po natin sa atin pong kasalukuyang mga kaganapan sa ating bansa, which will be part of history. Looking back, yung atin pong mga anak, yung atin pong mga magiging apo, ano, itatanungin ka, nasaan ka ng mga panahon na ito? Para dito sa mga taong kumakapit sa kapangyarihan, forgive the term that I will use, patay gutom sa kapangyarihan, isipin natin, are these people really qualified to hold power? Kasi minsan, kapag ayaw bitawan yung kapangyarihan, bah, parang sa pansariling kapakinabangan ang iniisip. Samantala, maraming salamat po sa ating nakapanayam kanina kay Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita po ng NCRPO, at maraming salamat din sa ating mga kasamahan sa ating technical and production side, Ninong Rolly Bumatayo, Madam Jo Marie Refarial, sa ating mga naging executive producers, Ms. Glory Faye Bagon at Ms. Tess Ramirez. Ito po ang palatuntunang Bangon, Bayang Mahal, kasama pa rin ang inyong lingkod, Al Corpuz. Ang tabayanan po ang mga balita, ihatid sa atin niya ni Ms. Seth Bosongan ng Radyo Pilipinas, PBS News Division. And of course, pagkatapos yan, ang ating Leslie Bocobo Live, kasama pa rin ang ating batikang broadcaster, Ginoong Leslie Bocobo. Nag-iwan po kami sa inyo ng isang magandang umaga.
1: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
6: Philippine Standard Time, 8:55.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
6: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Kamara pinairal ang mataas na pamantayan ng isang House member kasunod ng pagpapatalsik kay Cavite Representative Francisco Kiko Barzaga. Mula sa Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Iginiit ni House Committee on Ethics and Privileges Chairperson at Four Peace Party List Representative JC Abalos na mas mataas ang pamantayan ng asal na inaasahan sa mga mambabatas kasunod ng pagkapatalsik ng Kongreso kaya Cavite 4th District Representative Francis Kiko Barzaga. Sa botong 26514 na may 8 abstention, pinagtibay ng Kamara ang rekomendasyon ng Ethics Committee na patalsikin si Barzaga dahil sa disorderly behavior at conduct unbecoming of a member of Congress. Ayon kay Abalos, hindi lamang sarili nilang pangalan ang kinakatawan ng mga kongresista kundi pati na ang dangal ng buong institusyon. Sinabi rin ng komite na ang mahigpit na pamantayan sa asal ay umiiral sa loob at labas ng plenaryo. Samantala, nagpahayag naman ng suporta si Antipolo 2nd District Representative Philip Conrad Acop na nagsabing ang pananagutan ay kaakibat ng kapangyarihan. Anya, hindi maaaring gawing playground ang House of Representatives at isakripisyo ang mandato nang mamayan para lamang sa pansamantalang atensyon. Diin ng Antipolo Solon, hindi dapat konsentihin ng Kamara ang kawalan ng kakayahan, irresponsibilidad at disrespect. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Ilang mga lugar sa Metro Manila na may ikinasang flood control intervention nakatanggap ng positive feedback ayon sa Malacañang. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltasar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Pinahayag ng Malacañang na tuloy-tuloy ang paghahanda ng pamahalaan para sa pagpasok ng tag-ulan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, Nagbigay aniya ng katiyakan si DPWH Secretary Vince Diso na dire-diretso ang kanilang trabaho na maibsan ang problema sa baha base na din sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay nito, inihayag ni Castro na maganda ang feedback mula mismo sa mga residente ng lugar kung saan may ginawang flood control intervention dito sa Metro Manila. Kabilang dito ang magandang dulot ng ginawang drainage improvement sa G. Araneta Avenue papuntang E. Rodriguez, ganoon din sa A. Bonifacio Avenue at Taft Avenue. Mabilis na niyang humupa ang tubig baha sa mga nabanggit na lugar at hindi na ganoong kataas gaya sa gawin ng E. Rodriguez. Nagtutulong-tulong anya ang mga concerned agencies para matiyak na mabilis ang pagbaba ng tubig baha at siguraduhin hindi ito nakatenga ng matagal katulad ng dati.
9: Ganoon din sa A. Bonifacio Avenue at Taft Avenue. Natapos na rin po ang drainage improvement projects at naibalita na rin na mabilis bumaha pero humupa ang tubig sa Taft Avenue at UN Avenue.
8: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Senate Blue Ribbon Committee nagpadala na ng imbitasyon para sa flood control hearing bukas. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympho Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Formal nang nagpadala ang Senate Blue Ribbon Committee ng mga imbitasyon para sa gagawin itong pagpapatuloy ng pagdinig tungkol sa flood control anomaly sa Webes June 4. Inanunsyo ito ni Blue Ribbon Committee Chairperson Senadora Pia Cayetano sa isang pahayag. Ayon kay Senadora Pia, inaasahan nila ang kooperasyon ng lahat ng mga resource person at ahensya ng gobyerno na inimbitahan sa pagtinig ng komite. Kabilang sa mga imbitado bilang resource person, sina dating House Speaker Martin Romualdez, mga sinasabing aide ni dating Congressman Zaldico na sina Mark Tiksay at Paul Estrada, dating Bulacan First District Engineer Bryce Hernandez at iba pa. Inimbitahan rin ng Blue Ribbon bilang resource person ang 18 individual na nagpakilalang mga dating Marines at nagsabing nagsilbi silang mga taghatid ng kickback sa ilang opisyal ng gobyerno. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympho Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Paglusot sa Committee sa Kamara ng Panukalang gawing permanente ang Sustainable Livelihood Program, welcome sa Department of Social Welfare and Development. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Welcome sa Department of Social Welfare and Development ang pag-aproba ng House Committee on Social Services sa Substitute Bill para ma-institutionalize ang Sustainable Livelihood Program o ang SLP. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Adin Dumlao, malaking hakbang ito para lalo pang mapalakas ang programa na nagbibigay ng livelihood assistance at ipambang suporta sa mga may hirap, vulnerable at kadilang sa marginalized sector. Anya, kapag naisabatas ang panukala, magkakaroon ng mas matibay na legal at policy framework ang SLP na magsisiguro ng tuloy-tuloy na pagpapatupad ng livelihood grants para sa mga benepisyaryo. Umaasa naman DSWD na magpapatuloy ang suporta sa panukala hanggang sa tuluyang maisabatas ito. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mer Anastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Bosongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
14: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
13: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
15: Kasama po namin si Secretary Henry po.
16: Si Sec. Asa na si Emes po yata ang nagkakabit
17: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
13: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
18: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
19: Radyo Pilipinas,
20: Radyo Publiko.
21: Leslie Bocopo. Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bocopo, live, kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
22: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ay 9:05 na ng umaga. Ang petsa po ay June 3, 2026, and it's a rainy Wednesday morning. Nagising ba kayo? Medyo maginaw kasi tila parating na ang tag-ulan, pero I think it's a little bit early for that. But just the same, alam niyo po, sa ongoing climate change at saka napaka-extreme ngayon ng ating panahon. It's either too hot or too cold. So in the other parts of the world, talagang very extreme ang snowfall, extreme ang hurricane, extreme ang drought, extreme ang flooding. Anywhere in the world, always the weather is already at its highest occurrences, no? So nagbago na talaga ang panahon. Pero tila wala pa rin pagbabago ang nangyayari sa Senado. Nasaksihan niyo ba ang nangyari kahapon? If you remember, nagantay tayo nung isang araw na magkakaroon ng session ng 5 PM. That was a Monday. And malakas at matunog ang balita na papalitan ng liderato, no? Pero nung pagdating ng mga alas 7:30, lumabas yung members ng minority na nandun din yung Senate choir na kinantan sila. But we were still awaiting for the attendance of the majority. Pero hindi po sila nagpakita. Okay yun. So, walang nangyari. So, the next day, the following day, which was yesterday, parang 3 p.m. yata yun, nagpakita yung minority. Wala na naman yung majority. So, nagbigay na po sila ng official statement. And it was a very strong statement, no? Na already demanding that the current Senate President step down because nga of the following reason. And I will read a portion of their statement, no? The Solid Block 11 to Alan Peter Cayetano. What happened today was a clear abandonment of responsibility, a dereliction of duty, and a blatant disregard of the rules that govern this institution, because the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to lead. Under Rule 14, Section 41 of the Rules of the Senate, the Senate President may postpone the holding of the session after consultation, uulitin ko po, after, pagkatapos, after consultation with the majority leader and the minority leader. That rule was violated. This is not merely a procedural lapse. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people. Lastly, Senate President Alan Peter Cayetano should resign, as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate any longer. Yun po ang matunog na panawagan ng miyembro ng minoridad, no? The minority block of the Senate. In fact, he was challenged to appear today. At merong ng name calling tungkol sa kanya. So, aalamin natin ang reaction ng majority. Meron tayong live report ngayon. Ha? Papasok na tayo ng live report, no? Sa Rizal Memorial Complex. No, sorry. Dumating na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Rizal Memorial Complex. Siya ay mamamahagi ng scholarship help, no, sa mga kabataan, no. Magre-report ngayon si Alvin Baltazar. We're trying to get him now kasi meron tayong konting technical challenge, but we'll get him now via phone patch, no. Alvin?
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
22: Alvin, kumusta ka dyan? Nandiyan ka na ba? Yeah, kumusta? Okay lang. Nagsasalita na ang Pangulo, no? Okay. Alvin, nakikita mo ba si dating PCO Secretary Cesar Chavez dyan? Oh, kung makita mo, baka pwede mong kunan ng konting mga reaction, mga statement sa kanya. Okay. Anyway, after magbigay ng mensahe si Mayor Isko Moreno, mukhang pangulo na, no? Yes. Okay, sige. Okay.
3: Ang ating minamahal na Pangulo ng Bansa, His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
4: Maraming salamat po, Mayor Dumagoso.
0: At sa puntong ito, ating inaanyayahan ang ating mahal na Pangulo upang pangunahan ang paggawad ng Social Civic Projects Fund Financial Assistance para sa ating mga Presidential Scholars, kasama ang punong lungsod ng Maynila Mayor Dumagoso, Manila Vice Mayor Atienza at Manila ABC President Erica Platon, upang tanggapin ang cheque na nagkakahalaga ng 20,000 piso. Tinatawagan po natin sa entablado ang ating mga Presidential Scholars kasama ang kanilang mga punong barangay. Presidential Scholars mula sa Barangay 128 na kumakatawan sa unang distrito ng Maynila.
4: May Pangulong Marcos yung 20,000.
5: Maraming salamat po. Wala naman sa Barangay 128.
22: Yeah. Okay, Alvin, mukhang anyway, tag-ulan ngayon pero I think you're safely covered naman there na wala namang ano, wala namang kasi we were worried about the yung siyempre umuulan, but you're in a safe place naman at para sa mga tao diyan.
4: Okay, honestly, safe naman dito, safe
22: ba? Oo.
4: Okay naman, okay.
5: Maraming salamat po.
22: Mga ilang individual yan, Alvin. More or less, how many awardees are there today, Alvin?
4: Although, kuya Leslie, sa bawat barangay, dito sa Maynila, 5 scholars yung napigyan ng naturang oportunidad.
22: Yes.
4: ₱20,000 ito, no? 4,426
22: beneficiaries. Wow.
4: Mula sa 6 na distrito ng Maynila. Marami lang ito, Kuya Leslie.
22: Ang ibig mo bang sabihin, Alvin, 4,000 na katao ang aakit sa entablado para mag-receive ng
4: pagkakarinig ko, Kuya Leslie, 4,426 beneficiaries.
22: Wow.
4: Multiply mo. So, dito pa lang sa pagbibigay ng scholarship, aabot na ng 88,520,000.
22: Wow.
4: Inilahan ng pamahalaan para sa mga scholarship program dito lang sa Maynila, ayaw ko yung Leslie.
22: Yes, yes.
4: At ang mga graduating na ng college.
22: Okay.
4: Fourth year.
22: Okay. So, mga seniors na talaga yan sa kolehiyo.
4: Oo.
22: Okay. Alvin, yung katabi ni Mayor Isko, si Vice Mayor Chi Atienza yan, no? Yung nakaitim.
4: Oo, magkatabi sila, Kuya Nesri.
22: Sino naman yung nasa kanan ni Vice Mayor Chi?
4: Pero isa lang, ilan pa sa nakita ko personalidad na sumalubong kanina, bukod si Vice Mayor at si Mayor, si, hindi ko nagkakamali, dating Mayor din, si Pagetsi.
22: Ah, okay.
4: Hindi ko alam po yung Leslie kung meron din sa pwesto ngayon sa Maynila eh.
22: Well, we will find out soon, no? I think he's part of the council, but we'll double check that later on. Napapansin mo, Alvin, ang itsura ng pangulo ngayon? Sa tingin ko, no, mukhang bumalik na yung pagka
4: Pero
22: sige, sige. Antabayan na natin ang mensahe ng ating pangulo. Sige, thank you very much, Alvin.
0: Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr.
7: Maraming maraming salamat. Magandang maga po sa inyong lahat. At babatiin ko lang ang ating butihing mayor, Mayor Isko, at ang ating vice mayor, ating congressman, lahat ng mga konsyal, lahat ng mga barangay chairman, at lalong-lalo na ang ating mga presidential scholar na nandito ngayon lahat. Eh, papaliwanag ko lang po, ang sadya ko lang naman po rito ay tiyakin na talaga namang ang programa namin, ang tawag namin ay bawat bayan ay makikinabang. Ito po ay tulong at para nakipag-ugnayan po tayo sa local government. Kaya ang mga pondo na nasa national government ay binabana po namin ang local government na po ang humahawak para mapabilis. Ganito pong nangyari dyan. Alam nyo po, meron kasing pondo dati pa na tinatawag na LGSF, Local Government Support Fund. Yun po ay para talaga sa local government yun. Ngunit sa nakarang ilang taon ay hindi po masyadong nagagamit para sa local government. Kaya sabi ko di dapat, ay panahon na talaga na dapat magamit na natin para bigay natin sa local government para naman merong gagamitin na pondo ang local government. Diyan po nabuhay yung nabanggit po ni Mayor Isko. Yan po ang programa na nagbibigay ng bigas para sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong at hindi nakakatiyak sa kanilang pagkakain. At kung minsan yung iba po sa atin, kawawa naman, isang beses lang kumain sa isang araw. Kung minsan, isang beses lamang sa dalawang araw. Kaya sabi ko, ang maaari natin gawin para tiyakin na kahit papano, meron silang mailagay sa kanilang pagkainan, ay ibaba na lang natin ang pondong yan. At dahil alam niyo naman po, pagka national government ang gumagawa lahat ng programa, medyo natatagalan. Dahil bababa pa ang mga opisyal, pupunta pa sa isang lugar, magtatanong, magse-survey, sino ba rito ang dapat matulungan, eh napakatagal po nan. Ay alam niyo po, ako, sanay ako sa local government dahil nagubernador ako ng Ilocos Norte ng 9 years. Kaya't sabi ko, bakit pa natin pinapahirapan ang sarili natin? Andyan na ang local government. Nandyan na sila. Gamitin natin sila, makipag-ugnayan tayo mabuti sa local government upang mapabilis. Kaya't ang ginawa po namin, binabana po namin yung pondo. Bahala na ang local government, mabilis ang pag-distribute, mabilis ang pagpaabot ng tulong sa ating mga nangangailangang kababayan. Yan po yung LGSF. Ito naman po ay kasama po dun sa programa, iba namang pondong ginamit dito, tinatawag Socio-Civic Development Program. Ito po ay ang aming ginawa ay may pondo po ang pamahalaan ang national government. Eh kako, alam ko naman na pagdating ng panahon ay yung mga barangay eh pagdating ng panahon na nangangailangan sila ng pondo, kuminsan talagang napakakulang ang pondo. Kaya sabi ko, dapat tulungan natin ang ating mga barangay dahil kuminsan yung pondo hindi na bumababa sa kanila dahil saan nagagamit. Dahil siyempre maraming pangangailangan. Kaya ginawa po natin, bawat barangay po ay binigyan natin ng 200,000 piso. Every barangay sa buong Pilipinas. Ang hiniling lang namin sa ating mga barangay official ay yung sa 200,000 yun, yung 100,000 ay gamitin para sa scholarship. Ito po. Ang nakita ninyo, namigay po tayo ng mga check-in para sa mga scholar natin. Tawag ngayon sa kanila, mga presidential scholar ngayon kayo. Kaya kailangan pagbutihan ninyo ang pag-aaral ninyo para deserving naman kayo doon sa bago ninyong titulo. At sabi namin, mamili kayo sa bawat barangay, mamili kayo ng 5 na estudyante na bibigyan natin ng tulong. Ang piliin ninyo yung mga magtatapos na. Pero baka hindi makapagtapos dahil kulang sa pambayad, kailangan magtrabaho, kung ano man ang dahilan. At itong tulong na ito ay bibigay natin para naman matiyak na sila ay makapagtapos. Kaya yung 100,000 hinati sa 5 dahil mamimili ng tigli 5 scholar ang bawat barangay. Bawat scholar ay tumanggap ngayon ng 20,000, 20,000 bawat isa para sila ay may gagamitin para sa pag-aaral nila. Ang aking ang sinasabi sa ating mga presidential scholar ay sana mapakinabangan ninyo ng mabuti itong pondong ito, itong 20,000 na ito, at pagbutihan ninyo yung pag-aaral ninyo. At napakahalaga para sa administrasyong ito ang magandang edukasyon para sa ating mga kabataan. Dahil po, alam naman po natin na pagka nakapagtapos, may hawak na na diploma, may hawak na na certificate, ang isang tao ay mas maganda ang kanyang kinabukasan. Mas maraming magagawa, mas madaling makahanap ng trabaho, mas maganda ang kinabukasan ng hindi lamang ng estudyante na nag-graduate, kung hindi pati na yung pamilya nila, pati na yung komunidad nila, yung barangay nila, yung lungsod nila, at yung buong Pilipinas. Ito po ay ginawa natin hindi lamang po dito sa Maynila. Ginawa po natin ito sa buong Pilipinas. Kaya ang mahalaga rito, sa buong Pilipinas, mahigit kumulang 42,000 ang barangay. So sa 42,000 times 5, labis na, higit pa sa 200,000 ang magiging presidential scholar. Napakahalaga po nito dahil ang kagaya ng sinasabi ko sa ating mga scholar na dapat nilang alalahanin na ang pag-aaral at ang edukasyon ay isang biyaya yan na parang binigay sa inyo, at dahil pinaghirapan ninyo, nag-aral kayong mabuti, nagkaroon kayo ng magandang edukasyon, meron kayong napag-aralan, marami na kayong nalaman, marami na kayong natutunan, ay magiging mas maganda po ang mga buhay. At yung yaman na yan, yung yaman na binigay sa inyo ng edukasyon, ay ito po ay yaman na hindi na maaring makuha sa inyo. Nasa sa inyo na yan habang buhay. Araw-araw mararamdaman ninyo kung bakit maganda na magkaroon ng magandang training, magandang edukasyon, dahil po ito ay tutulong nga sa inyong pagpaganda ng inyong buhay. At ito pong yaman na ito, hindi na maaring buwagin, hindi malulusaw yan, hindi na mawawala yan, hindi pwedeng nakawin, hindi pwedeng agawin sa inyo yan. Kaya ito ay napakahalaga para sa amin. Bakit magiging mahalaga para sa isang bansa ang maraming nagtapos na mga kabataan? Dahil po, ang katotohanan talaga ay kami naman ay wala naman pong forever na nandito na lang kami habang buhay sa darating na panahon. Darating ang araw na kami na mga liderato ngayon matatapos na ang aming mga termino, matatanda na kami, magre-retire na kami. Kayo naman ang titignan ng ating bansa na mamuno. Kayo naman ang magiging leader. Kayo na ang gagawa ng mga mabibigat na desisyon. Kaya kailangan ay handa kayo at alam na ninyo ang gagawin. At kayo ay subok na, marami na po kayong napag-aralan, at sa ganung paraan, pagagandahin ninyo ang inyong sariling buhay, pagagandahin ninyo ang buhay ng inyong pamilya, pagagandahin ninyo ang inyong komunidad, at sa ganung paraan, kapag naparami po natin itong ating mga scholar, mapapaganda rin ang buong Pilipinas. Kaya po, napakahalaga po nito. Kaya gamitin nyo ng mabuti, mapakinabangan ninyo yung 20,000 piso, at sa ganung paraan, ito po ay magbibigay sa inyo ng napakahalaga na yaman na magagamit ninyo sa buong buhay ninyo. Ito po ay ang tulong. At alam nyo po, dahil nga sa pinanggalingan kong local government, ay sinasabi ko, dapat mas magandang ugnayan ng national government at saka ng local government. Sabi ko, nasasayang ang daming maraming mga magagaling sa local government. Dapat isama natin sa lahat ng programang ginagawa natin. Kaya po nabuhay yung pong LGSF na sinasabi ko na nagbigay ng bigas at itong mga scholarship. Sa mga barangay chairman naman, 200,000 ang binigay namin sa mga chairman, 100,000 ay para sa scholar, yung 100,000 na natira, nasa sa inyo na yun. Dahil alam ko naman na sa barabarangay, ang talagang nakakaalam sa mga pangangailangan sa barangay ay yung chairman. Kaya't pinagbigyan natin, yung mga magbigyan naman natin sila ng konting magamit na pondo para yung mga inisyatibo na nais nilang ilunsad ay makikita natin silang magde-decide, silang may kinalaman doon sa kanilang lugar. Kaya't yung 100,000 gagamitin ng ating mga barangay official sa silang mamimili kung saan ilalagay. Yung ibang lugar, yung ibang barangay, bumili ng bigas para dagdagan yung binibigay ng national at saka local government. Yung iba, nagdagdag ng scholarship. Yung iba, nagkaroon ng proyekto. May barangay, bumili ng motorsiklo. Para yung mga barangay tanod, meron silang gagamitin para paikot-ikot. Yan po, ay kaya binigay na namin, sabi namin, may initiative naman ng mga barangay chairman. Pabayaan natin sila mag-decide kung ano yung dapat gawin sa kanilang barabarangay. At mabuti naman po sa kasalukuyan, ay dahil po nababahala kami, meron po tayo mga statistiko, nalalaman yung EDCOM, yung Commission on Education, yung pangalawa, noong 2025, halos 29% ng college student nag-drop out noong 2025. Napakasayang. Ito po ay mga malalapit na magtapos. Kaya't sa ngayon, sa halos 15,000 na po na barangay ang nabigyan ng suporta nitong programa na ito. Dito naman sa Maynila, mahigit 4,000, 4,000 ang magiging presidential scholar dito. At ito ay makamalaking bagay upang makatulong sa inyong edukasyon. At yan po ang aming magiging programa at tinitiyak po natin na ito ay mabilis bumaba at diretso po sa tao, sa taong bayan. At hindi dumadaan-daan kung saan-saan pa at sa inyo tuloy-tuloy galing sa national government mag-distribute ang local government, mabilis ang pagtanggap ng ating mga mamamayan. Kaya yan po ang ating programang bawat bayan ay makikinabang. Idagdagan na rin natin ng bawat barangay ay makikinabang. Yan po ang ating programa. Nakakatiyak po ako. Nakakatiyak po ako na ang ating mga presidential scholar ay mag-aaral na mabuti. Pagsipagan ninyo ito at magkikita ulit tayo kapag may hawak na kayong mga diploma. Maraming salamat sa inyo lahat. Magandang umaga po.
8: Maraming
9: Okay, Alvin.
10: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
9: At tayo nagbabalik. Ang oras po ay 9:32 na ng umaga. Nasaksihan natin ang ating mahal na Pangulo na nasa Rizal Memorial Complex sa Manila, no? Kasama si Mayor Isko Moreno at si Vice Mayor Chi Atienza, no?
22: ang nagre-report doon kanina, si Alvin Baltazar. Na may napansin ako sa Pangulo ngayon, mukhang bumalik na yung kanyang, I think he gained a little weight

0: That is a wonderful program of the Marcos Jr. administration. So it's nice to see the president up and about, and he's looking good and healthy again, and he's again bubbly, no? So tuloy ang kanyang pagtatrabaho. So magbe-break muna tayo magbabalik.
1: Leslie Bocobo live dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Si Ding Dong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
1: Leslie Bocobo, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 9:36 na po ng umaga. So kanina pinag-usapan natin kung ano nangyari doon sa Senado, no? Pero bago natin pagpatuloy, magpunta naman tayo kay Leslie Kubol ng Radyo Pilipinas Zamboanga Sibugay. Pagsasanay para sa livestock at crop production, matagumpay na naisagawa ng DA SAAD program phase 2 sa iba't ibang mga lugar sa Zamboanga del Norte. Lesti.
1: Radyo Pilipinas. Report.
9: Matagumpay na naisagawa ng Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development o DASAD Program Phase 2 ang training activities para sa 10 Farmers Associations o FAs sa iba't ibang mga lugar sa Zamboanga del Norte. Layon ng inisiyatiba na madagdagan ang kaalaman ng mga magsasaka tungkol sa livestock at crop production. Ang pagsasanay sa Good Animal Husbandry Practices o GHP para sa layer chicken egg production ay sinagawa para sa San Roque Calipi Farmers Association sa Bayan ng Kalawit, Tinglan Farmers Association sa Bayan ng Mutya at 7M La Victoria Farmers Association sa Bayan ng La Libertad. Habang ang Nucalamba Farmers Association sa Bayan ng Kalawit ay nakatanggap ng GHP training para sa native chicken production at good agricultural practices o GAP para sa white corn production. Ang Rambon Farmers Association sa munisipyo ng Gunod ay nabigyan din ng GHP training para sa goat production at GAP training para sa corn production. Habang ang Dinasan Farmers Association sa Jose Dalman nakatanggap din ng GHP training para sa cattle production at GAP training para sa white corn production. Ang San Jose Farmers Association at ang Tutungon Farmers Association sa Bayan ng Mutya ay nagkakompleto sa JSP training para sa Carabao Production at GAP training para sa

0: corn production. Ang Bunawan Farmers Association sa Gudud at ang Tabon Integrated Farmers Association sa Ocidalman ay nakadalo rin sa training sa GAP para sa corn production, harvesting at post-harvest handling. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, Lesti Cubol. Mula dun, magpunta naman tayo kay Noel Calonia ng Radyo Pilipinas Gingoog, recruitment para sa Fisheries Scholarship Program para sa school year 2027 hanggang 2031 binuksan na. Noel?
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Nanawagan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFA Region 10 na bukas nito sa recruitment para sa bagong scholars para sa Fisheries Scholarship Program Year 2027-2031. Ayon na Hingaw City Agriculture Office, na ang available na slots ay ang sumusunod: Fishery Industry Leaders Grant, Fisher Folk Children Education Grant, Indigenous Cultural Communities o Indigenous People, na kung saan pwedeng mag-apply ang Grade 12 student at ang incoming first year student para sa school year 2027-2031. Hanggang Hulyo 31 sa taong kasalukuyan ang huling araw sa pagtanggap ng mga aplikante. At para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa tanggapan ng agrikultura sa kanilang lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, Noel Calonia. Mula dun kay Noel, magpunta tayo kay Tukayo, kay Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas Tayug. 200 hektaryang sakahan sa Nueva Ecija, planong gawing Dambuhalang Aviation Hub. Leslie?
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Planong itayo sa 200 hektaryang sakahan sa Barangay Pakak, Gimba, Nueva Ecija, ang isang Dambuhalang Aviation Hub. Target bilhin at paunlarin ng kumpanyang Clark Aerospace and Technical Services Incorporated ang lupain na kasalukuyang tinatamnan ng mangga at palay upang gawing sentro ng industriya ng paliparan. Sa pagharap ng kinatawan ng kumpanya sa Sangguniang Bayan noong May 25, kanyang binahagi ang planong pagpapatayo ng maintenance, repair and overhaul facility, aircraft manufacturing plant, cargo hub, aviation academy at residential community para sa kanilang mga empleyado. Napili umano ang bayan ng Gimba dahil malayo ito sa radius ng Clark Airport at strategic ang lokasyon nito para sa mga aviation-related industries. Sa kasalukuyan, SEC registration pa lamang ang hawak ng kumpanya, ngunit nangako silang ipoproseso ang mga kinakailangang permit sa sandaling maisapinal ang pagbili ng lupa. Kung matutuloy ang proyekto, inaasang aabot sa 2 taon ang construction ng pasilidad na inaasang magdadala ng libo-libong trabaho at magpapalago sa ekonomiya ng bayan. Yan ang Gimba. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, Leslie Gemino. Bago tayo magpunta sa susunod na report, yung usaping Senado, nung naalala nyo, ang bilang nila ay 13 for the majority and 11 for the minority. Kasi nga, dumating si Bato de la Rosa per utos ng pinuno ng Senado, si Alan Peter Cayetano, para bumoto, para gawin siyang Senate President. Yun ay nagtagumpay, pero umalis si Bato de la Rosa. He was only in the Senate to cast his vote in favor of Alan Peter Cayetano. Now, recently, naaresto naman po ng Sandigan Bayan si Jinggoy Estrada. So nabawasan na po ng 2 ang majority. So, at present, the vote is 11 as against 11. Kumbaga, tabla na, tie na po. It resulted in an impasse or a standoff or a stalemate. Now, in order for the minority to succeed in unseating the current Senate President, kailangan may lumipat sa kanila. And then, syempre, magbobotohan yan. That That is why Alan Peter Cayetano is busy going online on Facebook explaining his actions and his words, no. So pero alam mo, pagod na ang taong bayan sa ganitong klase, no. In fact, the challenge of the minority to the Senate president is for him to appear and confront his accusers in the plenary, no, yung minority, kasi they already came up with this statement, no. In fact, they quoted Rule 14, Section 14, 41 of the Rules of the Senate. The Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the Majority Leader and the Minority Leader. Hindi po nangyari yun. So it is a clear violation. It is not merely a procedural lapse. It is a direct violation of the Rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people. Alam niyo po, senators of the land come and go. But the Senate as an institution of the Republic of the Philippines remains. So, if Alan Peter Cayetano will bring, wag naman niyang, he should not bring the Senate down on his way down. No? He should be a circumspect leader, a responsible leader, and preserve the integrity of the Senate or whatever is left of it. Hindi yung sasabihin niya, hindi po tyranny of the majority, ito po yung tyranny of Tulfo, tyranny of Migs, tyranny of Sherwin. That is so unbecoming of a Senate president. Magpunta naman tayo kay Penelope Pomida ng Radyo Pilipinas Borongan. 1.82 milyong pisong insurance claims ipinamahagi ng PCIC sa 461 na mga mangingisda sa Dolores Eastern Samar. Penelope?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nakatanggap ng kabuuan 1,820,000 pisong insurance claims ang 461 benepisyaryong magsasaka sa Dolores Eastern Samar sa pamamagitan ng isinagwang pamamahagi ng cheque ng Philippine Crop Insurance Corporation PCIC. Pinangunahan ng mga kawani ng PCIC katuwang ang Office of the Municipal Agricultural Services sa Dolores na pinamumunuan ni Municipal Agriculturist Dean Ralph Almazan kasamang mga staff ng opisina ang naturang aktibidad. Ang mga benepisyaryo ay mga magsasakang naapektuhan ng mga natural na kalamidad, partikular ng pagbaha, gayon din ang mga peste at sakit sa pananim na nagdulot ng pinsala sa kanilang ani at kabuhayan. Layunin ng pamamahagi ng insurance claims na magbigay ng pinansyal na tulong sa mga magsasaka upang makabangon mula sa kanilang mga pagkalugi at maipagpatuloy ang kanilang pagsasaka. Nais din itong matulungan silang makapaghanda para sa susunod na taniman. Ayon sa mandato ng PCIC, tungkulin itong magbigay ng insurance at proteksyon sa mga magsasaka, mangingisda at iba pang sektor ng agrikultura laban sa pagkalugi, dulot ng natural na kalamidad, peste, sakit at iba pang hindi inaasahang pangyayari. Patuloy naman ang pagkikipagtulungan ng PCIC at ng lokal na pamahalaan ng Dolores sa pamamagitan ng OMAS upang suportahan at mapalakas ang kabuhayan ng mga magsasaka sa Eastern Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, Penelope Pumida. Mula dyan, magpunta naman tayo kay Angel Luisa Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag, suporta ng gobyerno para sa benepisyaryo pang-agraryo sa Caraga, Bumuhos. Angel?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Regular Certificates of Land Ownership Award, Certificate of Condonation with Release of Mortgage at Farm Machinery ang mga agrarian reform beneficiaries mula sa iba't ibang bahagi ng Caraga Region sa seremonyang pinangunahan ni na Attorney Cazal C. Celeste, Field Operations Officer at USEC Joseph Angelo S. Martirez sa SU-3 kasama ang iba pang mga opisyal ng pamahalaan. Isinagawa rin ang turnover ng isang farm machinery para sa Surigao del Sur na pakikinabangan ng 78 agrarian reform beneficiaries na may kabuang halaga ng proyekto na 1.5 million pesos. Samantala, umabot sa 10,130,414 pesos ang kabuang halaga ng mga e-title na ipinamahagi sa mga beneficiaryo sa nasabing aktibidad. Para sa Bangong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tanda.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, Angel Obosa. Mula kay Angel, magpunta tayo kay Marcel Mamon Dasalya ng Radyo Pilipinas Davao. DA at BIFAR sa Davao Region nagkaloob ng iba't ibang ayuda sa mga magsasaka at mangingisda sa Davao Oriental. Marcel?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagkaloob ng iba't ibang ayuda at kagamitang pang-agrikultura at pangisdaan ang Department of Agriculture Region 11 at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 11 katuwang ang LGU Lupon sa Davao Oriental para sa mga magsasak at mangingisda sa nasabing lugar kabilang sa ipinamahagi na mga binhi ng mais, pataba, pakain sa baboy, mga makinarya at kagamitan sa pagsasaka. Gayun din ang mga fishing gear para sa mga benepisyaryong mangingisda. Ayon kay DA 11 Regional Technical Director for Operations, Marian Constantino, patuloy ang suporta ng pamahalaan upang mapalakas ang produksyon sa agrikultura at mapaunlad ang kabuhayan ng mga komunidad sa kanayunan. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, Marcel Mamon Dasalya. From Marcel, magpunta naman tayo kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayug, Transparency at Quality Monitoring ng mga magsasaka at kooperatiba sa Rice Facility ng Nueva Ecija, Pinaigting. Mildred?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
8: Sa mga ilalim sa Citizens Monitoring Tool, ang Aromatic Rice Farmers ng Villabar Primary Multipurpose Cooperative, kaugnay ng tinatayong rice processing facility sa Llanera, Nueva Ecija. Layunin ng pagsasanay sa ilalim ng DAPRDP scale-up na mabigyang kakayahan ng mga miyembro ng kooperatiba na bantayan ang maayos na implementasyon ng proyekto ayon sa engineering standards, tamang plano at tinakdang timeline. Sa ilalim ng CMT, aktibong nakikibahagi ang komunidad sa pagsisiguro ng kalidad, transparency at pananagutan sa pagpapatupad ng proyekto. Kabilang sa itinuro sa mga kalahok ang pag-monitor sa kalidad ng materyales, kaligtasan ng mga manggagawa, environmental safeguards at tamang construction practices. Ipinaliwanag din ang grievance redress mechanism at paggamit ng applied geotagging tool para sa dokumentasyon ng progreso ng proyekto gamit ang geotag photos at videos. Nagsagawa rin ng actual site monitoring activity ang mga kalahok kasama ang DAPRD Central Luzon team habang nagpahayag naman na suporta ang contractor sa community-led monitoring initiative. Bahagi ang proyekto ng 65 million pesos Aromatic Rice Common Service Facility at Marketing Enterprise na inaasahang makatutulong sa mahigit 80 magsasaka ng aromatic at regular rice sa bayan ng Llanera. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, Mildred Coquia. Bago tayo magpatuloy sa mga report, gusto ko lang magsabi, mamaya kasi mga alas 3 ng hapon, hopefully, magkakaroon na ng meeting of the minds, no? Not the meeting of the wits, no? Between the minority and the majority of the Senate. Kasi po, dalawang beses na po nag-no-show ang majority, no? Whereas, in the beginning, it was a walkout from the minority. But that walkout sent a very strong signal against the leadership of Alan Peter Cayetano. In fact, there is a public clamor, not only from the minority in the Senate, but from the public also, that in order to save the integrity and the respect and the honor of the Senate of the Republic of the Philippines, whatever is left of it, kasi nga, the Senate President, the current Senate President, made a mess out of it, no? Talagang ginulo niya, mula nung pagdepensa kay Bato de la Rosa. In fact, he was willing to sacrifice the integrity of the Senate just to protect one of his members in the majority. But that turned out very messy and very ugly. So look where the Senate is now. And of course, the Senate President continues to justify his actions and his words, no? In fact, kagabi, nagsalita na naman siya, merong panibago siyang seal sa likod niya. Ngayon lang nakita ng seal na ganun. And I doubt if that is an official seal of the Republic of the Philippines. So antabayanan natin mamaya, alas tres, we will hope that this thing already comes to pass. The public wants to move on. Ang daming drama na ngayon sa Senado. Kung if we trace back the events that took place ever since Alan Peter Cayetano took over the Senate presidency, gumulo po ang Senado. We want normalcy back, we want honor back, and we want Alan Peter Cayetano to step down for the new leadership to take over. So, ako yung magpapaalam na, tapos na ang ating programa. The time is already 9:54. I'd like to thank the Radyo Pilipinas Technical, no? Si Rolly Bumatayo, si Rovan Malilin, si Jomari Refarial, at ang executive producer, si Christopher Tirambulo, Tess Ramirez, and Alan Corpus. Maraming salamat po sa programang ito, Leslie Bocobo Live. I will see you tomorrow with a special guest in person. So keep praying for the Philippines, keep praying for our leaders, keep praying for our country. God bless you, and I'll see you tomorrow. Magandang umaga po sa inyong lahat.
1: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Philippine Standard Time, 9:55.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
9: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Inaasahan ang pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon ngayong araw dahil sa patuloy na epekto ng southwest monsoon o habagat ayon sa PAGASA. Kabilang sa mga lugar na makararanas ng panapanahong pag-ulan ang Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan. Samantala, makararanas naman ng kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, iba pang bahagi ng Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa dahil pa rin sa habagat. Nagbabalang PAGASA na ang katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan ay maaaring magdulot ng pagbaha at pagbuho ng lupa sa mga apektadong lugar. Samantala, binabantayan din ng PAGASA ang isang low pressure area o LPA na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namata nito, mahigit 475 kilometro sa hilagang kanluran ng PAGASA Island sa Kalayaan, Palawan. Ayon sa Weather Bureau, mababa pa ang posibilidad na maging ganap na bagyo ang naturang sama ng panahon sa loob ng susunod na 24 na oras. Sa ibang balita, seguridad sa paligid ng Senado hinigpitan kasunod ng inaasahang mga kilos protesta. Narito ang ulat ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: At mga kalapit itong tanggapan, ito ay bilang habang nagpapatuloy ang political tension sa pagitan ng mga senador na posibleng magresulta naman sa mga protesta. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Ornatates Jr., kanilang inatasan ng mga lokal na police unit para ipatupad ang mga precautionary security measures sa lugar. Partikular na rito ang pagpapalakas ng police visibility at pagdalatag ng checkpoint na National Capital Region Police Office sa paligid ng Senado. Itigyan din pa ni Ornatates na nananatiling apolitikal ang PNP at tantangin nila mandato ay patatilihin ang kapayapaan kaya hindi ng kaayusan sa lugar na posible makaapekto sa pagganap ng mga senador sa kanilang trabaho. Panawagan din ang PNP Chief sa mga leader release na pulisin ang kanilang hanay at sundin ang mga umiiral na batas para maiwasan ang anumang kaguluhan. Para sa Bago Pilipinas, yung Partikala, Radyo Pilipinas, Radyo Pumunta.
9: Department of Public Works and Highways nagpaalala sa mga motorista na sundin ang load warning sa mga tulay. Narito ang ulat ni Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Matapos ang isang buwang konstruksyon, bukas na sa publiko ang permanenteng Kaliwet Bridge sa Barangay Nalasin, Santo Domingo, Ilocos Sur. Ito ay kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Public Works and Highways na agarang tapusin ang tulay upang matiyak ang tuloy-tuloy na daloy ng mga sasakyan sa lugar. Pinalitan ng bagong permanenteng istruktura ang pansamantalang Bailey Bridge na bumagsak noong May 2 matapos daanan ng overloaded na truck. Ayon sa DPWH, personal in-inspeksyon ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang proyekto upang matiyak ang tuloy-tuloy na konstruksyon at agarang pagkumpleto ng tulay. Samantala, muling nagpaalala ang ahensya sa mga motorista at operators ng sasakyan na mahigpit na sundin ang itinakdang load limit sa mga tulay upang maiwasan aksidente at mapanatili ang kaligtasan ng mga biyahero. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Balita naman sa labas ng Metro Manila. 305 na tupad beneficiaries sa Alaminos City, Pangasinan, kaisa sa isinasagawang Brigada Eskwela sa lungsod. Mula sa Radyo Pilipinas Dagupan, narito ang ulat ni Ricky Kasipit.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nakikibahagi sa Brigada Eskwela ang 305 na benepisyaryo ng programang tulong panghalap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o tupad sa Alaminos City, Pangasinan. Ito ay matapos maglaan ng Department of Labor and Employment o DOLE Western Pangasinan Field Office ng 3 milyong pisong pondo para sa magpapatupad ng programa sa nasabing lungsod na unang isinagawa ang isang orientation bilang paghahanda sa kanilang 20 araw na pansamantalang trabaho na magsisimula ngayong araw, 3 ng Hunyo 2026. Bahagi ng kanilang mga gawain ang pagtulong sa paghahanda ng mga paaralan sa ilalim ng Schools Division Office ng Alaminos City sa pamamagitan ng Brigada Eskwela. Makikilahok din sila sa iba pang gawaing pangkomunidad tulad lamang ng paglilinis ng mga baybaying dagat, diklaging ng mga daluyan ng tubig, pangangalaga sa mga bakawan at gawaing may kaugnayan sa agrikultura. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng programa na mabigyan ng pansamantalang halap buhay ang mga residente habang nakatutulong sa mga proyektong may pakinabang sa komunidad, kabilang ang paghahanda ng mga paaralan para sa pagbubukas ng klase. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
9: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Bosongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
15: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
14: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
16: Kasama po namin si Secretary Henry po.
17: Si Sec. Asan na si Kamis mo yata ang nakakabit.
18: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
14: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
19: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
20: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Publiko.
22: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas ng alas 10 ng umaga.
1: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.

0: Hello! Hello there! Gandang umaga po sa inyong lahat. Ikatatlo na po ng buwan ng Hunyo. Ba! Ala! Bumibilis. Ano po ang usad ng araw? Piruin mo, pang-anim na, ika-anim na no buwan ng taon ng 2026. Kumusta naman po kayo dyan, mga kababayan? Hindi lang ha, trabaho lang. Yung iba naman, habang nasa kanilang tahanan, sige, habang kayo nakikinig, galaw-galaw ng konti. At samahan niyo po kami. Ang inyong lingkod na ang bisyo ay maglingkod sa ngalan po ng public service. Ito ang Radyo Publiko Servisyo. Dito po sa Radyo Pilipinas 738 at Radyo Pilipinas 104.3 FM. Hello, hello, hello! Shout out sa inyong lahat, mga nandyan sa Ilocos. Gandang umaga po. Naimbaga bigat yung amin na po. At shout out sa mga tagalalawigan ng Pangasinan na imbaga bigat. Ay syempre, masanto siya kabosan at si kayo namin, mga kabaluyan. So, ang ating mga kababayan naman nandyan sa Pampanga. Oy, talaga naman, maya paabag po kay Kongan. Yes, at syempre, doon sa mga taga Bicol. O, sa Bicol muna tayo. Yes, syempre, maray na aga sa inyo mga tugang, mga manoy, mga manay, mga padi. Ay, ang ating mga Bisaya na mga kaibigan, maayong buntag, maayong aga, mga kaigsuunan. Hello, hello, hello, hello. Yun na mga ating mga kaubayan nandiyan sa Mindanao. Assalamualaikum wa barakatuh. Peace be with you. Siya, yung kami mga shoutout po kayo, pwede ho doon sa ating 0999-229-1738 na text line. Ayan, nakikita nyo sa inyong the mga screen, sa inyong mga hawak na gadget, social media man, nasa television man. Sige lang, yan po ang mga text line. 0999-229-1738. Ganda, madaling nga tandaan. At syempre, ang ating social media, ang Facebook at ang YouTube. Huwag kayong alis dyan. Tutok lamang. Pwede kayong mag-send ng mga mensahe. In the meantime, yung mga nagmaman ng mga sasakyan, ingat lamang po. Narito muna ang mga headlines sa araw na ito. Ang mga headlines sa mga balita. Amara, pinairal ang mataas na pamantayan ng isang House member kasunod ng pagpapatalsik kay Cavite Congressman Francisco Kiko Barzaga. Ilang mga lugar sa Metro Manila na may ikinasang flood control intervention nakatanggap ng positive feedback ayon sa Malacanang. Senate Blue Ribbon Committee nagpadala na ng mga imbitasyon para sa flood control hearing bukas. Paglusot sa committee sa Kamara ng panukalang gawing permanente ang Sustainable Livelihood Program, welcome na welcome sa DSWD. At siguridad po sa paligid ng Senado hinigpitan kasunod ng inaasahang mga kilos protesta. Ingat lamang ha, mga kababayan. Ang mga detalye niyan ay sa pag-usad ng oras dito po sa Radyo Pilipinas 738 at 104.3 FM. Sige ha, standby ho kayo dyan dahil inyong mapapakinggan ang mga reports. Siyempre kasama dyan ang aking panayam sa mga inaasahan naming mapagkukunan ng mga karagdagang balita. Opo, yung mga karagdagang balita na pwede nyong mapulot, pwede nyong mapantulong sa karagdagang kaalaman. Okay? So chill, steady ka di ha mga kababayan. Samantala, narito muna ang ating
1: Kuya Kicks! Now, alam na this!
0: Sa ating Kuya Kicks, alam na this! Oh yes, ha? Makinig pong mabuti. Ito po ay impormasyon galing po sa Department of Science and Technology. Alam nyo ba yung habagat na binabanggit palagi sa mga ganitong panahon na? Habagat sa Ingles ay Southwest Monsoon. Opo, yan po yung karaniwang nagsisimula sa buwan ng Hunyo at tumatagal hanggang Setyembre, o minsan ay umaabot nga po ng Oktubre. Oh, yes. Oh, yan ang ano, habagat. At sa panahong ito, mga kababayan, mas madalas ang malalakas at tuloy-tuloy na pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Lalo na yung sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Ibig sabihin sa west portion ng ating bansa. At yan din, mga kababayan, ang panahon kung kailan mas mataas ang antas ng tubig sa mga ilog at lawa, kaya mas malaki ang panganib ng baha. Oho, yung pagbaha, mga kabayan. So, ganyan po. Ang tawag dyan ay habagat. Oho, southwest monsoon.
1: Kuya Kicks, now, alam na dis!
0: Yan ang ating Kuya Kicks alam na dis trivia. Oho, sa pananaliksik nina Al Corpus at ni Glorife Bagon. At ito ay nagmula sa Department of Science and Technology. Okay, samantala mga kabayan, aba, meron tayong tatanggaping balita. Eho, live and direct mula sa Batanes. Dahil nandoon po ang Radyo Pilipinas Batanes. Ngayon yan lang mapapakinggan palagay ko siguro ito. Pero ay, kilala nyo ito. Ang aking nakasama dito at nandyan na ngayon sa Radyo Pilipinas Batanes. Dahil may mas mahigpit na patakaran po sa mga isla sa hilaga ng Itbayat. Ako, ganda niyan. Batanes. O, yun sa lugar na yan. Itbayat, Batanes. Eh, pinatutupad na. Pakinggan nga natin report na ito ni Bea Gaza de Guzman. Hi, Bea. Good morning.
2: Ano nga? Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Bea, yes. Paano nga ang gabati ng good morning dyan? Paano nga ang good morning dyan sa Batanes?
3: Good morning. Ito nga po, Sir Kiko, ipinagbawal muna ng lokal na pamahalaan ng Itbayat ang lahat ng aktibidad sa turismo at mga hindi otorisadong pagbisita sa mga isla sa Hilaga, kabilang po ang Babunis Island simula ngayong buwan. Alinsunod po ito, ang hakbang na ito sa Executive Order number 87 Series of 2026 na naglalayong limitahan ang pagpasok sa mga naturang isla hanggang pagkaroon ng paribagong abiso ang lokal na pamahalaan. Sa ilalim ng kautusan, mahigit na ipinagbabawal sa mga isla sa Hilaga ang mga aktibidad na may kaugnayan sa pamamasyal at recreational visits, mga biyahe ng bangka na nagdadala ng mga turista sa mga isla o itong island hopping, pinalilipad na drones, pagkuha ng video at komersyal na pagkuha ng larawan. Nilinaw ng lokal na pamahalaan na limitado lamang ang access o pagpasok sa mga isla sa opisyal na tungkulin ng pamahalaan, operasyong militar, lingitimong pangingisda at mga individual na may paunang clearance mula sa tamang otoridad. Ipinatupad ang regulasyong ito upang matiyak ang kaligtasan ng publiko, maprotektahan ang mga lugar na may kahalagahang pangkalikasan at pangkultura, at sumunod sa mga umiiral na security protocol katuwang ang Armed Forces of the Philippines o AFP. Nanawagan ang munisipyo sa mga turista, boat operator at travel organizer na alamin ang mga probisyon ng kautusan at makipagtulungan sa lokal na pamahalaan para sa maayos na pagpapatupad nito. Mula sa Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas.
0: Yes, Bea, bago ka mag-extra, kwentuhan mo muna kami. Kumusta ngayon ang panahon dyan sa Batanes? Alam po, pagka binabanggit ang Batanes, ay siya, maraming gustong pumunta. Kumusta ngayon dyan?
3: Opo, mainit po ang panahon dito ngayon, Sir Kiko. Alam ko, yung ating pong panahon ay maganda naman.
0: Kaya-ayap na mamasyal.
3: Nakaraan, meron pong low pressure area nga po, pero hindi naman po nakakarating dito yung epekto po. Kaya okay naman po ang panahon, Sir.
0: Kanina, kakiko na lang. Nasanay po ito si Bea na sir ang tawag sa akin. Kasi po, nag-executive producer ko si Bea. At ngayon, na-promote na, nandiyan na sa Radyo Pilipinas, Batanes. Bea, nabitin ako kanina, batiin mo sila ng salitaan nyo dyan sa Batanes.
3: Kapyan, kamupano Diyos, kahilyan, kababayan na Pilipino na lang, no? Hindi na lang ibatan.
0: Oh, yeah.
3: Pilipino, kahilyan na Pilipino, kababayang Pilipino.
0: Very
3: kapyan
0: good.
3: Kamupano Diyos.
0: Kapyan, yan. Hello, hello. Ganda. Alam po ninyo, ikwento mo nga, Bea, sapagkat sa pagkakataong yan, yung mga patakaran dyan sa mga isla, ang Hilagang Itbayat, Batanes, yun, naka-concentrate sila dyan ngayon, di ba?
3: Opo, yes, Kakiko. Dahil nga po, alam naman natin na ang ating mga karagatan, Batanes po, alam naman natin na Batanes Group of Islands siya. So, sa kabilang banda, meron po tayong Pacific Ocean. Sa kabilang banda naman, West Philippine Sea. So, ito po ating mga isla dito ay kailangan pong bantayan dahil nga po, alam naman natin na ang mga isla pinupuntahan ng mga foreign nationals.
0: Naku.
3: At kasama po ito sa tugon ng pamahalaan, pahigpitin o ihigpitan po ang seguridad para naman po maproteksyonan hindi lamang po ang ating mga mangingisda kundi po yung ating yamang dagat, Sir Kiko. Kaya ito po, pati yung lokal na pamahalaan nakikiisa po sa ating national government sa pakikipagtulungan po sa Armed Forces of the Philippines na bantayan po at higpitan ang seguridad sa mga islang ito.
0: Mabuti man na nababanggit mo, hindi lang sa security, kundi yung pagpapatupad din ng hindi lang disiplina, no? Pati yung, nako, ang Batanes ay merong honesty, culture. Habaya,
3: yes.
0: Kwento mo.
3: Opo, kapag, totoo po iyon.
0: Oh, yan ang mga pinupuntahan ng ating mga kababayan, nakikwento rito. Na nandyan ka sa Batanes, kahit na walang tao, meron kang bibilhin, iwan mo lang yung bayad mo, kunin mo yung gusto mong bilhin. At syempre, walang nawawala. Habaya.
3: Opo, talagang ganoon. Dahil magkakakilala naman po ang mga tao dito, nakakahiya naman kung nanakawan mo si Auntie Ellen o kaya si Uncle Duro saan lang sa kapitbahay. Nakakahiya naman po yun.
0: Pati tuloy, mga nandyan na nagpupunta, natutuwa sila.
3: Oo.
0: Eh, nako, alam ko, busy ka riyan. Kaya sa susunod, ha, thank you ito. Maaring sa mga susunod pagkakataon, makapagbigay ka at maririnig ang pinakadulo, pinakatuktok ng ating mapa, ng ating bansa. And you're there para makapag-report kung ano nangyayari dyan. Lalong-lalo na yung mga paghahanda niyo pagka tuwing ganito mga sasapit na ang habagat. Nababanggit ko yung habagat kanina. Eh, diyan kayo ay handang-handa naman, pero talagang gustong-gusto kayong daanan. At saka minsan ay merong distraction. Pero alam ko, resilient ang mga taga-Batanes tungkol niyan sa pagsapit na ng habagat o kaya yung mga bagyo. Bea?
3: Yes, Kaki ko, tama po yan. At syempre patuloy po tayong nagmo-monitor dito na maaari pa po nating ibahagi po dyan sa Radyo Pilipinas, 738 kHz.
0: And welcome, ma'am. Asahan namin ni Al Corpus at saka ni Glory Fe na makapagbigay ka ng mga from time to time eye update mula sa Batanes.
3: Opo, kumusta dyan, anytime po, yes. Kaki ko, mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Ah, ganda. Oh, meron na tayong maririnig at kahit papaano sa susunod meron ng video 'yon, ano Al? At meron ng mga pictures na may ipadadala si Bea. Galing po kasi dito at nandiyan na siya sa Radyo Pilipinas Batanes. Pero talaga ang kanya ng pamilya ay taga riyan naman sa Batanes. 18 minuto makalipas na po ang alas 10 ng umaga. Okay, anong da Tata Rolly? Ikaw muna o dito muna sa akin? Sige, wag ho kayo maglilipat ng channel. At mamaya may mga shoutout pa, may mga pag-greetings po kayo dyan ng birthday. Sige, text niyo po ako. Ha? Alright, wag kayo maglilipat ng channel dahil babalik din kayo. Tata Rolly, sa'yo muna.
2: Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Iba ang musikang Pilipino or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
5: Sandal mo sana ang ulo mo sa
4: ulo. May OPM na rock.
5: Pinoy ako.
4: May OPM na rap.
6: What you know last night, yo, it was the best.
7: May OPM na mabagal.
8: Agad magaganda ang mga Pinay.
4: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
9: Ang himig natin.
4: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
10: Ang ating musika.
2: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
11: tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
11: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.

0: Hello, I'm back. 20 minuto na makalipas na po ang alas 10 ng umaga. Hello, hello kay Abba, boss, nakikinig. Ang Radyo Pilipinas, Agoo, La Union. Gandang umaga na imbagabigat yung apaw, mga nandyan po sa Agoo. Napakalakas ng signal po ng Radyo Pilipinas 738 at Radyo Pilipinas 104.3 FM. Thank you. Ba, boss Reden, ha? Magandang na minumonitor mong ating mga signal ng ating Radyo Pilipinas. Siyempre, ay nako, kayong mga kababayan na nakikinig ngayon, minahanda nyo ng inyong mga anak, tipo ba, sa pagpasok muli sa paaralan, balik eskwela na, sa ilang kembot na lamang, at inahanda na rin ng mga iba na ating mga kababayan, mga, nako, ay lalong-lalo yung mga ibang opisyal sa Department of Education, mga private organization. Nako, ay tamang-tama po, naaalala ko, kayo ba, mga kababayan, lalo mga nanay, mga tatay, ano nga ba ang pinababaon nyo sa inyong mga anak? Oho, yan ba ay uso pa ba yung pabaong pagkain o pera na lamang? Oo, yung iba talaga, mistress, naalala mo ba anong pinapabaon sa iyo ng nanay mo? Ano yan, pagkain o pera? Oo, tinapay. Wow, yes. Na, at may kasamang pera din. Galing mo. Yung iba naman, talagang pagkain na lang. Opo, at nasanay, sinanay nila na, sige, kumain ka ng iniahandang katulad niyan, nilagang kamote, nilagang balinghoy, at nilagang kasaba ang ibig sabihin nun, nilagang mais. I mean, lahat ng masustansya o mga pagkain na po pwede na makakabusog ka agad at hindi na yung puro sitcherya. Oo, alam po naman ninyo mga kababayan, pagka nabigyan mo ng pera yung ibang mga bata at nasanay doon sa pagkain ng mga sitcherya, so, ang tawag doon, ano nga yung tawag doon, mistress, ng mga sitcherya niyan? Ha? Yung, nako, maalat-alat paminsan. Oo, yan, junk foods kung tawagin. Nako, eh siyempre, dapat pinag-uusapan, pinag-iisipan nga yan at ginagawa ng mga magulang. Isanayin po ninyo. Tataroli, di ba tayo noon? Mga panahon na din. Ikaw ba? Pera ba? O pagkain baon na binibigay sa'yo ng nanay? Baon din, ano? O ako din, ganun. Pandesal, nilagyan ng konting palaman. Oh, minsan wala na. kung natapos, alam nyo naman po, mga mabayan, pagka konti ang budget ng nanay at saka tatay, ay pandesal, madaling bilhin eh. Ngayon, uso na. Pandesal na may malunggay. Oh, kita nyo? Saan pa kayo? Sige, mga kababayan, 10:23 na ang oras. Nakaka-relate ba kayo dyan? Anong pinabaon sa inyo ng inyong mga magulang nung kayo nag-aaral pa? Sige, text nyo nga sa akin. O ipadala nyo sa ano sa ating Facebook Live. Yes. Sige ha, mababasa ko yan. Basahin ko pag naumabot. Interagency Convergence and Press Conference para sa 2026 Oplan Balik Eskwela sa Calbayog City. Ayan, kasalukuyang ginaganap. Alamin nga natin kay Suzette Pretensio ng Radyo Pilipinas Calbayog. Suzette, mayong nga ka.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Suzette, morning.
2: Yes, sir. Ito, magandang umaga po. So, sa ngayon po, ito sa lukuyang isinasagawa ng Department of Education o DepEd Schools Division of Calbayog City ang Interagency Convergence at Press Conference para sa 2026 o Plan Balik Eskwela sa Schools Division Office Conference Hall para sa division ng Calbayog City. Dinaluhan ito ng iba't ibang partner agencies at stakeholders upang talakayin ang mga paghahanda para sa pagbubukas ng klase para sa ngayong school year 2026 to 2027. Kabilang sa mga tinatalakay sa ngayon, ang aktibidad para sa enrollments, cooperations, koordinasyon ng mga ahensya at iba pang mga kinakailangang hakbang upang matiyak ang maayos, ligtas at organisadong pagbabalik eskwela ng mga estudyante. At kanina nga ay itinalakay rin ang aral program at ang strengthened senior high school program na kung saan binigyang diin na nagpapatuloy po ang ating senior high school curriculum na ito ay mas pinalakas lang. At sa datos ng schools ng Calbayog City, sa pagkangayon mayroon po tayong 13,002 na mga beneficiaries sa ilalim ng aral program. At dito nga sa Interagency Convergence Meeting at Press Conference ay talagang binibigyang diin ng DepEd na mahalaga ang patuloy na koordinasyon at kolaborasyon ng mga ahensya at stakeholders upang masuportahan ang maayos na pagbukas ng klase sa buong division. Ito ay bahagi ng patuloy na paghahanda ng DepEd para sa nalalapit na pagbubukas ng klase. Para sa bagong Pilipinas,
0: Suzette Pretensio. Suzette?
2: Yes, sir.
0: Oo. Kumusta ngayon dyan? Kumusta? Maliban dyan sa pag-cover mo ng press conference na yan, kumusta ang panahon ngayon dyan sa Kalbayog?
2: Dito sa Kalbayog ay maganda po yung panahon. Nagpapakita po si Mr. Sun. So,
0: wow.
2: Okay naman po. Actually, nung Brigada Eskwela, maganda rin yung panahon. Mabuti na lang, hindi umulan, kaya patuloy yung mga activities po.
0: Palagi ko, preparation. Oo, Suzette, palagi ko, excited ng mga magulang, pati mga bata na pumasok. Ang naging sentro nung pinag-uusapan kanina dyan sa interagency, maliban sa preparasyon, siyempre, yung preparation, kasama dyan yung linis, paglilinis sa mga paaralan. Yung security aspect na pag-usapan din?
2: Sa pagkangayon po, hindi pa po napag-usapan, pero andito naman po ang ating mga representatives from Kalbayog Police at ng PNP po. Sa kanina po kasi bago po ako mag-report, ang pinapag-uusapan pa lang po ay yung about sa strengthened senior high school program at sa aral program po. Pero andito po ang lahat po na sa may representative po sa
0: PNP.
2: Militar at sa PNP po.
0: Yo, maganda mang mapag-usapan yan. That, I'm sure, dahil lumabas ka nga lang sa press conference, ay pag-uusapan yan dahil sabi mo na dyan na ang Philippine National Police at ang Armed Forces of the Philippines. Nako, maganda din mapag-usapan. Matanong mo mamaya. Yung ano ang kaplano ng interagency sa lalong-lalo ng Department of Education sa pagtulong doon sa bumababang antas noong reading comprehension ng mga bata, Suzette?
2: Opo, yun nga po, kanina po ay tinalakay yung sa aral program na yan po yung magiging tugon ng DepEd po para magkaroon ng para ma-lessen yung gap, yung learning gaps po, especially nung mga batang talagang nahihirapan na magbasa. Kaya nga po, base po sa datos, meron po sa pagkangayon yung buong division ng Kalbayog ay meron pong 13,002 na beneficiaries enrolled sa aral program. At sa 13,002 po ay merong 1,944 na nagpapatuloy po para sa aral program. Sa pagkakayon po, ina-assess pa din nila kung sino pa yung magpapatuloy sa under the aral program.
0: Well, maraming salamat sa iyo ha, Suzette, sa karagdagang impormasyon na ito. At asahan namin ang iba pang mga detalye ng mga balita mo dyan sa pag-cover mo ng press conference. Thank you. Dagang salamat, Suzette.
2: Yes po, maraming salamat, Sir Kiko. Andito tayo sa Kalbayog City at para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
1: Radyo Pilipinas Report.
0: Si Suzette Pretensio live mula sa Radyo Pilipinas, Kalbayog City. Yan po sa Samar. I hope that lahat puro ngayon ng paghahanda yung balik eskwela, yung brigada eskwela, mga ganun mga pagkakataon na dapat ay malaman natin yung mga paghahanda, lalong-lalo hindi lang doon sa mga karagdagang impormasyon may kaugnayan sa security, kundi yon yung direksyon ng polisiya ng Department of Education at syempre yung health condition no sa paligid, yung environment, yung lalong-lalo yung mga pupuntahan, papasukan ng mga silid paaralan ng mga kabataan. Samantala, 10:29 ang oras. Abang inaantabayan ang gupong makausap mula sa Bureau of Immigration. Tama ba? Naka-ready na siya? Hindi pa. Oo. At meron pinag-uusapan ngayon dyan sa Bureau of Immigration. Totoo nga ba magtataas ng singilin sa mga sisingilin at patatupad dyan sa modernization ng immigration? O yung tawag nila dyan ay Border Modernization Project. Ano ito? Alamin nga natin yan mamaya pag makontak na ang mga... Of course, ang mga tagapagsalita ng Bureau of Immigration. In the meantime, makinig po tayo ng report mula sa lalawigan ng Pangasinan. Yan po sa Tayog. O kasi merong advocacy parade na pamamahagi ng school supplies. Aba, nandiyan na po. Alamin natin ang report na yan ni Grace Acquar. Radyo Pilipinas, Tayog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Formal na nilunsad ng Schools Division Office ng DepEd Pangasinan 2 ang Division Brigada Eskwela 2026 kick-off program sa Bayan ng San Nicolas, Pangasinan na may temang bayanihan sa paaralan nagkakaisa para sa kaisa at kaalaman. Pinag-isa ang programa ng mga opisyal na edukasyon, lokal na pamahalaan at mga katuwang sa komunidad. Sinimulan ang programa sa pamagitan ng Advocacy Parade na nagpakita ng matibay na pagtutulungan ng LGU ng San Nicolas, mga opisyal ng SDO Pangasinan 2 sa pangunan ni Dr. Vivian Luz Pagatpatan sa SO6 Schools Division Superintendent kasama mga punong guro, guro mula sa San Nicolas Districts 1 at 2 at mga education partners, stakeholders at miyembro ng komunidad. Matapos ang parada ay sinagawa ang formal na programa sa San Nicolas Public Auditorium. Nagsilbing panahing pandangal naman si Attorney Marlene Premisillas Agabas, ang kinatawa ng ika-anim na distrito ng Pangasinan. Binigyan din nito ang kahalagahan ng pagkakaisa, pakikipagtulungan at aktibong pakikilahok ng komunidad sa pagsusulong ng dekalidad na edukasyon. Isa sa mga tampok ng programa pamahagi ng mga school supplies sa mga mag-aaral ng grade 1 upang matulungan silang makapagsimula ng maayos sa kanilang paglalakbay sa edukasyon. Nagsagawa rin ng turnover of donations mula sa iba't ibang education partners at stakeholders bilang patunay ng kanilang patuloy na suporta sa sektor ng edukasyon at pagtugon sa mga pangailangan ng mga paaralan at mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Salamat po balik mula dyan sa lalawigan ng Pangasinan sa Radyo Pilipinas, Tayo Grace Acuar. Alas 10.32 ang oras, yung mga ginagawang relo ang radyo at ang himpilang ito, huwag kayong maglilipat ng channel dahil babalik kayo. Alright? Tata Rolly, batang-bata, bumatayo. Take it away.
1: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
4: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips na ito.

0: O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
2: Bukas, dito ulit tayo mag-aral na pre, ha? Ingat kayo.
3: O na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? 60 ng aircon.
2: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
3: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
2: Nanay naman, eh.
4: 25 lang. Sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
5: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Radyo Publiko. Serbisyo.
7: Radyo Publiko. Serbisyo.
8: Alas 10:34 ng oras. Balik tayo. Sige, halika. At nakikinig po si Anton, si Anton at Treven. Ang galing ha, pangalan nila. Puro mahirap babasahin. Anton, Treven at si Densio. Oh, wow. Tatlo-tatlo kayo nakikinig sa isang gadget. Totoo ba yan? Sila daw po yung nandyan na naka-standby sa pilahan ng mga tricycle ngayon. Ano ba gamit nila dyan? E-trike na ba yan? Abay, nandyan daw sila sa Commonwealth Avenue. Yes. O, digi ha. Ingat-ingat kayo, mga kababayan nakikinig dito sa Radyo Pilipinas. Oy, siyempre si Aling Linda, dyan po sa Paliparan, Cavite. Ang gandang umaga sa iyo. Ingat lang, ga Aling Linda. Anong ihanda mo mamayang tanghalian? Sige, pakitext mo lang ako mamaya at baka maunahan ka ni Tata Rolly, batang bata bumatayo. Yung short order na yun.
9: Kuya Kicks, now, alam na dis!
8: At sa ating Kuya Kicks, alam na dis! Trivia, alam po nyo yung hanging habagat o southwest monsoon. Naku, nagmumula yan sa timog kanluran nga yan. Oge, diba? Southwest monsoon nga. At dumadaan sa karagatang may mataas na antas ng ano yung mahalumigmig, ano ha? Oo, humidity. Diba tama yan, Al? Dahil dito, dala nito ang malamig at yung medyo basa-basa na hangin na nagiging sanhi ng malalakas na pag-ulan. At ang tawag dyan nga, dahil sa southwest monsoon sa Ingles, ito ay kabaligtaran nung amihan na nagmumula naman sa Hilagang Silangan. Ayan, yan ang dapat nyong matandaan ha, mga batang nasa bahay ngayon. Baka po kayo'y nakikinig o kasama ninyong mga nanay, tatay, eh pakituro na lang o bakit ganyan ho, ang habagat ngayong panahong ito. Okay ba? Sige!
9: Kuya Kicks, now, alam na dis!
8: Ayan ha, alam nyo na. Alam na dis ha. Mantala mga kababayan, dumako tayo muli sa labas ng Metro Manila. Dahil nako, sunod-sunod itong mga report ng mga masisipag na mga reporters mula sa lalawigan. Oy, eto pakinggan natin ang mga taga Davao naman. Ah, dahil ang PhilHealth 11, Region 11, nagbabala laban sa illegal na paghihingi ng donasyon. Oh, bakit? Sila ay na-i-scam din? Ah, sige, alamin natin mula kay Sheila Lisondra Celosia.
5: Radyo Pilipinas. Report.
8: Mayong buntag, Sheila. Good morning.
10: Mayong buntag, Kuya King. Sa nilabas ngayon ang babala ang PhilHealth Regional Office 11 laban sa mga individual o grupong umano'y gumagamit ng pangalan na asensya ang opisyal nito upang hingi ng donasyon, mga kontribusyon at iba pang uri ng tulong pinansyala. Sa nilabas na advisory number 2026-0015 na nilagdaan ni PhilHealth Regional Vice President Attorney Harvey Carcedo noong June 2, 2026, sinabi na PhilHealth 11 na nakatanggap sila ng mga report kaugnay ng mga illegal na solicitation gamit ang pangalan ng tanggapan. Binigyang din naman ng ahensya na mahigpit na ipinagbabawal ang ganitong gawain sa ilalim ng Republic Act 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Pinayuhan naman ang PhilHealth

0: Sabi ng publiko na maging mapagmatsyag at alagad na iulat ang sinumang nagpapakilalang kinatawan ng tanggapan para sa pangangalap ng pondo o anumang kahintulad na aktibidad. Ayon pa sa PhilHealth, nananatili itong nakatuon sa pagpapanatili ng pinakamataas na antas na integridad at transparency sa serbisyo publiko. Para sa Bagong Pilipinas,
1: Sheila.
0: Si Alexander Filosa.
1: Oo, yes, sir. Sheila. Ba't nga pala yes, naapektuhan yung sistema ng mga taga PhilHealth diyan sa Region 11? Ano yung pinapasok mo yung tax scam na yan, yung panghihingi ng donasyon? Ulitin mo nga sa kapakanan ng ating mga ngayon lang kabubukas ng kanilang mga gadget or ng radio.
2: Maliban sa text messages sa Fiatix, may mga report din silang natatanggap na may sulat na ipinapadala sa iba't ibang tanggapan o isang officials using the name of a representative ng PhilHealth.
1: So ibig sabihin, hindi lang yung sa mobile phones, mga text messaging, kundi pati sulat na yan ngayon, yung kailangan maabisuhan ang ating mga kababayan na hindi nanghihingi ng donasyon ang PhilHealth.
2: Exactly, Kuya Kicks. Yun din ang sinabi ngayon ng PhilHealth na maliban nga sa mga messages or mga emails na nai-report sa kanila, may mga sulat din na natatanggap umano ang mga opisina, iba pang mga opisina or even mga kilalang mga opisyal o malalaki mga negosyante na umano'y nanghihingi ng donation mula sa PhilHealth, Kuya Kicks.
1: Naku po, kailangan, nai-report na ba nila yan sa Philippine National Police?
2: And the last thing na sinabi ng PhilHealth ay yung mga tao at yung mga nakatanggap ng mga reports ay ipapablatter, yun yung sabi. Pero ang pinakauna nila sinabi ay magtungo sa kanilang opisina upang siguruhin kung yun bang mga tao na nakasulat or yun bang nanghihingi is totoo empleyado sa kanila dahil sa ilalim ng kanilang rules or polisiya ay may bit na pinagbabawal. If ever umano na empleyado ng PhilHealth ang gumagawa nito, ay agad umano itong bibigyan ng kaukulang aksyon.
1: Habang nagre-report ka, Sheila, kumustang panahon dyan ngayon sa Davao City?
2: Mainit.
1: Mainit, wow.
2: Ang panahon ngayon okay. Dito sa Davao City, Kuya Kids. Panakanak ang paglalang, panahon ng hapon, kagabi nga ay mga ambon and pero wala namang mga nangyaring compared to last week na may mga malakas na pag-ulan pero so far po ngayon yung araw na ito is mainit po ang ating panahon.
1: Very good. Thank you, Hav. Maraming salamat, Sheila, sa karagdagang report niya mula sa Davao.
2: Salamat, Kuya Kicks, at mula dito sa Davao City para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lizondo Celosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ba, yan. Alas 10:41 na. Siyempre, mga kababayan, report ng ating Radyo Pilipinas Davao. Yun, panawagan ng PhilHealth. Diyan sa Region 11, huwag ba papaniwala sa sinasabing kumakalat ng mga text messages, biyumpong pati ng sulat na nanghihingi ng donasyon ang PhilHealth. Baka kung ano, kailangan ma-report yan dahil bakit nga manghihingi ng donasyon? Ano katatarori? Oo, di ba dapat sila ang nagbibigay? Pabaliktad. Oo, sila nag-release ng mga dapat pamigay sa mga member ng PhilHealth. Alas 10:42 na ang oras. Narito naman ang report. Galing ito sa ang lugar ito, the na report. Si Loisa Irispe, dahil metro reporter natin yan. Mula sa kanyang report na ito, dahil ang DTI, Department of Trade and Industry, nilinaw na ang panukalang mahigpit na certification sa solar energy systems ay upang matiyak na hindi substandard ang solar products na ibebenta sa ating bansa. Uy, may pagpaliliwanag yan. Yung nga, gusto ko maka-interview pa sana ng mga taga-DTI tungkol sa isyong yan. Pakinggan natin na detalye mula kay Loisa Irispe. Lois!
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Stand by. Okay. Handa lang natin that mukhang nawala siya doon sa signal. Oo, ready na ba siya? Okay. Dahil meron yung ang DTI, nililiwanag nila yung issue na umaalma ang ibang sektor tungkol dito sa solar energy system. Oo, yung nauuso ngayon, lalong-lalo na yung mga ginagawa na rooftop solar power system. Opo. Abay, may plano ng Department of Trade and Industry na gawin, kailangan ay mairehistro mula sa DTI yung tinatawag na i-under sila doon sa Standards Bureau. Alamin natin ang report na yan ni Loisa Irispe. Loisa!
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Head.
4: Nilinaw nga ng Department of Trade and Industry na ang panukalang magkaroon ng mandatory certification sa solar energy systems ay upang matiyak na hindi tatambakan ang Pilipinas ng mga substandard at hindi ligtas na solar products. Sa pahayag na inilabas ng DTI, binigyan diin ng ahensya na ang sertifikasyon ay hindi naman para sa mga installation o paglalagay ng solar products, kundi para sa mismong mga produkto na ibebenta sa bansa. Ang mga manghihingi din ito ay hindi naman ang mga magpapalagay ng solar products sa kanilang bahay, kundi mga manufacturers, distributors at importers. Giit pa ng DTI, nais lang nilang matiyak na pasok sa Philippine
1: Teka. Nawala na naman siya. Si Luisa Irispe. Okay, Luisa, ang ganda ng report mo. Ano yan eh? Mag-issue yan ngayon sa industriya sa itong solar power system. May mga umaangal nga dyan. Ako naman, nakita ko na kailangan mapag-usapan mabuti kung ano yung gagawin. Standard yan eh. Doon sa sistema ng ating pamahalaan. Kung saan man nanggaling yung mga materials, kailangan isailalim kung yan ba ay naaayon sa standards ng paggamit nitong sistema. Opo, kasi baka naman later on maapektuhan yung mga gumagamit. Alam po niyo, may mga reports na nagkakaroon ng problema, low quality, yung mga nabibiling mga solar panels, yung kahit na yung battery. Naku, lalong na yung mga battery. Balik sa'yo, Luisa. Please, go ahead, please.
4: Ayan, Kiko, tutuloy ko nga yung aking report.
1: Oo nga, tuloy mo nga.
4: Sinabi nga ng Department of Trade and Industry na ang mga sertifikasyon ay hindi naman para sa installation o paglalagay ng solar products, kundi para sa mismong mga produkto na ibebenta sa bansa. Ang mga manghihingi din ito ay hindi naman yung mga magpapalagay ng solar products sa kanilang bahay, kundi yung mga manufacturers, distributors, at importers. Giit pa ng DTI, nais lang nga nilang matiyak na pasok sa Philippine National Standard ang mga mabibili ng mga Pilipino at hindi mabilis masira o delikado na maaaring magdulot ng sunog o iba pang aksidente sa bahay. Base naman sa draft regulation, ang mga produktong dapat mapa-certify na ligtas ng mga distributors ay ang mga solar panels, battery energy storage systems, inverters o battery charge controllers at cables or rapid shutdown devices. Sa ngayon, hindi pa naman ito ipinatutupad ng DTI at patuloy pa nilang pinag-aaralan, pero handa silang tumanggap ng mga suhestyon hanggang sa July 25, 2026 hinggil sa draft regulation. Para sa bagong
1: Luisa, ang DTI, correct me, no? Ito yung nasa Bureau of Product Standards ba? Ang pinag-uusapan na siyang magbibigay ng certification, tama?
4: Sa katabi ng DTI ay dapat nga pasok sa Philippine National Standard. Kasama
1: yes.
4: dyan, yung mga inilalagay ng mga ICC stickers
1: yes,
4: at
1: yes.
4: iba pang mga kailangan i-check dun sa mga produkto mismo. Mayroon kasi mga misconception yung publiko na pag nagpalagay ako ng mga solar panels sa aking bahay, kailangan ako mismo manghihingi ng certificate. Hindi ganun. Ang kailangan ng certificate ay yung mga produkto at ang mga manufacturer, distributors ang manghihingi nito sa DTI.
1: Tama yan. But ang merong isang concern dyan ng mga ibang grupo na ang kanilang pangamba ay tataas doon sa presyo na binibenta mga ano na yan, the solar panels at iba pang mga yung mga kasama doon sa solar power system. Dapat yan mapag-uusapan din papaano maliban sa inihingi at tama naman ang ating pamahalaan na kailangan magkaroon ng standard certification yan dahil hindi natin alam kung saan mga lugar nga nanggaling at yung papaano ang sistema. Di ba, Luisa?
4: Ang sinasabi naman ng DTI, sakaling magpatupad na nitong mandatory certification, isa rin sa babantayan nila ay yung bigla ang pagtaas ng presyo.
1: Yes.
4: Bagamat pa tayong wala pang nilalagay na SRP o presyo talaga sa solar panel, ay babantayan din nila na huwag namang mga abuso itong mga manufacturers at distributors. Dahil marami sa atin, mga kababayan, na nais nang magpalagay ng solar panel sa mahal ng kuryente. So, dapat matiyak na hindi sobra-sobra o mga abuso yung mga magbebenta nitong solar energy systems.
1: Alright. Maraming salamat, Luisa. Pasensya, Loisa pa lang nabanggit ko rito. Nagkamali si, nagkamali si ano, Al Corpus. Kaya nga, Luisa Erispe. Gan, galing, galing. Thank you, thank you.
4: Para sa bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo thank Pilipinas. You. Radyo Pilipinas Report. Oh, dagdagan natin 'yan sa mga susunod na pagkakadoon. Al ha, antes yung alamin natin sa DTI, eh, paano nga ba? Oo, alam ko 'yan kung hindi ko nagkakamali nga yung Bureau of Standards basta, ano, nag-skip sa aking ano. Alam mo na, siyempre. Oo, sa pagkakataong ito, malaman natin yung kung meron ba paano yung mga standard certification. Lalong-lalo na nagiging uso ngayon yung paggamit ng solar power system or solar energy system. 6:49. O sige, Tata Rolly, ikaw muna. Pabalik ko kayo ha, sa ilang saglit.
3: Radyo Publiko Serbisyo.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
9: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Radyo Publiko. Serbisyo.
13: Radyo Publiko. Serbisyo.
1: Oy, hello, hello, shout out sa mga nagbe-birthday ngayon at anniversary. Ay, hello, happy, happy birthday. Sino man kayo, magparamdam kayo. At pwedeng magpadala. Ay, joke lang, joke lang. Opo, thank you. Samantala, habang nakikinig daw ang boss si Arlene. Hello, dyan sa Caloocan, Arlene Reyes. Gandang umaga. Oy, Tata Rolly, ang mga taga-Pasig, nandyan daw si Mang Roberto Estrella. Okay, Mang Roberto Estrella, nandyan sa Pasig. Ano ka? Nandyan sa isang lugar na hindi mo nabanggit kung saan kayo sa Pasig. Napaka, ano naman, lawak niya. Pero thank you. Shout out sa mga taga-Pasig. Gandang umaga po. 10:52, samantala.
14: Kuya Kicks! Now, alam na dis.
1: At sa ating Kuya Kicks, alam na dis. Trivia. Opo, maliban sa pagpapadala ng, alam nyo ba, yung maliban nga sa pagdadala ng ulan, oho, na ang habagat ay may malaking epekto sa agrikultura at kabuhayan ng mga Pilipino. Oh, bagamat nakakatulong ito sa patubig ng mga pananim tulad ng palay, maaari din ito magdulot ng pinsala kapag sobra-sobra ang ulan at nagdudulot ng pagbaha o landslide. O, kita nyo yan, ha? Alam natin, maganda pag kami ulan. Pero pag sobra-sobra naman ang ulan, yun ang problema. Sa mga baybayang lugar naman, maaari rin itong magpahina sa pangingisda dahil sa malalakas na alon at masungit na panahon. Oo nga, ano? Kawawa naman ng mga ating mga mangingisda. So meron magandang epekto, meron ding pag sobra-sobra naman ang ulan at yung lalong-lalo pagka malalakas ng alon, nako. Ayun ang mga problema sa mga sektor ng mga pangisdaan at yung pang-agrikultura. Kaya po, mga kababayan, dapat nalalaman natin palagi ang weather condition sa ating lugar.
14: Kuya Kicks, now, alam na this!
1: Yan ang atin, mga kababayan. Yan ang ating Kuya Kicks Alam na This. O siya. 10:54 na ang oras. Samantala, dumako tayo sa report mula sa Radyo Pilipinas Albay. O, si Helen Balian. Dahil, alam po nyo, merong 960,000 na Sustainable Livelihood Program Capital mula ito sa DSWD at ginagamit ito sa paglunsad ng dalawang agri-project sa Mobo, Masbate. Tama ba? Ayon, dyan sa lalawigan ng Masbate mismo. Ito ang report na yan ni Helen Balian. Helen?
8: Radyo Pilipinas. Aray na aga. Pilipinas. Report.
1: Aray na aga, Helen.
15: Maganda po, Sir Kiko.
1: Okay. Go ahead.
15: Nakapaglunsad ng kanilang agricultural livelihood projects ang dalawang Sustainable Livelihood Program o SLP Association na Masbate sa tulong ng kabuang 960,000 na kapital at livelihood support mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang 360,000 pesos na seed capital na ipinagkalob sa masigasig layer for SLP Association ginamit ng grupo para sa egg layering microenterprise. Sa tala, nakapagsimula ng Fishing Livelihood Project ang Fishers SLP Association matapos mabigyan ng 560,000 na ginamit nila sa pagbili ng bangka at iba pang kagamit ng pangingisda. Formal na inilunsad ang mga proyekto sa pamamagitan ng ribbon cutting ceremony na pinangunahan ng DSWD Bicol SLP kasama ang mga kinatawan ng Municipal Government of Mobo at Barangay Poblasyon District 2. Ayon sa DSWD Bicol, layunin ng programa na makapagbigay ng matatag at pangmatagalang kabuhayan sa mga benepisyaryo tungo sa self-sufficiency. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Yan ang report mula sa Radyo Pilipinas, Albay. Tuloy-tuloy pa rin ang mga pagtutulong, mga pumimigay ng mga, siyempre, ayuda at saka isang mga proyekto dyan sa Masbate naman sa kanyang in-report. Ay, nako, sayang, hindi natin nakausap si Boss Melvin Mabulak, ano? Abay, nako, sayang naman. Dahil, Immigration the Chief, Sir Joel Anthony Viado, nako, naging busy yata ang inyong mga tauhan. Hindi tuloy ma-i-depend sa itong kumakalat na problema na pinangangambahan ng mga, nako, ay pupunta dyan sa Bureau of Immigration at mayroon transaksyon. Alam nyo kung bakit? Abay, magtataas nga daw ba kayo ng singilin mula sa Bureau of Immigration na ang tawag dyan ay Proposed Border Modernization Project. Ano ba ito? Inaprubahan ba ito ng DepDev? Mr. Commissioner Viado? Ayan. Ay, mga ganun. Sayang, hindi na nasasagot ni Mr. Melvin Mabulak, ang spokesperson ng Bureau of Immigration. Baka nagkaroon ng bigla ang meeting, ano, Daal. Sige. Kung kilala nyo si Boss Melvin Mabulak, ang deputy spokesperson ng Bureau of Immigration, pakikalabit nyo nga, sayang, at hindi nasagot-sagot itong tungkol sa issue dahil ang mga sinasabing magtataas na naman ang singilin dyan tungkol dyan sa Border Modernization Project na yan, anong laman nung Border Modernization Project na yan? Samantalang modern naman na, nandyan na, maganda na yung nakikita naman sa mga airports. At ano nga ito? Ito ba ay pandagdag sa pondo ng Bureau of Immigration. Ayan. Chief, Chief Biado, pakisabi, dapat masagot ito ng inyong tanggapan. Alright, sige, baka bukas, baka pwede natin makausap ta, Sige. At 10:58, Aisha, magpapasalamat na tayo kay Tata Rolly Bumatayo, batang bata, eh. Hindi niya na naibigay sa akin yung ano eh, kay gusto niyang short order. Ano? Sayang. Anyway, bukas pa pwede yan. Indira Jomari Referial. Thank you, Tess Ramirez, Glory Fe Bagon, Al Corpus. Maraming salamat sa inyo at kayong pong mga nakinig. Thank you muli sa pagsubaybay dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Servisyo Program. At ang inyong lingkod ay, siyempre, Kakiko Flores, ang tanging servisyo, ang tanging bisyo ay magservisyo. Ano po? Oho, kaya huwag niyong kalilimutan, God is good, God is great all the time.

0: Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Publiko Serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
4: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
3: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
5: Kasama po namin si Secretary Henry po.
6: Si Sec. Asa na si MS po yata ang nagkakabit eh.
7: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
3: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
8: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
11: 11:03.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Sa ulo ng mga pangunahing balita, Pangulong Bongbong Marcos nagpaabot ng tulong pinansyal sa Presidential Scholars sa Maynila. Department of Education, kumpiyansa sa positibong resulta ng three-term school calendar sa school year 2026-2027.
0: Headlines.
11: Dagdag pensyon ng Social Security System o SSS, pakikinabangan ng higit 4 na milyong pensioners mula ngayong Hunyo.
0: Headlines.
11: Mayorya ng mga Pinoy na isunahin ng administrasyon ang paggiit. ng karapatan sa West Philippine Sea ayon sa Okta Research Survey.
12: Headlines.
11: Malaking personalidad kakasuhan ng ombudsman kaugnay ng maanomalyang flood control projects.
12: Headlines.
11: Mga nasawi sa Angeles building collapse, umakyat na sa 23. Department of Social Welfare and Development o DSWD, pinalawak pa ang relief operations para matulungan ang mga biktima.
12: Headlines.
11: Panibagong low pressure area na mataan ng pag-asa. Pagpasok ng tag-ulan, patuloy na pinaghahandaan ng mga ahensya ng pamahalaan.
12: Headlines.
11: Pangulong Bongbong Marcos nanawagan sa Senado na magbalik trabaho na. Mga posibleng opsyon at legal remedy sa issue titingnan ayon sa punong ehekutibo.
12: Headlines.
11: At Representative Kiko Barzaga pinatalsik na bilang kongresista matapos ang dalawang suspensyon.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
11: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide na napapakinggan sa 738 kHz AM at sa mga kapatid na himpilan na The Capital 104.3, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Narito na ang detalye ng ating mga balita. Nagpaabot si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 88.52 million pesos na tulong pinansyal sa Presidential Scholars sa Maynila. Nakinabang dito ang 4,426 graduating college students mula sa 6 na congressional districts ng lungsod. Tig 20,000 pesos ang ibinigay ng Pangulo sa mga estudyante sa ilalim ng Scholarship Assistance Program. Umaasa si Pangulong Marcos na mas pag-uusayin pa ng mga estudyante ang kanilang pag-aaral para sa magandang kinabukasan.
6: Sana mapakinabangan ninyo ng mabuti itong pondong ito, itong 20,000 na ito, at pagbutihan ninyo yung pag-aaral ninyo. At napakahalaga para sa administrasyong ito ang magandang edukasyon para sa ating mga kabataan.
11: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Iginiit ni Education Secretary Sunny Angara na napakalaking tulong ng isinasagawa ngayong whole of government approach para sa ginagawang Brigada Eskwela. Alinsunod na rin sa utos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Angara, malaking ginhawa para sa lahat ng nakikiisa sa Brigada Eskwela ang mga serbisyong bit-bit mismo ng pamahalaan upang maalalaya ng mga estudyante, guro at volunteers para sa taunang Brigada Eskwela. Kabilang sa mga katuwang ng ahensya, ang Department of Social Welfare and Development o DSWD, Department of Health o DOH, at Department of Labor and Employment o DOLE.
13: Ang kagandahan ng Brigada Eskwela this year is that inutos ni Pangulong Bongbong na DSWD tutulong sa Tarabasa. So may added incentive para sa mga tutulong sa literacy programs natin. Yung Tarabasa is also a big help. Tapos yung DOLE, may tupad volunteers, so may incentive din sila. Tapos yung DICT sa connectivity po ng ano, tapos yung PhilHealth sa yakap program naman ho sa kalusugan po ng ating mga pamilya, yung mga magulang, teachers at saka estudyante. Hindi na sila pupunta sa ospital, minsan napupuntahan na sila ng mga health providers.
11: Yan ang pahayag ni Education Secretary Sunny Angara.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Epektibo at naging malaking tulong para sa mga mag-aaral ang pagpapatupad ng Tarabasa Tutoring Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, naging maganda ang epekto ng Tarabasa program sa mga estudyante dahil tumaas ang reading proficiency at comprehension ng mga ito. Naging malaking tulong din ito para naman sa mga estudyante na nagsilbing tutors na nabigyan ng tulong sa pamamagitan ng Cash for Work program bilang Youth Development Workers.
14: Atay kung sa mga naging mag-aaral, nagkikinigod ang Tarabasa Tutoring Program sa pag-address na at fifth grade, especially among college students enrolled in overseas programs. And nakatulong sa mga pag-aaral na magpabulit yung kanilang skills, lalo-lalo na nga.
11: Si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Tiwala si Department of Education o DepEd Secretary Sunny Angara na magiging positibo ang resulta ng pag-arangkada ng three-term academic calendar ngayong school year 2026-2027. Gitni Angara na magiging daan nito upang maging balanse ang pagkatuto at pahinga ng mga mag-aaral, gayon din ng mga guro. Maiiwasan na rin ang paghahabol hindi lang ng mga guro sa kanilang mga itinuturong asignatura, kundi maging sa mga mag-aaral na hinahabol din ang kanilang mga dapat mapag-aralan.
13: Hope na mas maganda yung learning outcomes dahil may oras siya maghanda, may oras siya mag-train, tapos mas konti yung exams na ibibigay niya. Tapos yung from dun sa punto de vista naman po ng mag-aaral, mas may oras siya for tinatawag na deep learning o talagang mag-concentrate sa pag-aaral niya dahil dun sa lumang sistema, parang habol ng habol yung teacher tsaka yung mag-aaral.
11: Yan ang pahayag ni Education Secretary Sunny Angara.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Libo-libong pulis ang ipakakalat sa Metro Manila para sa Balik Eskwela 2026. Sa panayam ng programang Bangon Bayang Mahal, kay Police Major Hazel Asilo, Chief Asilaw, Chief PIO ng National Capital Region Police Office, 4,402 ang kabuang pulis na deployed sa June 8 o sa unang araw ng pasukan. Karamihan naman dito, magbabantay sa labas ng mga paaralan, maglalagay ng police assistant desk at tutulong din sa daloy ng trapiko. 1,202 na paaralan ang babantayan ng mga pulis pero karamihan ay deployed sa Northern Police District o Caloocan, Malabon at Navota City dahil nasa 291 na paaralan ang kinakailangan nila na bantayan doon. Pagtiyak ng NCRPO, papanatilihin nilang ligtas at mapayapa ang unang araw ng klase at kung may aberya o anumang emergency, ay handa sila na agarang tumugon.
15: Tinitiyak po namin na ang bawat paaralan ay mananatiling ligtas na lugar para sa pag-aaral. Ang amin pong nasa 4,402 personnel sa buong Metro Manila ay patunay ng aming pangako na walang estudyante, magulang o guro ang dapat mag-alala sa kanilang kaligtasan.
11: Tinig ni Police Major Hazel Asilo, Chief PIO ng NCRPO.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Sa iba pang balita, makasaysayang Right to Information Bill aprobado na sa Kamara. Ang detalye mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas
16: Report. Inaprobahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang isang makasaysayang panukalang batas na magbibigay sa mga Pilipino na mas malawak na access sa mga records, kontrata, gastusin at proseso ng pagdidesisyon ng pamahalaan. Sa botong 284 na pabor, walang tumututol at abstain, ipinasa ng Kamara ang House Bill number 9397 o ang Panukalang Right to Information Act of 2026. Isa sa mga prioridad na panukala sa ilalim ng Legislative Executive Development Advisory Council. Pangunahing may akda ng panukala sina House Speaker Faustino Bojidi at House Majority Leader Sandro Marcos. Ayon kay Speaker D, mahalagang hakbang ang pagpasa ng panukala upang maisulong ang mas bukas, transparent at responsableng pamahalaan. Binigyan din niya na ang impormasyon ay pag-aari ng mamamayan at hindi ng gobyerno. Kapag nais sa batas, magtatatag ang RTI Act ng isang komprehensibong sistema kung saan maaaring humiling ang publiko ng mga opisyal na record. Saklaw ng panukala ang executive, legislative at judiciary na sangay ng pamahalaan, mga constitutional commission, government-owned and controlled corporation, universities and colleges, local government units, at iba pang sangay ng gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Kinumpirma ng Liquefied Petroleum Gas Marketers Association o LPGMA na malaking tulong sa pagpapataas ng reserba ng LPG ng bansa ang dumating na 21,000 metric tons na LPG order ng Philippine National Oil Company o PNOC. Sa panayam ng programang Boses kay LPGMA founder at Regasco President Arnel T., tumasa ngayon sa 45 days ang buffer stock ng LPG ng bansa. Naging maayos din ang naging kolaborasyon ng pamahalaan at pribadong sektor para sa pag-iimbak ng nabiling LPG ng pamahalaan na ayon sa LPGMA ay isang napakagandang hakbang ng pamahalaan upang masala ang anumang pagtaas sa presyo ng LPG.
17: Kung sakasakaling dumating ang panahon na may kailangan pa pong ang mga additional product na kailangan iparating ng gobyerno, regularly it can be accommodated. And magandang bagay din po itong pagpaparating ng gobyerno dahil pwede namin itong ikumpara dahil this is the first time in the history na para ito yung bigas ng NFA, pang-cushion ng presyo. Pagdating po sa petrolyo, sa LPG, produkto ng gobyerno ng LPG ay malaking bagay na pang-cushion na hindi magkaroon ng overpricing sa ating bansa.
11: Si LPGMA founder at Regasco President Arnel T.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Na-recover ng mga rescuer ang isa pang bangkay mula sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Dahil dito, sinabi ng Bureau of Fire Protection o BFP na umakyat na sa 23 ang kabuang bilang ng mga patay sa nasabing trahedya. Ayon sa kagawaran, tuloy-tuloy ang search, rescue and retrieval operation sa gumuhong gusali. Na-recover ang pang-22 at pang-23 bangkay kaninang umaga. Hindi pa inihahayag ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga huling biktima habang isinasagawa ang proseso ng beripikasyon. Patuloy din ang investigasyon sa dahilan ng pagguho ng itinatayong gusali.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Pinalawak pa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang relief operations nito para matugunan ang pangangailangan ng mga apektado ng gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa DSWD, umabot na sa kabuang 1,145,773 pesos ang halaga ng naipagkaloob na tulong pinansyal at iba pang assistance sa mga apektado. Kabilang dito ang tig 10,000 pesos na financial assistance para sa 54 na individual, transportation assistance para sa 10 individual, at pamamahagi ng 53 family food packs, 53 hygiene kits at 21 sleeping kits. Nagpaabot din ng DSWD ng burial assistance sa 8 naulilang pamilya habang napapatuloy ang pagproseso ng tulong para sa iba pang naapektuhan ng insidente. Bukod dito, patuloy din ang pagbibigay ng psychosocial first aid sa mga biktima at apektado para matugunan sila na harapin ang trauma na dulot ng trahedya.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Nais ng mayorya ng mga Pilipino na unahin ng Administrasyong Marcos ang pag-iit ng karapatan at presensya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa pinakauling survey ng Okta Research, inilatag ang ilang hakbang na dapat gawin ng gobyerno para epektibong matugunan ang tensyon sa karagatan at nakasentro ito sa territorial assertion, diplomacy at defense modernization. Inilista ng respondent sa mga hakbang na sa tingin nila ay mahalaga sa pagresolba ng sigalot kabilang ang mga sumusunod. 69% ng respondents ang pabor sa pagpapalakas ng presensya ng Pilipinas sa West Philippine Sea, lalo na sa pagpapalawak ng naval patrols at presensya ng tropa. 66% ang pabor na isulong ang territorial rights ng bansa gamit ang diplomasya at iba pang mapayapang paraan. 64% ang pabor sa modernisasyon at pagpapalakas ng kakayahan ng militar. 37% ang pabor na palawakin ang diplomatic efforts sa loob at labas ng rehiyon. 29% ang pabor na magsagawa ng joint maritime patrol at exercises kasama ang mga kaalyadong bansa. 23% ang pabor sa pag-asantabi ng sigalot para sa joint economic development, habang 9% ang hindi sigurado o tumangging sumagot.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Sa lagay naman ng panahon, magpapatuloy ang mga pag-ulan ngayong araw dahil sa hanging habagat. Ayon sa PAGASA, kabilang sa mga uulanin, ang Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan. Kaparehong panahon din ang iiral sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, mga nalalabing bahagi ng Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Samantala, namataan ng PAGASA ang isang low pressure area o LPA sa labas ng bansa na posibleng pumasok sa Huwebes o Biyernes.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Patuloy na nagtutulungan ang mga ahensya ng gobyerno bilang paghahanda sa tag-ulan. Mula sa pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na ipinapatupad pa rin ng ahensya ang flood mitigation measures laban sa malakas na pag-ulan tuwing rainy season. Tinitiyak din anya ng iba pang ahensya ang mabilis sa paghupa ng baha sa flood-prone areas.
19: Tuloy-tuloy po ang paghahanda ng gobyerno para sa pagpasok ng tag-ulan. Hindi po pinapangako na hindi nababaha, pero ang assurance ay nagtutulong-tulong ang mga concerned agencies to ensure na mas mabilis humupa ang tubig baha at siguruhin hindi ito natetengga ng matagal katulad ng dati.
11: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Kinumpirma na ng World Meteorological Organization o WMO ang pag-iral ng El Nino phenomenon na posibleng magdala ng mga extreme weather condition sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon kay WMO Secretary General Celeste Saulo, nagsimula na ang onset ng El Nino sa Tropical Pacific na siyang magiging dahilan ng matitinding heatwave o malalakas na bagyo. Pinayuan na rin ng WMO ang iba't ibang mga bansa at nasyon na mag-invest sa mga early warning systems upang mapaghandaan ang matinding epekto ng El Nino phenomenon.
20: Update matters because El Nino is a major driver of global weather and climate patterns. The warmer ocean adds heat and moisture to the climate system, which can serve to worsen climate extremes, including heat waves and heavy rainfall. We understand El Nino. We can prepare much better for El Nino thanks to science and to the investment of many countries to be well prepared. But on top of El Nino, you have extreme events. And those extreme events are requiring more and more.
11: Yan ang pahayag ni World Meteorological Organization Secretary General Celeste Saulo.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Kasalukuyan pa rin sinusuri ng Food and Drug Administration o FDA ang panukalang New Generation Anti-Dengue Vaccine, ang Qdenga Vaccine o mas kilala na TAC-003 na gawa ng kumpanyang Takeda. Mula sa pahayag ng Department of Health, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na lumabas sa mga pag-aaral na ang bakuna ay mas mababa ang bisa sa mga batang 4 hanggang 5 taong gulang kumpara sa 6 na taong gulang pataas. Hindi rin anya maikakaila ang posibleng mas malubang dengue infection ng dengue serotype 3 sa mga nabakunahan ng Qdenga na hindi pa nagka-dengue noon.
19: Sa ating bansa, dengue serotype 3 ang madalas na kumakalat. So abangan na lang po muna natin ang magiging tugon ng aplikante.
11: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
18: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
22: Receive credible news and information.
21: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
22: Stay on track
21: with Radyo Pilipinas on Viber.
22: Viber.
21: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
18: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Ang oras po natin, 11:22 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sinabihan na ang Senado na magbalik sa trabaho. Mga posibleng opsyon at legal remedy titingnan sa gitna ng gulo sa Senado ayon sa punong ehekutibo. Ang balitang yan ibibigay sa atin ni Alvin Baltazar.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Magbalik na kayo sa trabaho. Ito ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mataas na kapulungan kasunod ng dalawang sunod na pagkansela sa sesyon ng mga senador. Sa ambos interview ng Pangulo, sinabi nito ang daming trabahong dapat na gawin lalo na kailangan ng tao ng tulong sa gitna ng krisis. Tanong ng Pangulo, paanong humantong sa ganitong sitwasyon na ganito kagulo ang Senado at huminto sa kanilang mandatong gawin ang kanilang trabaho? Kung ilalarawan na niya ang upper chamber sa kasalukuyan, sabiang magulo ito at nawala ang kredibilidad ng liderato ng Senado sa may pahayag na hindi nila maunawaan kung bakit nahinto ang mahalagang gawain ng nasa legislatura. Hindi naman marahil dagdag ng Pangulo na ang paghahatid sa isang senador para pumunta kung saan siya pupunta ay sapat na dahilan para magkansela ng isang sesyon. Sa harap nito ay sinabi ng Chief Executive na sisilipin nila ang ilang opsyon at legal remedy sa gitna ng gulo sa upper chamber. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Get back to work because it's important, dami natin kailangan gawin. All these events that we have been witnessing has thrown the Senate and its leadership, the whole Senate into disarray. It has discredited the leadership. It has stopped the business, essential business of legislation in government.
23: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Hinigpitan pa ng pambansang pulisya ang seguridad sa Senado at kalapit na government facilities dahil sa mga kilos protesta, bunsod ng tensyon sa politika. Inatasan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Artates Jr. ang National Capital Region Police Office o NCRPO at kaukulang local police units na ipatupad ang precautionary measures sa palibot ng Senate Complex. Layo nitong tiyakin ang kaligtasan ng publiko at tuloy-tuloy ang operasyon ng gobyerno. Bukod sa malakas na presensya ng pulisya, ay nagdagdag din ang checkpoint sa palibot ng Senado.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Posibleng makaapekto sa pagpasa ng priority bills at ekonomiya ng bansa ang kasalukuyang kaguluhan sa Senado. Ginawa ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang pahayag makaraang maantala ang sesyon ng Senado kasunod ng pag-aresto kay Senador Jinggo Estrada kaugnay sa flood control anomaly. Ayon kay Castro, bagamat handang makipagtulungan ang executive branch sa Senado, anuman ang liderato nito ay dapat ba rin anyang ipagpatuloy ng mga mambabatas ang kanilang tungkulin. Itinanggi rin ng executive branch na nangingialam ito sa Senado kaugnay sa pag-aresto sa senador.
19: Sa parte po ng Pangulo, sa parte po ng ehekutibo, wala pong magiging issue. Kahit sino po ang leader sa Kongreso, makikipag-ugnayan, makikipag-cooperate ang ehekutibo para lamang maipasa ang mga priority bills para sa taong bayan.
11: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Nanawagan ang buong Senate Minority Bloc o ang Solid Bloc 11 na magbitiw na sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano. Sa isang joint statement, binanggit ni Senador Erwin Tulfo na ipinapakita ni Cayetano na hindi niya kayang gampanan ang kanyang tungkulin bilang pinuno ng mataas na kapulungan. Binigyan diin ng Minority Bloc na ang nangyari nitong Martes na ikalawang sunod na araw na walang sesyon dahil sa hindi pagsipot ng majority ay malinaw na pag-abandona sa tungkulin, pagpapabaya sa responsibilidad at tahasang pag-asawalang bahala sa mga rules ng Senado. Ang paglabag-an nilang ito ay lantarang pambabastos sa institusyon at sa sambayan ng Pilipino.
4: Clear abandonment of responsibility, a dereliction of duty, and a blatant disregard of the rules that govern this institution. Because the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to lead. Under Rule 14, Section 41, the rules of the Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the majority leader and the minority leader. That rule was violated. This is not merely a procedural lapse. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people.
11: Yan ang pahayag ni Senador Erwin Tulfo.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Samantala, nagbahayag din ng kanya-kanyang sentimiento ang ilang miyembro ng minorya kaugnay ng ikalawang araw na boycott ng mayorya sa Senate session.
5: Pumatapang siya, pumasok siya kasi yung katapangan pinapakita sa pamagitan ng paggawa niyo yung trabaho mo. Kasi yung mga duwag takot sa trabaho eh, takot sa responsibility, yun yung ibig sabihin. So inamo ko si Alan, kumatapang ka, pumasok ka.
7: We're appealing to our colleague, baka naman natin. Nagampanan natin yung ating trabaho. So inabayaran tayo sa taong bayan.
24: We now appeal to the rest of the members of the majority bloc. We appeal to their sense of duty na sana mag-attend sila ng session.
25: I think it is really a dereliction of duty and a abandonment of his post as the leader of this institution.
11: Yan ang mga pahayag ng mga miyembro ng Senate Minority Bloc o Solid Bloc 11.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Senador Ping Lacson naniniwalang inaatake ang Senado ng sarili nitong liderato. Si Ninfa Asuncion sa detalye.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Giniit ni Senador Ping Lacson ang Senado ay hindi inaatake ng ibang grupo kundi ng sarili nitong liderato. Kasunod yan ang patuloy na pag-boycott ni Senate President Alan Peter Cayetano sa mga regular na sesyon at paggamit ng Facebook livestream bilang pangunahing plataforma ng kanyang mga pahayag. Ito ang pahayag ng Senador kasabay ng pagbatiko sa paraan ng pamumuno ni Cayetano sa gitna ng umiiyal na sigalot sa Senado. Ayon kay Lacson, naglalabas si Cayetano ng mga direktiba kabilang ang pagsuspinde ng mga sesyon sa pamamagitan lang ng pasalitang utos at walang formal na dokumento o abiso. Sinabi ng senador na nakatanggap siya ng impormasyon na verbal lang na ipinapaabot sa mga miyembro ng majority bloc na suspendido ang sesyon, bagay na anya'y taliwa sa mga umiiral proseso ng Senado at sa tungkuli ng mga senador na magsagawa ng legislative activities. Nitong Martes, nanawagan si Lacson at iba pang miyembro ng Minority Bloc para sa pagbibitiw ni Cayetano bilang Senate President dahil sa patuloy na hindi pagdalo ng mga miyembro ng mayorya sa sesyon. Ayon pa sa Senador, maaaring ituring na dereliction of duty o pagpapabaya sa tungkulin ng anyay pag-boycott ni Cayetano sa mga sesyon at maaari itong maging batayan ng reklamong ihain sa Senate Ethics Committee. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Civil watchdog nakasuporta sakaling may leadership change sa Senado. Sa detalye, mula kay Lawrence Tanhoco.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Nanindigan ng citizens-led watchdog group na Bantay Senado na suportahan o susuportahan ito ang anumang hakbang ng mga senador para magtalaga ng Senate President na sa tingin nila ay mas makapagpapalakas ng tiwala ng publiko at makatitiyak sa maayos sa pagdaraos ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bantay Senado Convener Clive Arguelles, mahalagang mabantayan ng publiko ang mga kilos ng Senado. Ito'y upang maiwasan ang anumang posibleng pagkakantala sa impeachment proceedings, lalo na sa gitna ng mga pagbabago sa liderato at iba pang kontrobersiyang kinasasangkutan ngayon ng institusyon. Pero sa kabila nito, nilinaw ni Arguelles, hindi na nanawagan ng kailang grupo ng pagbabago sa liderato ng Senado at nakadepende pa rin ito sa pagpapasya ng mga senador. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Philippine National Police tiniyak ang transparency habang nasa kusodiya nila si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ang report mula kay J. Mark Tagala.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Inatasan na nga ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang Health Service Unit ng Pambansang Pulisya para magsagawa at magdokumento na sa kalagayan ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ito ayon kay Nartates ay para higit pang mapalakas ang pananagutan ng transparency sa kalagayan ng dating opisyal na nililitis ngayon sa Sandigan Bayan dahil sa maanmalyang flood control project sa kasalukuyang nasa PNP General Hospital si Bonoan matapos itong ibalik ng Sandigan Bayan dahil sa muling pagtaas ng presyon ng dugo nito nang warap sa korte para ibalik ang mandamiento de aresto laban sa kanya. Kaakibat na madalas sa pagbibigay ng update sa publiko hinggil sa kalusugan ni Bonoan, pinatitiyak din ng PNP Chief ang mahigpit na seguridad at masigurong walang special treatment na ibibigay sa dating miyembro ng gabinete. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Sa iba pang balita, kakasuhan ng ombudsman ng ilang malalaking personalidad na may kaugnayan sa maanumalyang flood control projects. Ay kay DPWH Secretary Vince Dizon, isasampa bukas ng ombudsman ang mga kaso sa Malolos Regional Trial Court. Hindi naman pinangalanan ng kalihim ang mga respondent sa mga bagong kaso, subalit pawang taga Bulacan ang sinasabing high profile personalities. Ginawa ng kalihim ang pahayag makarang inspeksyonin ang Matalahib Creek Pumping Station.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Senate President Alan Peter Cayetano

0: La Rosa sa loob ng Senado. Ayon kay Tindig Pilipinas Convener Kiko D, dapat managot ang opisyal na umunay nakialam at humadlang sa maayos na pagkupatupad ng batas at proseso ng hustisya. Ipinunturi nito na hilamang ito usapin ay isang individual kundi ng pagtatanggol sa integridad ng mga pampublikong institusyon. Ayon kay Aquino, di ay bahagi ang paghahain ng reklamo ng mas malawak na kampanya laban sa impunity o kawalan ng pananagutan at bilang pakiisa sa mga biktima ng war on drugs. Nanawagan ng mga complainant sa Office of the Ombudsman na magsagawa ng patas at walang kinikiling ang investigasyon hinggil sa kanilang reklamo. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Papalo sa mahigit 4.1 milyong pensioners ang inaasahang makikinabang sa dagdag pensyon ng Social Security System o SSS para sa maagang pagpapatupad ng ikalawang tranche ng Pension Reform Program mula Hunyo hanggang Agosto ngayong taon. Ayon kay SSS President and CEO Robert Joseph De Claro, sinimulan na ngayong Hunyo ang pagpapalabas ng karagdagang benepisyo na orihinal na nakatakda pa sana sa Setyembre. Tinatayang aabot sa 6 billion pesos ang inilabas na pondo para sa nasabing dagdag pensyon. Sa ilalim ng ikalawang tranche ng programa, makatatanggap ng 10% na dagdag sa buwan ng pensyon ang mga retirement at disability pensioners. Samantala, 5% na dagdag naman ang matatanggap ng death at survivor pensioners. Sakop na maagang pension increase ang lahat ng mga pensioner na nakarehistro sa SSS hanggang May 31, 2026. Ang Pension Reform Program ang kauna-unahang multi-year pension increase program sa kasaysayan ng SSS kung saan nakatakdang magkaroon ng taunang dagdag pensyon mula 2025 hanggang 2027.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Hinimok ng Malacanang ang publiko na huwag maalarma sa panukalang 240 pesos na immigration fee para sa mga behero na papasok o lalabas ng bansa. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kasalukuyan pa rin pinag-aaralan ng Bureau of Immigration ang panukala na layuning pondohan ang modernisasyon at pag-upgrade sa border control at monitoring systems ng immigration. Sa ngayon ay wala pa rin pinal na posisyon ang palasyo ukol dito.
3: Kaya nga po, proposal pa lang. So pwedeng barilin, pwedeng hindi ipatupad, pwedeng hindi matuloy. So kaya wag muna tayo maalarma dahil wala pa po talaga to. It's just a proposal.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Positibo ang Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI sa kooperasyon ng ASEAN para mapalakas ang food security sa rehiyon. Sa programang Boses, sinabi ni PCCI President Ferdinand Ferrer na malaki ang maitutulong ng hakbang para higit na pakinabangan ng mga sumusunod na henerasyon. Kabilang ang food security sa mga prioridad ng ASEAN Summit kung saan nagsisilbing chair ang Pilipinas.
4: The food security will also prepare the next generation, the future workers or leaders natin. Basta malusog the nutrition of our future workers and leaders dun sa tama.
2: Si PCCI President Ferdinand Ferrer.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Inaasahang lalagdaan ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa Nobyembre ang Digital Economy Framework Agreement o DEFA. Makaraang maisipinal ang negosyasyon dito. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, magtatakda ang kasunduan ng bagong pamantayan sa digital transformation ng ASEAN at magataguyod ng mas inclusive and innovative na paraan para sa lahat. Mapapalakas din ng DEFA ang regional economic integration sa pamamagitan ng pagpapaigti ng kooperasyon sa digital trade, e-commerce, electronic payments, cybersecurity at emerging technologies. Inaasahang aabot sa 2 trilyong dolyar ang digital economy ng ASEAN pagsapit ng 2030 mula sa humigit kumulang $1 trillion ngayong taon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mas mainam na maipaliwanag ni Vice President Sara Duterte ang mga akusasyon laban sa kanya sa halip na gamitan ng legal technicalities para ibasura ang impeachment laban sa kanya. Pahayag ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro makarang maghain ng mosyon ang kampo ng Vice Presidente para ipawalang bisa ang 4 na articles of impeachment sa Senado. Anya, katulad ng dati ay walang outright denial ang Vice President sa mga akusasyon laban sa kanya.
3: Kung makiklear naman po ang Vice Presidente,

0: pamamagitan ng mga ebidensya at ito'y madidinay niya, mas maganda pong maklear niya yung pangalan niya at maipaliwanag niyang walang katotohanan lahat yung mga inaakusa sa kanya rather than using mere technicalities.
1: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Mas makabubuti ayon kay House Trial Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co kung haharapin na lamang ni Vice President Sara Duterte ang paglilitis na isasagawa ng impeachment court at hindi ang umasa sa hiling na outright dismissal. Ani ko, mahalagang malaman ng publiko na hindi posible ang agarang pag-dismiss sa mga reklamong ibinabato sa vice-presidente na hindi umaarangkada ang paglilitis. Ang dapat umanong gawin ngayon ng pangalawang pangulo ay sagutin punto por punto ang lahat ng aligasyon na ipinupukol sa kanya.
3: Dismissal or conviction or acquittal sa dulo pa po ng paglilitis dapat mangyari. At the end of the day, ang panawagan po natin, dapat matuloy ang paglilitis. Sasagot po ang House Prosecution Panel sa reply na nakita nating gustong ma-forward na response doon sa answer. And dito po natin hahawakan pa rin na dapat tuloy ang paglilitis.
1: Si House Trial Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Tuluyan ang pinatalsik ng Kamara sa pwesto si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga matapos siyang mapatawan ng dalawang magkahiwalay na suspensyon. Sa pamagitan ng nominal voting na 265 na pabor, 14 na tutol at 8 abstention, pinagtibay ng plenaryo ang Committee Reports No. 298 na nagsisilbing batayan sa naging desisyon laban sa kongresista. Ang expulsion ay nag-ugat sa reklamong inihain ni House Senior Deputy Majority Leader Janet Garin na nag-aakusa kay Barzaga ng paulit-ulit na bastos na po sa social media na nakasisira sa dignidad ng institusyon. Ayon kay Ethics Committee Chair JC Abalos, ang kanilang rekomendasyon ay alinsunod na Section 16, Article 6 ng Konstitusyon, Section 142, Rule 20 ng House Rules at Committee Rules.
4: With 265 members voting in the affirmative, 14 in the negative, and 8 abstentions, the findings and recommendations contained in Committee Report No. 298 are hereby adopted.
5: Sir,
4: Representative Barzaga is hereby notified of the action taken by the House on Committee Report No. 298.
1: Inyong napakinggan ang naging hatol ng Kamara hinggil sa pagpapatalsik kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga.
2: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
6: Radyo Pilipinas Sports.
1: Sa larangan ng palakasan, Alex Iyala, wagi sa first round ng WTA 125 Birmingham Open. Filipina player, makikipag-tandem din kay tennis legend Venus Williams sa tournament sa Germany. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Helanga.
7: Matapos agad mapatalsik sa doubles, bumawi si Alex Iyala sa kanyang unang laro sa singles event ng WTA 125 Birmingham Open sa United Kingdom. Nang walisin si Priscilla Hon 6-0-6-2, hindi pa umabot ng isang oras ang panalo ng world number 37 Filipina star laban sa Australian player para umabante sa round of 16 ng kompetisyon kung saan si Ayala ang top seed. Tatargetin naman niya ngayon ang pwesto sa quarterfinals kontra Alina Sharayeva ng Russia. Ang Birmingham Open ang unang tournament ni Ayala sa grass court bilang paghahanda sa Wimbledon. Samantala, nakatakda rin makipagpartner si Ayala kay dating world number 1 at tennis legend Venus Williams sa Bad Homburg Open sa Germany matapos silang makatanggap ng wildcard sa main draw. Ito si Dennis Helanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan. Narito muna mga paalala.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan niya natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikado mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide.
5: El hashtag panatag ang may anak.
9: Dito kaya parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
10: Ay, aircon ba ako?
9: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Kasalaga pala itong rep natin.
10: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
9: Kaya next time, para hindi ka kausapin ang ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
11: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Ang oras po natin, 11:45 ng umaga. Kuha na tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa lalawigan. Umpisa natin mula dito sa Luzon. Schools Division Office of Batanes, pinangunahan ang 2026 Brigada Eskwela Division Kick-Off. Si Mayan Bata ng Radyo Pilipinas Batanes ang may dala ng balitang yan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Pinangunahan ng Schools Division Office o SDO Batanes ang 2026 Brigada Eskwela Division Kick-Off na ginanap sa Batanes National Science High School Covered Court kung saan malugod na tinanggap ni BNSHS Principal Jeffrey D. Medina ang mga nakibahagi sa aktibidad. Ayon sa punong guro, ang weeklong activity na ito ay hindi lamang isang programa kundi pagpapakita ng pagkakaisa, volunteerism at nagkakaisang responsibilidad. Dagdag pa niya, ang Brigada Eskwela ay nagpapakita ng diwa ng yaro o bayanihan kung saan sama-samang kumikilos ang buong komunidad upang masigurong ligtas, maayos at handang tumanggap ng mga mag-aaral sa panibagong school year. Samantala, sa mensahe naman ni Schools Division Superintendent Dante Marcelo, inihambing nito ang yaro sa taunang aktibidad ng kagawaran kung saan ang kaugalingang ito ng mga ibatan nagkakaisang tumutulong ng walang hinihintay na kapalit mula sa ibang tao. Isinagawa din ang turnover ng go bags mula sa Batanes General Hospital para sa inisyatiba sa kaligtasan na naglalayong palakasin ang disaster resilience at emergency response ng paaralan. Bukod kay SDS Marcelo, dumalo at nagpakita din ng suporta si Assistant Schools Division Superintendent Georgian G. Carriaso, mga guro at punong guro mula sa iba't ibang paaralan sa lalawigan, mga magulang, mag-aaral, uniform personnel at iba pang mga empleyado ng SDO Batanes. Nagpasalamat din ng mga ito sa mga volunteers, stakeholders, partner agencies, alumni, mga magulang at iba pa sa kanilang pakikibahagi at pag-abot ng anumang uri ng tulong sa mga eskwelahan. Ang tema ngayong taon sa Brigada Eskwela ay Bayanihan sa Paaralan, Nagkakaisa para sa Kaayusan at Kaalaman. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mayan Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas, Bontoc, Brigada Eskwela sa Mountain Province. Umarangkada na sa lalawigan. Si Apollo Padaen sa report.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Tuloy-tuloy ang Brigada Eskwela sa Mountain Province General Comprehensive High School o MPGCHS na nagsimula po noong Mayo 25 at magtatagal hanggang Onyo 8 kasabay ang pagbukas ng klase para sa school year na taong 2026 hanggang 2027. Ayon kay Mountain Province General Comprehensive High School Administrative Officer, Madam Catherine Tomoken, bukod sa mga magulang, volunteers, tanggapan at iba pang stakeholders na tumutulong sa paaralan, may kaabuang 45 mga tupad beneficiaries mula sa Department of Labor and Employment na katuwang nila sa pagsagawa ng Brigada Eskwela. Dahil sa inaasahang mahigit 1,000 enrollees, tinitiyak ng paaralan na maayos at handa ang kanilang mga pasilidad at iba pang pangailangan para sa maayos na pagbubukas ng klase sa araw ng Lunes. Samantala, sinabi ng Dole Mountain Province na malaki ang naitulong ng mga tupad beneficiary sa Barangay Tanulong Sagada sa pagbubukas at paglilinis ng kalsadang patungo sa paaralan na nagbibigay ng ligtas at mas madaling daanan para sa mga mag-aaral, guro at iba pang residente ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Apollo Padaen, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontoc.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Mula naman sa Southern Tagalog, energy saving measures sa kakulangan ng supply ng enerhiya sinimulang ipatupad sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Si May Formaran ng Radyo Pilipinas Lucena sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
14: Report. Sinimulang ipatupad ng pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro ang serye ng energy saving measures bilang tugon sa kakulangan ng power supply sa buong lalawigan. Ayon sa pabatid ng PIO Oriental Mindoro, ilan sa ipatutupad na energy saving measures ay ang pansamantalang suspension ng operasyon ng ilang pasilidad sa lalawigan. Sa isang special session ng Sanggunian, aminado si Governor Vons Dolor na hindi isang tao o grupo o ilang negosyo ang apektado kundi ang buong lalawigan ng Mindoro. Ilan sa government facilities na wala munang operation ay ang Fontana del Gobernador sa Pinamalayan, Plaza del Gobernador sa Calapan City, Oriental Mindoro Heritage Museum, Calapan City, Oriental Mindoro Cultural at Heritage Center sa Mansalay, at ang sentrong pangkabataan sa Calapan City. Ayon sa ulat ng Ermeco sa Provincial Government ng Oriental Mindoro, 2 sa 4 na power generation ang operational sa Nauan at Rojas, habang ang 2 pa dito ay nasa ilalim pa ng pagpoproseso. Tiniyak ng Provincial Government na patuloy itong magsasagawa ng koordinasyon sa Ermeco, power providers at iba pang stakeholders para masolusyonan ang kakulangan ng supply ng kuryente sa buong lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mula naman sa Bicol, DILG pinasinayaan ang mga infrastructure project sa Catanduane. Si Rosy Nieva ng Radyo Pilipinas Virac sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Pinasinayaan ng Department of the Interior and Local Government ang 2 pangunahing proyektong pang-imprastruktura sa Barangay San Pedro at Barangay Biong sa bayan ng Higmoto, Catanduanes, sa ilalim ng Support to Barangay Development Program. Kabilang sa mga natapos na proyekto ang pagpapabuti ng Level 3 water system sa Barangay San Pedro at rehabilitasyon ng farm-to-market road sa Barangay Biong na layuning mapalawak ang akses sa malinis at maaasahang supply ng tubig at mapadali ang transportasyon ng mga produktong agrikultural. Sa programa, binigyang diin ng mga opisyal ng DILG ang kahalagahan ng mga proyekto sa pagpapabuti ng kabuhayan, pagpapalakas ng mga pangunahing serbisyo at pagsusulong ng kaunlaran sa mga komunidad. Inanunsyo rin ang karagdagang mga proyekto para sa 2 barangay, kabilang ang renewable energy-based electrification sa Barangay San Pedro at isa pang rehabilitasyon ng farm-to-market road sa Barangay Biong. Nagpahayag naman ang pasasalamat ang mga opisyal ng barangay sa patuloy na suporta ng pamahalaan at mga katuwang na ahensya sa paghahatid ng mga proyektong makakatulong sa pag-unlad at pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng kanilang mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Rosy Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 7 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, kuha na tayo ng mga balita naman sa ating mga kasamahan sa Visayas. Leyte Normal University at DICT nagbayanihan sa pagbubukas sa makabagong tech hub sa Palo, Leyte. Si Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas Borongan sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
23: Kasabay ng pag-arangkada ng National Information and Communications Technology MAS 2026, formal na pinasinayaan ang modernong hub sa Leyte Normal University Government Center, Palo, Leyte. Sa pagtutulungan ng LNU at DICT Region 8, armado ang pasilidad ng 30 high-tech laptops na gagamitin para sa malawakang digital upskilling. Layunin itong tuldukan ang digital divide at bigyang lakas ang mga mag-aaral, guro, maliliit na negosyante at mga pagkakawanin ng gobyerno sa pamamagitan ng libre at dekalidad na ICT training. Pinangunahan ni na LNU President Dr. Hill Villarino at DICT OISO Regional Director Attorney Melvin Carlo Baroa ang makasaysayang ribbon cutting ceremony. Ito ay patunay na sa ilalim ng bagong Pilipinas, patuloy ang pag-abante ng Eastern Visayas tungo sa pagiging konektado, moderno at digital ready. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Sa iba pang bahagi ng Visayas, mga opisyal at BDRRMC members sa San Juan, Southern Leyte, sinanay kaugnay sa climate and disaster preparedness. Si Ria Mikate ng Radyo Pilipinas Sogod ang may dala ng balita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Sinanay kaugnay sa climate at disaster preparedness ang mga barangay officials at miyembro ng BDRRMC sa bayan ng San Juan, Southern Leyte. Pinangunahan, makinatawa ng PDRMO Southern Leyte ang nasabing aktibidad upang mapalawak ang kaalaman ng mga barangay hinggil sa paghahanda at pagtugon tuwing may kalamidad. Binigyang diin sa aktibidad ang kahalagahan ng preparedness, awareness at kooperasyon upang mapataktahan ang komunidad laban sa mga panganib at sakuna. Kaugnay nito, nagpahayag ng pasasalamat sa MDRMO Head Clarence Mantua sa PDRMO at sa mga kalahok dahil sa kanilang suporta at aktibong partisipasyon sa nasabing aktibidad. Tiniyak naman ang tanggapan na patuloy nitong susuportahan ang mga programang nagpapalakas sa kaligtasan, resiliency at kahandaan ng bawat barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Tungo na tayo sa Mindanao, paano ka ng paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa pamahalang lungsod ng Davao? Isinulong si Sheila Lisondra ng Radyo Pilipinas Davao sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Isinusulong ng 21st Davao City Council ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI bilang bahagi ng patuloy na digitalisasyon ng mga serbisyo ng lokal na pamahalaan. Ayon kay Councilor Bonds Andre Militar, Chairperson ng Committee on Information Technology, layunin ng lungsod na maging isang moderno at future-ready na pamahalaan. Ayon sa konsehal, makakatulong ang AI sa mas mabilis na pagproseso ng mga kahilingan ng mamamayan, pagsusuri ng datos para sa mga city planning at pagbabawas ng mabagal na proseso at red tape sa mga tanggapan ng gobyerno. Binigyang diin naman ito na hindi layunin ng AI na palitan ng mga empleyado ng pamahalaan. Sa halip, magsisilbi umano itong kasangkapan upang mapagaan ang paulit-ulit na gawain at pabigyang pansin ng mga kawani ang mas mahalagang tungkulin. Kaugnay nito, ipinakilala rin ng East West International Educational Specialists Incorporated bilang posibleng katuwang ng lungsod sa pagsasanay at pag-upskill ng mga manggagawa sa larangan ng AI, robotics at cybersecurity. Ipinahayag naman ng konsehal ang pag-asang higit pang mapabuti ang paghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya at digital transformation. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondra Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: LGU hingoong nakiisa sa DepEd at nagbigay ng 3 milyong piso na halaga ng materyales para sa Brigada Eskwela 2026. Sa report mula kay Joe Bayon-O ng Radyo Pilipinas, hingoong.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Nakiisa ang local government unit na Hingoog City sa Department of Education Hingoog City Division sa Brigada Eskwela 2026 kick-off ceremony na ginanap sa Don Risti Toto Baol Central School Covered Court nitong Lunes. Ang pinakatampok ng kaganapan ay ang ceremonial turnover ng 3 milyong piso na halaga ng iba't ibang materyales ng Brigada Eskwela na inilaan para sa 67 pampublikong paaralan sa Division ng Hingoog City. Ang turnover ay pinangunahan ni Hingoog City Mayor Eric Canusa kasama si Schools Division Superintendent Dr. Edgardo Abanil. Kasama sa mga donasyong materyales ang simento, plywood, pintura, brass, steel bar at iba pang supply na kailangan para sa school repair at maintenance bilang paghahanda sa pagbubukas sa klase sa darating na Lunes. Ipinahayag ng DepEd Hingoog City Division ang pasasalamat sa pamahalaang lungsod at hinikayat at ang mga administrador ng paaralan na agad gamitin ang mga materyales para sa mga aktibidad sa pagpapaganda at pagkukumpuni ng paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayon-On, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Yan po ang naging kabuuan ng ating Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Miyerkules, June 3, 2026. Maraming salamat sa lahat ang bumubuo ng Master Control, PBS News at Production Division. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong naging tagapagbalita. Ang oras po natin, 11:58.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
8: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
7: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
19: Kasama po namin si Secretary Henry po.
24: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabit.
25: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
7: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
26: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
20: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
21: Radyo Pilipinas,
22: Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
27: Isang magandang bagong Pilipinas, ngayon ay Miyerkules at 3 ng Hunyo taong 2026, diretsang usapan ng mahalagang isyu sa bansa kasama ang kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Ako po si Joshua Garcia, tutok lang narito na ang Bagong Pilipinas ngayon. Sa ating pong balita, patuloy ang pagtitiyak ng pamahalaan sa pagbibigay ng suporta para sa maayos na edukasyon ng mga Pilipino. Kaninang umaga ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa ilalim ng Social Civic Projects Fund sa Rizal Memorial Coliseum sa Maynila. Kinamusta at kinausap ng Pangulo ang nasa 4,426 na bagong Pilipinas Presidential Scholars mula sa 6 na distrito sa lungsod. Bawat isa sa kanila ay nakatanggap ng 20,000 pisong scholarship assistance. Muling binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. ang kahalagahan ng edukasyon ng bawat mamamayan. Paalala ng Pangulo, gamitin itong pagkakataon para makapag-aral ng mabuti upang magkaroon ng mabuting kinabukasan, hindi lang para sa sarili, kundi para na rin sa pamilya, komunidad at sa bansa. Kasabay nito ay giniit din ng Pangulo ang kahalagahan ng maayos na ugnayan ng national at local government sa pagbibigay ng pangangailangan ng publiko sa mga bawat bayan makikinabang. Sa iba pang balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpupulong kasama ang mga opisyal ng Department of Energy para talakayin ang usapin sa sektor ng enerhiya sa bansa. Kabilang sa tinalakay sa pagpupulong ang kasalukuyang kalagayan ng supply ng kuryente at kondisyon ng power grid sa Luzon at Visayas. Kasama na dito ang iba't ibang isinagawang hakbang ng ahensya para matiyak ang sapat na supply ng kuryente sa gitna ng tumataas na demand. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng DOE sa iba pang ahensya para maipatupad ang kinakailangang hakbang para sa energy security at katatagan ng power supply sa buong bansa. Paghahanda ng MMDA sa epekto ng habagat at ang assistance nito sa pagbubukas ng klase sa mga paaralan sa Metro Manila ating tatalakayin. Kasama si Undersecretary Nicolas Torre III, General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority o ng MMDA. Yusek Torre, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
5: Magandang tanghali, sir. Magandang tanghali sa inyo, mga tagapakinig.
27: Yusek, sa pagpasok po ng panahon ng habagat, ano-ano na po ang mga paghahanda na isinagawa ng MMDA para pumabawasan ng epekto ng malalakas sa pag-ulan at pagbaha dito sa Metro Manila?
5: Well, ang paghanda natin ay nagsimula noon pa man, bago pa man dumating ang habagat na ito. At ang ating pangunahing strategy na naman sa MMDA ay linisin, palalimin, paluwagin at bantayan ang daluyan ng mga tubig. Kaya kasama sa mga ginagawa natin, yung regular declogging ng mga kanal at estero, nandun ang dredging ng mga ilog at waterways, clearing operations laban sa mga illegal structures at sa iba pang mga para sa ating mga daluyan ng tubig, flood pumping station operations, sinisiguro rin natin na umaandar yan. At syempre, pag everything else fails, yung mabilis na deployment ng ating mga flood response programs.
27: Okay. Well, Yusek, itong mga nakaraang pag-uulan, may mga kababayan tayong nagulat dahil nung umulan at bumaha, doon naglutangan yung mga sangkaterba o tunay-tuniladang basura. Kumusta po yung kasalukuyang flood mitigation measures sa Metro Manila? Kumusta po ang mga lugar na binabantayan niyo po, particular na yung mga flood-prone areas?
5: Yun po, ang amin ngang pag-consider niyan ng mga unang ulan ngayon, ng mga unang pag-ulan ngayong taon na to, ito na yung audit ng aming mga ginawa at paghahanda. Kaya nakita natin, may mga areas pa pala tayo na talagang ayusin at meron din mga areas na nilinis na natin, pero kita naman natin, balik agad ang basura kasi nga ang upstream ay talagang nanggagaling pa rin ang basura. So sa ngayong araw na to, as we speak, nagkaroon tayo ng mga na pinatawag natin ang ating mga tauhan at magsasabay-sabay tayo mag-simultaneous ng estero cleaning at bayanihan sa barangay na gagawin natin para dahil pinpoint natin ang mga areas na kailangan pa nating ayusin, mas ma-fast track na kaagad.
27: That's good to hear, Yusek, na proactive tayo. Pero confirmahin lang po namin, nasa ilang pumping stations po ang kasalukuyang operational dito sa Metro Manila? At sa inyo po monitoring, sapat po ba ang kapasidad nito para tugunan ang matitinding buhos ng ulan?
5: 71 po ang ating current na pumping stations na inoperate ng MMDA. At may mga additional na pumping stations pa sapagkat may mga areas tayo na identify na kailangan talaga natin at dagdagan ng pumping stations. So these are being program and implemented by the DPWH at pag nagawa na nila, itinuturn over sa amin for maintenance and operations.
9: Okay. Yusek, meron po ba mga bagong teknolohiya o kagamitan o sistema na ginagamit ng MMDA para po mas mabilis na ma-monitor at matugunan yung mga insidente ng pagbaha?
5: May mga sensors po tayong mga in-install, may mga na-rehabilitate at may mga bago na inilagay para sa mga identified flood-prone area ay namomonitor na kaagad at nakakapag-aksyon na tayo bago pa man ito lumala at makapinsala sa ating mga kababayan. At pagkatapos po, itong ating mga yung ating pakipag-network sa local government units, especially sa mga barangay, ay i-strengthen natin para matulungan yung ating mga technical na mga equipment.
9: Okay. Yusek, perhaps we can elaborate more dun sa nabanggit mo nga na koordinasyon ng MMDA sa mga lokal na pamahalaan, strengthening yung coordination at gayon din sa iba pang ahensya. Paano po ninyo isinasagawa ito para nga matiyak na mabilis ang pagtugon kapag may baha o anumang insidente dulot ng malakas na ulan? Dahil minsan ito yung nagiging dulot din ng mabigat na daloy ng trapiko.
5: Kasama po sa mga nagiging programa namin na talagang nire-reintroduce natin at talagang binibigyan ng emphasis ngayon sa ating mga kababayan, lalo na sa barangay, ay ang paggamit ng ating Hotline 136. So meron tayong mga in-organize sa mga 136 troopers, ito yung mga volunteers, at tumatanggap tayo hanggang ngayon ng mga volunteers na ganyan na taga-Masid. At tatawag lang sa ating hotline na 136 at para malaman ng ating command center kung ano ang pangangailangan specifically sa isang lugar, at yun ang ating pinaprioritize sa ating responde.
9: Okay. Yusek, dito naman sa usapin ng pagbubukas ng klase, paano po naghahanda ang MMDA sa ilalim po ng offline balik eskwela para po matiyak naman ang kaligtasan ng mga estudyante at maibsan ang matinding trapiko sa mga pangunahing lansangan?
5: Even before the itong rainy season at saka yung opening ng classes, sumasama ang ating kasama sa ating bayanihan sa barangay ang pag-re-repair ng mga road markings, yung mga pedestrian lanes, yung mga road signs sa lalong-lalo na yung mga malapit sa mga eskwelahan sa paghahanda natin dito sa pagbubukas ng klase. So, kasama ang MMDA sa ating DepEd, kasama sa ating mga brigada eskwela na kinakandak sa iba-ibang mga lugar, simultaneous, all over Metro Manila, at nagbibigay kami ng support sa ating mga eskwelahan.
9: Okay. Well, inaasahan po na magkakaroon ng bugso lalo na sa pagbubukas ng eskwelahan. Yusek, paano po magiging deployment ninyo sa mga tauhan ninyo sa traffic enforcers at emergency response teams, lalo na po dun nga po sa mga lugar na malapit sa mga paaralan, lalo kung sasabay pa, wag naman sana ito malalakas sa pagulan dahil nga habagat season na.
5: Opo, napag-aralan na rin natin kung saan yung mga location ng mga eskwelahan natin at alin ang mga kailangan ng ating mga traffic enforcers. Kaya in coordination with the barangays and the local authorities, pati na rin sa security sector, ang MMDA ay nag-deploy ng ating mga traffic constables, traffic enforcers, at iba pang mga personnel na relevant makatulong sa ating mga estudyante. And including ng ating mga rescue, mga ambulances, pag kinakailangan.
9: Mag-reroute o gamitin yung ating mga mabuhay lanes.
5: Lagi naman po yan, sir, sa ilalim ng ating mga flyovers usually, at saka yung mga malalapad natin mga sidewalks kung saan meron tayong mga satellite office ng MMDA. At lagi naman po nilang tandaan na lang, sir, ay nandyan ang ating social media accounts, ang ating Facebook, Twitter, at yung iba nating mga social media platforms kung saan regular kami nagbibigay ng mga announcement regarding sa mga pagbabago sa traffic flow, especially sa mga rerouting kung may mga special events.
9: Okay. At sa ibang usapin naman po, ngayong ipinagdiriwang ang World Bicycle Day, paano po isinusulong ng MMDA ang paggamit ng bisikleta bilang alternatibong transportasyon para makaiwas na rin sa traffic at polusyon sa Metro Manila?
5: Ang MMDA ay patuloy na sumusuporta sa mga sa usapin ng active mobility, at hindi lamang dyan sa Metro Manila. Actually, nandito ako sa Iloilo at nakikipagpulong sa Iloilo City Government para sa active mobility forum nila. At ito ay mga inisiyatibo na dapat nating ma-replicate at tumitingin din kami aside sa sila ay tumitingin sa kung ano ang ating ginagawa niya sa Metro Manila. Kami tumitingin din dito sa kanilang mga ginagawa na pwede natin ma-replicate sa Metro Manila. Kaya mag-exchange of ideas natin, ang MMDA ay hindi lamang nalilimita sa Metro Manila, kundi pati na rin sa ibang parte ng ating bansa.
9: Okay. Well, kaugnay pa rin po ng celebration, Yusek, ano-ano po yung mga aktibidad na handa ngayong araw para nga po dito sa naturang pagdiriwang o celebration?
5: So, ang World Bicycle Day natin, sir, ay lagi naman natin yung isinasabuhay at may mga programa tayong sa mga darating ng mga araw, sa mga sunod na mga araw ng mga launching natin ng ating mga bike lane program, relaunch na bike lane program at katatapos rin din po nung MMDA at saka ng People's General Foundation yung takbo at tadyak laban sa mga bully na ginawa nung May 16 at sa mga darating pa mga araw, sir, i-announce namin ang iba pa natin mga programs regarding sa pag-promote natin ng active mobility, especially ng pagbibisikleta, yung bike to work at sa iba pang mga aktibidades natin.
9: Okay. Well, sa kabila nga po ng dahil mahal pa rin ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayon, Yusek, marami na po naiinganyo na magbisikleta. Ano po ba ang kasalukuyang estado ng mga bicycle lanes natin dito sa Metro Manila? Meron na po ba kayong planong o proyekto ng pagpapabuti para mas maging ligtas at maging hawa po yung ating mga nagbibisikleta sa lansangan?
5: Sir, together with DPWH, talaga yung ni-improve ng MMDA ang ating mga bicycle lanes. Sinisiguro natin na tatlo ang ating ginagamit dyan. Una, engineering. Pangalawa, facility. At pangatlo, yung end-of-trip facilities. Kaya meron tayong mga ginawa dyan na shower room, na una na yung sa Julio Vargas, Corner Meralco, sa ating Motorcycle Riding Academy. At pagkatapos, ang iba pa nating mga end-of-trip facility ay isinusunod na rin. Pagkatapos, yung ating policy naman, yung NCAP, talagang in-strengthen natin sa mga bike lanes. Kaya wag namang subukan pa ng ating mga, lalo ng mga motorsiklo na pumasok diyan sa ating mga protected bike lanes dahil yan ay kinocover ng NCAP. Magkasurpresahan na lang yan pag natanggap na nila yung kanilang mga notice of violations. Kaya mas nakabubuti na irespeto na lang nila yung bike lane at huwag na silang pumasok diyan. At pagkatapos, yung mga protected bike lanes naman ay patuloy na minimaintain ng MMDA together with the DPWH.
9: Okay. Yusek, lidawin na natin dahil minsan sa EDSA ay talagang bumper to bumper at maging yung mga motorsiklo wala na madaanan. Dinawin po natin, maaari ba sila makipag, can they share lanes with the bicycle riders o talagang bawal sila sa bike lane? Sa particular yung dito sa EDSA.
5: Lane, yung bike lane po kasi sa EDSA na mayroong semento, talagang yan ay dapat naka-allocate lang talaga sa bisikleta yan.
9: Apo.
5: Hindi talaga pwedeng gamitin ng ating mga mga motorsiklo yan. Kaya ang NCAP natin, ini-strengthen natin dyan, there was a time na parang sinubukan na ito ay maging shared lane. Pero sa ngayon ay hindi talaga uubra at kailangan talagang maging free yan from motorized transport.
9: Alright, malinaw po. Well, on that note, mensahe at paalala nyo po sa ating mga motorista, magulang at sa mga estudyante para po maging mas ligtas at handa sila sa posibleng epekto ng habagat. Ngayon nalalapit na rin po ang pagbubukas ng klase. Go ahead, Yusek.
5: Mga kababayan, sa kahit anong emergency, lalo na ng mga aberya sa daan, laging tandaan, pag may aberya sa daan, pa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan. Maraming salamat po.
9: Maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Undersecretary Nicolas Torre III, ang General Manager ng MMDA. Bayan, huwag kayong bibitiw. Maraming pambalita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.

0: tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
1: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinaing. Are you ready to do this?
0: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
1: Well, I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnus ng TESDA, hindi nyo ako pababayaan.
0: Mga isyong komplikado, lilinawin ng husto.
1: Bakit sa atin ito, Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
0: Pag-usapan natin with Oscar Orbos, dito lang sa inyong People's Television. Ang watawat na sagisag ng ating kasarinlan. Pag-ukulan natin ng tamang paggalang at pangangalaga. Bilang pagpupugay, humarap sa watawat sa tuwing kakantahin ang pambansang awit. Isabit ito sa ating mga tahanan, mga pampublikong lugar at tanggapan. Lalo na kapag may mahalagang okasyon sa ating kasaysayan. Asul sa taas o kaya sa kaliwa sa panahon ng kapayapaan. Tratuhin ang pambansang watawat ng may paggalang. Huwag gupitin, apakan, gawing kasangkapan o kasuotan. Huwag ding hayaang lumaylay at sumayad sa lupa. Kapag ito ay naluma, maingat na sunugin, ipunin ang abo, at ibaon sa lupa. Ang bandila ng Pilipinas. Ating mahalin, igala, at parangalan. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Narito, live, dito lang sa PTV. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Narito, live, dito lang sa PTV. Susunod sa Schoolmates. Dagdag buwis sa mga mayayaman. Fair lang ba o foul? Panoorin ang mainit na debate ng mga ka-schoolmates natin from Adamson University at Bulacan State University.
2: Ini-implement natin ito upang mag-generate tayo ng tax revenue na sapat para ma-achieve natin ang universal healthcare and education upang tulungan nating iangat ang ating middle class.
3: Paano siya magiging makatarungan kung ang gobyerno natin ay walang state capacity para ilaan sa tama ang mga buwis na nakokolekta?
0: It's cool to be woke. Schoolmates, Webes ng Gabi. Dito lang sa PTV.

0: Babalik ang bagong Pilipinas ngayon, epekto sa aquaculture at posibleng malakas na El Nino at ang revitalization ng salt production sa bansa ating pag-uusapan kasama si Ginoong Nazario Briguera, ang tagapagsalita ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ang OIC Regional Director ng BFAR CAR or CAR, si Sir Naz. Magandang tanghali po.
1: Yes sir, magandang tanghali po at magandang tanghali po sa lahat na kasubaybay sa inyong programa.
0: Sir Naz, dahil po inaasahang magsasabay ang habagat at posibleng Super El Nino sa mga susunod na buwan, paano po naghahanda ang BFAR para pumaprotekta ng kabuhayan ng ating mga mangingisda at aquaculture operators?
1: Siguro dapat unang-una maintindihan natin ano po ba yung magiging epekto ng El Nino sa sektor ng pangisdaan, no? Kasi alam naman po natin na ayon sa pag-asa, kapag may panahon ng El Nino, extremes yung nangyayari po sa ating klima, no? So nandyan yung matinding pagtaas ng temperatura at nagkakaroon din ng mababang tiyansa ng pag-ulan, tagtuyot. Pero sa ibang bahagi ng bansa ay pwedeng magkaroon ng matinding pag-ulan naman magiging ano po, no, mas extreme yung habagat na mangyayari. So itong dalawang kumbaga sitwasyon sa ating klima, direkta po ito makakaapekto sa ating mga fish farmers pati sa ating mga mangingisda. So sa ngayon pa lamang po pinaghandaan na ng ahensya ito. Unang-una, nandun po tayo sa bahagi ng information dissemination. Siguraduhin na may kaalaman ang ating mga fish farmers at ang ating mga mangisda kung paano sila magkakaroon ng mga mitigating measures para po mabawasan itong danyos na maaring dalhin ng El Nino. Halimbawa po sa mga fish ponds natin, for the fish farmers, at maging doon sa ating mga mangingisda na nasa paglalayag po.
0: Okay. Well, sir, nabanggit po na muling i-activate ang National El Nino Task Force. Ano po ang partikular na papel ng BFAR sa task force na ito? At ano-ano po yung mga pangunahing hakbang na inyong ipatutupad?
1: Actually, sa pagkakaalam po natin, talagang activated na yung El Nino Task Force po ng Department of Agriculture. So, ang BFAR, ang ambag po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ay masiguro, katulad nga ng nasabi ko po kanina, na magkaroon ng massive information dissemination kung ano yung mga pwedeng gawin ng ating mga fish farmers at ang ating mga mangisda na nasa capture fisheries. So unang-una dyan po yung pagsulong po ng tinatawag natin na good aquaculture practices. Kapag panahon po kasi ng tag-init, no, kung mataas ang temperatura, posible po na yung ating mga fish ponds halimbawa ay mababa yung dissolved oxygen level. So ang pinapayo po natin sa ating mga mangisda, kailangan tamang pag-stack lamang ng mga fingerlings doon sa mga fish ponds, no? So tamang stacking density. Kasi kung meron na nga tayong sitwasyon na pwedeng bumaba yung level ng tubig, mataas yung temperatura, at hindi mo pa sinusunod yung proper stacking density, so posible po na magkaroon ng insidente ng fish kill doon sa mga fish ponds natin. So, kasi ang tendency po niyan, kung nagsisiksikan yung mga isda, mababa ang level niyang tubig, mababa yung dissolved oxygen level, so posible po yung magkaroon ng mga fish mortality. So, ang dapat pong gawin, sundin yung tamang pag-stack, yung stacking density, para naiiwasan po natin ang mga sitwasyon na kung saan nagkakaroon po ng sinasabi natin na fish mortality. And of course, ipinapayo natin yung patuloy na pagmumonitor ng kalidad ng tubig sa aquaculture. Sure, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources naman po ay may mga handang technical personnel. Mayroon po kaming laboratory divisions at mayroon po kaming mga trained technical personnel na handa po magbigay ng technical assistance para po doon sa pag-monitor ng mga fish ponds natin. And of course, ang sinasabi din natin, pati bayin, yung mga dike ng ating mga fish ponds, kasi sa ibang lugar nga, posibleng matinding pag-ulan or matinding pagbaha. So ito po yung mga mitigating measures na isinusulong natin para sa ating mga fish farmers para po yun nga maiwasan or mabawasan yung danyos sa ating fishery sector, sir.
0: Well, sa ngayon po ba, sir, kumpirmahin namin, ano po ba yung kasalukuyang assessment ng BFAR pagdating po sa supply ng isda sa bansa? May posibilidad po ba kayong nakikita na maapektuhan ang presyo at availability ng mga produktong isda dahil po sa pinagsamang epekto nitong habagat at Super El Nino?
1: Well, sa ngayon, masasabi natin stable pa naman ang supply at sinasabi ko nga na kung ipapatupad natin yung mga mitigating measures, mga preventive measures, maiiwasan natin yung tinatawag nating malawakang epekto ng El Nino, kasi ang concern natin, talagang ang goal natin hanggat maaari sa kabila ng kalamidad ay stable ang presyo ng isda. So marami naman po tayong mga sources, no, kapag ganitong may ganito po tayong sitwasyon, dalawa po ang marami po tayong pinagkukuhanan, nandiyan po yung aquaculture, meron pa rin po tayong capture fisheries, no, sa mga ganitong pagkakataon, at halimbawa doon sa mga fish ponds kung maapektuhan, meron naman po tayong mga fish cages na alternatibo din na pwedeng mapagkuhanan. So sa lahat po ng sitwasyon, tinitingnan na natin yan at tinitingnan natin kung ano yung lugar na hindi apektado, yun po yung mag-o-augment ng supply doon sa mga lugar na masyado pong naapektuhan, para mabalansi po natin at maiwasan po natin na bumaba ang supply at yun nga po, maapektuhan yung stability ng supply sa ating mga merkado.
0: Okay. Well, maganda po na nabanggit nyo nga po kanina kayo. Pero kumusta po yung tugon ng mga Elgin sa kanila para po hindi nila i-take for granted itong information dissemination para nga po maiwasan itong fish kill sa kanilang mga lugar dahil sa epekto ng panahon?
1: Well, sir, alam naman po natin ang mga lokal na pamahalaan. Sila po ang tinuturing natin ng mga frontliners pagdating po dun sa ground. So, malawak po ang pakikipag-ugnayan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa ating mga local government units. Nakikipag-ugnayan po tayo sa kanila para mas epektibo po nating maipatupad yung sinasabi natin ng mga mitigating measures, pati yung pong mga programa, halimbawa kung nagkaroon na ng epekto, paano po yung tinatawag natin na rehabilitation activities, no? Kasi kung may maapektuhan man, dapat handa po ang pamahalaan. Kaya ngayon pa lang po sinisiguro natin ang DABFAR, sapat po yung supply ng ating mga fingerlings, ano? Kasi kung po may maepektuhan ng mga fish farmers, dapat po nandiyan kaagad ang pamahalaan para tumugon. Kaya po talagang aktibo nating ipapatupad yung tinatawag natin na National Fingerling Dispersal Program, lalo na po sa mga pagkakataon na may ganito pong kalamidad.
0: Okay. Sir, may mga particular po bang rehiyon o fishing grounds na mas mataas ang panganib na maapektuhan ng El Nino? At paano po yung monitoring ng BFAR dito? Nabanggit po kanina na mayroong mga lugar na hindi masyado maapektuhan na siya mag-o-augment doon sa mga apektadong lugar.
1: Well, sa ngayon patuloy din ang ating pagkalap ng impormasyon, patuloy po tayo nakikipag-ugnayan po sa PAGASA din para matukoy natin yung mga specific areas, no, pagdating po doon sa epekto po ng El Nino, no. At may mga may mga sitwasyon na sabi ko nga na posible ang isang lugar ay talaga nagkaroon ng malawakang pag-ulan, pero sa isang lugar naman ay hindi ganoon ang epekto, halimbawa sa parte ng Mindanao. So pag-aaralan po natin 'yan. Titingnan po natin yung sitwasyon base sa mga forecast po ng PAGASA. At kapag po nangyari ito, ganitong sitwasyon, titingnan din natin ano yung mga rehiyon na pwedeng sumalo dun sa mga rehiyon na talagang tinamaan. Pero hindi natin inaalis yung posibilidad na posibleng malawakan ito. Ang nararapat lamang nating gawin ay yung mga mitigating measures, at kung talagang malawakan ang naging epekto, dapat po handa po tayo dun sa mga tinatawag natin na rehabilitation mechanisms para matulungan po natin ang sektor ng pangisda na makabangon kaagad.
0: Okay. Sa ibang usapin naman po, Sir Naz, isa po sa mga layunin ng pamahalaan ay mapalakas muli ang lokal na industriya ng asin. Kamusta po ang pagsusulong ng revitalization ng domestic salt production at ano-ano na po yung mga programang kasalukuyang pinatutupad?
1: Ang kagandahan po nito, naging isang regular ng programa, no, yung sa salt production, yung sa industriya ng asin. Kasi alam naman po natin, no, may mga datos na magsasabi na kung hindi ko nagkakamali, 90% yung pangangailangan ng asin ng Pilipinas ay inaangkat pa natin. At ito ang nagbigay sa atin ng alarma, ito ang nagbigay ng alarma sa pamahalaan. So gumawa ng konkretong hakbang ang pamahalaan. So ang ginawa dyan, nagkaroon ng komprehensibong batas. Kasi dati po, itong industriya ng asin ay walang nangangalagang ahensya ng pamahalaan. Kumbaga, walang nakatuon po dito, walang nagbibigay ng focus sa industriya. So ngayon po, sa pamagitan ng batas, na sumasaklaw doon sa industriya ng pag-aasin, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na po ngayon ang naatasan na magpatupad ng mga programa patungkol po sa sustainable development ng asin. At marami na po tayong progress na pwede nating masabi dyan mula nung magkaroon po ng isang komprehensibong programa.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
3: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Pansamantala po muna nating puputuli ng bagong Pilipinas ngayon para paraanin ang kapapasok lamang na balita. Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, inilipat na ng ospital. Alamin po natin ang buong detalye mula kay J. Mark Degala.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
4: Tuloy na nga nailipat sa ospital itong si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Ito ang kinumpirma ni PNP Health Service Director Police Brigadier General Portia Manalada sa mga media dito sa Campo Crame. Ayon kay Manalad, kagabi pa nailipat sa Medical City sa Pasig City itong si Bonoan mula sa PNP General Hospital sa loob ng Campo Crame. Nabatid na umiling sa korte sa Sandigan Bayan itong kampo ni Bonoan na manatili siya sa ospital at sa ilalim siya sa hospital arrest dahil sa kanyang kondisyong pangkalusugan. Nabatid na kahapon ay pumalo ng 170 over 100 na kanyang blood pressure habang binalik ka yung warrant of arrest laban sa kanya dahil sa pagkakasangkot sa manual ng flag control projects kasama si Senador Jinggoy Estrada. Na una na rin sinabi ng Sandigan Bayan na ipinagpariban ang pagbasa ng sakdal laban sa mga akusado sa naturang anomalya bukas sa Hunyo 4. Para sa Bagong Pilipinas, si Martagala, Radyo Pilipinas. Yes.
3: J-Mark, natuloy ba o napagbigyan ba si dating DPW Secretary Bonoan sa kanyang hiling na hospital arrest?
4: Yan ang kukumpirmahin ngayon ay dedetalyan ng PNP General Hospital at ng PNP Health Service sa isasagawang pulong balitaan dito sa Campo Crame ngayong hapon. Kaya antabayanan lang yung ilang pa mga detalye hinggil sa balitang yan sa aking pagbabalik.
3: Salamat.
4: Yan muna ang mga balita, balik muna sa inyo.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
3: Maraming salamat, J. Mark Dagalang. Oras po natin, meron na po tayong

0: pamamaraan kagaya ng fertilizer. So before, nahirapan po sila na sumunod doon sa mga food grade. Pero ngayon po, inayos na po natin yan, nirebisa po natin yung mga pulisiya, muli po natin tiningnan. At yun nga po, ang masasabi po natin, with the capacity building, the small-scale salt farmers now are now being able or are being capacitated to comply with all these requirements.
1: Magandang balita po yan sa tulong po ng BFAR. Pero sa inyo pong perspective, Sir Naz, ano po ang inaasahan yung benepisyo maliban po sa dagdag kita dito sa pagpapalakas ng lokal na produksyon ng asin para po sa mga coastal communities, mga isda at sa kabuuang food security ng bansa?
0: Well, unang-una, napakahalaga kasi yung tinatawag natin na self-sufficiency level. Pagdating po sa production ng asin. Tama po, nagsabi na rin po kayo na parang very ironic, no? Nakapagtataka naman na ang Pilipinas na isang archipelago na papaligiran ng tubig alat ay mag-aangkat ng asin. So parang hindi katanggap-tanggap yon. So unang-una, yung reputasyon na yon. Kailangan ibangon natin yon na ang Pilipinas bilang archipelago, bilang bansa na napaligiran ng tubig alat ay may kakayahan na maging self-sufficient pagdating sa salt production. Pangalawa, yung profitability ng industry, gusto nating masiguro na talagang kumikita yung ating mga salt farmers. So yun naman ang layunin ng pamahalaan, no, na kasabay ng pagpapataas ng produksyon ay dapat umaangat din ang kabuhayan, ang kita ng ating mga salt farmers.
1: Alright, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan, sir. Go ahead.
0: Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po bilang may mandato patungkol po sa likas-kayang pangangasiwa at paglinang ng ating yamang tubig, ang ating yamang dagat, ay patuloy pong nagsusumikap na makapagpatupad ng mga programa sa panahon man na may hamon o wala. Katulad ngayon, may hinaharap tayong krisis, may agad na tugon ang pamahalaan, at maliban po dyan, yung mga regular programa po natin ay naipapatupad natin ng epektibo para masiguro po natin na nasasabayan naman natin ang sipag, ang tiyaga ng mga mangingistang Pilipino.
1: Alright, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Ginoong Nazario Briguera, ang tagapagsalita ng BFAR at OIC, Regional Director ng BFAR CAR. Thank you, sir. Manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
2: PTV Consumer Watch. Bantay presyo sa gasolina.

0: best way to understand a place is through its food. Kaya naman, halina't mabusog sa kaalaman at kainan. With your food buddies, Leslie Ordinario and Joshua Garcia. Sila ang kasama ninyo sa mga bagong food venture that will surely satisfy your taste buds. Dito lang sa It's Fun. Tuwing Linggo, alas 10:30 na umaga. Dito lang sa PTV.
1: Webwatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo.
2: Ang fake news ay impormasyong hindi totoo. Ito rin ay maaaring totoong impormasyon ngunit ginagamit upang makapanloko, manira, o impluensyahan ang mga tao. Kung hindi mag-iingat, ito ay maaaring magdulot ng pagkalito, takot, pinsala, at kaguluhan. Bago maniwala, alamin muna kung ito ay fact. Impormasyong napatunayang may katotohanan ayon sa mga ebidensya, opinion, impormasyong nakabatay lamang sa sariling pananaw o paniniwala, o false information, impormasyong walang katotohanan at batayan. Upang hindi mabiktima, tandaan ang mga sumusunod. Ugaliing tingnan, basahin o panoorin ang buong impormasyon.
3: Siguraduhin mula ito sa verified accounts o credible sources. Tiyaking hindi ito manipulated media. At gumamit ng fact-checking tools.
2: Iwasang magbigay ng personal data o mag-click ng mga malisyosong link. Maging mapanuri at kilatisin ang mga detalye. At iwasang mag-share kung hindi sigurado.

0: Balik ang bagong Pilipinas ngayon, Artificial Intelligence at Digital Courses na inaalok ng TESDA. Ating alamin kasama si TESDA NCR Regional Director, ang Helena o Angelina Carrion. Ardi Carrion, magandang tangali po. Welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Thank you, Joshua. Magandang hapon po sa ating lahat.
0: Ardi, ano po ang nagtulak sa TESDA na maglunsad ng mga kursong may kaugnayan po sa AI o Artificial Intelligence at bakit po ito mahalaga matutunan ng mga Pilipino sa kasalukuyan?
1: Joshua, itong artificial intelligence is the pinaka-importante at in-demand na kurso sa atin sa ngayong panahon na ito. Nagsimula actually ito during the COVID crisis. We all recognize the importance of digital tools, digital skills. So since COVID crisis natin, nagsimula na ang TESDA na magkaroon ng libreng training sa mga trainers natin on training on flexibility, e-learning systems. Sa ngayon, maraming na tayong training programs on AI, generative AI, na ito ay kasama na actually, Joshua, sa ating skills development, sa ating mga training regulations at sa ating mga learning systems na pinapatupad sa ating mga public and private TVET institutions.
0: Okay. Ardi, sa paglawak po ng paggamit ng AI sa iba't ibang industriya, sa tingin niyo po paano po makakatulong ang mga kursong ito para maging mas handa at mas competitive ang mga manggagawang Pilipino? Lalo't yung mga employer ngayon ay isa sa mga requirement nila na mag-take ng AI courses yung mga applicant.
1: Yeah. Itong actually, Joshua, for NCR, importante sa atin na mag-address ang ating at i-ready ang ating workforce for the digital economy. Ito yung digital-driven economy na tama ka dyan, halos lahat ng sektor ng industriya ay ginagamit itong artificial intelligence. But ang sinasabi po natin sa pamamagitan ng AI training ay matututunan ang magkakaroon ng skills training, knowledge, values and attitude ang ating mga manggagawa. Kung paano gamitin ang AI para sa research, meron din tayong content creation, even customer support at automation ng mga repetitive tasks. Kung marunong ang ating mga kababayan, ang ating workforce na gumamit ng AI, mas mataas ang kanilang productivity at possible chance to get employment here in the Philippines local at saka sa global economy. Importanteng tayong lahat ay mayroon tayong digital at AI skills, especially for ating mga manggagawa upang manatiling competitive pa rin ang ating mga Pinoy, kundi maging sa international labor market.
0: Okay. Ardi, ano po mga sabi niyo doon sa mga nangangamba na karamihan na maaari nga pong palitan ng AI ang ilang trabaho? Sa inyo pong pananaw, paano po dapat tignan ng mga manggagawa ang AI?
1: Sa ngayon, talagang nakakatakot ang paggamit ng AI. The moment that we wake up, we're using AI, and up to the pagtulog natin, AI ang hawak natin. We have the cell phone. So, ang access to AI is very, mabilis. At even AI is free, diba, sa most of us. Pero yung pangangamba na magiging mapapalitan ng AI ang ilang trabaho ay ito'y kailangang i-head on. We need to recognize that na may mga jobs tayo na pwedeng mapaltanan ng mga robots. Tama ka doon. In fact, meron tayong ino-offer na training on collaborative robots na ito ay ginagamit sa manufacturing. But ang importante ay ang ating mga laborers, ang ating manggagawa, ay nire-reskill, upskilling. So we continue on providing them other skills para hindi siya maging obsolete ang kanilang skills. So importante pa rin, although may robots tayo in the manufacturing sector, kailangan pa rin may tao, human mind and human thinking na operate ng mga machine. So importante pa rin na ang tao ay nandyan. And in fact, yung Industry 4.0 is all about AI. But ngayon, ang latest na is we have Industry 5.0, meaning humans are being prepared for the use of the AI. Ibig sabihin, tao pa rin ang mangyayari with the tool ng artificial intelligence.
0: Okay. Well, I couldn't agree more, RD. Dapat tayo po ang gumagamit sa AI at hindi po ang AI ang gumagamit sa atin. Pero balikan ko po yung nabanggit niyo po na AI and digital courses. Ano-ano po yung mga matututunan ng mga enrollees dito po sa inyong mga kurso? At paano po nito?
1: Meron, for example, for training for work scholarship program, in demand pa rin ang cyber security, meron tayong game programming, merong animation, computer security incident handling. But ang sa ngayon, under the enterprise-based education and training, ang IBPAP na Industry Association for Business Application, ay nagpa-participate na rin, and they're offering other data on artificial intelligence and digital skills. For example, IBPAP is offering AI application for human resource level 3, clinical healthcare denials and appeals. So ibig sabihin lamang is ang AI and digital skills ay nasa healthcare. Data analytics level 3, very important. Meron din silang low, no-code Microsoft Power Platform level 3. So these are regular courses natin, Joshua, following the training regulation, usually 2 months, 3 months. But yung kanina kong sinabi na AI application, customer service, these are micro-credentials, mga pwedeng one unit of competency na i-offer ng ating industry partners, para these are skills needed para it's either for the reskilling and upskilling of our labor force.
0: Okay. Well,
1: I-mention ko lang na ang TESDA is also offering 3-year program. And we're so happy that for NCR, we have a lot of diploma programs on cybersecurity, ICT, information technology level 4. Importante to na 3-year, meron siyang dire-diretsong 3-year program on ICT or digital skills. And later on, if they want to, it's either they get employment right away or they want to pursue higher program, degree program, mas madali nilang ma-achieve yung ganong options for higher education program.
0: Okay. RD, sa dami po ng impormasyon at content na nalilika gamit ang AI, gaano naman po kahalaga ang bahagi ng kurso ng tumatalakay sa responsible at ethical na paggamit ng artificial intelligence?
1: Joshua, very important question ito. Although available ang ating tools, digital tools and AI, sa ating mga kababayan, importante na ilagay natin ito sa training program natin, itong paggamit ng right and responsible use of AI. Dahil ito ay gusto natin, these are just tools for us na magamit, pero hindi ito dapat na sila ang we do not want the AI to be the final decision makers in our lives. So, sa training natin, kailangan na matuto ang ating mga learners and trainers kung paano nila makikilalanan ang misinformation. You are we are getting lots of not real information in the web, in the internet. Importante din yung data privacy and intellectual property. So these are included in our training program sa TESDA po.
0: Okay. RD, may tanong po ba ang TESDA na palawakin pa ang mga AI-related training programs at mag-alok ng mas advanced na mga kurso gaya ng AI programming? O doon nabanggit niyo po ito kanina, itong machine learning at data analytics sa mga susunod na taon. May mga karagdagan pa po ba kayong planong ilagay sa kurso?
1: Yes, Joshua, importanteng, lalo na for NCR, we are the prime region in the country. Kailangan kaming we acknowledge and recognize programs na pwedeng i-offer ng ating mga industry partners, industry association, and of course, our educational institutions na continue on providing mga skills requirements or mga training programs na mag-a-address ng digital economy or digital-driven economy. So, ano lang yan, may mga foundational AI courses tayo na we're promoting. For example, data analytics, cybersecurity, cloud computing, automation, and iba pang emerging technologies na kailangan ng ating industriya, ang ating academe at technology partners. So layunin din po nating makabuo ng mas malawak na digital talent pipeline na tutugon sa pangangailangan ng ekonomiya. Magagawa lang natin ito, Joshua, if we are collaborating and partnering with industry associations like IBPAP, DICT, ang ating ahensya on ICT, and TESDA is collaborating on coming up with a digital skills platform and digital skills plans for the next 5 years. So, ituloy-tuloy po ang ating pagsulong at pag-promote ng continuous learning for our workers on the digital skills and artificial intelligence program.
0: Well, paano naman po, RD, yung mga kababayan natin na hindi masyadong pamilyar sa teknolohiya o walang background sa IT o yung hindi mga tech-savvy at gusto nilang subukan itong inyong mga AI and digital courses, maaari po ba silang makasabay sa mga kursong ito?
1: Yeah, Josh, gusto ko lang i-promote yung online free courses natin, TESDA online program. Kung may mga zero knowledge on digital application, may mga senior citizen tayo na gusto nilang attain ng skills or training na on their own time. So, gusto ko i-promote yung TESDA online programs. Itong mga online programs natin, short courses for beginners, Josh. So, ito mga TESDA online programs on smart ICT courses. Ito yung entry levels ng ICT training programs for support learners in developing industry relevant technology skills. Meron din tayong Microsoft digital literacy on the use of the Microsoft tools. So, marami pong pwedeng magawa doon sa mga kababayan natin na not familiar or not confident in the use of the technology. Yung pong for some areas sa ating bansa, Josh, na walang internet connection, meron po din tayong naibibigay na offline, off-site TESDA programs for on digital skills and through the network of our TESDA technology institution. So, importante po talaga na tayo ay tuloy-tuloy at we make sure that lahat po ay ang ganitong programa ay available to all the Pilipinos po.
0: Okay. Para po sa mga interesado nating kababayan, RD, paano po yung proseso ng pag-enroll sa mga online programs na ito na nabanggit po ninyo?
1: Oo. Yung sa TESDA online program, they just need to magpunta sa www website testdatop.gov.ph and kailangan silang mag-register doon, magbigay ng kanilang personal data. For some, naggusto ng mas seryoso at mas malawak na training program, they can avail of the scholarship program, scholarship training seats even for private TVIs na may scholarship program. They just need to go to the selected public and private institutions natin or talagang pumunta sa just the website at malaman kung saan po ang mga schools na nag-o-offer ng authorized programs. Marami kasi, Josh, na not TESDA registered. So, we make sure na quality ang services natin and quality training. So, pinopromote po natin na dapat yung mga schools na may registration or authority from TESDA ang pwede nilang mapuntahan. And we have mga district offices tayo na pwede nilang puntahan at just call them up and contact. We have contact details available in the website.
0: All right, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan. RD, go ahead.
1: So, maaari pong bumisita sa ating mga kababayan, ang hinaharap ng trabaho ay digital at ang pinakamahalagang investment na maaari nating gawin ay ang pag-aaral ng bagong kasanayan. Ang sinasabi po nila ay emerging qualification, emerging technology. But nandito na po sa atin itong digital skills, digital-driven economy. Everyone is using artificial intelligence. So, para po tayo ay mas maayos at makuha ang the best that we can get from this new artificial intelligence, ay kailangan po tayong maka-attend ng skills training or matuto tayong gamitin ng tama, responsible, and productive. Tandaan natin, hindi AI ang pagpapalit sa tao. Ang papalit ay ang taong marunong gumamit ng AI.
0: Right, very well said. Maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. TESDA NCR Regional Director Angelina Carrion.
1: Salamat po ng marami.
0: Samantala, sa iba pang balita ay sinagawa sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ikasyam na Philippine Space Council o PSC meeting. Inaasahan mas lalakas pa ang kakayahan ng Pilipinas sa space science at technology para sa national security, digital connectivity at disaster resilience. Dito ay natalakay ang mga pangunahing hakbang para mapabilis ang pagbuo ng mga programang magpapalawak sa sovereign space capabilities ng bansa. Kabilang ang Multi-Spectral Unit for Land Assessment o MULA Constellation Program, Philippine Sovereign Geostationary Telecommunication Satellite Program, Harmonization ng Satellite Data Requirements ng Pamahalaan at Pagpapatibay ng National Orbital Debris Response Protocols. Tinalakay din ang mga Satellite Development Space Infrastructure at mga inisyatibang magbibigay sa bansa ng mas malawak na access sa mahalagang space-based data para sa agrikultura, disaster response, environmental monitoring, at iba pang kritikal na serbisyo. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia, para sa Pambansang TV, sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
2: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.com.
3: Ito ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
3: 7-3-8 sa Capital 104.3.
5: The AM and FM.

0: ang Radio Magazine.
1: Radio Magazine.
0: 1278 Quito sa Capital 104.3.
1: Capital 104.3.
0: The AM and FM Collab.
1: Pilipinas. And Capital 104.3 Collab.
0: Collab.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radio Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
6: 66 Informasyon.
8: GIS, your General Information Station.
9: Radio Magazine 1278 AM.
10: Radio Pilipinas.
11: Radio Publiko.
10: Radio Pilipinas.
12: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, bibigyang diin, solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy, tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lamang sa Radio Magazine 1278.
13: Magandang Miyerkules ng hapon, mga ka-Read Pinoy Barkada! Kumusta po kayo? Welcome po sa ating aklat tambayan, ang Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Love niyo po kaming napakikinggan sa Radio Magazine 1278 kHz AM sa The Capital FM 104.3. Kami rin po inyong sabayang tinututukan sa Facebook live stream ng NBDB Philippines. Ako po si Lowell Alojado. Kumusta po sa lahat ng nakatutok sa ating Facebook live stream, ano? Unang linggo ng buwan ng Hunyo, magbabalik eskwela ng ating mga kachikiting. And at the same time, sineselebrate natin ang Pride Month. Binibigyan po kayo din ng NBDB ang makulay at masiglang kontribusyon ng LGBTQIA+ community sa larangan ng literatura at publishing. Kasabay nito ay ang pagtatampok natin dito sa Read Pinoy ng queer literature at mga akdang sumisentro sa mga paksa at temang LGBTQIA+. Kaya naman, kasama niyo po kami sa paglaladlad ng bahagaharing watawat at pagrampa with love and pride ngayong buwan ng Hunyo. Tuloy-tuloy pa rin po ang Read Pinoy sa pag-aandog ng masaya at makabuluhang talakayan tuwing Miyerkules ng hapon. Ngayong hapon sa ating Creator Spotlight ay kilalanin natin si Derek Real S. Florido. Siya ang creator ng comic book series na Badinger Z and the Akla Assassin. Kaya naman tutok lang, pero bago yan, narito muna ang ilang mga mahalagang paanyay at ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry. Umarangkada nitong Martes o June 2, 2026 ang Readers Rising Academy ng NBDB na pinangungunahan ng Readership Development Division o READ. 11 teams mula sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan at Luzon ang lumuhok sa Capacity Building Workshop at Fellowship na ginanap sa NBDB office sa Quezon City. Sa paggabay ng mga mentors na sina Natasha Tash Quintanar, Lawrence Casipag at Diana Jean Cruz, layunin ng initiatibong ito ng NBDB na pagdibay ng advokasya ng mga kabataan sa kanilang paghahain ng makabagong solusyon para sa reading crisis na kinaharap ng bansa. Sa unang session kahapon, si Natasha Tash Quintanar, isang archaeologist, athlete, author at advocate ang nagsilbing mentor sa kursong Advocacy Campaign Management and Planning. Sa mga susunod na sessions, pangungunahan ni Lawrence Casipag, isang guro, community organizer at reading advocate ang kurso sa Community Building, Development and Engagement. Samantala si Diana Jean Cruz, External Linkages Officer ng The Yellow Boat of Hope Foundation, ang magiging mentor para naman sa creative and innovative communications. Narito ang pahayag ng ilan sa aming mga nakapanayam sa unang session ng Readers Rising Academy.
14: Pakiramdam ko po karangalan siya and at the same time responsibility, no, to be in this kind of setting na mag-aaral ulit ako at matututo ko ng I hope yung mas malawak at mas malalim pang pangunawa sa literacy advocacy at of course literary advocacy namin sa mga tala at tola. Malaking bagay itong Readers Rising Academy dahil gusto pa namin mas mapalawak at mas papalalim yung kaalaman namin sa pag-organize ng mga activities, ng mga events, lalo na yung advocacy natin para sa pagbabasa. Gusto namin na i-capacitate sila sa pagbabasa pero turuan din sila na yung mga nag-gain nila na stories, eventually, maibahagi naman nila sa iba.
4: Actually, we are very excited to learn more about the ins and outs of making campaigns, reading campaigns, because it aligns with what Bookworms Unite wants to do, specifically for the reading community here at Metro Manila.
11: Bookworms Unite was born out of the love of reading, and we wanted more reading spaces for everyone across Metro Manila.
4: Well, we are very excited to learn more from Teacher Tash, Teacher Lawrence, and Teacher Diane because with their background in making campaigns, underground campaigns, being involved in local reading communities, and being able to share their experiences and knowledge, we are very excited to learn more about that.
15: One of our programs, which is Lakbay Salaysay, ito po ay isang uri ng programa na kung saan ang balak po namin ay ikutin ang buong lalawigan ng Bulacan para makapagbahagi po sa mga kabataan dahil isa po ang Bulacan sa may pinakamababang level po no ng reading literacy. Mas mapapolish and ma-enhance po ng Readers Rising Academy yung aming programa na ihahatid po sa mga kabataan po ng aming dakilang lalawigan.
16: For today, RR 101 is Campaign Advocacy Planning and Management. So what I really want the participants to learn is to realize na building a campaign doesn't just start with an individual, but kailangan talaga ng collective action, kailangan ng maraming collaboration, kailangan ng network branching. So in NGO words, parang tinuturuan natin sila mag stakeholder mapping, monitor and evaluation and sustainability planning. Kung youth mismo ang lalapit din sa youth, no, we plant earlier seeds for a culture of readers. Why is it important na sila yung target natin for building a culture of reading? Simply because sila yung mas immersed, no, sa mga pang-araw-araw. And sila yung unti-unting namumulat, no, sa mga realities ng mundo. And hopefully, it is through them talaga na mas lalo pang matap yung pagplant ng seed.
17: Katuwang kami ang reading campaigns ng NBDB para mas palawig pa talaga ang kultura ng pagbabasa. Kaya nabuo ang Readers Rising Academy dahil nga gusto natin pa na intindi sa mga young professionals or young adults kung gaano kaimportante ang pagbabasa at dahil nga may crisis tayo na kinakaharap upol dito. We want our young adults, itong mismong participants natin, to become the ambassadors of reading in the future. One of our goals talaga, long-term goals, ay supportahan din itong ating mga volunteers in the remote areas. And through Readers Rising, we capacitate these volunteers and we forge hope for them.
13: Sumayin niyo ang ilan sa mga kalahok ng Readers Rising Academy, si Ron Canimo ng mga Tala at Tula Community, sina Danica Caruncho at Bianca Montiero ng The Bookworms Unite, si JM Cuenco ng Kabataan Volunteer Initiative, si Mentor Natasha Tash Quintanar at si Mary Kirby Borja mula sa Readership Development Division ng NBDB. Tuloy-tuloy ang sessions ngayong araw hanggang June 4. Samantala, nakatakda naman ang susunod na sessions sa June 9 to 11 at June 16 to 18. Para sa exclusive sneak peek ng Readers Rising Academy, subaybayan ito sa aming social media page. Samantala, isang makabuluhang biyahe patungong Bicolandia, yan ang The Booknook Site Visit, ang matagumpay na pagbisita sa ating Booknook Site, sinutukan niyan ni Marian Abio.
18: Paglang Pagabot sa Bicolandia. Samahan niyo kami at ang Readership Development Division ng National Book Development Board sa pagbisita namin sa mga bookmark sites dito sa Bicol. Tara!
19: Tinahak ng Readership Development Division ng National Book Development Board ang kahabaan ng Bicol upang silipin ang kalagayan ng ating mga booknook sites na nagsisilbing santuario ng karunungan para sa bawat kabataang Bicolano. Hindi lang ito simpleng pagbisita. Ito'y pagtitiyak na ang bawat booknook ay nananatiling buhay at tunay na napakikinabangan ng mga komunidad.
16: Yung pinaka-goal ng Bicol Site Visit and Inspection ay kumustahin yung mga partners natin, magbigay ng feedback sa kanila, yung mga processes nila, yung operations nila. And another goal din natin ay makapag-courtesy call sa mga partners natin, sa mga LGUs, para mas mapakilala yung The Booknook Project and at the same time magkaroon ng collaboration within the community. Nakabisita tayo sa 8 Booknook sites and nakapunta rin tayo sa karamihan mayors and vice mayor ng mga Bicol site partners natin. Yung iba, naging curious din kung ano ba yung ginagawa natin. Yung iba din ay nagbigay ng possible points for collaboration sa mga area coordinators natin.
19: Para sa ating Booknook coordinators, ang Booknook sites ay naging bukal ng pagkatuto para sa kabataan at ng inspirasyon para sa komunidad. Maging sa mga coordinators natin, ito ay isang dream that came to life.
20: Isa sa mga pagbabago na nabigay nito dito sa ating komunidad, bukod sa pag-promote ng love for reading for the children, ay binigyan din ito yung aspeto ng volunteerismo. Dito ko na na-appreciate yung efforts ng mga youth volunteers na willing mag-serve sa community and help the children to read and love reading. Parang naging habit na ng mga bata na pumunta dito, magbisita, kahit wala ako, they are still coming in here.
21: May mga na-encounter akong bata na hindi masyadong marunong magbasa. Yung pakabasa ko ng book, yun agad na pumasok sa isip ko, sabi ko, makakatulong ito ng marami sa mga bata na hindi masyadong marunong magbasa.
22: What's inspired us is, aside sa colorful books na nakikita po namin sa Booknook, is yung saya po na binibigay po ng aklat para sa lahat sa mga community. And gusto din po sa amin namin matulungan yung aming community because we have the reading disabilities usually po ng mga bata. Then through that Booknook Pulangi, we can help to encourage the children to have a reading habit in our community.
19: Dala ng sipag at dedikasyon ng ating site coordinators, volunteers, LGUs, at mga taga-suporta ng The Booknook Project, bit-bit ng ating nooks ang saya at kanlungan. Hindi lamang sa mga mamabasa, kundi pati sa mga bumubuo nito. Kaya para sa ating Booknook team, marapat na ito'y ipagpatuloy at payabungin at pagyamanin pa ang pagpapahalaga sa literaturang Pilipino.
23: We encourage them to read. At the same time, binibigyan namin ng incentives yung kanilang effort. Nagkakaroon kami ng free meal sa mga bata or sa estudyante every Friday. Kasi yun naman talaga ang pinakamadaling pag-inggan yun ng mga bata or yung mga taong subject for the promotion of reading culture.
24: Pinapaintindi po namin na ang books, it will bring you anywhere. Yung mga nababasa ninyo, magagamit mo yan in any situation. So I kept on telling them na just read. May mga situation, specific situation na yung mga binabasa mo ay magagamit mo in a perfect time. Tapos, hindi lang talaga siya for studies, that is for living your life.
19: Masagana ang kinabukasang naghihintay para sa ating Booknook site sa Bicol. Pati na rin ang mga komunidad na kinabibilangan ng mga ito.
25: Kami po sa Readership Development Division ay naniniwala na ang pagbabasa leisurely ay isang basic human right. No? At dito po, sinusubukang tumugon ng National Book Development Board sa pamamagitan ng pagtatayo ng Booknook site sa maraming parte ng Pilipinas para mabigyan ng access no yung ating mga kabataan at iba pang miyembro ng community nila no para ma-enjoy yung mga librong sarili nating akda at nai-publish dito sa Pilipinas. Hangarin din ng project natin no, na ma-build yung kanilang habit ng pagbabasa na pwede nilang madala hanggang sa kanilang pagtanda.
19: Mula sa mga pahina ng aklat hanggang sa mga pangarap ng kabataan, ang Buknok Project ay higit pa sa isang silid aklatan. Ito ay isang pangako na sa bawat kwentong gawang Pinoy, may batang Bicolanong mas makikilala ang kanyang sarili at ang kanyang bayan. Patunay ang site visit na ito sa pagpupunyagi ng NBDB upang ihatid at ipalaganap ang mga aklat. Para sa Read Pinoy, ako po si Marian Abio.
13: Talaga namang napakasaya ng naging Buknok site visit dyan sa Bicolandia. Samantala, NBDB goes to Mindanao Book Fair. So from Bicol, Mindanao naman tayo sa Cagayan de Oro in particular ang ating ruta ngayong June 18 to 20. Kasama ang iba pang exhibitors, bisitahin at suportahan ang ating Pinoy authors and publishers na maghahatid ng mga akdang Pinoy na may iba't ibang genre. Sinusuportahan ng National Book Development Board ang Mindanao Book Fair sa SM Event Hall or sa Event Hall ng SM CDO Primetime Premier sa Cagayan de Oro City. Ito ay tugon sa mandato ng ahensya na palawigin ang industriya ng paglilimbag kasabay ng pagkataguyod sa kultura ng pagbabasa at pagsusulat sa buong bansa. Kaya naman mga kababayan at mga ka-Read Pinoy natin dyan sa Mindanao, inaanyayahan namin kayong suportahan ang Mindanao Book Fair magkita-kits ngayong June 18 to 20. Usapang book fair pa rin po, ano? Tinatawagan naman ang lahat ng mga active NBDB registered publishers and self-published authors. Bukas na po ang aplikasyon upang maging co-exhibitor sa Dumaguete Book Festival ngayong July 17 to 19 sa Philinvest Mall, Dumaguete City. Ito na ang pagkakataon ninyo magbenta ng inyong mga libro at maipromote ito sa inyong mga mambabasa. Sinusuporta ng NBDB ang Dumaguete Literary or ang Dumaguete Book Festival at mga kahalintulad na inisyatibo sa pagtataguyod ng mga akda ng ating Pinoy creatives. Bukas ang aplikasyon hanggang June 12, 2026, Biyernes. Para sa guidelines, bisitahin po ang aming official Facebook page at scan ang QR code o i-click ang link na naroroon. Para sa iba pang katanungan, mag-email sa bookfest@books.gov.ph. Ilan lamang ito sa mahalagang ganap at paanyaya tungkol sa ating local creative at publishing industry. Creator Spotlight na sa pagbabalik ng Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
1: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
2: Fake news yan! Mali!
3: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
2: Fake news yan! Mali!
5: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
2: Fake news yan! Mali!
7: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
26: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
27: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
26: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
27: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
26: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
28: Pinalakas, pinalawak.
29: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
29: Colab.
28: World Service Sports Radio.
30: Ang taginting ng FM
28: at lakas ng AM
30: sa iisang himpilan.
28: Pinagsanib na puwersa
30: para sa mas malawak na
28: serbisyo publiko.
30: Radyo Magazine 1278.
28: Sports Radio 918.
30: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
28: At Radyo Pilipinas World Service.
30: Mapapakinggan na
28: sa Capital 104.3 FM.
30: Capital 104.3
28: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
29: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
31: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
32: Radyo on the go.
31: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
32: Yay!
4: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
6: PBS Receiver.
4: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
31: Libre to ha?
4: Walang bayad?
31: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
8: Read Pinoy! Kasama sina Ini Charisa Aquino Tugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine.
13: Nagbabalik po ang Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Kami po inyong napapakinggan sa Radio Magazine 1278 kHz AM at sa The Capital FM 104.3. Sabay niyo rin po kaming napapanood sa live stream ng Facebook page ng Radio Magazine, The Capital at ng NBDB. Iba't ibang kwento ng inspirasyon ng ating paborito mga creatives at istorya sa likod ng kanilang mga akda, yan ang ating pag-uusapan dito sa Creator Spotlight. At ngayong hapon ay mapalad tayo dahil napaunlakan tayo ng isang former writer, producer, director and show creator ng GMA7. Isa rin siyang writer, content producer and award-winning film director. He produced Iska, First Ko Si Third, which he also directed. Siya rin po ang director ng mga pelikulang Habang Buhay, Bakit Di Mo Sabihin, Pilgrim, The 500 Years of Catholic Faith in the Philippines, at Will You Be My Ex? Parang kasama ako sa lahat ng siya ang Executive Vice President and Chief Content Officer ng award-winning film and content production company, ang Creation Studios Inc. In 2023, he ventured into creating the comic series Badinger Z and the Akla Assassin, and recently, he released its third chapter. Mga kaaklatang bayan, live natin nakasama dito sa Read Pinoy Studio, si Direk Real S. Florido. Magandang hapon, Direk!
9: Good afternoon, Lowell.
13: Ayan.
9: Good afternoon din sa ating mga audience, tagapakinig at nagla-livestream ng Read Pinoy.
13: Oo, Direk. Alam mo, marami akong questions sa'yo tungkol doon sa transition, pero transition mo from filmmaking papunta sa pagsusulat, ano. Pero bago yan, unahin ko muna, Direk. Growing up, ano po yung mga librong binabasa ninyo? At ano yung, or sino yung mga literary icons or heroes ninyo na binabasa dati? At paano ito nakatulong and naka-influence sa inyo sa pagiging filmmaker at saka pagiging author na rin eventually?
9: Swerte ako na lumaki ako sa isang bahay na maraming nagkalat na libro. Maraming nagkalat na comics, maraming nagkalat na tabloid and broadsheet, no? So, readers yung family ko. So, nakikita ko nagbabasa sila. And Reader's Digest, laging nakakalat lang. So, binabasa ko yun. Nabasa ko din nung bata pa ako yung aba, nakakabasa na pala ako. So, yan yung isang sa mga Filipino novela na nabasa ko. Siyempre, Andikada Si Tenta, Niluwalhati Bautista. At nung nag-aaral ako, required kasi kami magbasa ng novel. So,
13: yung mga book review din, direct.
9: Yeah, so yung makakapal na libro na mga Fyodor Dostoyevsky na book, Crime and Punishment, The Good Earth by Pearl S. Buck, siyempre, ang Les Miserables.
13: Mm-hmm.
9: So, ang dami naming binabasa na novel, and sa dami ng ginagawa kong aktibidades bilang bata, naglalaro, nag-aaral, sobrang bored ako pag summer. So, ang dami kong nababasa na libro. Kaya novel siya, or yun, Reader's Digest, or magazines. Dahil nagkalat lang siya, binabasa ko talaga.
13: Mm-hmm. Eh, paano po nito nahasa, itong reading habit ninyo, itong inyong creativity na nakatulong eventually sa inyong career as a film director, producer, and author din?
9: Importante sa akin, no, na ikwento na galing ako sa mahirap na lugar. At syempre, pag mahirap ka, wala kang access sa maraming bagay. So, yung pagbabasa ko, natutunan kong gamitin yung imagination ko at natutunan kong madiskobre yung mundo, na may ganito pala kalaking mundo. Ah, mayroon palang ganitong pagkain sa ganitong lugar. Meron palang ganitong klaseng bahay. Kasi kapag nagbabasa ka, di ba, may description, dinidescribe kung ano yung lugar, kung ano yung mundo. So, ikaw naman, habang binabasa mo yun, nagkikreate ka ng image sa isip mo. So, with that, natuto akong maging imaginative. And at the same time, marami ako na-absorb na information. No? Nung bata din ako, nagbabasa ako ng Goosebumps kasi yung meron akong lola na taga-Australia. So, may tita ako na yung anak niya na lagi nagbabasa. Tapos, pinapadala. Yung mga pinaglumaan, pinapadala na. So, nakakabasa ako ng Goosebumps, no? Nung bata pa ako sa isang lugar na hindi naman ito normal na ginagawa ng mga tao because alam mo na, pagka nasa medyo ano ka, daylayan nga, di ba, sabi nila. Siyempre, iba yung prioridad mo.
13: Siyempre, unahin mo na pagkain.
9: Correct, di ba? Alam mo na.
13: Basic necessities. Yeah.
9: Pero dahil ako, growing child, no? Meron ka talagang restlessness sa imagination mo, ang dahil mong gustong gawin. So, naging channel for me yung pagbabasa. No? Na parang naging escape siya.
13: Yeah.
9: And nakita ko na may ganda ang buhay na hindi lang kahirapan, mga naririnig mo na nag-aaway na kapitbahay or nawawalan kayo ng kuryente or wala kayong pagkain, di ba? Meron nagbibigay sa'yo ng
13: inspiration
9: at pag-asa. At sinasabi ng mga kwentong nababasa ko na napakalaki ng mundo. Marami kang pwede.
13: Yeah, oh, ang interesting no, na outside of your lived experiences at saka yung realities mo, meron pang iba palang, kumbaga, dimension na pwede mong puntahan through stories.
9: At yung pagbabasa, yung magbibit-bit sa'yo papunta doon.
13: Ang galing, nakakatawa. Direk, ayan, naging award-winning filmmaker ka na, tapos creative executive. Ano po yung nag-udyok sa inyo na pasukin itong paggawa ng pagsusulat or in particular itong pagsusulat itong comics mo?
9: Fan kasi ako ng comic books, ng graphic novels, and yun nga, lumaki ako sa isang bahay na nakita ko yung mga luma na yung mga comics nung lumalaki ako. Parang never ako nakakita ng bagong comics. So, ibig sabihin, dami na niyang pinagdaanan. Lumaki ako na na merong ganun. Tapos hinahanap ko siya ngayon na parang napaka-rare niya. And syempre, marami kang ideas, no, as a creative, as a as someone who wants to tell a story. Ito yung isa sa mga naisip ko na bagay na bagay siyang gawing comics. And na-discover ko na meron palang growing community of comic artists
13: and readers.
9: So, sabi ko, pwede akong sumama doon. Dahil yung kwentong gusto kong ikwento ay nababagay doon sa ganong klaseng
13: correct
9: paraan ng pagkikwento.
13: Eh, bakit naman po, or paano po ninyo na-realize, or kailan po unang pumasok ito sa inyong, itong konsepto ng Bading Girlsy? At saka, bakit comics talaga yung naisip mo na, ay, ito perfect talaga siya for this particular medium?
9: Matagal na to eh, siguro 20 years ago.
13: Matagal na.
9: 20 years ago pa with my org mates nung college sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Meron akong organization na performing arts and theater. They're called Magwine Creative Scholars Guild. So a lot of times, nagbi-meet kami and then we talk about projects or even stories, crazy ideas. Isa to sa mga nabuo no, sa isang kapihan sa UN Avenue na nagkakwentuhan kami at gumawa ng play yung grupo. Yung original play ay isinulat ni Byron Barrenuevo at saka ni Romel. So, Romel de la Cruz. So, ginawa nilang play. It's a comedy. No? Pero malayo na siya sa kwento ng Bading Girlsy ngayon. So, as the years go by, sabi ko, sayang yung material because it's so original and I haven't seen a material like this that pokes fun at how the society looks at LGBTQI people, but at the same time puts them at the center of the spotlight as the hero.
13: Yeah.
9: So very unique siya that way kasi usually ang mga bading
13: as a sidekick.
9: Sidekick, yeah. Di ba?
13: Or lalo noong 90s, direk.
9: Oo, oh, no? Katatawanan.
13: Nasa parlor.
9: Nasa parlor. And growing up, wala din ako kasing nakita na model na superhero, no? Parang, sinong superhero ko? Kung sila, mm-hmm. si Superman, si Batman. Kung sino man sa babae, Wonder Woman, Wonder Woman o Darna, di ba? Or Jezebel, di ba? Hindi ako maka-identify. Mm-hmm. And hindi lahat ng tao makaka-identify sa mga superhero na ito. Pero syempre, sa karamihan, superhero nila to. Correct. And they can see themselves in these people, in this superhuman. Paano ako? Paano yung mga kagaya ko? So, naisip ko na maganda siyang kwento and it's very personal to me. And I'm sure marami rin tao na kagaya ko na naghahanap ng modelo.
13: Aspiration.
9: Nila. Aspiration, di ba? Na someone who can represent them, someone who can represent their challenges, and someone who can represent their success, and someone who can represent the heroism in them. Kasi lahat naman tayo pwede maging bayani, mm-hmm. lahat tayo pwede maging superhero in different ways, di ba? Tulad nito ang ginagawa mo. It's a heroism kasi chinachampion mo yung pagbabasa, mm-hmm. na parang lost art na today, di ba? Parang ang daming mga bata ngayon ang hindi makapagbasa. Isa yan sa mga problema natin, yung exactly. literacy rate ng Pilipino bumababa. So, naisip ko na magandang medium ang comics para magkwento, mm-hmm. ng very personal na experience for me. And at the same time, maraming tao ang makaka-relate, maraming tao ang may inspire. And also, in many ways, maybe bridge the gap. No, connect yung tulad ko na kaibigan nyo, maaari kaibigan nyo, anak nyo, kapatid nyo, kasama nyo sa opisina, na mas maintindihan kung nasan kami sa lipunan.
13: Correct, correct. Ayun, direct para sa mga hindi pa, ngayon pa lang siguro narinig itong Bading Gerzy at saka sa ating mga viewers and listeners dyan, pwede nyo po bang ikwento kung tungkol saan itong Bading Gerzy and the Akla Assassin in a nutshell?
9: Yes.
13: Pero bago yan, direct, magbabalik muna tayo para sa ilang paalala. Dyan lamang po kayo magbabalik po ang Read Pinoy.
10: Radyo Magazine
11: 1278 AM.
12: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
14: Hala, totoo? San ka sumali?
12: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
14: Naku po! Juan! Scam yan!
12: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
14: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
12: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
14: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
12: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
14: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
12: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
15: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasan magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
14: Kaya huwag magpabudol, bes!
16: Read Pinoy! Kasama sina Iri Charisa Aquino Tugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy! Sa Radyo Magazine.
13: Nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board. At kasama pa rin natin ngayon sa ating studio sa ating special guest na si Direk Riel S. Florido. Siyang author ng Badinger Z and The Akla Assassin. Direk, kwento mo sa amin in a nutshell siguro kung ano yung kung tungkol saan itong Badinger Z and The Akla Assassin.
9: Badinger Z ay tungkol sa isang teenager na galing sa isang military academy.

0: ng pagkatao. So na-discover niya na siya pala ay isang superhuman at hindi siya galing sa planetang ito. So mula sa pagiging timid na teenager na kung pagtiningnan mo parang closet siya, naging superhero siya si Badinger Sid na baklang-bakla.
1: Baklang-bakla na siya.
0: Na may kapa na ano, rainbow, at pero may superpower siya.
1: Ano yung mga superpowers?
0: Hindi siya nakakalipad, pero kaya niyang tumalon ng mataas dahil yung kanyang suit ay mayroong nanotechnology from another planet.
1: Mm-hmm.
0: Kaya siyang protektahan nito. Meron siyang rainbow blast at kaya niya mag-rainbow surf. So, may superpower siya.
1: Rainbow blast.
0: Rainbow blast and rainbow surf.
1: Yeah.
0: At may, kaya niya ring i-shield ang sarili niya sa anumang blasting against mm-hmm. him. No? So, yun ang kwento ni Badinger Zee.
1: So, basically, ang mga kalaban niya, may mga alien ba? May mga
0: yes. Okay. Ang kalaban niya dito ay mga cyborgas, una sa lahat.
1: Cyborgas
0: ay mga bading na parang naging cyborg.
1: Oh.
0: So parang silang zombie na may mga kung ano-anong contraption sa katawan. So sila yung nanggugulo sa bayan. At ang kanyang number one na nemesis ay si Varda. Si Varda na isang parang drag queen yung itsura niya. Magandang drag queen siya. At she's also from another planet. At meron pa siyang isang kalaban dito, yung general na umampon sa kanya.
1: May ganung conflict.
0: Yes, may ganung conflict pa. Isang general na homophobic.
1: Oh,
0: so malalaman niyo sa kwento kung paano naging connected yung tatlong kontrabida against Badinger Zee at kung bakit siya tinutugis ng mga ito.
1: Interesting. So, direct bukod sa empowerment ng or pag-empower ng LGBTQIA+ community, ano pong mensahe at values ang nais nating i-impart sa ating mga reader nitong Badinger Zee?
0: Una sa lahat, ito yung nakikita ko na strongest message ng comic book, yung pagmamahal mo sa sarili mo, na unahin mong mahalin at tanggapin mm-hmm. kung sino ka bago ka matanggap at mahalin ng iba. Kasi dito sa kwentong ito, yung bida natin, reluctant superhero siya eh. Hindi niya matanggap yung superhero form niya or yung mm-hmm. true form niya as Badinger Zee from Planet Zee. Kasi taga dun talaga siya, hindi siya from Planet Earth. And sa planeta nila, walang konsepto ng sexuality.
1: Mm-hmm.
0: Parang malaya ka na maging
1: kung sino or kung ano yung gusto mong
0: maging sino man ang gusto mong maging. Mm-hmm. Hindi kinakahon ng mga tao na lalaki at babae lang. Kasi ang konseptong yan ay nasa planet Earth
1: right.
0: lang. Sa planeta nila walang ganyang konsepto. Pero dahil lumaki siya sa planetang ito at yun ang kultura, nahirapan siyang tanggapin kung sino siya. Kasi dahil malambot siya, nabubuli siya, nabubugbog siya ng mga bully
1: sa common experience.
0: Yes, diba? Common experience sa mga badingin. Even yung adoptive father niya, sinasaktan siya for being soft. Dahil kailangan ang lalaki ay matigas. At ang lalaki ay may tindi.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi kasi siya ganun. So, ngayon, naging superhero naman siya na parang tanggap ng lahat dahil inililigtas sila. Naging question ngayon sa sarili niya yun na superhero ako at gusto ko ng mga tao dahil superhero ako at natutulungan ko sila. Pero paano kung hindi? Katulad ng mga cyborgas. Yung mga cyborgas kasi mga kinidnap sila na bading eh. Doon sa town nawawala yung mga bading. And then nung dumabas sila, mga cyborgas na sila. So bakit sa akin, sabi ni Badinger Zee, parang gustong-gusto niyo ako. Pero sila, wala kayong simpatya.
1: Mm-mm.
0: Nung nawawala sila, niwala man lang nag-worry sa inyo.
1: Walang naghanap.
0: Walang naghanap. Diba? So, question sa kanya yun, hindi niya matanggap yung true form niya as a superhero na superhero nga ako, pero
1: bading.
0: Ano pa rin ang tingin sa akin ng mga tao?
1: Ang interesting niya, ang dami, ang lalim ng layers mm-hmm. ng kanyang mga dilema sa existence niya. Una na dyan yung kanyang pinagmulan kasi na mm-hmm. doon iba rin yung layers ng kanyang anong pagkatao supposedly. Kaya lang dahil nandito siya sa Earth at na-experience niya yung iba't ibang atrocities at saka mga discrimination, iba rin yung naging dynamics ng kanyang personality.

0: personality. Yan, mm-hmm. Direct. Nitong April po, ay inilunsad naman niya itong chapter 3 nitong series natin. Ano yung naging bagong development at saka may mga characters ba na dapat nating abangan?
1: Yes. Definitely, sa chapter 3 na nirelease natin, mas action-packed siya. Ang dami niyang action sequences. At mas lumalabas na dito yung mga kontrabida. At kasama sa kontrabida ang bayan. Dahil ultimo ang bayan ay nagiging complicit, yeah, sa oppression. Parang yun yung strong statement niya na nililigtas niya yung bayan. But at the same time, yung bayan ay kasama sa panggigipit sa mga tao sa fringes, mm-hmm, katulad ng LGBTQI people. So, hindi lang naman LGBTQI yan eh, pwedeng IP, indigenous people. So, at kasama yung community sa panggigipit sa kanila. So, nakikita mo dun kung paano yung puwersa ng people in power, people with divine power, and even people of the community are all complicit, mm-hmm, of oppression. So, ganun ka-strong yung statement at book 3, oh, sa chapter 3, no? Yung chapter 1 kasi introduction to the world. Yung chapter 2 is inintroduce na yung kung paano tatanggapin ni Badinger Z, mm-hmm, yung true identity niya at kung ano yung nangyayari sa bayan, no? And then chapter 3 na is tungkol sa kung paano nangyayari ang oppression.
0: So mas maklaro na kumbaga dito yung pagpapakita, mm-hmm, ng mga paglaban niya sa iba't ibang forces.
1: Correct.
0: Including the community itself.
1: Yes.
0: Direk, pag-usapan natin yung creative process, mm-hmm, niyo. Paano nagsimula itong paano ka nagsisimula sa paggawa ng Badinger Z? Inuuna mo ba muna yung, mm-hmm, characters or, mm-hmm, yung world? Ano po yung inyong proseso?
1: Sinulat ko yung buong kwento
0: in a narrative
1: yeah, form, uh-huh, na kung paano siya nangyayari, mm-hmm, kung paano siya nilalatag at kung paano bumubuka yung kwento at kung paano nagde-develop yung character. And yung pagsusulat ko na yan, it's around 15 pages of, wow, story. Doon ko ngayon hinati-hati by chapter. And from that, from the narrative, saka ko ngayon siya i-break into storyboard and panels. So medyo mabusisi yung proseso, yeah, kasi kailangan pagkasyahin mo yung kwento sa 25 to 30 pages with 4 to 6 panels. And minsan, kailangan isang image lang yung makita para walang visual fatigue, mm-hmm, no? Kasi iba ang art of graphic novel eh. Kailangan may bagong experience sa mata mo habang nagbabasa ka, and at the same time, nai-imagine ng viewer, kahit na may maganda ka ng drawing, mas nai-imagine pa nila yung kwento at kung ano yung nangyayari. So, from there, I work with an artist, no? At pinag-uusapan namin yung execution. Mm-hmm. Kung tama ba yung framing, tama ba yung action, even yung nuance, no? Parang example dito na sa... Yan, pinapakita ngayon sa screen, no? Yung nuance ng pagiging Badinger Zay niya, kailangan lumalabas.
0: May pilantek,
1: di ba?
0: Very obvious yung, ayun, yung pagkembo.
1: Correct. Kasi superhero, action. Correct. Pa, pero dapat, paano niya ma-maintain yung pagiging flamboyant at Badinger Zay niya, di ba? So, yun, pinag-uusapan namin maigi yung detalye. Mabusisi siya, pero it's a fun journey. Mm-hmm. At hindi rin naman siya nalalay sa trabaho ko bilang director.
0: Correct.
1: Kasi... as a director, whether short form or commercial or full length, kailangan alam mo kung paano gawin yung kwento sa pinakamaliit na beat niya. Eh. Like, kung pelikula, naka-shotlist ka or storyboard, mm-hmm, diba? Lalo na pag commercial, naka-storyboard.
0: Correct. As in, frame by frame.
1: Frame by frame, diba? So, nasanay naman ako sa ganung klaseng proseso, kaya hindi ako nahirapan na...
0: Nung tumawid
1: ako sa comics.
0: direct, very explicit yung mga gay lingo dito. Yes. No? Kasi I was able to watch yung naging reading nung nakaraang pick-off.
1: Mm-hmm.
0: Ano po yung, ano yung mga feedback ng mga readers tungkol yeah. dito?
1: Initially, syempre natutuwa sila. Pero, unknowingly, naiintindihan nila yung lingo kasi it's part of our language, yeah. 'di ba? Deadma. Carry.
0: Kabugsh.
1: 'Di ba? Carry, 'di ba? So, ang dami kasing gay lingo na naging colloquial na term yeah. na sa mga Pilipino. Pero ito kasi mas deep gay lingo siya eh. Like I guess mas naiintindihan siya kapag Gen Z kasi malaro sa words ng Gen Z. Although gay lingo is hyper colloquial siya no, sa community, but if you have a high IQ, you can already understand.
0: Gets na gets.
1: No? Gets na gets mo eh. Kasi parang it's really a matter of contextual clues or interconnecting words, di ba? To me, the treatment is treating it as any language because gay lingo is a way for you to communicate. And just because it's being used by the community, it doesn't mean that it shouldn't be respected. It's a way to communicate.
0: Correct, correct.
1: It's a way to tell stories, no? And through the gay lingo, I think maganda rin siya na maging discourse because part siya ng evolution ng Filipino language. Araw-araw
0: na-encounter
1: mo yan
0: natin,
1: sa kalye, o. sa opisina.
0: Tsaka ngayon sa social media,
1: sa bahay,
0: direct,
1: sa social
0: diba?
1: Media. Even formal news report, yeah, diba? They use it.
0: Embraced na talaga siya.
1: So, alam mong nandyan yung gay lingo. And the more that we use it, and the more we expose it, the more we're gonna have a more understanding of what the community is all about and ano yung pinagdadaanan ng mga tao. And this is a way to really bridge the gap. Yung communication is the way to bridge the gap. Parang, sana nga ang pangarap ko dyan kung may makabasa na hindi marunong makaintindi ng gay lingo, i-approach niya isang friend niya or office mate niya or classmate niya.
0: Ano to?
1: O, ano ibig sabihin nito? Diba? It's a way for you to connect to people and as human beings, importante sa atin na nagko-connect tayo right. sa isa't isa. Walang division. Ang division naman nangyayari is because hindi tayo nagkakaintindihan.
0: Hindi tayo nag-uusap.
1: And what better way to understand each other is to communicate.
0: Correct. For a shared understanding po.
1: Yes.
0: Ano, especially. Direk, bilang isang self-published author, ano yung mga key takeaways mo throughout your journey dito sa pagbuo ng Badinger Z?
1: Kailangan mong maging seryoso sa gusto mong gawin. Gusto kong gumawa ng comic book.
0: Gumawa
1: hindi
0: ka.
1: Ako expert sa pagdo-drawing. But I have the imagination. I know how to break it down.
0: Mm-mm.
1: I know every detail of it. Gagawin ko yan. Number one, you need to have a commitment. Importante yon. And with that commitment, dapat meron ka ding acceptance. Kailangan mo rin tanggapin that it's not an overnight success. Kailangan mong paghirapan lahat ng bagay.
0: Correct.
1: At hindi lahat kayang akapin yung art mo or yung ginagawa mo. But you don't have to think about that. Ang kailangan mong isipin is, para kanino ba yung kwento? Kanino mo ba ito kinikwento?
0: Mm-mm.
1: Hindi naman kasi lahat ng tao interesado na magbasa ng drama or hindi rin naman lahat gustong magbasa ng horror. Or thriller, di ba? Or action. Iba-iba tayo ng gusto eh. Kailangan mong tanggapin yun. Kailangan mong i-embrace yun. Ang importante ay na isa sa buhay mo yung pangarap mo na gawin. At nagkikwento ka at patuloy mong kinikwento yung istorya na sa tingin mo ay it can represent even just one soul na pag nalaman niya na may ganito palang kwento about someone na parang kapareha ko, I feel like I exist. I feel like may nakakita sa akin. I feel like may nakarinig sa akin. Yun for me is a takeaway. No? And syempre, iniisip ko pa rin kung paano siya babawiin dahil may cost yung pagpiprint, and hindi mura, no? Hindi mura magpaprint ngayon compared siguro nung time na merong comics and nung time na popular pa siya. Importante na alam mo yung realidad mo ng
0: at saka props to you direct, no? Kasi ang courageous nung bilang first ano mo to, published works mo to, dead mo muna sa kahit isipin natin na niche mo yung market nito, eh. So at kumbaga talagang pinush mo kung ano talaga yung gusto mong isulat. Ngayon pong Pride Month, direct, ano yung mga sunod na pangarap mo para sa Bading Gersey at ano pa yung mga aspirations mo para naman sa future ng LGBTQIA+ literature, yung queer literature natin and storytelling sa bansa?
1: Ngayong Pride Month, ang pinapangarap ko sana sa Bading Gersey ay

0: and that they can be superheroes too, na hindi exclusive mm-hmm. sa hetero ang pagiging superhero right. at na makita rin ng mga tao ang homophobia ay hindi makatao dahil lahat naman tayo ay nilikha
1: pantay-pantay
0: at nilikhang pantay-pantay yeah. So kung kaya maging superhero ng hetero, bakit hindi kaya ng LGBTQIA member, 'di ba? Yun yung isa sa gusto kong i-push dun sa kwento ng Badinger si especially now in celebration of Pride Month. And yun din naman yung ano pinagdadaanan ni Ading ni Badinger mm-hmm. si yung pride to be who he is, the pride to be someone who can stand for humanity. At maraming superhero sa LGBTQIA. Sana yun yung maging reflection eh. Maraming guro, maraming tagapagtanggol.
1: Breadwinners,
0: yeah. OFWs, di ba? People who are fighting for human rights, people who are doing unseen things, mm-hmm. di ba? Yung mga bagay na hindi naman kailangan i-publish sa social media. Pero ginagawa nila dahil gusto nila makatulong, gusto nila maka-inspire. And these people are from the LGBTQIA, di ba? So, it's a recognition of
1: the hard work.
0: The hard work and the heroism of LGBTQIA members. Yeah. And also, for the literature naman, sana mas marami pang ma-encourage to tell their stories. To write about their challenges mm-mm. or their dreams and even, you know, even through stories of how they are able to topple all the hardships surrounding them and how to ultimately become human. Yun yung pinaka-importante. And hopefully, mas ma-encourage pa yung mga LGBTQI. And we are in a modern age now, no? That people are more discerning. So, sana, babalik ako dun sa, unang takeaway ko sa kwento ni Badinger, si yung mahalin natin yung sarili natin. Dahil tayo yung unang magmamahal sa sarili natin bago tayo mamahalin ng iba.
1: Ang ganda nun, Direk. And of course, ang sana, aspiration din natin mas maraming magawa pang mga ganitong literature at mas marami ding bumili at sumuporta.
0: Yes.
1: Speaking of which, Direk, promote na natin ang Badinger Z. San po namin ito maaaring mabili?
0: Yes, sana bumili kayo ng Badinger Z comic book. Available to sa Shopee and Lazada. Also, you can search for Badinger Z. Yan yung spelling niya. B-A-D-I-N-G-G-E-R dash Z. Or you can also search for my name, Real Florido, Badinger Z. And doon, makikita nyo where to order. Or you can message me on my social media accounts at Real Florido. Hanapin nyo lang ako. Sa lahat ng social media, that's my handle, at Real Florido. Sana po ay supportahan nyo ako kasi kailangan ko pong ipagpatuloy na matapos na ito. Yeah. Chapter 4 is coming out this year.
1: Yay!
0: Yes! At sana ay mag-move on na ako sa ibang kwento kasi marami pang nasa pipeline.
1: And maraming salamat po, Direk, sa inyong pag-share ng inyong oras at ang kwento ng Badinger Z sa amin dito sa Read Pinoy. Thank you so much po ulit, Direk. Maraming salamat po kay Direk Real Florido, ang ating special guest para sa ating Creator Spotlight.
0: Thank you, Lowell.
1: Para sa makabuluhang kwentuhan at talakayan sa local book publishing at creative industry, tumutok lang po kayo dito sa amin tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon sa Radio Magazine 1278 kHz AM. Live nyo rin po kami na pakikinggan sa The Capital FM, pati na rin sa Facebook page ng The Capital. Abangan nyo din po ninyo ang aming replay tuwing Linggo alas 5 hanggang alas 6 ng hapon sa Radio Pilipinas. Bukasin po ang Read Pinoy sa inyong mga mungkahe. Magpadala lamang ng mensahe sa aming social media accounts o kaya mag-email sa communications@books.gov.ph. Sa ngalan po ng mga bumubuo ng Governing Board ng NBDB at ng lahat ng masisipag at mga dedikadong kawani ng National Book Development Board sa pangunguna ni Edie Charisse Aquino Togade, kami po yung nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay tuwing Miyerkules ng hapon. Ako pong muli si Lowell Alojado at magkita-kita tayo next week dito sa Read Pinoy!
2: Sumayin niyo ang isang oras na makabuluhang talakayan.

0: kasama ang National Book Development Board. Hanggang sa susunod na Miyerkules, ala una hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine, 1278 kHz.
1: Ito ang Radyo Magazine.
2: Radyo Magazine.
1: 1278 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab.
2: Collab.
3: FM 2, the Capital.

0: Susunod na ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 dito sa Capital 104.3.
1: Capital 104.3.
0: The AM and FM Collab.
2: Pitong minuto makalipas ang alas dos ng hapon.
3: Buwang trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwang trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwang trabaho, kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwang trabaho, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Walong minuto na po makalipas ang alas dos ng hapon. Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang Juan Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa inyong mga talapihitan sa AM. Sa FM, nasa 104.3 The Capital po kami. At sa lahat ng social media platform. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share sa aming pong social media platform, ay mag-like, mag-follow at mag-share na po. Lalong-lalo na ang aming pong Facebook page na mayroong 1.7 million subscribers. At sabayan din po tayong napapanood sa pamagitan po ng free TV. Kung mayroon po kayong TV Plus, nasa Channel 3 po kami. Kung merong Afford the Box, nasa Channels 45 to 49 po kami. Ako po si Jamie Quinto. At syempre kapag ka-araw ng Miyerkules, ang lagi nating kasama ang ating regular co-anchor. Ayan, ang radio program host sa Radyo Magazine. At syempre pa, ang multi-awarded global master coach, ang life coach ng bayan, ang ating ipinagmamalaki. Syempre, ngayong Pride Month, napakaganda ng ating pag-uusapan tungkol sa inclusive leadership. Ang laging mabango at laging fresh, kahit nangangarag. Sana all laging fresh at saka mabango.
4: Diba? Yun na ka lang kasi ambag ko, partner. Sa class mamaya, yun na lang ambag ko. Okay na yan.
2: Diba? Oo. Kahit ngarag, maganda pa.
4: Oo. Din. Last diba? Na to today. Oh, Diyos ko, maitawid. Sabi mo nga kanina, ibigay mo na sa akin, Lord. Yan.
2: Magandang hapon, partner.
4: Maganda pa rin, partner. Oo nga, alam mo naman, 'di ba? Marami tayong nagaganap.
2: Ang daming ganap kumayod. Sa buhay mo.
4: Alam mo naman kabuuan ko ngayon, diba?
2: Yes, Pride Month. Yes. Ayan.
4: Uh-oh. Happy Pride everyone.
2: Oh, happy Pride. Mm-hmm. At ngayon nga ay ang ating pag-uusapan, tamang-tama, mm-hmm, inclusive leadership. Yes. Alam mo, it's funny ha, dito sa office namin. Hindi ko nasasabihin kung sino, pero hindi, tinanong niya ako ano daw yung ibig sabihin ng ano, inclusive leadership.
4: Clue.
2: Diba? Basta mamaya. Parang ano lang, parang, ha? Hindi mo alam.
4: Ay, bulong mo sa akin. Sabihin ko sa kanya, makinig lang siya, sabihin mo, di ba?
2: Hindi, kasi siguro not everyone ay talagang, ano pa, aware
4: doon sa part na yun.
2: Makaakala nila parang inclusive yung isasama mo lang. But it's ano, very particular pag kayong, di ba yung sinasabi nila na inclusivity, talagang...
4: Siguro sige, pasadaan natin ng konti para na, ano, matahimik yung kaluluwa. No? Nagtatanong, inclusive leadership, ang ibig sabihin nito, partner, ay yung kind of leader ka that makes everyone feels ano, heard, mm-hmm, 'di ba? Yung parang included, respected, uh-oh, and uh-oh, valued.
2: Uh-oh.
4: So hindi lang basta sinama ka for the sake of na pamparami ng mga tao, 'di ba? It uh-oh means na kinikilala no leader mo yung ambag mo at yung value mo.
2: Alam mo, parang napaka-timely niyan bukod sa Pride Month kasi, di ba? So, ibig mong sabihin, yung halimbawa, yung kailangan ma-feel nung hindi lang siya basta bumoto tapos nawala.
4: Oh.
2: Diba? Kaila...
4: After 3 days. Sa bagay, oo.
2: Diba? So, kailangan yung ma-feel din uh-oh na... Ano?
4: Saka ang pagiging inclusive leader, partner, dapat uh-oh open ka sa feedback.
2: Oh,
4: 'di ba? Kung may sinasabi yung mga halimbawa,
2: hindi mo kaalyado.
4: Oo, 'di ba? Whether minority or yes maliliit na grupo lamang, 'di ba? 'Di ba?
2: True naman.
4: May ganun naman sa, well, sa opisina kasi maraming mga kultura, partner. So, dapat hindi lamang yung sinasabi na nakararami yung pinapakinggan, but rather mm-hmm yung mga maliliit na mga grupo rin or even mga individuals for it to become inclusive.
2: Oo, kasi may mga tanong pa nga na, kailangan daw ba halimbawa mag-out? Kailangan daw bang mag-out ako?
4: Mm.
2: Halimbawa, closeta ako.
4: Mm-mm.
2: Kailangan daw bang mag-out ako para mas matawag na masabing inclusive?
4: Oh. Ayan na naman tayo, eh, 'di ba? May mga ina-out na naman nga din, 'di ba? Pero at the end of the day, partner, ang pag-out, lagi ko kasi sinasabi, personal choice yan kung kailan sila ready. Now, ito na yung chika dyan. Kung alam mo naman na talagang may i-out yung isa, di ba? Wala ka pa rin karapatan na pangunahan. Di ba?
2: Kahit na halimbawa, yung sabihin mo, yung ano, yung merong mga kumakalat na memes na may pahawak sa dibdib. Oh. Hindi maganda.
4: Diba? Yung mga ganyang level, wag mo muna. Kumbaga, personal choice na ng isang tao. At may mga reasons kung bakit hindi siya nag-out, perhaps. So, yun dapat yung titingnan natin. Kasi kung safe naman, safe, quote-unquote, ang isang environment, meaning receptive sila at feeling niya, eh, hindi siya i-judge, walang magiging problema pagdating sa ganun.
2: Okay. So, talagang ano, napakahalaga ng inclusivity, tapos yung pag-out, again, ha, hindi ibig sabihin na kailangan ay mag-out kayo, as in, out-out.
4: Totoo, kasi work, partner, balikan natin, di ba? May ambag ba yung sa trabaho mo?
2: Oo, diba? Tama naman.
4: Meron
2: tama
4: ba?
2: Naman.
4: So, unless may ambag, di ba? Hindi mo kailangan.
2: Oo, parang religion lang yan, eh, di ba? Halimbawa, inatake yung pagiging BOBO mo, di ba? Tapos sasabihin mo dahil, ano, yung pagiging religion.
4: May mga ganun.
2: O baka kung ano pang masabi.
4: Huwag natin i-weaponize ang gender or religion.
2: Yes.
4: Partner. Kahit hindi Pride Month, ever. Kasi wala pong value dun sa trabaho kung hindi naman makaka-apekto talaga.
2: Bakit importante, partner, ang tinatawag na inclusive leadership?
4: Okay. So, napakahalaga nito, partner, nowadays, lalo pa't mataas ang mga
2: pag-walk
4: out, pagre-resign, di ba? Pagtanggal.
2: Pagbaliktad.
4: Oo. Na malapit na. Mga pag-aalok, di ba?
2: Oy, pero alam mo, si Pinuno, gustong-gusto ko siya ngayon. Kasi bukod sa mahal niya tayo. May mga sinasabi siya talaga na ano, like ang bawa, parang ano daw, wag magmamalinis, ganyan. Sabihin din na may inalok din from the other side. Yung mga alokan na ganyan. Ikaw, ano bang mga, magla-live selling ka ba?
4: Kinakabahan ako dyan sa mga tanong mo. Basta ang sa akin, authenticity, partner, di ba? At transparency, kahit saan naman. So, part yun na pagiging inclusive din, ha? Sa leadership. Kasi kailangan malaman ng mga constituents mo, ano ba talaga yung stand mo? Yeah. Hindi pwedeng you would just go with the flow. Example lang to, ha? Kung head ako ng company or halimbawa president ako, diba? Dapat pinapakinggan ko. Dapat may say ako kapag may mali na nagaganap. Hindi pwedeng tahimik ako dahil yung majority tahimik. Dapat ikaw ang voice of reason for your company.
2: At saka, syempre kung halimbawa presidente ka, hindi ka naman presidente lang ng gusto mo lang ng mga tao. Presidente ka
4: ng lahat.
2: Lahat. Uh-oh. Diba? Kahit na gaano pa ka minority yung mga yan. Eh lalo na ngayon, patas na ata ng
4: as of this moment, di ba? Pero again, dapat ganun yon. To be inclusive means hearing everyone out. And dapat ma-feel din ng mga tao na pag nagsalita sila, hindi sila matitreten. Kasi baka yung iba, oh, nagsalita nga, tinakot mo naman after or nawala na sa position after. So,
2: o know. Di kaya naman, di ba, lagi lang nagla-live.
4: Oo. Sa,
2: parang nagla-live selling daw. Yun yung mga, ano.
4: Wala naman masama mag-online partner kung may mga force majeure. Diba? Wala namang masama sa ganun talaga. Kasi ako halimbawa, umuulan naman talaga ng sobrang lakas. Ba't ko naman ibubuhis naman ang buhay ko, diba? But again, case to case basis. At kung ikaw ang head, hindi naman pwede hinayaan mo yung mga tao mo na nagbubuhis ng buhay nila, ikaw na wala.
2: Tama. Diba? Kumbaga pumasok sila. Tapos kawawa naman. Kasi halimbawa, ikaw pala yung may say para magbukas ng aircon.
4: Dapat ikaw consider mo rin how would to make leadership inclusive partner, you have to consider how would your constituents feel. Diba? Para ano ba yung pagdadaanan nila? Hindi porket halimbawa, example, top management, safe tayo. Carry lang yan, papasukin mo na sila.
2: True.
4: O kaya, yung mga ganito, wag nang bigyan ng bonus, ba ito lalang top performer natin. Ano yung mafe-feel nila? Diba?
2: Actually, pag minsan, ano, ako ang tawag ko dun sa mga ganong mga leader, masyadong makasarili. Like halimbawa nung time ng COVID, 'di ba? Di mo man lang talaga kamustahin yung tauhan mo, 'di ba?
4: True.
2: Oo,
4: true.
2: Tapos kumbaga parang yung sabihin na natin na ano na wag nang ano, kumbaga parang kumustahin mo at tignan mo kung kakayanin nga nila na trabahuin yung pinapatrabaho mo, lalo pat kulang kayo sa manpower.
4: Totoo. So, diba? Yung compassion na yon, it's part of ano, pagiging inclusive din, partner. Ako naman, ang tinitingnan ko dyan, pag sinabi mong inclusive ka, dapat courageous ka. You should be ready to go against what most people are saying kung yun ang tama.
2: Oo, hindi yung popularity contest na.
4: Hindi ka takot na ma-cancel kasi true. Alam mo, ginagawa mo yung tama at nararapat.
2: Oo. Okay. Alam mo kung minsan pa ha, yung mga parang canceled culture na ganyan. Parang ano yan eh. Sa akin lang ito ha. Parang kung minsan parang blessing pa nga yun eh. Kasi, di ba, makikita mo kung sino talaga yung ano, yung organic at hindi mga troll lang, di ba?
4: Saka minsan eye-opener nga siya, di ba? For the people na sometimes yung kinancel natin, in the end, siya pala ang hero, di ba? May mga ganun.
2: Tama naman. Oo, kaya talagang ano, sana po naaaliw kayo sa aming mga banter. Di ho kasi... Hello po, kay, ano ito, Ethan Matt Baluyot. Sabi niya, nanonood siya from Capas, Tarlac. At si Mami Clarina Celis. Ayan. At si Tita Sanggalang watching from Mandili. Ayan. Okay. So, kumbaga parang napakahirap maging leader, no?
4: Kasi, oo naman.
2: Kumbaga parang kailangan mo pakibagayan lahat ng klase ng ng ano ng tantrums ng tao, hindi ba?
4: Yung saka gunner the days partner na nung sinaunang araw natin, di ba? Ang leader pag nilagay ka diyan, ibig sabihin paglilingkuran ka. Diba? Pero ito ngayon baligtad eh, ikaw ang maglilingkod dun sa mga constituents mo. So that means sacrificing sometimes even more than what your constituents are doing.
2: Oo. Pero kung halimbawa sa company naman, sa setup, ay hindi pa pala company yung pinag-usapan natin kanina.
4: Ako nasa impression ako applies to all.
2: diba? Bato-bato sa langit, tamaan, huwag magalit. Okay. anyway, so sa ibang kumpanya naman tayo. O kanina kumpanya. Sa ibang kumpanya.
4: Sige.
2: So, kung ano, kung halimbawa ito, ang pinag-uusapan natin is inclusive leadership. Okay, so sa company, paano ka magiging inclusive leader kung halimbawa ay sabihin na natin na mas matanda yung pamumunuan mo. Diba? Kasi kuminsan, ano yun eh, from outside ka eh. And then,
4: tatansyahin ka na naman.
2: Ilalagay ganyan. Ka doon. And then, some would say, nabuhay naman kami ng wala ka dito eh. Or, ganito na to tumatakbo yung policy namin eh. Parang ganun.
4: If I may give my two cents worth pagdating sa ganyan, any leader, lalo na kung outsider ka partner, dapat ang una mong gawin, kausapin mo muna yung mga tao. Huwag ka lang mag-rely sa reports. Kumbaga, gawin mo organic yung relationship mo with each other. Uh-huh. I remember I used to have a boss na ganun every day. Uh-huh. Simula janitor, driver, kinakausap niya, small talk every day. And lahat kami merong coffee moments with him one-on-one. That is how you should alam mo yun. And ang daming empleyado yun siguro at the time, mga nasa 60 plus. Uh-oh. So imagine yung, alam mo yun, yung effort na ganun. Uh-oh. Pero it made people stay.
2: Oo.
4: So yun.
2: Oh, kasi and value. Isipin mo naman, hindi ba? Kumbaga parang, para tumakbo yung isang kumpanya.
4: Oo.
2: Diba? Nandiyan dyan, kailangan mo ng gwardiya, ng...
4: Correct.
2: Yung mga maliliit.
4: Oo, totoo.
2: Oo. Actually, mas kuminsan, mas marami kang makukuhang chika dun sa mga...
4: Lalo na sa mga receptionist. At secretary ng mga boss. So, ako talaga, I swear. Firm believer ako ng ganun. Tsaka, at the end of the day, partner, you would be surprised. Yung nuggets of wisdom nila, kasi very raw.
2: Oo.
4: Diba? Dun mo mapupulot minsan yung solusyon. Tsaka appreciation for what you do.
2: Oo. Or di kaya, di ba kung minsan, lalo na sa, tama ka, no, dun sa mga secretary, sasabihin, ilang beses ka, bawa nagpapa-appoint, tapos sasabihin nun, kasi po, wag po kayong pupunta ng gantong,
4: diba? May tips.
2: Lagi siya, hindi, di ba, ako minsan
4: may
2: sasabihin,
4: insider tips na,
2: sasabihin, kasi, laging, laging, bawa, gantong oras siyang umaalis, kapag ka ganitong araw, ganon, di ba? Oh, kaya kailangan talagang more chika kayo.
4: Para updated sa latest. Oh.
2: Ah, ito, meron tanong dito. Ano daw po kaya ang mga bagay na maaaring makapagpabago sa isang leader na hindi inclusive?
4: I think I need further explanation pagdating dyan. Ang ibig sabihin ba nito is ano yung para mga turning point na mangyayari sa kumpanya kapag hindi inclusive ang leader? Tama ba yung intindi ko, partner?
2: Or siguro, ano yung pwedeng makapagpabago ng dynamics sa loob ng opisina, paano yon, mga katangian ng leader?
4: So ano ang mga katangian ng inclusive leader? Ganon.
2: Okay.
4: Okay na daw.
2: Okay, sige.
4: Dali natin ko usap naman pag ganyan. Okay.
2: So pag-inclusive,
4: Ang leader, of course, number one, very open-minded. Open-minded in a sense na nagwo-welcome ng feedback. Yeah. Nagsusulisit ng advice even from people na mas mababa ang rango sa kanya. May consistent at cohesive na treatment sa lahat.
2: Mm-mm.
4: Okay? Next, nagbibigay din ng mga innovations on how to improve the company's culture. So, ibig sabihin, may suggestions. Yan yung sinasabi mo kanina, partner, na pag, yan na yung nakagisna natin. If it's not working, then meron kang ambag na suggestion.
2: Uh-oh.
4: And then, pinaka-importante doon, partner, yung collaborative siya.
2: Uh-oh.
4: Ibig sabihin, I co-create with you. I lead with you guys.
2: Uh-oh.
4: So, kasama kayo doon, support ako, side by side tayo, hindi yung ako yung nasa harap. So, side by side tayo, we would run the company together. Parang gano'n.
2: Kumbaga parang hindi lang basta utos ng utos.
4: Oo.
2: Kailangan, kumbaga parang ipakita mo naman, kaya nga mag-lead ka ng way.
4: Oo, nakasama ka. Diba? Kasama ka dun sa hirap nila, karamay ka nila. You're not just an authority figure, but a team player as well.
2: Okay. So, may mga pagkakataon naman, like ito naman, halimbawa, kung minsan, no, sa isang kumpanya, medyo, sabihin natin, may edad na, no? Kumbaga parang may edad na, and then, paano mo naman pakikibagayan yung mga younger generation sa iyo?
4: Siguro, isa pa na trait siguro na pwede natin idagdag din, partner, doon, no, is yung tinatanggal consciously ng isang inclusive leader ang mga bias niya pagpasok niya sa isang kumpanya. Example, kung pumasok ako dito puro thunders, syempre meron na medyo fresh pa tayo, di ba? Halimbawa lang, kung fresh pa ako, tatanggalin ko yung notion na pag thunders or matanda, luma na mag-isip yan, hindi na trainable yan. Now, kung bata naman, ay makulit to, walang alam to. So, tatanggalin natin yung mga ganon consciously, and you would also verify. Pwede yung ganon, small talk, hindi offensive yun ha, na parang, halimbawa Gen Z, turuan niyo naman ako about Gen Z. ano bang culture natin, anong pinaniniwalaan natin, any ways of working natin, so that it would be harmonious for both sides. Tama, na hindi lang run by bias.
2: Oo. Even kasi sa mga jokes, hindi ba?
4: Oo. Kung hindi nasasakyan ng mga ano, di ba, Devil Wears Prada circa 10 years
2: diba
4: ago.
2: Kasi kadalasan, di ba, mga jokes ngayon, yung mga, ano yun, napag-google ako noon, partner.
4: Charmaine.
2: Si Charmaine, si Vanessa, at
4: si Melanie.
2: Oo.
4: Meron pang bago.
2: May dalawang bago, pero...
4: Oo.
2: Sabihin ko ba?
4: Wag kasama sa company isa.
2: Hindi, akala ko wag nang sabihin kasi baka ma-insulto yung prutas.
4: Oh, di ba? Oh, yan. May nagre-reklamo diyan, partner. Oh, akala mo hindi tayo nakikita kayo sa ganyan. Dahil in 2024 na una daw bago ang prutas may ipis.
2: Uh-huh.
4: Kilala mo ba kung sino siya?
2: Sino?
4: Si Antonio. Diba? May ganun, wag nating kalimutan ang pinagsimula
2: Antonio.
4: Si Antonio. Ang nagsimula ng lahat. 2016 pa pala daw.
2: Oh, 10 years
4: tingnan
2: ago.
4: Tingnan mo.
2: Okay. Pero kasi funny.
4: Ito po ang napaka-educational na program.
2: Ang funny lang kasi. But anyway, ito, bakit kapag ka sinabi na ano, na inclusive leadership, ang connotation agad ay because of ano mga LGBTQIA+.
4: Pwede mo rin siyang itahi doon, partner. Halimbawa, inclusive leader ka, if you recognize the pronouns and the names ng mga tao. Example, kung gusto niya, she ang tingin niya sa kanya, edi she ka. Diba? Ganun lang naman yon. O kaya naman, ang name niya niya talaga is, halimbawa, Antonio, pero sa office, ano siya?
2: Antoinette.
4: Oo, Antoinette. O, Antoinette tayo, 'di ba? Ibigay yung hilig. Oo.
2: Okay.
4: Kasi that actually makes them feel respected and heard. Kung ano yung preferred ano nila, live names. Ayan.
2: Okay. Anyway, babalikan natin itong inclusive leadership. Sandali lamang, no? Ang oras muna natin ay 2:29 ng hapon. Magbabalik po ang inyong One Trabaho pagkalipas lamang ng ilang paalala.
1: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules. Para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS. Para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.
5: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
6: Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Butong asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
9: Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
0: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
0: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics and videos. Sure na meron dito niyan.
0: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Juan Trabajo.
3: Juan Trabajo.
0: Kasama si Jamie Quinto.
3: Juan Trabajo.
0: Juan Trabajo.
3: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Oras natin, 2:32 ng hapon. Nagbabalik po ang inyong Juan Trabajo dito po sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738 sa inyong mga talapihitan sa AM, sa FM, nasa 104.3. The capital po kami. Gusto ko yung ngiti mo. Bakit?
4: Uh-oh. Kasi basahin mo yung nag-comment na isa, si ano ba to, Ares. Tingnan mo.
2: Si Asik! Si Asik Ares, sabi niya.
4: Ayan, ako rin po.
2: Alam mo, napaka-witty nito ni Asik. Promise. Mm-mm. Yung mga hirit niya talaga.
4: Pwede siya dito, no?
2: Watching with my eyes.
4: Ayan.
2: Ayan, si Asik Ares. May ano sila, may program din sila dito.
4: Mm.
2: Every Saturday, yung Alerto 738.
4: Ayun naman pala.
2: 10 a.m. yun, di ba? Tama ba? 10 a.m. every Saturday.
4: Ayan. Ay, kasabay ko.
2: Huwag
4: na pala, okay na pala. Ayun.
2: Sa iba ka naman, iba yung
4: na-alerto nila, iba yung na-alerto ko.
2: Anyway, so kung matatawag ba na ikaw ay hindi mabuting leader kung hindi ka inclusive?
4: Oh, actually, partner, yes, so to speak. Kasi talaga? Iba-iba yung ano, yung epekto nito kapag hindi inclusive ang leadership ng isang tao.
2: Okay.
4: So, number one, siguro, ang titingnan natin kapag hindi inclusive ang leadership, number one, mataas ang resignation rate. Kasi syempre, not everyone would feel that they belong.
2: Mm-hmm.
4: Diba? And of course, ang belongingness ay isa sa mga human needs na dapat pinufulfill ng kahit anong group or organization.
2: Mm-hmm.
4: So number two, bababa rin ang performance. Kasi syempre, ang ma-highlight ay yung mga tao lang na, diba, magagaling. Paano yung mga iba? Diba? So number three, in terms of reputation also, kapag hindi inclusive ang leader, kakalat yung maliit lang ang industriya, partner.
2: Uh-oh.
4: So yung notion na yan, ang ibig sabihin nun, magiging bias ka sa paningin ng iba, which can work against

0: about it. Friend. Dapat kasi pinag-uusapan nyo yan, lalo pa kung close friends kayo. Halimbawa, na-promote isa. Ako ang, ano ko lang naman dyan is, dapat nga, di ba, proud ka kasi kaibigan mo. That's number one. Number two, the treatment should be based only sa work. Ang ibig sabihin nito is you can be friends outside, pero pag trabaho, trabaho.
1: Totoo yan.
0: Meaning, you would be graded or evaluated based on the merits of your output and not because how close you guys are.
1: Uh-oh.
0: And lastly, outside of work, wag na natin pag-usapan ang work. Pwede naman maging magkaibigan, di ba? So yun, kung hindi natin kaya yon and we would take it against us, again, not all feedback kung galing sa boss mo, naka-close mo, tapos medyo negative, epe-personalin mo. Di ba? Look at the merit of your work first and then come from there.
1: Oo, tama naman. Pero ako, masasuggest ko, partner, ito na, based on experience, kung halimbawa, tawag dito, yung nasa, ano ka na, kumbaga parang isa ka na sa mga boss, wag na wag kang kukuha ng kaibigan mo, I swear.
0: Ah, talaga?
1: Hindi, ako ha, ano, kumbaga sa experience ko, wag na wag kang kukuha yung talagang, yung personal na, na kaibigan, yung tipong...
0: I think ako naman, baligtad naman ako. Now, pag ako naman, halimbawa boss, I guess, same with business, di ba? Huwag ka daw makikipag-partner sa kaibigan mo, ganyan-ganyan. Ako hindi. I'm willing to work with friends for as long as may boundaries tayo. Ibig sabihin, pag work, mukhang, judge me pagka work.
1: Mukhang ano, hindi pa, mukhang magkaiba tayo ng experience.
0: Nagigets ko. May experience din naman ako hindi gaano maganda, pero it didn't stop me from, ako kasi ganun ako, if I can open doors for my friends, na alam mo yun, I would be with them, na ano, yes sa akin.
1: I mean, yung mga nakasama ko na before, na kaibigan ko, nakatrabaho ko, alam ko. Siyempre, kukunin ko. Pero what I meant was, yung halimbawa, yung hindi kayo nasa ibang industry and then
0: biglang kumbaga, may,
1: close kayo, pero gusto mo lang siya talagang tulungan, so kinuha mo siya, mga ganyan.
0: Ako kasi ang pananaw ko dyan, partner, sabi ko nga sa'yo, diba, pag ako kinuha ko ng friend ko, mas lalong gagalingan ko. Kasi mahihiya ako Diba, hindi ako magiging kampante, and more reason for me to actually, alam mo yun, reach out to others na nakapaligid so that there won't be any tension. Kasi lagi kasi, pag outsider ka, diba?
1: Ganun. Hindi. Kasi ako minsan, ang magiging tendency ay, alam mo yun yung aabuso si friend.
0: Correct.
1: Malakas ako kay, ano, boss or ano, yung mga ganon.
0: Na dapat hindi naman talaga. Kasi ang trabaho, ang basis po niyan ay hindi dapat padrino, kung hindi merits ng work.
1: Tama naman. Oy, batiin muna natin, partner, si Sir Rodney Aplan. Pakibati kami dito sa 98.3 DXJS Tandag. Ayan.
0: San yun?
1: Sa Tandag, sa Surigao to.
0: Ang galing mo naman sa...
1: May kakilala ko Huwag na natin pag-usapan.
0: Ayan, hello po sa Tandag. Ayan. Ngayon ko lang narinig kasi. Very honest
1: it's
0: naman
1: a small, ako dyan. Small nga ba? Pero somehow, it's one of the towns sa Surigao. Yun. Anyway. si Raymond Lonzon, tama po sir, sabi niya.
0: Alindon.
1: Alindon ang
0: sa
1: itinama.
0: Sa dami ng mga sinabi natin. Na-joke lang. Ayan, salamat.
1: Oo, salamat po. Uy, i-like, i-follow at i-share ninyo yung Radyo Pilipinas na Facebook page.
0: Correct.
1: Yung amin po mga provincial at sister station. Ayan. Nasa 1.7 million na tayo, partner.
0: Marami-rami
1: and na. Growing. Kaya i-like, i-follow at i-share nyo po ang aming Facebook page. Ayan. I-inclusive nyo kami.
0: Talaga, kailangan gawin yung ano yun, to, diba? Habit. Tuwing alas dos ng hapon.
1: At speaking of inclusivity, ito, yung ating mga budget peeps, ayan, yung mga ka-DBM natin, ang nangunguna na programa, time slot nila sa hapon. Dito, sa Radyo Pilipinas.
0: Sino pangalawa?
1: Kapag...
0: sinong pangalawa?
1: One Trabaho.
0: Oo, di ba? Congratulations sa team ng One Trabaho. Good job.
1: Oo. Ano yun ah, si Eric Vocal, ayan.

0: DBM, ayan, mm-hmm. ang team ng usapang budget natin, at yan ay alam mo sa brain ang kumbaga parang ang brains nito ay si Yusek Goddess Libiran.
1: Wow.
0: Oo, talagang ito yung baby niya, yung oo. Usapang budget natin. And talagang kumbaga sa ano ba 'yon? Sa saranggola ay umaalagwa ng husto.
1: Ano 'yung alagwa? Ano ba 'to? Minsan mahirap po kausap. Ano 'yung alagwa? Lumilipad.
0: Yung parang yung
1: or may iba pa ba?
0: Parang ano ba 'to? Sige.
1: Tingnan mo 'yung libro.
0: Hindi kasi di ba paano ba 'to yung di ba pag nagpapalipad ka ng saranggola, yung sasabihin sa'yo, alagwa mo, parang ganon. Yung...
1: Wala po kasi nagsabi sa
0: kumbaga parang ano, ilarga mo yung ano.
1: Bitawan. Parang context clues, no?
0: Basta, yung sa himpapawid, they are parang ano, umaalagwa.
1: Alagwawin.
0: Oo, parang ganyan. Basta yon, yun na yun.
1: Sila sige
0: yung,
1: po.
0: Sila yung number one.
1: Uh-oh.
0: Ayan, number one.
1: Alagwa.
0: Sa, oo, sa hapon.
1: Oo. Basta ako din ako sa number two.
0: Ayan, si Eric Vocal, si Pau, sino pa ba? Si Ford, si Tyron, si Richard.
1: Congratulations
0: Vargas.
1: Po.
0: Ayan, congratulations. Ayan. At si Nicole. Nung last time pala, nakalimutan kong sabihin, si Nicole.
1: Pakain naman po kayo.
0: Since number one na daw. Anyway, partner doon sa mga, doon sa mga, sabihin na nating subordinates na or sabi na nasa minority. So, sa mga nasa minority na
1: kumpanya tayo, no?
0: Oo, kumpanya 'to pinag-uusapan natin. So dun sa mga minority na they feel na hindi sila inclusive. Ayan. Paano nila ipaparating kay leader or kay presidente or kay boss na uy, sama mo naman kami dyan.
1: Okay. Oh. Dito papasok ngayon din yung role ng HR, no, to bridge yung mga concerns na yan. So, ibig sabihin nito, dapat merong regular feedback or check-in sessions. Ano nga ba yung mga needs nitong mga minority, quote-unquote, minority groups natin? Napapakinggan ba sila? Ano ba yung mga gusto nila? Now, there should also be a scheduled dialogue with the leader per se. Diba, hindi lang lagi kay HR. Ibig sabihin, mag face-to-face tayo, pakinggan nyo yung side ko, pakinggan ko yung side nyo, and then let's see what would help, diba? Para noon, you would feel na hindi ka lang belong doon sa ano sa mini group mo but rather as a whole collectively naka-integrate lahat.
0: Kumbaga parang wag umiwas. Oo, wag mag-live sa Facebook.
1: Wag
0: para
1: hindi
0: matend. Ay ano ba?
1: Oo, 'di ba? Yung para ganoon hindi pwedeng ano may silent partner lang. Kailangan lahat ano represented.
0: Ayun. Pero kung halimbawa ikaw ay nasa miyembro ka ng LGBTQA LGBTQIA+. Ayan.
1: Oh.
0: Paano mo maramdaman kung halimbawa ikaw ay inclusive nga? Kung halimbawa ikaw lang mag-isa and then, yun nga, no, hindi ka pa makapag-out sa kanila.
1: Uh-oh.
0: And then, yung mga kung minsan may mga inside jokes yan na parang...
1: So, I guess it's the role of the leader and the company to create events that would highlight their support for the minority groups. Example, yung nakita ko kanina may pride flag dun sa baba na dalawa, mahaba. Diba? Gusto kong picturean sana kasi nag-expect ako meron dito mahaba. Ayan, yung mga ganong klase. Or halimbawa, Mother's Day, diba? Halimbawa, meron ba mga ads for mothers? Ano pa ba? Pag Christmas ba, may mga children... whatever na mga ads. So, malalaman na kayo, or kung halimbawa, meron kayong mga employees na let's say Muslim or iba yung religion, do you actually acknowledge yung mga practices nila also?
0: Ayun. So that, kumbaga parang magiging one big happy family.
1: Oo. Diba? Yung parang the littlest things, magkano lang ba ang pride flag? Diba? Lagay nyo na yan. Pero, bukod sa rainbow washing, meaning yung paglalagay lang ng mga rainbow items or rainbow flags, dapat iparamdam nyo din. Nakalagay dyan, happy pride. Happy ba yung mga LGBT employees nyo? Kinausap nyo ba sila? Anong kailangan nila? Binigyan ba natin sila ng platform ngayon?
0: Ayun. Okay. Well, yung iiwan mo sa kanila na ika nga pwedeng pagmuni, ay, ito na naman, Tagalog na.
1: Alam ko yon, muni-munihan. Pag-isipan natin. Ayan. Siguro partner, ang pagiging inclusive revolves around the, ano, the core idea na lahat tayo tao at lahat tayo may needs. However, ang mga needs natin iba't iba, and the only way we can address them is by being respectful and mindful that we are different and yet we share the same goal with the company.
0: Ayun. I love it. Okay. Of course. At syempre, ano yung mga bago
1: sa'yo? Ayan. Ang bago sa akin, mamaya mag-exam ako. Finals last kaya, day na ng pasok. Oo naman. Kaya-kaya. Pinaghandaan na natin yan. And of course, Friday, Rise and Shine Pilipinas. Saturday, ayan, kasama natin ang City of Mandaluyong.
0: Oo.
1: Yung LGBT projects nila, including the Right to Care card for the, ano, mga LGBT couples na pwede na mag-make ng medical decisions nang wala ang family members.
0: Oh,
1: diba? Ayan.
0: Okay. Okay yan, ha? Mm-mm. Pero sa Mandaluyong.
1: Pati QC. Mandaluyong, QC, Cavite, Iloilo.
0: Okay.
1: So, konti pa lang, but we're hoping that it can be, alam mo, applied sa lahat. Kasi minsan, di ba, pag ganon, yun yung ano, sakit ano, ng mga tao minsan, eh. Mamamatay na yung ano, hindi makapag-decide kasi kailangan family member. Eh, minsan ayan, magkaaway pa, di ba? So, ayan, yun.
0: Oo, okay. Maganda yan. Magandang, ano,
1: true. Yan, topic, yan. Pwede rin dito yon actually, kasi health benefit ng ano yon.
0: Oo. Hindi kasi kung minsan, di ba, hindi halimbawa, nasa critical correct stage na, hindi papayagan na pumasok sa loob ng ano, kasi immediate family member lang po.
1: Parang yan yung ownership ng properties, di ba? Ngayon pinapayagan na rin. So,
0: I see. Ayun. Okay. Thank you.
1: Thank you.
0: Coach Mike.
1: Yes.
0: And happy Pride.
1: Happy always.
0: Ayan. Dito yan, buong buwan ng June.
1: Ako sa akin, sa programa ko, yearly.
0: Yearly. Okay. All year round.
1: All year round. Ganyan. Oo.
0: Okay. Ang ating pong kasama every Wednesday, ang multi-awarded global master coach, life coach ng bayan, and Rainbow Radio program host sa Radyo Magazine, ang nag-iisa, Mike Celis.
2: Buwang trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Dito po tayo, kooperasyon ng publiko kontra dengue, hinihikayat ng Malacañang si Raquel Bayan sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nananawagan ng Marcos Administration sa publiko na patuloy na suportahan ang kampanyang 4 o'clock habit ng Department of Health kontra dengue at iba pang sakit na dala ng lumok, lalo na ngayong nagsisimula na ang tag-ulan. Sa press briefing sa Malacañang, sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro na alinsunod na rin ito sa pahayag ng World Health Organization na ang vector control pa rin ang pangunahing paraan upang maiwasan at makontrol ang dengue cases. Ang 4 o'clock habit o alas 4 kontra mosquito ay nangihikayat sa publiko na isagawa ang taob, taktak, tuyo at takip upang maalis ang mga posibleng pamugaran ng lamok at maiwasan ang pagkalat ng dengue. Ayon kay Castro, ang tuloy-tuloy na pagpapatupad ng mga hakbang kontra dengue ay nakatulong ng malaki sa pagpapababa ng bilang ng kaso nito sa bansa ngayong taon. Batay anya sa pinakahuling datos ng DOH, bumaba ng 57% ang dengue cases sa Pilipinas mula sa 110,924 cases sa kaparehong panahon noong nakaraang taon, nasa 48,151 cases na lamang ito ngayong taon. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Buwang trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Tupad Brigada Beneficiary, nagpasalamat po sa Department of Labor and Employment o DOLE, si DK Zarate sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Lubos nga nagpapasalamat itong mga ilang Tupad Brigada Beneficiary sa Department of Labor and Employment. Ayon dito kay Aileen Addo, isang Tupad Brigada beneficiary, magagamit ang kinitang pera pambili ng school supplies ng apat na anak. Gayun din ang sinabi ni Ryan Dago, kung saan bukod sa nakatulong sila sa paglilinis at pagsasaayos ng paaralan, ay meron pa silang allowance na nagamit pambili ng mga kagamitan ng mga anak sa paaralan. Ayon kay Acting Labor Secretary Francis Tolentino, sa Calabar Zone, merong 3,766 tupad beneficiaries na dineploy para tumulong sa paglilinis sa 197 na paaralan at pinondohan ng 24.7 milyon sa buong bansa naman. Target magkaroon ng 240,000 na tupad brigada eskwela at may pondong 2 bilyong piso ng location mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7-3-8.
0: Oras natin, 2:51 ng hapon, mas mabilis na pagkakaso sa mga sangkot sa smuggling ng mga agricultural products. Ipinanawagan ni Senator J.V. Ejercito. Si Nim Fasuncion sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Inuwi ni Senator J.V. Ejercito ang matagumpay na operasyon ng Bureau of Customs sa BOC at National Bureau of Investigation o NBI sa pagkatapat ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Ito'y kasunod ng pagkakasabat ng higit 34.5 million pesos na halaga ng ilegal na importe na sibuyas at bawang. Ayon kay Ejercito, ang matagumpay na operasyon na ito ay malinaw na babala sa mga nasa likod ng smuggling na hindi palalampasin ng mga otoridad ang mga ilegal na gawain na sumisira sa lokal na sektor ng agrikultura. Kaugnay nito ay nanawagan si Senator JV na mas mabilis na pagsasampa ng kaso laban sa mga sangkot sa agricultural smuggling. Buo niya ang kanyang suporta sa isinasagawang imbestigasyon at sa pagsasampa ng kaso laban sa mga responsable sa smuggling, hoarding, profiteering at iba pang uri ng economic sabotage. Gayunman, giniit niyang hindi dapat matapos sa pagkumpiska lang ng mga produkto ang aksyon ng pamahalaan. Kailangan na niyang tukuyin kung sino-sino ang nagbigay daan para maipasok sa bansa ang mga ilegal na produkto at kung may mga opisyal ba ng gobyerno na posibleng sangkot sa operasyon. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Steve Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7-3-8.
0: House Speaker, suportado ang Philippine version ng Integrated 911 Style Emergency Medical System. Si Ms. Melanie Valdos Reyes sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Jamie, inihayag ni House Speaker Faustino Bojie D. III ang kanyang suporta sa panukala magtatatag ng isang pambansang Integrated Emergency Medical Service System na layong bumuo ng mas organisado, mabilis at pamantayang sistema ng pagtugon sa mga medical emergency sa bansa. Ayon kay D., hindi sapat na merong emergency hotline tulad ng 911 kung wala namang maaasahang mabilis at dekalidad na serbisyo kapag may tumawag dito. Noong Lunes, inaprobahan ng House Committee on Health ang siyam na panukalang batas na nagsulong ng institutionalisasyon ng naturang sistema. Layunin ng panukala na bumuo ng isang komprehensibong emergency medical service system sa pambansa, regional at lokal na antas. Kasama rito ang pagtatakda ng pambansang pamantayan para sa emergency medical services, pagsasanay at accreditation ng mga responders, pagpapalakas ng emergency dispatch system at regulasyon ng mga sasakyang pang-emergency. Ayon kay D., makatutulong ang panukala upang matugunan ang matagal ng kakulangan sa kakayahan ng bansa sa emergency response at matiyak na makakatanggap ng agarang tulong medikal ang mga Pilipino sa anumang panig ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7-3-8.
7: Happy birthday! Happy birthday!
0: Bati po muna tayo, belated happy birthday sa ating mga kasama sa Hanap Buhay, si Gina Mape, si Ate Gina, happy happy birthday, at si Miss Elena Luna Panganiban.
7: Happy birthday!
0: At happy birthday din, belated happy birthday kay Angelo Redaha. Angelo, happy birthday. Si Joel Jacinto, si Linda Velasquez. Ito si DJ Mitch Amurao. Si Maring Liza Zoriano, si Sheila Andres. Ayan, si DJ Mitch yan. Oh, happy birthday. At si Grace Asuncion.
7: Happy birthday!
0: At syempre, happy birthday sa aking bayaw. Ayan, twins sila. Oo, si Architect John John Sakdalan. Ayan, si Architect John Sakdalan at si Jojo Sakdalan. Ayan, ang mababait na kapatid ng aking partner. Ayan, sina John Christopher Sakdalan.
7: Happy, happy birthday!
0: Magpapaalam na po tayo. Maraming salamat sa ating po mga nakasama dyan po sa Marulas Transmitter at dito po sa studio, sina Engineers Marvin Toledana and Matet Segovia at ang ating po mga executive producers, sina Tez Ramirez and Isabel Silang. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon, mga kawan. Trabaho.
2: Buwang trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Ito ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab. Collab. Susunod na ang Radio Magazine. Radio Magazine. 1278. Dito sa Capital 104.3. Capital 104.3. The AM and FM Collab.

0: mga Mars, Momshies, pati mga Popshies na Momshies at Heart. Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.
1: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po dito sa atin sa Radyo Magazine 1278. Ganon din sa Capital 104.3. Tayo po'y magsama-sama sa loob ng isang oras na tsikahan at balitaan. Made for Wais na Mommies. Dito lamang po sa ating programang Home Eko Nanay. At makakasama po natin ang ating mga technical engineers. Sila Julius Ungab, Marichal Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Camille Umali, dyan sa ating Marulas Transmitter. Ganon din sa ating FM Technical Engineers. Sila Emil Lagman, Bright Lista, Norven Redome, Ivan Pumoy, Gian Condino at Avi May Santos. At paki-like and follow din po kami no sa lahat ng social media platforms at Radyo Magazine.
0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Ganon din po, paki-download na rin ang ating mobile app na PBS Receiver.
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
0: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad.
0: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
1: Ganon din ano sa producer pala natin ano si Hazel Esguera. Sisimulan na natin ang ating Wais Tips ni Nanay. Unahin na natin si Wais Tips ano. Ito po sa isang relasyon ano, mahalaga yung tiwala. Pero may mga pagkakataong nakakaramdam tayo ng mga pagdududa. Dahil nga sa mga pagbabago sa kilos ano, ng ating mga partner. Gayunpaman, hindi po lahat ng kakaibang kilos ay nangangahulugang may itinatago siya. Diba? Kasi yun yung sinasabi, yung may kutob. So, hindi lahat, pero may malimit ano, pag kinutuban si misis. More likely, mga 80 to 90% tama yung kanyang kutob, ano? So, sasabihin ko po yung ilang mga senyales na maaaring may itinatago ang inyong mga partner. Dalawa yan, mamaya yung, kumbaga, ito yung babanggitin natin, ano? Yung senyales na may itinatago or yung mga senyales na nag-overthink ka lang. Marami din ganyan eh, di ba? So, unahin na natin yung may talagang parang itinatago nga. Pero hindi naman natin sinasabing totoo, ano? Baka lang may itinatago siya. So, una, yung bang bigla siyang nagiging sobrang masikreto pagdating sa kanyang cellphone. Nako, hindi mo mahiram. Laging nasa kanyang katawan, ano? Hindi mabitiwan. May password na hindi mo alam. Dati normal lang kasi, no? Iniiwanan lang kahit saan. Pwedeng laruin ng mga anak or kahit si misis. naiiwan dyan kahit hindi naman pinakikialaman. Pero iniiwanan niya, no? Pero sa mga pagkakataong ganito, talaga namang may password, laging hawak, hindi mahiram, bawal. O, diba? Kaya medyo nakapagdududa, hindi ba? Or kapag lumapit ka, agad ididilit ang message or kung ano, ba? Diba? So talagang medyo, oops, kakabahan ka or magdududa ka eh. May itinatago ba ito? Or madalas pabago-bago yung kanyang kwento. Nako, dapat tatandaan mo kasi. Hirap pa natilihin ng isang tao, ano, yung kanyang kasinungalingan. Kaya pag minsan, nagkakaroon ng pagkakatugma sa mga detalye. Pag tinanong mo ngayon, maya-maya, ulitin mo. Or pag minsan, nadudula siya. Sabi nga, hindi ba, saan nahuhuli ang isda? Di sa bibig. O, di ba? Kaya yung inyong mga partners, pag minsan ganyan. Pag may tinanong ka, sasagutin niya. Pero maya-maya, pag ano, may mga kwentuhan kayo, minsan nadudulas, hindi ba? Parang, oops, parang iba to sa sinabi niya kanina. O, diba? Nagiging defensive sa mga simpleng tanong. Ayan, yung normal na tanong, nagiging dahilan, ano? Ng pag-iinit ng kanyang ulo. Pag nagkasunod yung tanong mo, ano ka ba? Bakit ba tanong ka ng tanong? O, diba? Masyadong defensive eh, no? Kasi mahirap nga naman eh. Kung saan-saan yung papunta yung tanong mo eh, diba? Minsan natutumbok eh. So, magagalit-galita na lang para matapos yung iyong mga pagtatanong. Diba, matanong mo lang, sino ba kasama mo? Bakit ba? Tanong ka ng tanong. Mga kaopisina ko nga. Sino nga? Bakit hindi mo masabi, ano? Yung mga tipong gano'n. So, galit na. Tanong ka ng tanong. Sige, tanong mo pa. Tawagan mo si ganito. Diba? Pangungunahan ka. So, yung mga tipong gano'n. Biglang nagkakaroon ng maraming hindi maipaliwanag na lakad. Dumadami, ano, yung kanyang mga activities na hindi malinaw ang dahilan kung bakit na late ng uwi. Kasi nag-overtime ako eh, kasi may pinagawa pa yung boss ko eh, kasi ganito eh. Kasi biglang nagkayayaan eh. Hindi ka man lang nakapagpaalam. Simpleng text. O, biglang nagkayayaan eh. Hindi na ako makahindi. O, diba? Or tumawag ka. Para mas maganda, kung wala ka talagang itinatago, video call. Para alam ko sino yung mga kasama mo. Merong mga ganyan eh, diba? Para hindi mapagdudahan. O, i-video call. O, nandito kami, kasama ko si ganito. O, diba? Itatapat isa-isa sa mga kasamahan niya kung wala kang tinatago. Mahirap kasi pag meron. Ayaw ka nang isama sa mga dati niyong ginagawa. Nako, yan ang mahirap. Unti-unti kang inaalis, ano, sa ilang bahagi ng kanyang buhay. Diba, dati, kasama ka pagka may mga office activities, outings, o diba, mga team buildings, kasama ka. Ngayon, bawal na kasi. Hindi pwedeng magsama ng family. Ano lang to para sa mga members lang. Samantalang dati pwede, 'di ba? So nababago na. Lakad ng barkada for ano lang 'to? For barkada lang 'to, bawal outsider. Oh, 'di ba? Tapos pag minsan may nakapuslit ano, yung kumari mo. May nakitang picture ka. Bakit siya kasama, ikaw hindi? Nako. Napansin mong umiiwas siya sa eye contact kapag may sensitibong usapan. Kasi minsan kasi hindi siya komportable sa topic nyo. Kumbaga sabi nga may tama sa kanya yon eh. Yung mga tanong mo, syempre ayaw niya, magsinungaling ng harapan eh. So, ayaw niyang makipag-eye contact sa'yo. Kasi mahuhuli mo siya. Masyadong mailap yung kanyang mga mata, no? So, yun yung dahilan. Palagi siyang lumilihis ng tingin pag may mga tanong ka. Siyempre nga eh, hindi nga siya makatingin ng diretso eh. Hindi nga kasi tama yung mga sinasabi niya. Biglang nagbabago yung kanyang routine ng walang malinaw na dahilan. May mga pagbabago na hindi na maipaliwanag ng maayos. Madalas nang umuwi ng gabi. Kahit walang dagdag na trabaho, OT nga eh. Ah, diba? Walang kamatayang OT. May meeting kasi, bigla ang meeting. Kasi merong bagong project. Ah, diba? Hindi nauubusan ng dahilan. Madalas mag-delete ng mga messages or call logs. Ito, maaari itong senyales na may gustong itago. Walang laman ng chat history kahit palagi siyang gumagamit ng phone. Minsan, di ba, yung iba naman pinapalitan ng pangalan. Pag si Mary, nagiging Mario. O, di ba? Nahuhuli sa maliliit na kasinungalingan. Ang maliliit na kasinungalingan ay maaari pong senyales ng mas malaking lihim. Yun yung sinasabi. Siyempre, saan ba nagmumula yan? Sa maliit hanggang paglaki yan eh, di ba? Kung sa maliit na bagay nahuhuli mo siya, ibig sabihin merong mas malaki pa. Or buti na yung maliit pa lang nahuli mo na, at least hindi na lalaki. Makokontrol mo na agad habang maliit pa siya. At bumababa din ang antas ng komunikasyon at pagiging bukas. Hindi na siya masyadong nagkukwento ng kanyang mga activities sa office, sa barkada, or sa mga dati kasi, di ba, oh, nakakainis tong si boss. Lagi na lang ganyan, lagi na lang ganoon. Ngayon, wala ka nang maririnig, you know? Tahimik na. Pagdating pagod, matutulog na lang, ayaw na makipaghuntahan. Nakakain na siya, busog pa siya kasi may nagpakain sa office. Yung mga tipong ganoon. Eh, talaga naman magdududa ka, hindi ba? Kasi hindi naman dating ganun eh. Bakit bigla-bigla na lang? So, yun yung ilang senyales, ano? Na maaaring may itinatago sa iyo ang iyong partner. Pero eto naman yung mga senyales na baka naman nag-overthink ka lang. Hindi siya agad nakakapag-reply. Oh, 'di ba may mga taong talagang abala naman ano pagdating ng office, merong misan biglaan merong nagpunta sa kanya, may kumausap ka agad sa kanya pagdating ng office, hindi pa nga siya nakakasuklay eh, oh, 'di ba? Eh kinausap na siya, maraming tanong, naghaba. Eh dati 'yon pagdating niya ng office, sasabihin mo, office na. Oh, 'di ba? Ito mag-breakfast lang. Eh, dahil may dumating na kausap, eh, hindi na nakapag-message. Or may mga meetings, dati tatanungin ka, oh, nag-lunch ka na ba? Kumain ka na ba? Eh, nasa meeting nga eh. Ah, diba? Kaya hindi nakakapag-message. Or nagde-drive, kaya hindi makasagot ka agad sa'yo. Kailangan niya ng oras para sa kanyang sarili. Ayan, hindi nangangahulugang ayaw ka na niyang kasama. Maaari naman talagang yung, di ba, may tinatawag na for the boys. Oh, di ba, pang boys lang yon. Hindi pwedeng may kasamang iba. Di ba, gusto lang niyang, kumbaga eh, makasama yung mga friends niya. Ikaw din naman, 'di ba? Dumarating yung times na nagpapaalam ka o meet mo yung friends mo. So okay lang din naman, 'di ba? Hindi yung puro na lang kayo, 'di ba? Merong times na talaga namang para sa friends, sa family, sa relatives. Oh, 'di ba? May ganun eh. May mga kaibigan siyang hindi mo kilala. Normal po yun, ano, na may sariling social life. or social circle ang iyong asawa, di ba? May bagong dating sa office. Oh, naging friend niya, di ba? Eh, syempre, noong mga panahon na yon, hindi ka na nagpupunta ng office, kaya hindi mo kilala. Walang pagkakataon para maipakilala ka, hindi ba? Nakalimutan niya ang isang detalye. Ang pagkalimot ay hindi agad nangangahulugan ng kasinungalingan. Hindi lang nasabi. Nakaligtaan lang sa dami ng kanyang ginagawa at iniisip. Diba, hindi na niya alam kung anong oras siya nakaalis. Hindi na nakapagsabi sa'yo, napaalis na siya. Hindi dahil gusto niyang sumibat ng kapraso, kundi dahil talagang hindi lang na naalala, no? Na waglit lang sa kanyang isip. Pagod o stress siya. Ang stress kasi ay maaaring makaapekto sa mood or pakikitungo ng tao, ano? Kaya tahimik lang siya. Or baka ayaw lang niyang magkwento kasi hindi pa siya handang ikwento sa'yo yung kanyang mga saloobin. Hindi dahil may itinatago siya, kundi gusto niya lang niya, no? Meron kasi minsan, di ba, galit ka. Ayaw mong ikwento. Gusto mo, sarilinin mo na lang para hindi na makaapekto sa kanya. Di ba? Yung mga tipong ganun. Ayaw mo siyang maapektuhan nung nararamdaman mo. Hindi niya gustong ipakita ang lahat ng laman ng kanyang cellphone. May karapatan pa rin naman ang bawat isa, no, sa privacy. Halimbawa, sa pamilya niya or sa kaibigan niya, merong mga ganun eh, di ba? Kahit naman ikaw eh, di ba? Hindi lang naman siya, kahit naman ikaw. Pag minsan, ayaw mo nang ipabasa, lalo pag minsan yung family problem, di ba? Halimbawa, kapatid mo or magulang mo, may problema, may pangangailangan sa pera, ayaw mo na siyang idamay, ayaw mo nang ipaalam sa kanya, kumbaga ginagawan mo ng paraan, so ayaw mo na niyang makita kung ano man yung inyong pinag-uusapan. Hindi dahil sa may itinatago ka, kundi pwede namang hindi na niya malaman eh, hindi ba? Or hindi kayo magkapareho, ano, ng paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. Nako, eh talaga namang iba-iba, hindi ba, ang love language ng bawat tao. So, kung hindi siya madalas magsabi ng I love you at ikaw ay madalas, baka naman sa ibang paraan. Baka naman pala bigay siya ng regalo sa'yo. O, diba? Or tahimik lang siya. Pinapanood ka lang niya, tinitingnan ka lang niya, natutuwa lang siya ng ganun. Iba-iba yan eh. Hindi mo pwedeng ipilit. Or pwede mo sabihin kung ano yung gusto mo para yun ang gawin niya. Diba? Pero yung pilitin, eh parang hindi rin naman tama yun. Ikaw ba gusto mo pilitin kanya na ganon kung ano yung gusto mo? Siyempre hindi rin, ano? Sabi nga, eh respect yan sa bawat isa. Minsan gusto niyang lumabas kasama ng barkada niya. Healthy pa rin ang pagkakaroon ng sariling buhay. Kasi minsan, di ba, parang nakakasakal yung iba, ganun ang nararamdaman eh. Puro na lang yung partner, yung mga anak. Wala na siyang sarili man lang parang na makasama yung kanyang mga kaibigan or yung kanyang... kasi yung mga kaibigan naman niya, kilala mo naman, diba? So, wala naman sigurong masama, ano? At wala kang konkretong ebidensya kung di ang kutob mo lamang. Ang kutob po ay hindi laging katotohanan. Minsan ganon, pero yun nga sinasabi nila, pagka kinutuban, eh totoo. Pero hindi nga sa lahat ng pagkakataon. Paano kung yung palang pagkakataon na yun, eh hindi. O diba, eh dinasira pa yung relasyon nyo dahil sa kutob mo. Kaya ang mahalaga pong paalaala natin, ang isang senyales lamang ay hindi sapat, ano, para mapatunayan na may itinatago ang isang tao. Mas mahalaga pong tingnan yung pattern ng kanyang pag-uugali. bukas na komunikasyon at mga konkretong katotohanan kaysa umasa sa hinala lamang. Mahirap eh, no? Sa karamihan ng matatag na relasyon, ang malinaw po na pag-uusap at tiwala ang pinakamabisang paraan para maalis yung mga pagdududa. Or kung may pagdududa ka, tanungin mo ng diretsahan, di ba? Para masagot yung kung ano man yung iniisip mo. Di ba? Diretsyong tanong. Yun lang, huwag kang kakasiguro na maganda yung sagot sa'yo, ha? Baka ikaw naman ang mabigla. Pero at least nalaman mo. So, yan po ang wise tips ni nanay. Samantala!
0: Wise na misis! Diskarteng madinig! Usapang may sustansya! Home eka nanay!
7: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: It's a leap of faith, factually more like a three-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa tatlong pintakasing santo. The three saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Señora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, one day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day, the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilanawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day. And yes, it was another victim of the COVID, but on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando. And just to be safe, with face masks on.
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
11: Tamang impormasyon.
12: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
11: Kabataan, kasama sa usapan.
13: Archie.
14: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
15: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Eka Nanay.

0: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Eco Nanay at ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
1: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
0: Sinasabi pong ang mga bata ay parang esponha. Alam nyo ba yon? Sponge. Na madaling nasasagap o natututunan yung mga bagay na kanilang nakikita at naririnig. Mas madala silang matuto sa pamamagitan ng pagmamasid at paggaya kaysa sa mga salitang ipinapayo sa kanila. Diba yun yung sinasabi na kung ano yung nakikita sa matanda ay ginagawa ng bata? Diba madalas natin yan marinig sa ating mga magulang? Kaya sa mga may edad, nakatatanda, mga magulang, ingat-ingat po, ano? Lalo at may mga chikiting tayo na nakamasid, ano? Hindi natin napapansin, ano? Pero nakatingin lang yung mga yan. After nun, kung ano yung ginawa natin, gagayahin nila. So, dapat, tayo nagpapakita ng magandang ehemplo. Unang-una dyan, ang pagiging magalang. Ayan. Natututunan ng bata ang paggamit ng oo, opo, po, salamat at pakiusap kapag nakikita niya itong ginagawa ng matanda. Kaya nga ba't hindi ba minsan kinakausap natin yung mga bata, hindi ba? Opo, kumain na po, o di ba? Para kaya natin yung sinasabi sa mga bata, sa ating mga chikiting, para alam nila na pagka nakikipag-usap, dapat sila'y gumagalang sa kanilang mga kausap. O, diba, mami, gusto ko ng ganito. Opo, sandali lang po. O, diba, pag sinagot natin. So, para makita nila na kapag palaging magalang ang kanilang magulang sa pakikipag-usap, magagaya ng ating mga chikiting. Pagpapakita ng mabuting asal, ginagaya ng mga matatanda, ano? Ay, ng mga bata, yung mga matatanda, ano? Sa kanilang paraan ng pakikitungo sa ibang tao. Halimbawa na lamang kung magalang at mabait sa kapitbahay ang mga magulang malamang, ganun din ang maging ugali ng kanilang mga anak. Nandyan din yung pagbabasa. Kapag nakikitang mahilig magbasa ng mga bata ang kanilang mga magulang, nagiging interesado rin sila, no, sa pagbabasa ng libro. Kasi bakit kaya si mami basa ng basa? Ano kayang binabasa niya? Siguraduhin nyo lang din po yung binabasa nyo, ano, PG. Ano ba tawag doon? Parental guidance ba yun? Or general, ano pala? Pang general public pala. Kumbaga, kasi, para naman halimbawa na iwanan nyo yung book nyo, nakita nung bata, binasa, hindi naman yung may edad lang, ano? Kumbaga parang censored, may mga censored doon. So, dapat pang general ang ating mga binabasa para kung sakalit maiwanan at basahin nila, walang magiging problema, hindi ba? Pag-aayos at kalinisan. Ayan. Natututunan nila ang pagliligpit at paglilinis sa pamamagitan ng pagmamasid. Hindi ba dyan yun pag minsan yung mga bata sinasabi, "Ay nako, walang alam gawin di ba?" Ay nako, wala kasing turo ang magulang O di ba? Ang pangit. Sa magulang ang bagsak, hindi ba? Nang hindi maganda. Lalo pag nakikita, pagdating sa bahay, ang dumi-dumi ng bahay, meron dumating na bisita, mga kamag-anak. O di ba? Sasabihin, ano ba naman 'to? Ang kalat-kalat sa bahay nyo. Wala kasing turo ang magulang nito kaya walang alam gawin 'tong anak Kundi mahiga O di ba? Pangit. Pero kapag maganda ang naituturo mo sa anak mo, napakaganda naman ang balik, ano? ang ganda naman ng pagpapalaki mo sa anak mo. O, diba? Yung mga tipong ganun. Pag-control sa emosyon, ginagaya ng bata, kung paano humarap ikaw sa galit, sa lungkot o stress, ano? Ito yung sinasabi, pag lagi ka nakasigaw sa bahay ninyo, posible na ang anak mo lagi din nakasigaw sa kanyang mga kausap kasi akala niya normal lang yun. Ganyan yung sinasabi ng anak ko. Lagi ka na lang nakasigaw, ma. Pero hindi naman niya ako ginagaya. Pinagagalitan niya ako, pinagsasabihan niya ako. Hindi pwedeng mahinahon. Laging nakasigaw, laging galit. Kasi pag minsan, syempre, stress ka. Pinangatwiranan, nena. Stress ka. Tapos, pinagsabihan mo, hindi narinig, ulitin mo. Dalawa, tatlong ulit na, minsan nakakagalit talaga. So, sorry naman. Pagiging responsable. Nakikita nila kung paano tinutupad ng matatanda ang kanilang mga tungkulin. Ayan. Nako, diba, bilang isang magulang, talagang responsibilidad mo na papag-aralin ang iyong mga anak, hindi ba? Ibigay ang kanilang mga pangangailangan. So, sa pamamagitan ng ano? Pagtatrabaho. Di ba? So, nakikita niya na responsibilidad ang aking mga magulang. Pagiging matapat. Ayan, natututunan ng mga bata ang kahalagahan ng pagsasabi ng totoo. O, di ba, minsan kakausapin natin, anak, pasensya ka na, ito lang maibibigay ko sa iyong baon eh. Talagang walang-wala ng pera si mami. Yan mo, anak, pag nakasweldo na ulit si mami, babayaran na lang ni mami yung kulang. O, di ba, nagiging matapat ka, or anak, pasensya ka na, may problema kami ng daddy mo eh. So, hindi ako makahingi pa ng pangangailangan natin. Pagtsagaan mo muna, pagtiisan mo muna to anak. At pagka kami nag-usap na, papalitan ko kung ano yung mga kulang ko sa'yo. O, diba? Nagiging honest ka lang sa kanya. At least yun, nauunawaan niya, bakit ganito lang, bakit ganon. Isa pa ay yung paggalang sa mga nakatatanda. Natututunan nila yung pagrespeto sa pamamagitan ng halimbawa, nakita niya, 'di ba? Nandoon yung lola niya sa bahay, 'di ba? Usually naman, extended family, kasama natin 'yan sa bahay, 'di ba? So yung nanay mo, ikaw nanay niya, ikaw yung nanay mo, 'yun yung lola niya. Kung paano mo tratuhin yung kanyang lola, 'di ba? So, 'yun ang itatrato niya sa iyo, nanay mo 'yun eh. Kung tinatrato mo ng maayos, itatrato ka din ng anak mo ng maayos, 'di ba? Pero kung halimbawa ikaw pabalang ka sumagot do sa nanay mo, baka magaya ng anak mo ang pagsagot ng pabalang sa iyo, which is siguradong hindi mo magugustuhan. So, kaya dapat magpakita ka ng maganda para gayahin ang anak mo maganda rin. Gawi sa pagkain. Ito, ginagaya nila yung pagkain ng mga matatanda. Ito, halimbawa, ikaw na nanay nila, no? Nagsasabi ka, anak, kumain ka ng gulay, anak, pampahaba yan ang buhay. Malusog yan, maganda yan sa katawan, ano? Para maging malusog ka, iwas sa sakit. Tapos, hindi mo naman makain. Sasabihin sa'yo, ma, bakit ikaw? Ayaw mong kumain ng gulay, bakit ako lang? O, ano isasagot mo? Kasi anak, hindi ako kumakain yan eh. Tama ba yun? Diba? So, sabi nga, kung ano yung pinapangaral mo, dapat ginagawa mo din. Paano mo siya pipilitin kumain ng gulay kung ikaw hindi mo kinakain yung gulay? Pagiging masipag. Ayan, ang sipag po ay natututuhan sa nakikita ang kilos ng matatanda. Ayan, kung ikaw, masipag, halimbawa, masipag kang magtrabaho. Di gagayahin ka din niya, magiging masipag din siya sa pag-aaral. Nakikita niya kung paano ka umasenso, 'di ba? So, ang sipag ng mama ko, kaya asensado ang buhay namin. So, paglaki ko, gusto ko din noon. Gayun pa lang, magsisipag akong mag-aral. Para pag ako'y nakatapos, maganda rin ang magiging trabaho ko. Magiging maganda rin ang buhay namin. 'Di ba? pakikipagkapwa-tao. Ayan, natututuhan nila kung paano makasama or makisama sa ibang tao, sa mga kaibigan, sa mga kapitbahay, sa mga kasamahan sa kasama sa bahay, ano, yung inyong mga tagapaglaba, tagapaglinis, tagaluto. O, diba, kung paano nyo ito itrato. Hindi ito itinatrato ng ibang tao, ng alipin, ika nga, tinatrato silang kapamilya. So, yung anak mo din, pag nag-utos yan doon sa inyong mga kasama sa bahay, eh, may paggalang, may pakiusap, ano? Hindi yung, kuha mo akong tubig, dahil alam na alipin, or kasama sa bahay. Eh, kung ikaw mismo, pag nag-utos ka, ate, pakikuha mo naman ako ng tubig, please. Oh. Tapos pag inabot sa'yo, salamat ate. O diba, gagayahin ang anak mo yon. Paggamit ng teknolohiya, ginagaya ng bata, ano yung paraan ng paggamit ng gadgets at social media. Kung ikaw, pagising mo palang, hawak mo na ang phone, hanggang sa pagtulog mo, hindi mo to nabibitiwan, chikadora ka, walang tigil lang ka titext, walang tigil lang ka tatawag, o diba, kapopost at mga kung ano-ano, eh malamang ganyan din ang gawin ng anak mo. So, hindi nakakapagtaka. At pagiging matyaga. Natututuhan nila ang pagtsatsaga sa pamamagitan ng mabuting halimbawa. Halimbawa, ikaw ay nagtsatsaga, ano, sa iyong kita, diba, pinagkakasya mo para sa kanila. Tsaga lang mga anak at makakaluwag-luwag din tayo. Dapat na ipapakita mo yon para nauunawaan ng mga bata, ano. At pagiging positibo sa buhay, ayan, yung hindi pagsuko, ano, sa mga kinakaharap na mga hamon sa buhay. Pagiging matatag. May direksyon, ano, ang iyong buhay, ano. So, pag nakita nila yan, gagayahin nila. So, ang mga bata po ay hindi lamang yan nakikinig sa ating mga sinasabi. Mas mahalaga sa kanila yung ating ginagawa na nakikita nila. At bilang mga magulang, nakatatanda, tayo po yung kanilang unang modelo. Kaya kung nais nating magkaroon ng mabubuting anak, eh mahalagang tayo po mismo, ano, ang maging mabuting halimbawa sa kanilang harapan. Oh, yun na lang tatandaan nyo kung ano yung nakikita ng mga bata sa mga matatanda, eh ginagaya nila. Kaya iwasang magpakita ng hindi maganda. Nang sa ganun, eh maganda yung kanilang makita, hindi ba? Maganda yung kanilang gagawin dahil yun ang mga nakikita nila sa'yo. So iwasan yung hindi magaganda para hindi rin nila gayahin. Samantala,
2: Wais na misis, diskarteng madinig. Usapang may sustansya, home ekananay.
3: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
4: Fake news yan! Mali!
5: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
4: Fake news yan! Mali!
6: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
4: Fake news yan! Mali!
7: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
8: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
9: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
10: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
11: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
12: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
13: Mas pinalakas, pinalawak.
14: Radyo Pilipinas.
13: Radyo. Publico Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
15: Colab. Mas
13: Magazine.
15: service. Sports Radio.
16: Ang tagintig ng FM
17: at lakas ng AM
16: sa iisang himpilan.
17: Pinagsanib na puwersa
16: para sa mas malawak na
17: serbisyo publiko.
16: Radio Magazine 1278.
17: Sports Radio 918.
16: Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
17: At Radio Pilipinas World Service.
16: Mapapakinggan na
17: sa Capital 104.3 FM.
18: Capital 104.3.
17: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
19: Radio Pilipinas.
17: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola.
20: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Eka Nanay.
0: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Eka Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshie.
1: Marinela sa Radio Magazine at The Capital FM.
0: Eto, may tanong tayo. Mahilig ba kayo sa chicken caldereta? Meron po kaming dalawang version ng chicken caldereta.

0: Ayan, excited na ako. Ayan, ang lulutuin po namin ngayon ay
1: Chicken Caldereta!
0: Makikita nyo ano, ang pagkakaiba ng aming recipe na gagamitin ni Teacher Cha. Ang gagamitin ko, Cha, ay caldereta ng Bulacan. Ang lulutuin ko naman ngayon, Ma'am Shi Marinela, ay caldereta ko! Ang mga sangkap na gagamitin natin sa Chicken Caldereta: bawang, sibuyas, kamatis, patatas, carrots, sili, gata ng nyog, at syempre, hindi mawawala ang ating chicken. Ang mga sangkap sa aking caldereta recipe ay sibuyas at bawang, bell pepper o capsicum, liver spread, peanut butter, carrots at patatas, soda, at syempre ang ating chicken. Teacher Cha, sisimulan na natin ang pagluluto ng ating chicken caldereta, ha? Ako, uunahin ko muna ang sibuyas.
2: Ako din, ha? Ma'am Shi Marinela. Pero ako naman, ang inuuna ko kasi ay bawang.
0: Ay.
2: Bawang para maamoy na natin ang aroma nito. No?
0: Tapos, isusunod ko na ang bawang. Para hindi masyadong masunog.
2: Ako naman, Ma'am Shi Marinela, kapag ka nailagay na natin yung sibuyas, yung bawang, dun ko na ilalagay yung ating chicken.
0: Oh, ako naman. Lalagay ko muna ang kamatis, fresh kamatis. Ihigisa natin mabuti ito hanggang sa malumambot ang ating kamatis, ano?
2: Siguro itong manok natin, isasangkot siya natin. Ano? Natatalsika na rin si Ma'am Shi Marinela.
0: Oo.
2: Sasangkot siya natin to for about 2 to 5 minutes para nang sa ganon, mawala din yung lansa ng manok.
0: Yun, tama yun. Oo. So ako, ito muna ang kamatis. Ano? Hahayaan muna natin malutong mabuti bago ko mailagay itong ating manok. Pagka lumambot na ang kamatis, pwede na nating ilagay ang manok.
2: Ang part ng manok natin ito, leg part. Kasi yung mga anak ko, Ma'am Shi Marinela, mahilig sa legs, yung drumstick. Kaya ito rin yung napili nating lutuin ngayon. Pag nakita na natin na medyo golden brown na yung chicken natin, ayun, pwede na natin itong lagyan ng ano bang pinangsasabaw mo, Ma'am Shi Marinela, sa kaldereta mo?
0: Sa kaldereta, ang pansabaw ko dito is gata ng nyog.
2: Ako naman, Ma'am Shi, ay soda.
0: Wow! Soda. Manamis-namis.
2: Oo, oh, ano? Oh, manamis-namis. Diba? Para mas enjoy ng mga bata din sa inyong. So, ilalagay na natin yung ating soda pop. So, ito yung magpapalambot sa ating chicken.
0: Hayaan muna natin na medyo maluto ang chicken para alis lansa, sabi nga.
2: Tama.
0: For about unti-unti nang
2: 30
0: ito,
2: to 40
0: unti-unti
2: minutes.
0: Unti-unti nang nagbabago ang kanyang kulay.
2: Pakukuluin muna natin. Pag kulo na, tsaka natin ilalagay yung iba pang rekado.
0: Dagdagan ng toyo. Ako toyo eh.
2: Oo, ako rin toyo. Sige, mauna ko muna, Ma'am Shi Marinela.
0: Sige. Lagyan natin ng toyo.
2: Kaya ko na lang din ng paminta. So, meron ba tayong paminta? Ah, ito yung ating white pepper.
0: Toyo.
2: Ano bang gusto mo sa caldereta, Ma'am Shi Marinela? Maanghang o sakto lang?
0: Yes, gusto ko maanghang. Kaya tayo may sili. Oh. Para, kasi pag maanghang, medyo nakakaalis ng uyam kasi, di ba?
2: Sa bagay. Ay,
0: yung
2: medyo bumuhos yung toyo natin.
0: Yung medyo tumatagaktak ang pawis mo habang kumakain ka. Naglalagay din ako ng kaunting suka kasi sabi nila para hindi mabilis mapanis.
2: Ayan yung wala ako. Parang natalo tayo ni Ma'am Shi Marinela sa part na yon. So ito, hayaan lang natin kumulo 30 to 40 minutes kasi ang manok naman ay madaling
0: mabilis maluto.
2: Madaling maluto, mabilis maluto.
3: A few moments later.
0: Ayan, Teacher Cha, pwede ko nang ilagay ang aking sangkap, ang patatas at ang carrots.
2: Hindi ko kinaya ang carrots mo, Ma'am Shi Marinela, ha? Bulaklakin.
0: Yes, Teacher Cha.
2: Talaga
0: yan
2: nga
0: kasi
2: naman.
0: Ang dapat ano, para maingganyo natin ang ating mga chikiting na kumain ng gulay.
2: Diba? Pero hindi rin papatalo ang carrots ko. Tingnan mo naman parang quarter moon. O, di ba?
0: Wow.
2: Kung bulaklak ka, quarter moon naman ang shape ng carrots ko. Minsan kasi yung paglalagay ko ng sangkap, Ma'am Shi Marinela, hinihintay ko muna talagang lumambot yung karne. Pero medyo

0: na-inspired ako sa'yo ngayon, edi sasabayan na lang din kita. Kaya halo ko na rin yung aking patatas at ang aking carrots.
1: Tapos isasabay ko na rin ang gata ng nyog, ano, para makadagdag na sa lasa ng ating kaldereta.
0: Ako naman, okay.
1: Ilalagay ko na ang sikreto ng aming kaldereta. Sealing pula.
0: Mukhang maangkang yan, ha?
1: Yan ang nagpapasarap dyan, Ma'am Chicha.
0: Ako, isasama ko na rin dito yung aking capsicum. O yung aking bell pepper. Kasi ang kagandahan naman ito, kapag nilagay mo na yung bell pepper, ay yung bango niya, at saka yung lasa niya, ay talagang sumasama na pati dun sa mismong karne. Kaya yan. So, haluin natin, hihintayin natin na lumambot yung karne at yung gulay natin.
1: Lalagyan na rin natin ng, maglalagay na ako, teacher, siya ng white pepper.
0: Sobrang bango. Talagang naamoy ko na. Sabi nga din ng mga kasama natin dito, no? Talagang naamoy na nila yung bango. Ano mas mabango? Ito. Sagot! And this time naman, ang ilalagay na natin yung ating tomato sauce. Ayan, para kumulay, ano, na kaldereta talaga yung niluluto natin. Saluin lang natin. Pagkalagay natin ang tomato sauce, isusunod naman natin yung liver spread. Mas marami, mas masarap, mas malinamnam. So, ayan. Hahayaan natin na sumama na mismo yung lasa nung liver spread sa ating caldereta recipe. And then, ang mas nagpapasarap pa nito at nagbibigay ng lasa ang peanut butter. Siguro mga 1 to 3 tablespoon ng peanut butter yung kailangan natin para ma-achieve natin yung lasa ng caldereta. Eh, alam mo, may napapansin ako sa caldereta mo.
1: Ano yun?
0: Parang walang tomato sauce. Caldereta ba yan?
1: Oo, hindi ako gumagamit ng tomato sauce. Ang gamit ko kasi dito, fresh tomatoes. Yung organic.
0: So, yung akin hindi organic.
1: Ewan ko sa'yo.
0: Babalikan natin to pagka malambot na yung karni natin at saka yung mga sahog natin.
1: Luto na ang ating chicken caldereta ala Ma'am Shimarinella ng Bulacan.
0: Luto na rin ang ating chicken caldereta ala Charmaine ng Antipolo.
1: So ano pang inaantay nyo?
2: Kainan na!
1: Sana magustuhan nyo itong aming dalawang version ng chicken caldereta.
3: Tsaka ano, hili ko talaga.

0: Sunod na ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko 738 dito sa Capital 104.3, Capital 104.3, the AM and FM Collab.
1: Takot na sa pag-uwi, wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
2: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
3: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
1: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
2: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. So, dapat naman, pag-uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo! Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Ang oras po natin, 7 minuto makalipas sa alas 4.
7: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
5: Mark in!
7: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
5: Mark!
7: Mark in, mark out
5: sa balita.
7: Kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas.
5: 738 AM.
7: Mark in, mark out.

0: May panibagong paggalaw na naman po sa Senado ngayong hapon. Itinalaga si o inihalal si Senador Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President at Senate President pro tempore. Itinalaga naman bilang chairman ng komisyon o ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee si Senador Erwin Tulfo. Habang may iba pa hong mga senador mula sa minorya ang humawak po ng mga iba't ibang posisyon, kasunod na rin ho ito ng pagbaliktad ni Senador Francis Chis Escudero na dati rin Senate President dahil saan niya hindi maatim na magtuloy-tuloy po ang kawalan ng sesyon sa kabila po na napipintong pagtatapos ng sesyon sinidje. At muli na nga hong magbabalik yan sa Hulyo sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaugnay po niyan, alamin po natin ang pinakahuling update dyan po sa Senado. Yan po ang tinutukan kanina pa na ating kasama si Nympha Asuncion. Nympha, kamusta dyan ngayon sa Senado?
1: Yes, nag-adjourn ng J. Mark Sinidje itong session ng Senado. Kumpara nitong mga nakalipas na araw ay medyo mas parang festive lang yung feels ngayon dito sa Senado matapos nga yung mga nakaganapan kanina. To recap, mga bandang pasado alas 3 ng hapon ay wala pa rin dumadating na majority senators dito sa plenary hall ng Senado. At nag-aabang nga tayo kung hindi muli magkakaroon ng sesyon kanina. Pero nagulat kaming lahat nang biglang sumulpot mula dun sa Senator's Lounge si Senador Chis Escudero. Kahit nga bawal ay nagpalakpakan yung mga tao dahil nga dun sa kanyang pagsipot. Pagdating ni Senador Chis Escudero, umakyat doon sa may podium si Senador Sherwin Gatchalian at sa kanya idiniklara na may quorum na itong Senado dahil 12 na sila doon sa plenary hall. At pagka-declare na bukas yung quorum, nag-motion si Senate Minority Leader si Senator Vicente Soto III, diniklara niya na bakante ang lahat ng mga posisyon sa Senado, pero lang yung Senate President. So after noon ay inelect o hinalal nila si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore. At hinalal din yung bagong Senate Secretary na sa nagbabalik na si Senate Secretary Ray o Renato Bantog Jr. at yung bagong usaan naman na si Retired Police General Alfred Corpus. Dineklara rin yung nabakante lahat ng mga committee chairmanships ng Senado at naghalal din itong bagong majority ng mga bagong chairperson ng mga komite. Si Senador J.B. Ejercito pinangalanan bilang bagong Finance Committee Chairman. Si Senador Soto, bagong chairman ng Senate Committee on the National Defense. Si Senador Ping Lacson, bagong chairman ng Senate Committee on Public Order. Si Senador Erwin Tulfo, ang bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee at Committee on Social Development. Si Senator Rafi Tulfo, bagong chairman ng Committee on Public Services. Si Senator Bam Aquino, balik bilang chairman ng Senate Basic Education. At si Senator Kiko Pangilinan, balik rin bilang Committee on Agriculture chairman. Si Senador Riz Ontiveros, balik rin bilang chairperson ng Senate Committee on Health. At si Senador Lito Lapid ay balik bilang Committee on Games chairman. Si Senador Juan Miguel Zubiri, chairman naman ng Committee on Foreign Relations. Pagkatapos nilang mahalal itong mga bagong opisyal ng Senado ay nagdeklara na sila na o papaalam na nila sa Kamara na baka na magsisinedge adjournment na yung Senado kasi sinedge adjournment dapat sabayan yung Kongreso at saka yung Kamara at saka itong Senado. Pero bago yan, pinaliwanag nila Senator Gatchalian doon sa gallery kung ano yung president nitong bakit 12 yung kinoconsider nila ngayon na majority? Dahil may sinight silang mga SC ruling na base dun sa mga nakaraang congresses, dahil nga parang ang bilang nila ngayon ay 22 lang yung mga senador, dahil yung isa nga nakakulong at yung isa, si Senador Roberto de la Rosa, ay nagtatago. So to do the math, Jaymar, bale, di ba 24 sila, kung dalawa yung nagtatago, 22 ang kalahati nun ay then plus 1 yung majority, so 12 yung kinoconsider na majority. So dahil umanib na kesa grupo nila Soto, itong si Senador Cheese Escudero ay nasa kanila na ngayon ang majority. Dito sa naging pulong balitaan, matapos yung session next day kay Senador Erwin Tulfo, ang pinapaliwanag niya, si Senador Sherwin Gatchalian, din ang Senate President pro tempore, ang itinuturing ngayon na acting Senate President. Dahil hindi nila magagalaw yung Senate Presidency, dahil base sa konstitusyon talaga, kailangan doon 13. Ano man yung sitwasyon ng Senado, 13. Kaya hindi nila mapapatalsik si Senate President Alan Peter Cayetano ng legal. So pero ang kinikilala ngayon nila ay si Senator Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President. Medyo kailangan pa natin ng paliwanag sa teknikalidad niyan. Pero ganyan yung pagkakapaliwanag sa atin ni Senator Erwin Tulfo kanina.
0: Pero ang tanong kasi diyan, Nimpa, una, legal ba yung pagkakaupo ng acting Senate President? Dahil sabi mo nga, sa konstitusyon, kailangan 13 ang bumoto. So, meaning to say, ang tanong kasi dyan ngayon, pagbukas ng ikatlong, ng ano ba ito, sa ilang regular session na to? Second
1: regular session sa SONA na yan ni Pangulo.
0: Second regular session sa SONA. Sa pagdating ng regular session sa SONA, magbobotohan ba uli sila ng Senate President? O si Senador Alan Peter Cayetano na tumatayong Senate President, o si Senador Sherwin Gatchalian na tumatayong yung acting Senate President, ang uupo katabi ni Pangulong Marcos at ni Speaker Bojidi doon sa Kamara, sa Batas ng Pambansa pagdating na SONA?
1: Ayan, personally, dyan din pa yung hindi ko pa rin maliwanagan, kasi ang sinasabi ni Senator Erwin Tulfo kanina, hindi nga nila magagalaw yung Senate Presidency dahil nga base sa Constitution, 13 yung kailangan na boto, anuman yung estado ng Senado. Pero yung ibang officials, pwede nilang galawin o pwedeng i-declare na vacant ng current o ng bagong majority. Mm-hmm. At sinasabi, ang tinatanong namin nga kanina, paano yung pagturing nga kay Senador kay Senador Sherwin Gatchalian, kung in paper ba si SP Cayetano pa din, pero sa mga utos si Senator Sherwin Gatchalian. So sa akin personally, medyo malabo pa yan, at magtatanong-tanong pa tayo dito sa mga eksperto dito kung paano yung legalidad niyan. Pero buti na lang walang session na nga, kasi sinadya adjournment dahil walang aabangan tayong plenary kung sinong magbubukas.
0: Paano naman yung nakabimbing pagdinig daw ng Blue Ribbon Committee kaugnay pa rin doon sa Flood Control Project? Matutuloy ba yan bukas? Sanin pa?
1: Ayan, dahil tinanong natin kay Senator Erwin Tulfo yan, dahil siya nga yung bagong
0: Blue Ribbon.
1: Dineclare kanina dito sa floor na Blue Ribbon Committee Chairman. Sabi niya, hindi na nila kinikilala yung magiging pagdinig ng Blue Ribbon Committee bukas. Sa kanilang pagturing, dito sa kanilang new majority, wala na. So, inatasan na daw nila yung USAA na huwag ipatuloy yung committee hearing bukas. So, di natin alam kung ipipilit pa rin nung kabilang grupo nila Senador Rodante Marcoleta at ni dating SP o ni SP Cayetano yung kanilang Blue Ribbon Committee hearing bukas. Ang sabi ni Senator Erwin Tulfo, yung kanyang pagdinig ng Blue Ribbon Committee ay itutuloy niya sa Monday. Magkakaroon sila ng pagdinig sa Monday. Pero yung mga listahan ng resource person na una nating inilabas nga na binahagi ni Blue Ribbon Committee chairperson Pia Cayetano, ano, ay re-reviewin daw nila, hindi rin yon yung final list na research person na iimbitahan nila sa pagdinig nila sa Monday.
0: Ang isa pang tanong dyan, maraming tanong, Nimpa, no?
1: Dahil, ako din, maraming tanong. Oo.
0: Pero kasi, ang magiging isa ng tanong ng ating mga kababayan, kapag, dahil nga, adjourn sinidje na, no? Adjourn sinidje, ay bukod dito sa ano nito, dun sa naging pagbabago na ito sa komposisyon ng Senado, ano yung naging dahilan ni Senate ni Senador Chis Escudero, dating Senate President, ng kanyang pagdalod sa session ngayon?
1: Ayan, naglabas lang statement itong si Senador Chis Escudero, pero hindi na siya nagpa nagpa-unlock ng panayam sa atin eh. Ang sinasabi lang niya basically ay para sa kanya ay unacceptable na yung hindi nakatanggap-tanggap at hindi maaaring magpatuloy yung nangyaring sigalot o impasse dito sa Senado. Kapanya matindi na yung pagkakahati-hati sa politika ay humahad lang dito sa mandato ng Senado at kailangang unahin ang lahat ng institusyon kesa sa pansariling interes. Basically, yan yung kanyang nagiging paninindigan ng kanyang paglipat dito sa kabilang grupo, sa grupo nila SP Soto.
0: Ano naman ngayon? Ano naman ngayon ang kung meron man, anin pa, na tinig o pahayag mula dun sa kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano? Meron pa rin ba siya?
1: Hindi ko pa, hindi,
0: wala pa ba silang
1: sinip, pero ang sabi nila nagfi-Facebook live daw. Nagfi-Facebook daw live daw ngayon si ano eh, si SP Cayetano. So
0: nagfi-Facebook live. May online selling, may online selling ba?
1: Hindi ko alam eh. Ayun pala, J. Mark, banggitin ko na lang din. Merong in-adapt na reso kanina doon sa plenary na tungkol doon sa mga officers ng Senate Impeachment Court. Kasi nga,
0: syempre, ayun na nga.
1: Kung napalitan yung yung mga officers ng Senate ngayon, paano yung impeachment court?
0: Correct.
1: Ang sinasabi, ang pinapaliwanag ni Senator Irwin kanina ay yung in-adapt nilang reso ay para mapalitan yung presiding officer ng impeachment court. Sa ating pagturing, hiwalay kasi 'di ba yung Senate Impeachment Court at saka yung Senate as a legislative body.
0: Yes.
1: So pwede silang umakto kahit naka-sine adjournment. At aabangan natin 'yan sa mga susunod na araw kung magko-convene ba sila at mapapalitan yung presiding officer, kasi una nang nanumpa si Senator Alan Peter Cayetano bilang presiding officer ng Impeachment Court. So yan pa yung mga aabangan natin.
0: Ayan, impa. Nako, ano ba, makapagpapahinga na ba kayo sa Senado? Parang ilang araw na kayong stress dyan ha. May aabangan pa ba tayo bukas?
1: Oo, aabangan natin bukas kung magkakaroon din ng impasse dun sa Blue Ribbon Committee.
0: Ayan.
1: Kasi syempre naka-schedule yun, nag-invite ng mga research person kung papapasokin ba sila dito sa Senate. Yan yung mga senaryo na aabangan natin bukas. Alas 10 ng umaga yung schedule ng Blue Ribbon Committee hearing dapat ni Senador Rodante Marcoleta bukas.
0: Ayan, oo. Sigurado, marami na naman tayong aabangan dyan dahil sabi mo nga, meron tayong meron pa tayong mga gagawin dyan sa Senado. Oo. Pero
1: madami pa, meron pa tayong impeachment.
0: Ito pa, may impeachment pa nga. So bukas ang pagpapatuloy. Ng Senate Flicks sa Senado. Ayan. Babalik ka bukas, meaning pa?
1: Yes, babalik ako bukas. At siguro anytime na kung mayroon tayong mga matangan tungkol sa mga katanungan natin kanina sa Senate Presidency, babalik siguro ako mamaya.
0: Ayan. Maraming salamat, Nimpa.
1: Muli mo na, Senado. Ito si Nimpa Asuncion para sa Radyo Pilipinas.
0: Nimpa Asuncion, mga kababayan, mula sa Senado. Abangan bukas ang mga susunod na kabanata. Eto, ang dami nga natin tanong doon sa nangyari dyan sa Senado. Dahil po dyan, eto ha, makakasama po natin ngayon ang isa sa mga legal luminary. So, sa mga ginagalang nating eksperto ho sa larangan ng batas, at siya po ang kasalukuyang dekano ng Graduate School of Law ng San Beda University. Walang dili ba? Si Reverend Father Ranhilio Aquino. Father Rani, magandang hapon po. J. Mark Dagala po. Lay po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: J. Mark, good afternoon.
0: Apo, una po sa lahat, nagbago ang ang liderato ng Senado, bagamat ang taguri doon kay Senador Sherwin Gatchalan, siya ang inhalal po na Senate President pro tempore at acting Senate President. Pwede niyo po bang ipaliwanag sa ating mga kababayan para sa kanilang kabatiran? Yung po ba mga ganitong klase ng hakbang? Ito po ba inaayon sa ating konstitusyon na Father Rani?
2: Yes, ang unang tanong diyan is kung may quorum o wala, no? And since the former majority did not show up again, but Chief Escudero joined the 11, so may 12 na. Ngayon, may kasong dinesisyonan ng Supreme Court na matagal na.
0: Opo.
2: In the 1940s, this is the so-called case of Avelino versus Cuenco. Mm-hmm. At doon sa kaso na yon, tinanong kung paano ba ang bilangan ng mga miyembro ng Senado to determine a quorum.
0: Mm-hmm.
2: Sabi ng Supreme Court, huwag ibilang yung mga hindi naaabot ng tinatawag na coercive powers. Kasi mm-hmm. yung Senado, yung mga members ng Senate, may power silang i-compel ang attendance ng mga nag-a-absent.
0: Mm-hmm.
2: Ngayon, paano mong i-compel ang attendance ng isang senador na hindi mo naman nalalaman kung saan siya? Hindi pa nga natin alam kung andito pa siya sa Pilipinas. That's one. So, with Bato out, then you have 23. Mm-hmm. And with 12, there is definitely a quorum.
0: Mm-hmm. And ngayon ay nakulong din si Senador Jinggoy Estrada. So dalawa na yung nabawas dun sa yung sinasabing majority, yeah, Father.
2: Correct.
0: So pati yung yeah. kay Senador Jinggoy, hindi na rin siya may bibilang sa makasasama sa bilang ng mga nasa majority, Father.
2: Kung ang batayan natin ay yung ruling sa Cuenco na ang isang senador na hindi sakop ng coercive powers na magpupwersa sa kanya na mag-attend ng sesyon, ay talagang huwag ibilang si Jinggoy, kasi kahit anong utos mo sa kanya na mag-attend, hindi naman yan papayagan ng hukuman. So, using that same principle, he would be outside the coercive powers of the Senate.
0: Ayun. Dito ho, dalawa, dito ho sa pangyayaring ito, Father Rani, masasabi po ba na meron tayong dalawang Senate President? Isang Senate President na hindi matanggal dahil kailangan ng 13 senators para ma-oust siya sa pwesto, at merong isang acting Senate President?
2: What we have is a Senate President pro tempore, no? Mm-mm. In the person of Senator Win Gatchalian.
0: Opo.
2: Actually, the matter would be so much the simpler kung out of delicadeza itong si Cayetano
0: magre-resign.
2: Would simply yield
0: Mm-mm.
2: his seat. Pero oh. nakakaya eh, kapito ko siya eh.
0: Mm-mm.
2: Pero they're waiting for 13 senators so that they can oust him formally and elect a Senate President who will be more than a Senate President pro tempore. Pero the important thing is that my quorum sila kanina, they were able to hold a session and they were able to declare an adjournment sine die.
0: Mm-mm. Ayun. So, ibig sabihin, ang kapangyarihan mo ngayon ng Senado ay nasa kamay ni Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore and acting as the Senate President.
2: That's correct. That's correct. And the 12 who are on his side.
0: Mm-hmm.
2: So they are the ones in control of the Senate now. Kaya nga, the chairmanships of the different committees are also declared vacant.
0: I see. And paano po mangyayari ngayon, Father? Kasi kung itong 12 na to, ito ang bubuo ng majority, hindi ho ba?
2: Yes.
0: And kung sa komposisyon, merong Senate President, may Senate President pro tempore, may majority leader, Sinong uupo as the minority leader?
2: Well, whoever is the leader of the other side, the former majority, perhaps Cayetano will be the minority leader at the moment the 13 are present.
0: I see. So, talagang tama 'yung sinabi niyo. Delikadesa na lang talaga ang magdidikta. Para sabi nga maayos ito. Pero
2: all they have to do is wait for the 13 and to unseat Cayetano. Make Sherwin the president of the Senate.
0: Ayan. Pero ito isa pa sa mga naging katanungan, Father. Ang dahil adjournment synod ngayon, babalik sila sa araw ng SONA ni Pangulong Marcos. Sino ho ang makakatabi ni Speaker Bojidi sa podium ng Batasang Pambansa pagsapit ng SONA?
2: I would presume that Senator Win Gatchalian will be the one because very simply put, you cannot be a Senate President if the majority is not on your side.
0: Yun. Ganun kasimple.
2: Yes.
0: Pero first time ba nangyari sa atin yan, Father, na isang sitting Senate President tapos ang komposisyon ng kanyang mga sabi nga ng kanyang mga opisyal ng Senado ay hindi niya kaalyado?
2: Actually, that's not a feasible thing because kaya nga the moment there is a new majority, nagpapalit kaagad ang liderato ng Senado.
0: Yes.
2: The Senate presidency is not a permanent position.
0: Mm-mm.
2: It's a moving position. So it moves according to the majority that is in the Senate.
0: Mm-mm. So kailangan ngayon ng majority na ito, meron pa silang isa na mahila from the minority para mabuo yung 13.
2: Yes, that's true.
0: Ayan. That's right. Father, paalala nyo lang at mensahe nyo sa ating mga kababayan, lalo na't marami ngayon sa social media, alam nyo, iba yung pagka nagkakaroon ng mga gatong balita, ang dami sa kanila, nagiging expert eh. Pakipaalalahanan nyo nga ho, Father, para at least maiwasan yung disinformation, mga haka-haka pagdating sa ganyan, lalo na sa social media.
2: Well, let's make some things clear. No? Unang-una, because lumipat si Chiz Escudero sa hanay ng 11, nagiging 12 sila. Now, is that a quorum? Yes, that is a quorum. Kasi a quorum is defined as the majority of the members of the Senate. And while it is true that 24 sila, hindi mo pwedeng ibilang si Bato because Bato, ayon sa Supreme Court natin, sa isang kasong matagal ng na-desisyonan, ay hindi sakop ng kapangyarihan ng Senado na mag-utos na kailangan magpakita siya. Hindi pwedeng sakop siya kasi hindi naman natin alam kung saan siya at nagtatago siya. So a person like that cannot claim to be actively in the Senate at the same time while hiding from the law. So kung yun ang tandaan natin na Supreme Court mismo ang nagsabi na hindi binibilang yung mga hindi nasasakop sa kapangyarihan ng Senado na mag-utos na dapat andyan sila, definitely may quorum. At dahil may quorum, itinalaga bilang Senate President pro tempore si Senator Sherwin Gatchalian. Now, pwede pa bang manatili si Senate President, former Senate President Cayetano? Hindi na kasi ang Senate President ay nagdedepende kung saan yung mayoriya. At ang mayoriya ay wala na sa panig niya. So, there is no permanent term for a Senate President. They just wait for the magic number of 13 to be able to put in place a new Senate President. Meanwhile, the Senate is adjourned sine die and will meet when the President delivers his sonan.
0: Ayan. So, posibleng mangyari ang botohan ng 13 pagbukas ng sesyon sa July, tama po ba?
2: That's true. There's another thing, no, I'd like the people
0: Please,
2: to know.
0: Opo.
2: Si Archbishop Socrates Villegas ay nagbumuo siya ng isang grupo ng mga law deans, law professors, eksperto sa batas, mga political scientists at canon lawyers, lawyers ng simbahan, na tinatawag na citizens jury. Sila ang magsusubaybay sa darating na paglilitis ng pangalawang pangulo. Silang magpapaliwanag, trabaho nilang magpapaliwanag sa mga tao kung anong pangyayari, kung ano ang ibig sabihin ng mga procedural matters. Kasi alam mo naman, maraming technical procedures na hindi naiintindihan ng mga tao.
0: Yes.
2: At kung may pagkakamaliban na ginagawa ng mga senador, sila din ang magko-call out sa kanila at magsasabi kung ano ang kamali nila. At sa huli ng paglilitis, magbibigay din sila ng kanilang pasyaw. And while it is a citizens group, actually, a citizens initiative na si Archbishop Socvillievegas ang convener, at least it will perform a very important public service as a watchdog.
0: Ayan. Father, may nabanggit nyo pala yung sa impeachment. Kasi may isa rin itong pop-up na tanong dito sa atin. Sakasakali, dahil nag-change ang leadership ang Senate, would it be wise na, sabi nga magpapalit din ang officers, ang impeachment court? At kailan ito dapat mangyari sa pagbubukas ng session sa July?
2: The only officers of the impeachment court are the presiding officer, whoever is the president of the Senate. And then the clerk of court is the secretary of the Senate. So there's no, that's not much of a problem.
0: Yun. So automatic si Senator Sherwin Gatchala magiging presiding officer.
2: Ayun. But since he's not a lawyer, I presume that he will need plenty of legal advice. He may ask one senator lawyer to assist him.
0: Ayun, para magbigay ng advice sa kanya.
2: Kasi alam mo, mga rulings, for example, no?
0: Opo.
2: Pag may offer ng evidence and you have to rule on whether the evidence is acceptable or not, dapat na may alam ka sa mga rules on evidence.
0: Yes.
2: Senator Gatchalian is very bright and he is definitely

0: School of Law na San Beda University, mga kababayan.
1: Mark in, mark out.
0: So, ganito ha, ang para sa kabatiran po ng lahat, doon sa naging pagbotohan kanina. So, ang sabi nga, sa 24 senator, meron nung dalawang nawala doon sa sinasabing majority. Si Senador Bato de la Rosa na nagtatago at ang nakakulong na si Senador Jinggoy Estrada. So, meaning to say, meron hong, kung tutusin ngayon eh, ano yan eh, tie, di ba? Dahil sa 24, dalawa yung nawala, 22 yung naiwan. Doon sa magkabilang panig, meron nung tig 11. O, tama, tig 11. Dahil dalawa yung nawala eh. Labing isa. Ngayon, lumipat si Senador Jesse Escudero from the former majority now, the minority, doon sa kampo nila Senador Tito Soto. So, yung dating 11, yung dating SB11, naging 12 na ngayon. So, ngayon, ang mangyayari, yung grupo nila Senate President Alan Peter Cayetano ay 10 na lamang. Dahil nawalan sila ng isa. Tatlo na yung nawala sa kanila. So, sila na ngayon mabubuo. Ang problema, kinakailangan no, sabi nga ni Father Rani, ay 13 yung dapat bumoto ng Senate President. So, kailangan makuha pa silang isa mula doon sa kampo nila Senador Alan Peter Cayetano para mabuo yung 13 na hinihingi ng saligang batas para makapaghalal ng bagong Senate President. Medyo, sabi nga, yan no ay batay ha, batay sa paliwanag ng mga eksperto, no? Dapat to natin maintindihan na meron nung sinusunod na komposisyon at meron nung sinusunod na mga rules ang Senado. Hindi ko dapat tayo tumayo hindi dapat tayo tumayo sa social media na akala mo galing-galingan. O di kaya akala mo dunung-dunungan. Akala mo mga eksperto. Doon tayo makinig sa talagang nakakaalam at doon tayo makinig doon sa mga tao na kabisado ang proseso ng batas.
1: Mark in, mark out. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Pag-akyat ni Senator Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President, kinikilala ng Malacañang desisyong ito ng bagong mayorya ng Senado na ayon sa rule of law, ayon no sa palasyo. Yan po ang tinutukan ni Raquel Bayan. Raquel!
2: Yes, J. Mark, mahigpit na nakatutok ang Malacañang sa mga pinakahuling pangyayari sa Senado. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, suportado ng palasyo yung assumption ang naging pag-upo ni Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore. Kinikilalaan niya at inirinoto ng Malacañang itong assumption ni Gatchalian bilang bagong acting Senate President. Itong decision niya na ito ng mayorya ng Senado ay naayon sa rule of law, ayon sa palasyo. Ang tingin lang sila naging pakulag ni Communications Undersecretary.
3: May mahalagang mensahe po ang palasyo. Ang nangyari sa Senado ngayong hapon ay naaayon sa batas at rule of law. Kinikilala at nirerespeto ng palasyo ang desisyon ng bagong mayorya at ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Maraming salamat.
2: Yan ang tinigyan under Secretary Claire Castro. Walang Malacañang para sa Bago Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark out.
0: Ang oras po muna natin sa buong Kapulang Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
0: Alas 4:41, 11 na sandali bago ang alas 5.
5: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwede makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay

0: safe, mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Hi! I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news.
3: Yay!
2: Good vibes. I-mark in muna yan. Fake news.
3: Fake news.
2: Disinformation.
3: Disinformation.
2: Mark out muna yan.
4: Alas 4.43 ang oras sa Bunga Pulong Pilipinas. Pasada po muna natin ang mga maiinit na mga balita headlines ngayong araw na ito ng Wednesday. Ikatlo sa buwan ng Hunyo taong 2026, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nanawagan sa Senado na magbalik trabaho na. Mga posibleng opsyon at legal na remedyo sa issue, tinitignan ayon sa punong ehekutibo. Plenaryo ng Senado, binuksan na ngayong araw, Senator Sherwin Gatchalian inihalal bilang bagong acting Senate President at Senate President pro tempore. Panibagong low pressure area na mataan ng PAGASA, pagpasok ng tag-ulan, patuloy na pinaghahandaan ng mga ahensya ng pamahalaan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpaabot ng tulong pinansyal sa Presidential Scholar sa Maynila, Department of Education kumpiyansa sa positibong resulta naman ng 3-term school calendar sa school year 2026-2027. Mayuriya ng mga Pinoy na isunahin ng administrasyon ang pagigiit sa karapatan sa West Philippine Sea ayon no, sa pinakabagong tugon na masa survey ng Okta Research. Dagdag pensyon ng Social Security System. Pakikinabangan po na may 4 milyong pensioners ngayong Hunyo. Cavite Representative Kiko Barsaga.
5: Meow meow.
4: Pinatalsik na ho. Bilang kongresista matapos ang 2 suspension dito. At mga nasawi ho sa Angeles Building Collapse, umakyat na po sa 23. Department of Social Welfare and Development pinalawak naman ng relief operations para matulungan ang mga biktima.
2: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa balita sa Radyo Pilipinas 7-8 AM.
4: Alas 4.46 na ang oras sa Bunga Pulang Pilipinas. Meron muna tayong nagmamadaling.
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
4: Quezon City Fourth District Representative Bong Suntay pinatawan po ng parusa ng kamera dahil no sa mga ito yung sabi niya nag-init remarks patungkol sa aktres na si Ann Curtis. Yan po tinutukan ni Melanie Valdos Reyes. Lan!
6: Tama ka dyan, J-Mark. Formal lang pinarusahan ng House of Representatives si Quezon City Representative Jesus Bong Suntay matapos pagtibay ng kamarang ulat ng Committee on Ethics and Privileges na nagsasabing lumabag siya sa Code of Conduct ng Kamara at sa mga pamantayang inaasahan sa mga opisyal ng gobyerno dahil sa kanyang kontrobersyal na pahayag tungkol sa aktres na si Ann Curtis Smith. Sa botong 26387, nagpapinagtibay ng kamera ang Committee Report 299, kinatigan ang Ethics Committee report at nagsasabi nagkasala si Suntay ng hindi angkop sa pag-uugali at asal na hindi karapat dapat sa isang miyembro ng Kongreso matapos niyang magbitiw ng mga pahayag kay Ann Curtis. Ayon sa ulat ng komite na pinamumunuan ni Four Peace Party List Representative JC Abalos, napatunayang nagkasala si Suntay ng disorderly behavior dahil sa kanyang hindi na angkop ng mga pahayag. Inirekomenda ng komite na patawan si Suntay ng reprimand o opisyal na pagsaway alinsunod sa Section 52, Rule 9 ng Committee Rules. Bukod dito, inatasan din siyang magsagawa ng voluntaryong community service. Dumalo sa isang gender sensitivity seminar na pangangasiwaan ng House Committee on Women and Gender Equality at maglabas ng public apology o humingi ng tawad sa aktres na si Ann Curtis Smith. Para sa Bagong Pilipinas.
4: Lan.
6: Yes.
4: Oo. Teka muna. Kumustahin natin ang kamera dahil nagbago ang liderato ng Senado. Tuloy pa rin ba ang sabi nga, handa pa rin ba itong prosecution panel mula sa kamera dito sa paglarga ng impeachment trial sa Hulyo sa kabila nga nitong pagbabago ng liderato sa Senado?
6: Oo, handa pa rin itong House Prosecution Panel na ituloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, nakatuon pa ang prosecution teams handa ng kanilang kaso at sa presentasyon ng mga ebidensya sa impeachment court ng Senado. Samantala, ayon naman kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong na ang kamakailang pagbabago sa liderato ng Senado ay panloob na usapin ng kapulungan. Nagpaabot din si Adyong ng pagbati sa bagong ating Senate President na si Senator Sherwin Gatchalian. Ikinatuwa naman ni dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ang pagbuo ng bagong mayorya sa Senado. Maging si House Speaker Bojidi ay nagpaabot din ng kanyang pagbati kay Acting Senate President Win Gatchalian. Ayon kay Speaker, magpapatuloy ang constitutional duties ng Senado ng may integridad, dedikasyon para sa bayan. Sinabi naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang pagtatapos umano ng Senate Flix at pamamahala ng kadiliman sa Senado ay kailangan ng mag-back out o mag-back to work ang mga senador at tapusin yung mga nakatenggang trabaho.
4: Ano ka mo?
6: Yan ang mga reaction.
4: Ano ka mo?
6: Senate Flix, J. Mark, Senate Flix.
4: Yung pagtatapos ng panahon ng kadiliman ba yun?
6: Kadiliman, oo. Yan ang pahayag ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Meron na pala yung bagong app, hindi pa ako nag-subscribe dito Senate Alin? Flix nga. Sabi niya, tapos na. Tapos na ang Senate Flix. So, back to work.
4: Ayan, no. Meron pa. Na-late siya. Hindi niya nasundan yung Senate Flix. Oo.
6: Parang meron pa rin.
4: Meron pa rin. Ano to? Season 2 ba to?
6: Season 2. Abangan natin bukas.
4: Sabi ko nga kay Nimpe, abangan ang susunod. Nakabanata.
6: Oo. Alam mo dito, ay nakamonitor din kami sa Senado. Yung TV, nag-iisang TV dito sa radio room, J-Mart.
4: Oo.
6: Nasa Senate kanina
4: Oo. Nakatutok lahat. Doon sa season 1 finale.
6: Sa season 1, oo. Bukas, sabi ko, mukhang solo na ng Senado itong TV dahil mukhang may season 2 bukas.
4: Nako. Sigurado pag nagbukas yung season 2.
3: Emotional damage!
4: Talaga naman.
6: Sige. So abangan natin yan bukas.
4: Sige, baka may sagot ulit ang camera. Sa season 2 ng Senate Flix.
6: Baka mali si Congressman Percy Sendanya, si Kong Mother, na tapos na itong Senate Flix. Baka may season 2 pa. Naudlot magabitin.
4: Aray ko. Sige na lang. Baka kung saan pamapunta yung usapan natin.
6: Okay, mula dito sa camera, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, report.
4: Samantala, PNP, kinumpirma na confined daw ho sa intensive care unit, ICU. Ito si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan matapos dumalo sa pagdinig ng Sandigan Bayan. Diyan sa Sandigan Bayan, yung pagbasa ng, return of warrant. Kasi pinagpaliban yung bukas, kung di ako nagkakamali, yung arraignment. Dito kina Secretary Bonoan kasama Senator Jingo Estrada at iba pa. Yan po, tinutukan ni Dayan Lear. Dayan!
5: Okay. Yes, Sergeant Mark, kinumpirma ng Philippine National Police of PNP na na-confined sa Intensive Care Unit o ICU ng PNP General Hospital sa dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan matapos na dumalo sa pagdinig sa Sandigan Bayan kahapon. Sa pulong balitaan sa Kamkrame, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Alan Reyco na batay sa ulat ng PNP Health Service bandang alas 4 ng hapon nang dalhin si Bonoan sa ICU matapos siya maipalig mula nga sa Sandigan Bayan. Ayon kay Ko, dumaing si Bonoan ng matinding pananakit ng ulo, pagkahilo at pananakit ng dibdib na posibleng may kaugnayan sa kanyang hypertension at edad. Lumitaw rin sa mga paunang pagsusuri ang abnormal cardiac biomarker results at posibleng coronary syndrome kaya kinailangan siyang ilagay sa ICU para sa mas mahigpit na monitoring. Binigyan din siya ng karagdagang gamot at isinailalim sa iba pang pagsusuri habang inirefer naman sa isang cardiologist para sa angkop na pangangasiwa sa kanyang kondisyon. Nabatid nga na alas 11 kagabi nang mailipat si Bonoan sa isang pribadong ospital sa Pasig City batay sa rekomendasyon din ng PNP. Sa ngayon na hindi pa matukoy kung hanggang kailan siya mananatili doon at nakabinbin pa rin yung kanyang hiling para sa hospital arrest. Narito ang bahagi na pahayag ni Police Colonel Alan Reyco.
7: I believe that would depend on his condition. Ito po ay minomonitor ng medical, ng mga doctors of the Philippine National Police na-examine din siya ng doctors ng Sandigan Bayan, I believe. And of course, yung pong sa private institution ngayon.
5: At yan ang update mula dito sa Campo Crame para sa Bagong Pilipinas. Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Samantala, yun daw pong halal ang pampanguluhan sa taong 2028, kailangan daw po ng karagdagang pondo. 50 billion pesos ang kinakailangan ng Commission on Elections. Detalye niya mula kay DK Zarate. DK!
8: Aminado ang Commission on Election na tumitindi ang hamon sa pagpupondo para sa 2028 national at local election dahil sa epekto ng tumataas na gastos kabilang na ang krisis sa gasolina. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, halos 50 bilyong piso ang kinakailangan pondo para sa halalan. 20 bilyon dito ay ilalaan para sa automated counting machine na gagamitin sa eleksyon kung saan umabot sa 155,000 ang halaga ng bawat isa. Bukod dito, kailangan din pondohan ang honoraria ng mga guro, pagsasanay at deployment ng mga election personnel, pag-imprinta ng mga balota, overseas voting, warehousing at iba pang election paraphernalia na tinatayang aabot sa 25 bilyong piso. Kinilala ni Garcia na limitado ang fiscal space ng pamahalaan at may iba pang ahensya na nangangailangan ng mas malaking pondo gaya ng sektor ng edukasyon. Ayon kay Garcia, hamon ngayon sa COMELEC kung paano mababalanse ang mga pangangailangan ng ahensya sakaling magbigay ito ng mas maliit na budget nang hindi naapektuhan ang halaga na bahagi ng paghahanda at pagsasagawa ng halalan. Sa kabila nito, nananatiling prioridad ng COMELEC na matiyak na makakaboto ang lahat ng kwalipikadong botante sa 2028 na matutuloy ang halalan sa kabila ng iba't ibang ekspekulasyon. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, mark out.

0: Malapit na po ang panahon ng pasukan na sa Hunyo 8 nga ho, muling magbubukas na ho ang klase sa mga paaralan. Pero alam nyo bang nitong nakalipas ng school year, meron hong mahigit 1 milyong estudyante sa grade 11 ang nahihirapang intindihin ang kanilang binabasa? Makakasama po natin ngayon ang Pangulo ng National Parent Teachers Association, si Ginoong Willie Rodriguez. Sir Willie, magandang hapon po muli sa inyo. Welcome po muli sa Palatuntunan.
1: Hi, Sir Jeremiah. J. Mark, no, sa pong napagandang hapon po. Ano? Salamat po sa muling panayang po sa atin.
0: Thank you for your time, sir. Napatawag kami sapagkat itinuturing ba na kababahala na National PTA? Ito pong lumabas na sinasabing literacy crisis, kung saan 87% daw po ng grade 11 students na nahihirapang magbasa ng mag-isa, batay ho dun sa naging pag-aaral, Sir Willie.
1: Yes po, no? Marami pong naging sanhiyan, ano? Especially yung ating kakulangan ng ating ng ating conduciveness ng ating mga eskwelahan at mismong bahay po. Yun po yung isa yan sa nagiging problema niyan.
0: Ayun. Pero ano po bang sabi nga implikasyon nitong itong nangyari na ito, dahil nangangahulugan na meron pa hong sabi nga mga avenues for improvement dito ho sa literacy ng ating mga kabataan.
1: Yeah. Ang ano po natin dyan, bago natin tingnan yung solusyon, tingnan natin yung unang naging problema. No?
0: Yes, please.
1: Una, okay, kakulangan ng gabay ng magulang sa tahanan, especially, di ba? Mm. Kasi nung araw kasi, talagang panahon natin, nung araw, di ba?
0: Yes.
1: Maraming oras yung mga magulang natin para turuan tayo magbasa. Mm-mm. At kukunti lang yung estudyante, no? Mm-mm. At saka talagang mahigpit yung ating mga guro, no? E sa ngayon po, sa dami po ng activities, especially yung mga tinatawag natin dito na yung mga gadgets na yan, tapos yung talaga sobra ang estudyante sa loob ng isang room, no? At saka yung environment ngayon ng mga ating mga tahanan, karamihan maliliit ang kanilang mga lugar, wala silang pwedeng pag-aralan. Mm-hmm. And then yung labis ng paggamit ng social media, isa pa yan. Tapos yung nakaraan, di ba, yung learning loss ng ating pandemya at kakulangan ng mga reading materials. Tsaka yung tinatawag natin ng kakulangan ng oras sa pagbasa. No? Kahirapan ng, especially kahirapan ng suliraning pangkabuhayan. Maraming sa daming singilan, tapos automatic, yung mga ibang bata talagang mahirap, di ba? Kaya nga meron tayong 4 P's na pumapasok ng gutom, walang baon. Kaya hindi tulad nung araw, kapag wala tayong baon, dire-diretso pa rin, ano?
0: Mm-hmm.
1: At ang number one, yung tinatawag na kakulangan ng koordinasyon, no? Between the school and the parents, no? Kasi nga, ang PTA, andyan naman, ayaw naman kami bigyan ng tawag dito, ng request namin na kami buhayin yung ating volunteerism, no?
0: Mm-hmm.
1: After school program sa pagbabasa, at especially, no, para tawag dito, mabigay namin yung mga programa naming ipinupush.
0: Mm-hmm. Pero sa masasabi po ba, kasi ito yung tatanungin din ng ating mga kababayan, masasabi po ba na nagkaroon din ng sabi nga pagkukulang, no, sa parte ng mga guro, dahil masyadong naging mahigpit ang batas sa kanila, dahil di ho ba ngayon, lalo na sa pagdidisiplina sa mga bata, parang hindi naging ganun. May mga batas di ho ba, na sumasaklaw kasi dito, na hindi nila ma-impose kung ano yung mga dapat na disiplina sa mga bata.
1: Yes po, napakalaking po yan, kasi unang-una wala nang paggalang sa ating mga teachers, no?
0: Yun.
1: At sila nakikita yung yung hirap ng teacher.
0: Mm-mm.
1: Especially paano mo kokontrolin nung araw, 'di ba? Nung araw siguro mga 20 lang tayo, 30 sa loob ng school rooms. Eh ngayon umaabot tayong 60. At ang ating mga iba-iba na panahon ngayon, So ngayon dito, ang aming suggestion kasi no, kasama sa programa namin sa pagkakaroon ng National PTE Summit at saka tong sa 18 Regional Caravan, yung sa problema sa reading program. At ang ano po dito, ikasama na po naming tuturuan ng mga magulang, no? Kasi nga kailangan nating palakasin ang Parents as First Teachers Program, no? Automatic 'yan yung tuturuan namin yung magulang. Ang simpleng pagtuturo, no, mga 15 to 30 minutes, tapos yung paglulugsad namin ng reading caravan, kasabay po yan. Tapos magtatatag kami ng PTA Reading Volunteers Program. Kasama namin yung mga retired lolo, lola, na yung mga retired din natin kasi professional, meron tayong doktor, principal, teachers na naka-retired, na they want to help also, no? Ang ano po dito, ang aming pagsuporta sa school-based reading program, hindi lang ang trabaho namin ay paniningil. Ah, tapos ang ano po dito, ang isa pong project namin yung Read at Home and Lead a Life Campaign. Yan po yung
0: Yan.
1: kasama namin sa aming caravan na gagawin at saka sa summit. At ang isang request po namin, ano, kung meron pong tupad ngayon sa ano, sa Brigade Eskwela, eh yung pagtulungan sa pamahalaan at sa private sector. Ano? Ang ano po natin dito, marami po tayong mga organization ng NGO, yung ating tinatawag nating Rotary, Lions, Sonta, eh meron po mga proyekto yun na dapat na pwedeng dalhin sa eskwelahan. No? Tapos po, ang ano, isa po yun. No? So doon po nakatutok. At sa ngayon po, kasama naman at ang ating EDCOM to naman ay nakita ang kakulangan ng ating sa reading crisis ay ang kulang na partisipasyon ng ating mga magulang.
0: Ayun. So, bilang panghuli, Sir Willie, ano ang hamon ngayon sa Department of Education para sabi nga matugunan o masolusyunan? Alam ko marami ng solusyon na ginagawa ang DepEd at hindi naman sila tumitigil sa pagdikha ng mga solusyon sa mga problemang ito. Pero anong hamon sa tingin ninyo ang dapat na tutukan ng DepEd pagdating ho sa mapataas yung literacy nitong ating mga kabataan, lalo na nasa grade 11 na.
1: Okay, isa yan sa ganito, no? Sa mga nakaraang presidente natin at mga pangulo, no? Iba-iba yung kanilang mga nakatutok, no? Now, we have a working president na nakatutok sa edukasyon. Okay, by resolving the ano, proposing na bill na talagang tutukan yung ating learning crisis na tulad kakulangan ng schoolroom. So sa ngayon po ay nagpalabas sila ng budget for 16,000 schoolrooms. Na kasama po ang National PTA as monitoring reporting. At ang ano po dito, meron din po tayong isang napakasipag, no, na youth secretary ng education, ano, na ang kanilang silang mag-ama po kasi ay talaga pong nakatutok sa edukasyon din at tamang-tama po ang ginagawa at napakasipag. At ang ano po dito, yun po, no, at ang dito, siguro ang hiling namin sa ating DepEd Secretary at ang ating mahal na presidente, eh aprobahan yung aming PTA law para maging isang institution at ang ano po dito, makatulong po kami ng direkta. Merong tamang direksyon yung aming tinatawag na IRR, kung ano po yung duties and responsibilities natin. Eh nakasaad naman po yan sa batas, no? Ang ano po dito, eh hindi po kasi napapatupad.
0: Iyon.
1: Ang kumariresolba po natin yung ating pagiging community-friendly school, eh napakalaki pong bagay yan.
0: Iyan. Sir Willie, kami nagpapasalamat sa iyong oras na binigay sa amin at magbibigay po ng impormasyon hinggil sa paksa na ito. Salamat po at magandang hapon po sa ulitin.
1: Marami, magandang hapon po, Sir J. Mark.
0: Ayan, sisigil po. Salamat po. Ginoong Willie Perez, mga kababayan, Willie Rodriguez ng National President po ng Parent Teachers Association, ang ating pong nakapanayam.
2: Mark in, mark out. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Senate President Alan Peter Cayetano itinuturing daw hong ilegal ang naging aksyon ng grupo ni nila Senador Tito Soto. Nagbabalik si Nimpa Asuncion. Nimpa?
3: Yeah.
0: Nipa?
3: Yes, Mark, sa ginawang Facebook live nga ni Senate President Alan Peter Cayetano ay tinalakay nito yung tinawag niyang kasalukuyang krisis sa Senado. Giniit niya na yung sitwasyon ngayon na isang money crisis na anya'y lilikha ng minorya para pahinain ang pamunuan ng Senado. Tanong nito, namatay na ba muli ang demokrasya sa Pilipinas at ibinasura na ba ang konstitusyon? Binigyang diin ni Cayetano na ayon sa konstitusyon, kailangan ang mayorya o 13 sa 24 na senador para makapagsagawa ng opisyal na gawain ang Senado. Ayon kay Cayetano, hindi matuturing na legal ang mga naging aksyon ng grupo ni Nasoto dahil na-adjourn ang sesyon at wala umanong quorum na 13 na senador. Sinabi niyang hindi maaaring maghalal ng bagong Senate President o magtalaga ng acting Senate President kung wala ang kinakailangang bilang ng mga senador. Giniit rin niya na hindi siya nagbitiw, hindi siya natanggal sa pwesto at wala siyang kondisyon na magbibigidaan sa pag-upo ng acting Senate President. Tinawag niya ang hakbang laban sa kanya bilang isang illegal na kudeta at paglabag umano sa konstitusyon. Kinabahala rin ni SP Cayetano ang anya ay pagtatangka na kontrolin ng Senado at tigilan ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Inakutahan niya ang grupo ni Soto na mas nais bago ng komposisyon ng mga komite para hindi nga matuloy yung nakatakdang pagdinig ng Blue Ribbon bukas. Sinabi niya ang pagpapalit sa mga patakaran ng impeachment ay maaari ring magdulot ng dagdag na pagkaantala sa proseso. Iginiit niya na ang sesyon na isinagawa ng kanyang mga kasamahan ngayon ay illegal at maaaring magbunga ng legal challenge. Giniit rin niya na magpapatuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee bukas sa kabila ng mga pangyayari. Samantala, J. Mark, pamagit ko na lang rin yung paglalabas ng joint statement ng new Senate majority. Sa kanilang pahayag, nagpasalamat sila kay Senador Francis Cis Escudero dahil sa kanyang naging desisyon na dumalo at harapin ang mga isyong kinakaharap ng institusyon. Ayon sa kanila, pinakita ni Escudero na mas mahalaga sa kanya ang kapakanan ng bansa, ng Senado at konstitusyon kesa sa anumang panig o interes. Sinabi nila ang pagdalo ni Escudero ang nagbigay daan para maipagpatuloy ng Senado ang pagtalakay sa mga mahalagang usapin. Iginiit ang bagong mayorya na may batay yan sa batas at jurisprudence at pagkilala sa quorum ng 12 na mga senador. Tinukoy nila yung desisyon ng Korte Suprema sa kasong Avelino versus Cuenco na umano'y kumikilala sa prinsipyo na ang quorum ay nakabatay sa bilang ng mga miyembrong legal na makakaganap ng kanilang tungkulin. Binanggit din nila ang president noong 2015 kung saan kinilala ng quorum na ng 12 na senador na nasa jurisdiction nito. Ayon sa kanila, hindi maaaring matigil ang gawain ng pamahalaan dahil lang sa mga hindi pagkakaunawaan o kawalan ng katiyakan. Binigyan din nila na tungkulin ng Senado na gumawa ng batas, magsagawa ng oversight at maglingkod sa interes ng publiko. Inaasahan ni sabi nilang inaasahan ng mamamayan ng isang Senado na pumapasok sa trabaho, ginagampanan ng tungkulin at inuuna ang serbisyo publiko kesa politika. Yan muna yung mga pinakahuling development o kaganapan mula dito sa Senado. Ito si Ningfa Asuncion para sa Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark out.
0: Maraming salamat, Ningfa Asuncion. Samantala mga kababayan, bago tayo magtapos ha, mayroon ditong isang sabi nga hamon o paghimok ang isang mambabata sa pamahalaan na agad daw ang aksyonan ng mga seryosong hamong pang-ekonomiya ng bansa ayon po kay bagong generasyon party list representative Robert Nazal. Sa gitara po ng mga pangyayari, hindi dapat maging kampante ang bansa at dapat nang umaksyon. Git daw po ng mambabatas kapag humina ang ekonomiya, unang tatamaan ay ang ordinaryong Pilipino. Partikularhaan niyang apektado ang mga Pilipino sa presyo ng pagkain, gasolina, pamasahe, kuryente, gamot, matrikula at araw-araw na gastusin. Bagay na inaaksyon na naman po ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isaan niya sa mga hakbang na dapat gawin ay ang bawasan ng pagsandig ng bansa sa importe ng langis, kasunod doon ang sigalot sa pagitan ng Iran at Amerika. Binigyan din po ni Nasal na hindi ngayon ang panahon ng politika, bagkus dapat isaalang-alang ang kapakanan ng bawat Pilipino.
2: Mark in, mark out.
0: Tinatawagan lamang po ng pansin ng mga kamag-anakan ni Carl Nelpes. Siya po ay natagpuan noong December 10, 2025 At siya po ay kasalukuyan nasa pangangalaga ng Social Development Center simula pa noong December 12. Kung sino man po ang nakakikilala sa kanya at sa kanyang mga kamag-anakan, makipag-ugnayan lamang po kay Ms. Edette Villarreal, ang social worker ho ng Caloocan City, sa telepono bilang 0998-241-1522. 0998-241-1522.
2: Mark in! Mark out! Buksan mo,
0: papasukin ako. With that, kami po ay papasalamat sa isang maaksyong hapon. Aksyong Miyerkules. Ah, ngayong June 3, 2026. Maraming salamat sa ating co-pilot Engineer Marvin Tolidana. Ang dalagang magayon Engineer Matet Segovia na nananatiling kalmado. Oo, hindi tulad ng mayon. Oo. Kalmado ba? Kalmado? Kalmado. Siyempre, nandiyan din si Aiza, si Belle, at si Aise, at si Myla. Kapoy na. At tabayanan po si Jess Lahid ng Sports Radio para sa programang Post Game. Ito po yung lingkod, J. Martigala. Bye!
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
2: Or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
6: Ladies and gentlemen, welcome to the main event.

0: 14 minutes makalipas ang alas 5 ng hapon. Diba sabi ko sa inyo, hindi pa tapos eh. Just Light, sangan po ni Mr. John Mugol para sa post-game. Dito lamang sa Sports Radio 918. And ganun din syempre sa ating kapatid na himpidan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. It's a Wednesday! And tuloy-tuloy ang mga kaganapan at mga aksyon ngayong araw ng bisikleta o World Bicycle Day. Umpisahan natin yan sa magandang ipinapakita ng ating pambato pagdating sa mundo ng tennis. Walang iba kundi si Alex Ayala. Sinong mga nag-abang ng games nitong si Alex sa WTA 125 Birmingham Open? Eh, solid ang performance nitong si Alex, beating itong world number 143 na si Priscilla Hahn ng Australia. Currently po si Alex Ayala ay world number 37 at top seed siya for this event. Sa scoreline na 6-love, 6-2, umabante itong ating kababayan sa round of 16 ng WTA 125 Birmingham Open sa Inglaterra. This is a very dominant start at sa kanyang grass court campaign, needing just 30 minutes para makuha itong opening set bago makapagtala ng 5-love commanding lead in the second set. Sumubok na makabawi at makabounce back si Hahn, finally scoring a break sa sixth game, then saving a match point on the next on Ayala's string of unforced errors. Pero mukhang nakapag-ready talaga for the grass itong si Alex dahil she quickly regained composure and closed out the match in an emphatic passion, holding serve to love and secure the victory. Sa panalong ito po, na-improve na ni Alex yung kanyang head-to-head with Hahn, recording 2-1 para makuha yung kanyang first triumph over the Australian sa grass court. Muling babalik si Alex sa court tomorrow kontra naman sa pambato ng Russia na si Alina Charayeva, who dispatch itong pambato ng Germany na si Gritman and 6-3-6-1 sa kanilang pagharap sa first round ng WTA 125 Birmingham Open.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the main event.
0: Joke lang, yung sa basketball kasi naiba naman eh. Sa basketball po, maganda rin itong ipinapakita ng Pilipinas, particularly itong 93-42 victory natin kontra Vietnam kahapon, kagabi mismo to, para sa isang triumphant start sa FIBA Under-18 Women's Asia Cup Sayaba Qualifiers sa STI West Negros University sa Bacolod City. Ang Gilas Youth Women nakabawi mula sa kanilang slow start and pulled away to give newly appointed team coach Sandy Arispacochaga a winning debut sa naturang event. Nang umpisa natin ay 19-14 lamang for the opening quarter and the Nationals intensified yung kanilang play on both ends of the court that allowed them to break the game away and securing their first victory. Ang pambato ng UAAP Season 88, ang MVP na si Rian Perez ang nanguna for Team Philippines with 16 points, 7 rebounds, 4 steals. Samantalang si Zaiden Rosano ang nagdagdag ng 15 puntos, si Tiffany Reyes with 14 and 5 rebounds. Nanguna din si Leah Pinuela with 13 markers, kasama naman si Sofia Dignadise who had 10 points, 6 rebounds, 5 assists and 6 steals. In the opener, Indonesia ang nanaig kontra Singapore 66-49 behind sa 4 points nitong si Arika Shapa Shayara. Ang action po ay magpapatuloy ngayong araw as Vietnam will be taking on Thailand, susundan ng match ng Gilas Youth Women kontra Singapore alas 7 ng gabi. Samantala, basketball pa din. Gilas Women 3x3 naman. Eh, susubok na masalvage yung kanilang bid for FIBA 3x3 Women's World Cup sa kanilang pagbabalik action sa Pool C ng Parade Square sa Warsaw, Poland. The Gilas Quartet na sina Afril Bernardino, Casey De La Rosa, Mika Casio at Camille Clarin looking to bounce back ngayong gabi when they face China alas 6:30 at Italy at 8:45 Philippine time. Ang Nationals opened their tournament with back-to-back losses kontra Latvia 11:14 at Paris gold medalist Olympic gold medalist Germany 10:22, relegating them at the cellar of Pool C with fellow winless team Italy. Leading the pool are unbeaten teams Latvia and Germany na may identical record 2-0. Samantalang may 1-1 mark naman ang China. Only the top team in each group ang makakapasok diretso sa quarterfinals. Samantalang ang second and third place teams will go through the play-in round para sa tsansang makapasok sa top 8. Alas 5 ng hapon. Kuha muna tayo ng break at sa ating pagbabalik, usapang football naman ang ating dadakuan.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkalat sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
7: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: Dito kaya parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
10: Ay, aircon ba ako?
9: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Kasalita pala itong rep natin.
10: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
9: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
11: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Makalipas ang alas 5 ng hapon sa ating pagpapatuloy ng programang Post Game. Eh ngayong araw po magsisimula ang kampanya no ng Philippine Men's National Football Team para sa FIFA window with a tri-nation friendly kasama ang Guam at Myanmar sa Rizal Memorial Football Stadium ngayong gabi. Unang makakaharap ng ating Philippine Men's National Football Team ang Guam alas 7:30 and will be the first game para sa ating Pinoy booters since the qualification tournament sa AFC Asian Cup which they failed to qualify. Pagkatapos ng match natin kontra Guam ngayong gabi, Guam at Myanmar muna yung mag-aharap sa Rizal Memorial Football Stadium. On Saturday, then the Nationals will take on itong Burmese on Tuesday night. The week-long tournament will be part of the Philippines' preparation para sa ASEAN Hyundai Cup, the current top flight competition amongst national men's soccer team sa ASEAN Football Federation. Speaking of football, nitong nakaraang Sabado po sa Palarong Pamansa 2026, tagumpay ang Caraga Region with their women's team sa pagkuha ng gintong medalya para sa Palarong Pamansa 2026 sa secondary girls. And nagkaroon tayo ng panayam with their head coach, Cesar's Samtots, kung paano nga ba nila nakuha itong tagumpay na ito para sa kanilang inang bayan. Pakinggan natin itong panayam with Coach Kim Balintonan.
12: First region, ano natin kasama natin Coach Kim Balindon ng Carabao Region Champion for the parang kaman sa 2026 Girls Secondary Football Event. Coach, gano'n ka overwhelming ito na sa home court mo, first goal, and hindi lang matapos yun, you also got itong gintong medalya for Carabao Region.
13: Walang kapatay for since ang Caraga is parang wala sa mapa ng football. So ito first time. Si God nang nagtitiyak sa amin para makuha ang gintong medalya based on our practice from in terms of
12: Coach, inulan pa yung inyong game. Talagang napakaraming blessing dahil ngayon naman meron na kayong football field na lagi niyong pwedeng pag-trainingan. Gaano kalaking tulong tong training, tong football field na to for the development dito sa Caraga Region?
13: Malaking malaki, especially si Sir Alvin Elordi at saka kay Congressman Plaza at saka kay Gob. Since inalaw niya kami, almost unlihan, hanggang gabi pwede kami mag-training. Pinaka-factor, bakit kami nanalo ngayon, ang team hindi po.
12: Thank you so much po, Coach. Congratulations again.
0: Yan, si Coach Kim Balintona, no? Very special sa kanila dahil sila yung first gold for the pitch. Dahil first gold medal match yung ginanap during that time for the football. And syempre, as kumbaga hometown heroes, nadepensa nila yung kanilang hometown pitch, yung home turf nila. With their victory, 2-0 yung kanilang naging score kontra Northern Mindanao to reach that gold medal. Samantala, ball games pa rin. Basketball naman dahil ang PBA Finals for the 50th season ng Commissioner's Cup magsisimula ngayong gabi sa Smart Araneta Coliseum featuring the reigning champions Talk and Text Tropang 5G at Barangay Hinebra San Miguel. Alas 7:30 ang tip-off. It will be a rematch of the previous Commissioner's Cup title round in wherein Talk and Text was able to outclass itong Gin Kings in 7 games to clinch the title sa pangunguna ng kanilang import na si Ronde Hollis Jefferson. The Tropang 5G at present will be led by their import Chris McCullough, who stepped in para sa injured na si Ball Ball and assisted by their local stars na sina Jason Castro, RR Pugoy, Jordan Heading at Calvin Optana. Ang Gin Kings for their part will be looking to end itong 3-year title drought and will be spearheaded by their presumed BPC in Ron J. Barrientos and import Justin Brownlee. Per league statistics, the 2026 PBA Commissioner's Cup Finals will be the 148th championship round para sa PBA and the 23rd edition for the said conference. Speaking of PBA, pinalakas palalo ng San Miguel yung kanilang lineup after the season ending PBA Governor's Cup by acquiring itong gwardiya mula sa Terra Firma na si Jeric Ahanmisi at si Paulo Hernandez. In exchange, binigay ng Beermen itong si Nawami Chongson, Chris, and their 52nd second round draft pick sa Jeep or dito sa Terra Firma Jeepney. The league announced the trade approval on its website. Chongson will return to Terra Firma after 4 conferences and winning 2 championships with San Miguel. San Miguel failed na makarating sa semifinals ng Commissioner's Cup with a quarterfinal loss kontra Rain or Shine, samantalang ang Terra Firma faced early elimination. Samantala, sa volleyball naman, the best athletes out of the collegiate leagues will try to fulfill yung kanilang dreams na makapaglaro sa Premier Volleyball League as magsisimula na ang draft getting exciting at the Novotel Manila Araneta City ngayong hapon. From 42 applicants, the draft class is trimmed to 38 aspirants kasama sina dahil sina Alyssa Solomon, Ninia Etang, Nat Estrellier and Laramie Silva opted out para mag-focus sa Alas, Pilipinas. With Solomon and Itang's withdrawal, a new name will be called to become the top pick. Expected first-rounders are two-time UAAP Best Setter Camila Lamina of National University, ang two-time UAAP Best Libero na si Bernadette Pepito at of the University of Santo Tomas as well as her teammates Jonah Perdido and Zaiza Gula. Adamson University's Barbie Hamili, University of the East Kai Sepada are also projected to land in the first round. after impressing sa kanilang ginanap na draft combine. Far Eastern University's Tin Obaldo, who is also a strong first-rounder, will not attend the proceedings as she remains with Dallas Women Pool preparing para sa 2026 ABC Women's Cup sa Candon City. And at the same time, praying for their names to be called is a bunch of NCAA talents including sina Jonah Dolorito ng Lyceum, San Sebastian Scott Santos, Laika de la Peña ng Polytechnic University of the Philippines, and Angel Galinato ng University of San Carlos, shooting for the stars despite competing against UAAP and NCAA standouts. Samantala, sina Jade Puentes ng Cal State Dominguez Hills is the lone Filipino foreign hopeful. Galleries Towers holds the number one overall pick followed by Capital One, Chocomucho, and Zeus Copy. The remainder of the first round order consists of NX Led, Akari, Farm Fresh, PLDT, and Crimline. Teams that choose to pass on their selection will forfeit all of their remaining picks in the draft. Speaking of Pepito, nabanggit eh. Nakapanayan po natin no, yung dalawa sa mga prospective athletes na syempre magiging future din na mukha ng Philippine volleyball. At sila ay naglalaro for Team NCR during this palarong pambansa. Yan ay walang iba kundi si Genevieve Belen and Chasley Pepito. And nagkaroon tayo ng hot interview with them as part of the NCR Metro Stars volleyball team. Pakinggan natin to.
14: Years old from Nazareth School of National University. Okay,
15: Chasley Pepito po, 17
14: from University of Santa Tomas. More than, siguro, more or less adequate ako, si Dente, si Mel, at sa palaro ngayon, you're wearing almost big numbers, so, magpo na sa'yo, ganing special, rocking yung jersey ni nung ate Dente mo.
15: Ano po?
14: Gano ka special sa'yo na suot mo rin yung same NCR jersey din like yung ate Detlet mo?
15: For me po, sobrang saya po. Tsaka parang ginawa ko po inspiration si Tita. Kaya po, naging nag-born din ako. And gusto ko po na sumunod ka kung ano yung resipulan niya. And yun lang po, sobrang happy po kasi parang napapanindigan ko din po kung ano yung mga nagawa niya. Pero alam ko din po na malayo pa.
14: Same question din sa'yo, lalo na't grabe din yung iniwang legacy ni Bella, not only sa NU but also in palaro.
16: Sobrang special po kasi dati nakikita ko po na siya po naglalarong ganito. Pero ngayon po, parang nagagaya ko din po yung mga ginagawa po niya na ngayon po ako po yung nakasuot po na CR.
14: Ano po si Bella pala?
16: Kapatid po.
14: Pangilan ka sa
16: pangkakasuo po?
14: Kailan kayo magkakapatid?
16: Apat po.
14: Ikaw din ako po.
16: Opo.
14: Si Bella.
16: Pangalawa po.
14: Pangalawa.
17: For both of you, gano'ng kahalaga na nakuha niyo yung championship na to dito sa palarong pambansa? Kung bakit lang yung journey nung mga nauna sa inyo wearing the same jerseys and all, are nasusundan niyo and namimaintain niyo?
16: Sobrang saya po kasi po nagbunga po yung mga paghihirap po namin, lalo na po sa ensayo. Kasi may mga ibang players po na galing ibang team, pero nagawan po namin ang paraan para po mabuo po kami ng isa po.
15: Ano po, sa akin po, sobrang saya din po kasi nag-pay off din po yung mga sacrifice namin, yung mga training po namin papuntang NU. And sobrang special po ng palaro na to kasi first time po din po and nag-gold, nakuha po namin yung gold.
14: Kayo ma'am, at tanong ko lang if ito na ba yung huling ano nyo sa palaro or meron pa kayong one more year pa?
16: May one more year pa po.
14: Siguro for you na lang ano lang yung mga kailangan niyong gawin para magtuloy-tuloy yung ano niyo, magtuloy-tuloy yung domination din ng NCR sa girls, secondary girls.
16: Magtrabaho pa po lalo kasi kahit na nag-champion po ngayon, kailangan ka rin pong trabahuin yung mga kulang pa po para sa mga susunod po, mas maayos po yung galaw po namin.
15: Tip lang po, mas maging disiplina po sa mga ginagawa and yung communication and teamwork po.
14: Eh mukhang talaga tinatanan na sa NCR kayo kasi yun nga, si Nabella to si Dette. Pagkaibigan din sa NCR kahit na nag-experience siya sa ano. Diba? Siguro pa rin lang ba ito sa malayong friendship din?
16: Noong elementary po, teammate din po kami.
14: Sa school?
16: Sa Pascual po. Pascual po.
17: talagang familiar na kayo. Opo. Again, congratulations. Siguro message nyo lang to supporters of Team NCR, lalong-lalo na with the championship.
16: Thank you for supporting NCR po. Sana po patuloy nyo po kami supportan sa mga susunod pa po namin games. Thank you po sa mga supporter namin online and live. And sana po, supportan nyo pa po kami.
17: Thank you po. All ready for this.
0: Umaalingaw sa volleyball yung NCR. NCR, yung team song ng NCR sa pagkakapanalong yan. And nakikita na natin no, yung mga future faces ng ating, hindi lang ng palarong pambansa, but more so ng ating Philippine national team, possibly, ng ating mga favorite leagues like NCAA and syempre, andyan din yung UAAP. Kaya naman, abangan natin, baka sa PBL, lumabas na rin sa mga susunod na taon itong dalawang ito, si Genevieve Belen and Chasley Pepito ng NCR Metro Stars. 35 minutes makalipas ang alas 5 ng hapon at sa ating pagbabalik po, babahagi naman natin yung isang panayam kaugnay na rin ng pagdiriwang ngayon ng World Bicycle Day.
18: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
19: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
18: Self-protection.
19: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
18: Seek early consultation.
19: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
18: Support fogging and spraying.
19: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
18: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
20: Happy 40th anniversary to Sports Radio. God bless you more and more power.
21: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
24: Kilatisin ang sarili.
23: Ang

0: my motivation and also appreciation sa progress ko po. At it shows na kaya din po pala makipagsabayan din sa kanila.
1: So which is which ba? Pagsasabayin mo ba track and road? Kasi kilala ka rin namin sa road cycling.
0: For the meantime din po, track po muna yung focus ko na career po.
1: Okay, so sa track muna si Angela. So what's next for you? Meron bang naka-line up na ng mga races para sa Philippine track cycling nga natin?
0: For now po, we're just focusing on training and gym. Pero may upcoming laro po kami sa ibang bansa, either po Thailand or India this August po.
1: Oh, at least sunod-sunod na yan. Ano? Kailangan syempre magamit kung ano yung training natin, di ba? So, sino bang nagko-coach sa'yo? Saan ka ba din nagte-training? Yung bang Standard Insurance, I think Coach Adrian, di ba? Siya din ba yung personal na sumusubaybay sa'yo, Angela? Sino
0: yes,
1: nagko-coach?
0: Po.
1: Yes.
0: Coach po namin siya sa Standard Insurance. One lang po. Siya lang po yung coach namin.
1: Coach Adrian. Ano ang full name ni Coach Adrian?
0: Coach Adrian Bayot po.
1: Coach Adrian Bayot. Ano? Kasama mo din ba siya during the race doon with Coach Joey? Kayo magkakasama, tama?
0: Yes po. Kasama po namin si Coach Joey, Coach Adrian, and si Steven Tabliso po.
1: So, dalawa lang pala kayong representative doon. So, ano pa yung mga ibang natutunan in that Indonesia Track Cycling Cup, Angela? Anong observation mo doon sa mga nakalaban?
0: Importante din po yung gearing pa din po. And also yung sa techniques po, gagamitin yung mga banking po para hindi gaano mag-exert or effort.
1: At ginagawa niya yan ngayon. So, halos ano na kayo? 1 month training na kayo dyan sa Tagaytay City Velodrome? Ganun ba, Angela?
0: Yes po. Actually, kahapon po nag-training kami. Dun.
1: Talaga? Kayo nag-training. So, gaano ba kataas yung goal mo when it comes to track cycling? Especially na ito na nga, nakita mo na pwede palang makipagsabayan dito sa mas experienced riders like in Indonesians, Malaysians.
0: Mataas naman po, konting training lang po talaga na persigido mag-training. Doon lang pala kasi nag-start yung discipline at motivation na patuloy-tuloy, be consistent sa training lang po.
1: Ano bang pwede nating ambisyonin? Yung malaki-laki na competition for the Philippines. Kasi this year, Asian Games, surely, hindi pa naman tayo mag-Asian Games, ano? Probably by next year, no? Yung SEA Games, pwede na talaga tayong lumahok to the max. Yung ating track team. So, pwede bang doon na natin i-focus yung ating goal, Angela, to at least make it to the podium of SEA Games by next year?
0: Yes po, step by step lang po. Gradually, SEA Games, tapos kung ano po yung pwedeng i-set namin na goals na mas higher pa sa SEA Games po.
1: Malaki din ba ang naging tulong noong nakaraan na ACC? Kasi I think for most of you, yun yung kaunanahan yung international track cycling competition, or for some, yun yung kaunanahan track competition. Di ba, Angela? How was it?
0: Nung ACC po, mas harder po kasi siya kasi world po, madami kasi naglalaro na from worlds din po. So mas matulin siya compared din sa Indonesia. Tapos mas madami pong entries.
1: Katulong talaga yon, lalo na siguro building your confidence, di ba? Parang na break in ika nga yung Philippine track cycling riders natin, no, in that ACC. So sana matuloy ulit yung mga pinaplanong events. Sabi nga daw ni Phil Cycling, ha, gusto nilang magkaroon ng series of track series diyan sa Tagaytay. Gusto mo ba yon para mas siguro mas maraming experience kayo ng mga nagta-try nga dito sa track cycling, Angela?
0: Yes naman po. Makakatulong po yun sa exposure namin at sa experience po.
1: bakit ka nag-decide na parang sa kasalukuyan mas matimbang na sa'yo yung track cycling compared to road cycling, Angela?
0: Hindi ko po din po in-expect na mag-shift po ako sa truck, pero I'm starting to love it naman po. Especially kasama ko po yung mga teammates ko po.
1: Mates mo sa Standard Insurance, di ba? Standard Insurance din kayo, no? And at the same time, syempre, ito, itong binubuo na Philippine Track Cycling team natin. Anyway, Angela, medyo matagal-tagal ka na rin natin nakikita sa cycling, but for the record, ilang taon ka na ba? Let's say sa Standard Insurance, sa ating national team?
0: Almost mag 2 to 3 years, I think po.
1: 2-3 years na at nauna kang pumasok sa Standard, ano? Saan ka nga ulit nakita ng mga Standard Insurance Philippines coaches natin? Sa Nationals ba yan o anong karera?
0: Yung unang team ko po kasi is from Iloilo, one team led by Coach Pido and Tita Tesay. And nung nag-Nationals po ako and naka-silver nung ITT, doon ako nakuha ng national team and Standard Insurance po.
1: Okay. So, nakailang international competition ka na rin sa road?
0: I think 3 pa lang po or 4. Hindi po ako sure.
1: Ano-ano yun? Nag-ano ka ba? Nag-ACC ka na sa road, di ba?
0: Opo. Yung unang ACC ko po, Kazakhstan. Tapos, nung nag-tour of Biwasi din po ako in Vietnam. And nag-ACC ulit po nung Thailand. Tapos SEA Games po ulit, Thailand and nung Indonesia po.
1: Yes, naka SEA Games ka na. So ang galing, ano, imagine in your 3 years, di ba, with Standard Insurance and yun na nga, with the national team, dami mo na rin ng mga international competitions. Gaano kasaya ang pakiramdam representing the Philippines? Di na lang representing Iloilo, Angela, representing the Philippines in those races, Southeast Asia and Asian.
0: It's a very proud moment for me po, especially sa mga Ilonggos na palaging nagsusupport po sa Facebook ko and sa parents ko po, palagi po sila nakasupport at sumusuporta po sa akin.
1: Yes. What motivates you? Ano ba ang nagsisilbing inspirasyon ni Angela doing this sport? Mahirap pa ang cycling, mapa-road o kaya mapa-truck.
0: Yung teammates and coaches ko po inspires me to do well in my training and also sa family ko po always supports me.
1: Angela, ilang taon ka na?
0: 22 po.
1: 22, still young. Okay, done na ba sa studies? Tapos na ba studies? Anong course?
0: Currently studying po pa lang.
1: So, you're still enrolled. So, binabalanse ang pag-aaral at saka training or sports. Ganun ba, Angela?
0: Opo.
1: Mahirap?
0: Opo.
1: Pero kahit mahirap.
0: It's all about time management po.
1: So, college, anong course?
0: Business ad po.
1: Business ad? Saan ka nag-aaral?
0: Sa AMA University. Online po siya.
1: Online, kaya pwede talaga mag-training. Angela, nice talking to you, ano? Especially now we are celebrating World Bicycle Day, di ba? Ano na lang ang pwedeng maging mensahe ni Angela as we continue to follow your cycling career, your stint with our national team, and as you continue to, sabihin natin, to inspire other girls, di ba? Na nandiyan na kung gusto din nilang mag-ambition to be a national team member. So generally, anong gusto mong sabihin o sinong gusto mong pasalamatan after that bronze medal win in that Indonesia Cup? Meron ka ng UCI points, no? After that that podium, di ba? Yes, Angela, go ahead. Message mo.
0: Message ko lang po sa nagsistart mag-cycling po. Just be confident and tuloy-tuloy nyo lang po, be consistent and kahit small progress pa yan, at least it's a progress po. At gusto ko lang po magpasalamat kay God for the guidance and the blessings. At gusto ko din magpa-thank you sa family and friends ko po, sa coaches ko and teammates ko sa support, and sa boyfriend ko po, thank you sa support palagi.
1: Ba, ikaw yung na-meet ko sa ACC? Sino na nga si boyfriend?
0: Si Joseph Avinar po.
1: Yun, tama. Si Joseph Javier. Kaya pala hindi ka namin nakita sa ano, sa TOL, no? Nasa,
0: Opo.
1: ano ka?
0: Nasa Indonesia that time po.
1: Doon na siya. Okay. So, that's nice. Ano? Maganda ba na definitely okay na, syempre, si boyfriend nasa cycling din. Kasi kayong dalawa nagkaka, I'm sure, you understand each other. Yung hard training, di ba? Siguro yung panahon, di ba? Siguro hindi na maghahanap pa ng panahon dahil pareho kayong athlete, pareho kayong cyclist. Alam yung hirap ng ano, ng inyong training, Angela. So talagang nagko-complement ika nga kayo porque kayo parehong cyclist, di ba?
0: Opo.
1: So pareho din kayo na i-inspire, di ba? Yung showing ng isa, yung performance ng isa. So paano kayo nagpapalakas ng loob, Angela?
0: Lagi lang po kami nag-support sa each other po at nagmamotivate every day and ganun po. Parang na-understand po namin yung mga time difference po namin na always po kami busy sa training and sa mga own priorities po namin sa buhay.
1: Yes, tama, ano? Nako, I would like to seeing you. Sana pareho kayong nasa national team. Lumalawak sa SEA Games o kaya Asian Games. Tapos who knows, pareho kayong makamedal, di ba, for Team Philippines. Di ba? Galing. Di ba? Okay, so God bless you and thank you so much. Congratulations and all the best pa sa mga susunod na mga karera ni Angela Bermejo and of course, our Philippine track team na kasalukuyan nga pong binubuo ipinoporma. Thank you very much.
0: Thank you po, ma'am. Nice to see you po again. Thank you po.
2: Yan po si Angela Bermejo ng ating national cycling team and bronze medalist sa katatapos lang ng Indonesia Track Cup and in celebration na rin syempre ng World Bicycle Day ngayong araw. Hey! Hey! Hey! 55 minutes! Kalain mo yun, tapos na! Salamat po sa inyong pagsama at pagtutok sa ating episode. Salamat sa mga nakapanayam, sa mga nagbahagi ng kanikan lang mga updates and syempre sa ating mga kasamahan sa Master Control, nandiyan Sir Winson, si Sir Edmond, and yung mga kasamahan din natin from Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Muli ito po si Jess Light sa ngalan ni John Mogol. Magandang hapon, Pilipinas!
3: Magandang
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Ito ang Sports Radio. Sports Radio 918 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab. Collab.
8: FM 2. The Capital.

0: Narito na ang programa mula sa People's Television Network, PTV4.
1: People's Television Network,
0: PTV4. Sa Capital 104.3, the PTV4 and Capital 104.3 collab.
2: Marcos Jr. may hamon sa Senado kasunod ng dalawang araw na pagpapaliban ng kanilang sesyon.
3: Get back to work. Get back to work. Because it's important. Dami natin kailangan gawin.
2: Senator Sherwin Gatchalian nanumpa na bilang Senate President pro tempore matapos makabuo ng quorum sa sesyon ng Senado dahil sa pagdating ni Senator Francis Chis Escudero. Dating DPWH Secretary Manuel Buloan, nananatili na sa kustudiya ng Philippine National Police sa kabila ng paglilipat sa kanya sa isang pribadong ospital sa Pasig. Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga, pinatalsik na sa Kamara dahil sa sunod-sunod ng umano'y misconduct at ethics complaint. COMELEC, magsasagawa na ng special election sa 4th District ng Cavite. At anong Australian rock duo ang nakatakdang bumalik sa Pilipinas para sa kanilang gagaliping concert sa Oktubre?
4: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, tinapos na ng Senado ang dalawang araw na impasse. Ito'y matapos makabuo ng quorum ang mataas na kapulungan sa pagdalo ni Senador Chis Escudero sa sesyon.
2: Agad binakante ang posisyon ni Senate President pro tempore Loren Legarda para iluklok si Senator Sherwin Gatchalian.
5: Pero bago yan, hinimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Senado na bumalik na sa pagtatrabaho. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
3: Get back to work. Get back to work because it's important. Dami natin kailangan gawin.
6: Yan ang hamon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Senado kasunod ng dalawang araw ng pagpapaliban sa sesyon nito. Apektado kasi anya ang trabaho, lalo na ang mga pagtalakay sa mga panukalang batas na tutugon sa epekto ng krisis sa langis. Hindi rin umano maintindihan ng Pangulo bakit biglaan ang pagpapaliban ng sesyon. Gayong ang patakaran ay dapat itong maipagbigay alam tatlong araw bago ang kanselasyon. At may mabigat na dahilan dapat anya para rito.
3: I don't think na ihahatid mo ang isang senador para pumunta kung saan siya pupunta. Hindi yata sapat na dahilan yan para i-cancel ang isang session. Isang session lang yun. Ngayon, kanselado na naman ang isang session. Hindi ko nga maintindihan kung paano sila magtatrabaho kung ganito. Ang House of Representatives ngayon ay nagtataka kung paano ba, nagbago na ba yung rules, nagbago na ba yung mga patakbo natin kagaya ng sa mga nakaraan. It is a rule that is contained in the Constitution.
6: Lunes nang hindi sumipot ang majority block ng Senado sa nakatakda sana ng sesyon matapos maaresto si Senador Jinggoy Estrada sa kasong plunder kaugnay ng flood control projects. Nasundan pa yan ng hindi uli pagsipot ng majority block kahapon na sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano sa kanyang Facebook Live na ganti umano sa pag-walk out naman ng minorya kamakailan. Bagay na ikinabahala ng Pangulo. Tila nagdulot kasi anya ito ng kaguluhan na nakakaapekto sa kredibilidad ng pamunuan ng Senado. Naapektuhan pa anya ang mga mahalagang gawain ng lehislatura at pag-usad ng mahalagang panukala.
3: The two other departments continue to work. The executive continues to work. The judiciary continues to work. Why does the legislature decide to stop working? I don't understand that. I talked to my fellow senators in the time I was senator, and we cannot figure out bakit nang kaganito. Paano nangyari? Paano tayo napunta rito?
6: Sabi pa niya, kabaligtaran ang mga nangyayari sa nais na makamit ng pamahalaan.
3: We are trying to achieve some form of stability so that people can get on with their lives, so that people can plan ahead for their future, so that people can count on the assistance of government during this time of an emergency. And we cannot do that if the legislature decides to stay at home and have a vacation. That is anathema to everything that governance is about.
6: Hindi anya inakala ng Pangulo na makakasaksi siya ng ganitong pangyayari sa kanyang buhay politika at nakakalungkot anya na dumating na sa ganitong punto.
3: The country is in need of assistance. People are in need of assistance. How can we provide that assistance without the proper legislation to back it up? That is my problem here, looking at from the side of the executive.
6: May mga opsyon na rin daw na tinitingnan ng pamahalaan sa ngayon, pero binigyang diin pa rin ng Pangulo na hindi maaaring makialam ang ehekutibo sa legislatura.
3: We are looking at the law, we are looking at the constitution, and to see how we can remedy the situation. But it requires the cooperation and the commitment of the Senate leadership to continue with their work. Otherwise, the executive is co-equal only to the legislature. We cannot tell them what to do. We cannot punish them for what they are doing.
6: Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
4: Binigyang diin ni ngayon Acting Senate President Sherwin Gatzalian ang kabiguan ng Senado na makapagdaos ng sesyon sa magkasunod na araw. Dahilan para maantala ang pagtalakay sa ilang panukala. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer live. Bernard.
7: Layan na bulaga ang lahat sa paglutang ni Senator Francis Cheese Escudero sa plenary hall ng Senado. Kaya ang dalawang araw na Senado na walang sesyon ay nagkaroon ng quorum. Kasabay nito, itinalaga rin si Senator Sherwin Gatzalian bilang Senate President Pro Tempore at Presiding Officer. Maagang umupo sa kanilang mga pwesto ang tinatawag na Solid Block 11 at ilang minutong naghintay kung may madaragdag bang senador para makabuo ng quorum. Maya-maya pa, dumating sa plenary hall si Senator Francis Cheese Escudero na mainit na sinulubong ng kanyang mga kasamahan. Pagkatapos ito, agad umakyat sa press room sa Senator Sherwin Gatzalian para pangunahan ng sesyon ngayong Miyerkules. Si Gatzalian ang itinalagang Senate President Pro Tempore at ng silbing presiding officer matapos makabuo ng quorum ang kapulungan.
8: Quorum of 12 is based on majority of 22 senators over whom jurisdiction can be obtained by the Senate. This is in full accord with the ruling of the court in Avellino versus Cuenco that an absolute majority of 12 out of the 23 members can constitute a constitutional majority of the Senate for quorum purposes.
7: Sa kanyang pahayag, binigyan din ni Gatzalian ang kabiguan ng Senado na makapagdaos ng sesyon sa dalawang magkasunod na araw na naging dahilan para maantala ang pagtalakay sa ilang mahalagang panukala. Inihalal din ng bagong majority block ang mga bagong magsisilbing chairperson ng iba't ibang komite ng Senado. Samantala, inihalal si Attorney Ray Bantug Jr. bilang bagong Senate Secretary, habang itinalaga naman si Police Major General Alfredo Soto Corpus bilang bagong Senate Sergeant at Arms. Itutuloy naman ni Senator Erwin Tulfo ang bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig sa umunoy flood control anomaly sa Lunes, June 8, alas 9 ng umaga. Ayon kay Tulfo, kailangan ng komite ng sapat na panahon para mapaghandaan ng maayos ang pagdinig. Dahil dito hindi na itutuloy ang nakatakdang pagdinig ng Blue Ribbon Committee bukas, June 4. Sa kanya namang pahayag, binigyan din ni Senator Francis Cheese Escudero na hindi ito usaping pampolitika. Ayon kay Escudero, wala siyang kinakampihano ni iwang anumang grupo, pangkat o paksyon sa Senado. Ayon niya, hindi rin niya layuning tukuyin kung sino ang tama o mali o kung may sino mang nagkulang o nagmalabis sa kasalukuyang sigalot sa loob ng kapulungan. Binigyan din ng senador na hindi maaaring magpatuloy ang Senado sa kasalukuyang kalagayan dahil naapektuhan na ang kakayahan nito. Nagampanan ang mga tungkulin nito para sa sambayanan. Sinabi rin niya na ito ang pangunahing dahilan niya sa naging pasya niya ngayong araw. Kasabay nito, humingi siya ng pag-unawa at panalangin mula sa publiko upang malampasan ng Senado ang kasalukuyang hamon at ipagpatuloy ang paglilingkod nito sa mamamayan. Then, nanatili si Senador Alan Peter Cayetano bilang Senate President habang hindi pa nakakuha ng 13 ang kasalukuyang majority block. Dahil batay sa konstitusyon, kailangan ng 13 miyembro para maokupa ang nasabing posisyon. Samantala naman, sa nanatiling maayos yung sitwasyon dito sa loob ng Senado, pero ayon kay SP Cayetano, itutuloy bukas yung pagdinig naman ng Blue Ribbon, yung binuo niyang Blue Ribbon para talakayin yung naging anomalya sa flood control. So ayan yung ating aabangan, dahil given the situation na si Senador Erwin Tulfo na yung chairman ng Blue Ribbon, nanindigan siyang stop yung itigil yung pagdinig bukas at itutuloy sa Lunes. So ating aabangan yung magiging makaganapan bukas hanggang sa Lunes. Dayan.
4: Maraming salamat, Bernard Ferrer.
9: Samantala, nananatili ang respeto ng palasyo sa gitna ng pagpapalit ng liderato sa Senado ngayong araw. Samantala, hinikayat naman na kanyang sa publiko na huwag makinig sa mga paninira sa kasalukuyang administrasyon. Yan ang ulat ni Clay Salpardilla, live. Clay?
10: Audrey, nire-respeto ng Malacanang ang palitan ng pamumuno sa Senado. Ito ang inihayag ng palasyo kasunod ng pagkakaluklok sa bagong acting Senate President sa mataas na kapulungan. Ayon sa Malacanang, naayon sa batas at walang nabaling rule of law ang pagbabago sa liderato ng Senado. Ngayong araw nahalal bilang acting Senate President si Senator Wing Gatchalian, kasunod dito ng paglitaw sa plenaryo ni Senator Cheese Escudero at paglahok sa 11 Senator Minority Bloc na ngayon ay bagong mayorya.
11: Ang nangyari sa Senado ngayong hapon ay naaayon sa batas at rule of law. Kinikilala at nirerespeto ng palasyo ang desisyon ng bagong mayorya at ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
10: Una ng hinimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bumalik na sa trabaho ang Senado matapos ang ilang araw na pagliban sa sesyon na dating majority block sa pamumuno ni Senator Alan Peter Cayetano. Sa Facebook post, sinagot ng presidential sister na si Senator Amy Marcos ang panawagan ng Pangulo, gitang mambabatas. Anuman ang sabihin ng Presidente ay hindi sasang-ayon ang publiko. Sinagot naman niya ng Malacanang sa pamamagitan ng paghikayat sa publiko na huwag makinig sa mga obstructionist o naninira sa administrasyon.
12: Yan ang dapat tutukan ng taong bayan. Dapat maging mapanuri. Hindi ko ano-ano yung sinasabi mga fake news. At tandaan natin, ang mga obstructionist ngayon, medyo kumikitid ang kanila pangunawa.
10: Tiniyak din ng Malacanang na nakatutok lamang sa pagtatrabaho si Pangulong Marcos anuman ang makuhang rating sa mga survey. Kabilang dyan ang patuloy na pagpapatupad ng zero balance billing, pagbibigay ng disenteng pabahay at iba pang programa na magpapagaan sa taong bayan. Yan ang muna ang pinakahuling balita. Balik dyan sa studio, Audrey.
9: Maraming salamat, Clay Salpardilla.
4: Kung ngay pa rin po ng balitang yan, makakausap po natin via Zoom si political analyst Father Ronnie Aquino para bigyan po tayo ng linaw sa mga nangyari pong kaganapan sa Senado. Magandang gabi po, Father Ronnie. Si Diane Carrer po ito ng PTV. Father Ronnie, good evening po.
13: Father Ronnie, good evening
14: po. Good evening.
4: All right. Father Ronnie, nakapag-quorum po ang Senado kanina sa pagdating po ni Senador Cheese Escudero. Paano po sila nakabuo ng quorum? Pakipaliwanag po sa amin, gayong 12 lamang po ang bagong mayorya.
14: Well, may decision ng Supreme Court in the 1940s, very early decision of Supreme Court, that said that hindi binibilang ang mga senador na nasa labas ng sakop ng kapangyarihan ng Senadong mamilit ng magkilahok sa mga sesyon nito. Alam niyo kasi ang Senado, the Senate, has the power to compel attendance of its members. So sabi ng saligang batas, a majority of the Senate shall constitute a quorum. However, a smaller number may adjourn from day to day and compel the attendance of absent members. Yeah. Ang sabi ng Supreme Court sa kaso ni Avelino versus Cuenco is hindi binibilang pag sinuri mo ang mayoriya hindi binibilang yung mga nasa labas ng bansa kasi hindi naman mararating ng so-called coercive powers ng Senate. Ngayon, hindi binibilang si Bato kasi hindi natin alam kung saan siya, kung dito ba siya sa Pilipinas, kung nagtatago siya. At the more important consideration is he is wanted by the International Criminal Court. So effectively, he cannot discharge his functions as a senator. So under the doctrine na inilahad ng Korte Suprema, the 12 constituted a quorum for the purpose of doing business this afternoon.
4: Alright, well, bago po ito ang pangyayari sa Senado, bukas po yung dating minorya sa pagtatalaga kay Senator Win Gatchalian bilang Senate President. Maaari niyo po bang ipaliwanag, Father, bakit Senate pro tempore lang siya? At mananatili po ba sa pwesto si Senator Alan Peter Cayetano?
14: Well, you know, Cayetano has only 11 votes now, counting himself. Alam niyo, normally a Senate President does not vote for himself. He will vote for the other part, the other candidate. But knowing Cayetano, no, he will vote for himself. So even if you include his vote, he has only 11 votes. As against 12 votes, who will vote for some other person? Perhaps Win Gatchalian. So he cannot be Senate President at the same time that there is a Senate President pro tempore. But they have to wait for the 13th vote. At nang walang kaduda-duda na sino mang mahalal is the legitimate President of the Senate.
4: Well, Father, itong mga nakaraang araw, usap-usapan na po yung paglipat ni Senador Chis Escudero sa dating mayorya. Ano po sa tingin po ninyo, nagtulak po sa Senador para ika nga ay bumaliktad at umaten po ng session kanina, tingin niyo po ba hakbang pa ito ng katapatan sa institusyon o political survival po, Father?
14: Well, I don't really know what is Chis Escudero's mind. Nobody knows that. Perhaps his wife knows it. But number one, you're correct. It's a matter of political survival. But number two, he's a lawyer and he knows that it is his duty under the Constitution to act as Senator of the Republic. In fact, you know, sa saligang batas natin, bawal na mag-adjourn ang Senado kung hindi niya pinagpapaalam sa House of Representatives. So the Senate cannot just adjourn without informing the House of Representatives. So it's a combination of all of these things, a sense of duty, political survival, and probably also a sense that the public will hold him accountable together with all the other absentee senators.
4: Well, Father Ronnie, sa inyo pong palagay, mayroon po bang epekto yung naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bumalik na sa trabaho ang mga senador sa ginawa pong pagdalo ng sesyon po kanina ni Senator Chis?
14: Well, the President has very clearly said that he respects the independence of the legislature. Under the Constitution kasi, yung tatlong sangay ng pamahalaan, legislatura, ehekutibo at judikatura, they are so-called coordinate, co-equal branches. Walang dapat magkaalam sa ginagawa ng isa. But I'm sure that there was some effect in the sense that the public listened to the President and the public would then consider na yung mga senador ay hindi nila ginagampanan ang tungkulin nila. And that might have really been one of the reasons that Escudero showed up today.
4: Now, Father, ayon po sa dating mayorya, ang dahilan ng kanilang pagliban sa Senado ay para po dito sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. E ngayon po, kanina po sa sesyon, itinalaga si Senator Erwin Tulfo bilang bagong chair ng Blue Ribbon Committee. Ano po kaya ang magiging implikasyon o ibig sabihin po nito, Father?
14: Committee chairmanships are a matter of majority vote. So if the majority vote is to change the committee chairmanships change. And so the hearing that is called by Pia Cayetano tomorrow, I don't think should proceed. The legal hearing will be the hearing called by the new chairman of the Blue Ribbon Committee.
4: Alright, well, Father Ronnie, nagtalaga rin po ng bagong Senate Secretary at Senate Sergeant at Arms. Sa inyo pong palagay, ano pong implikasyon po nito gayong ilang senador pa ang posibleng haina ng warrant dahil sa kanya-kanya pong mga kaso?
14: It's a good thing that the Senate got back to work, no? Kailangan natin na magtatrabaho ng Senado. And kailangan din paghandaan ang paglilitis ng pangalawang Pangulo. And so it's a good thing that this new group, this 12, have chosen people to fulfill the functions that are essential for the working of the Senate.
4: Well, panghuli na lamang po, Father Rani, sa inyo pong palagay, may iba po po kaya mga senador na anim sa bagong mayorya?
14: That's a guess. At the moment, I don't see anybody else doing that, but it's very well possible that some will have a change of heart and join the new majority. And I hope that in the soonest possible time, things can get back at nang magampanan ng Senado ang dapat niyang gampanan sa ilalim ng ating saligang batas.
4: Well, on that note, maraming salamat po, political analyst Father Rani Aquino.
9: Sa iba pang balita, naniniwala ang grupong Tindig Pilipinas na dapat na magbitiw sa Senate President Alan Peter Cayetano. Kasabay ito ng kanilang paghahain ng reklamong obstruction of justice laban sa senador. Yan ang ulat ni Rod Lagusa.
13: Naghahain ng reklamong obstruction of justice sa Office of the Ombudsman ng grupong Tindig Pilipinas at iba pang civil society groups laban kay Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla at suspended Acting Senate Sergeant-at-Arms Maua Plasca. Sabi ni Tindig Pilipinas Convener Kiko D, ito'y kaugnay ng pagtulong sa pagtakas kay Senator Bato de la Rosa sa Senado na may warrant of arrest sa International Criminal Court.
15: Naniniwala po kami na lahat po ng nagawa nila yung mula sa pag-place under protective custody kay Senator Bato hanggang sa paggamit ng sasakyan para sa pagtakas mula sa Senate building, sasakyan po yan ni Senator Robin Padilla, hanggang sa mga sa naging karahasan na naganap sa Senado nung gabing yun na nanguna sa pambabaril si Sergeant-at-Arms Aplasca.
13: Anya, nagawa nila ito dahil sa posisyon nila na kanilang hinahawakan. Ayon pa kay D, ito'y kaugnay ng panawagan ng publiko, kasunod na rin ng mga pangyayari sa mataas na kapulungan. Paliwanag niya ang kanilang paghahain ay para magkaroon ng pananagutan. Para sa grupo, naniniwala sila na dapat magbitiw na sa pwesto si Cayetano bilang Senate President, lalo't hindi pa nangyari ito sa kasaysayan ng Senado.
15: Naniniwala po kami at marami pong naniniwala na parte ng soberanya ng Pilipinas yung warrant ng ICC. Kusa po tayong pumasok dito noong 2011 at bagamat umalis din po tayo dito noong 2018, ay kahit yung mismong Supreme Court, lahat ng mga legal na institusyon dito sa Pilipinas ay kumikilala sa otoridad ng ICC.
13: Ayon naman sa kapwa convener niya na si Sylvia Claudio, hindi kasama sa naging reklamo ng PNP-CIDG si Cayetano.
16: Because he was also very much implicated. Dagdag rin natin yung ano, no? Hiningi ng NBI initially yung cameras, yung recording, CCTV, at hindi nila ibinigay. So sa amin, obstruction na naman yan.
13: Anya, nagpadala na rin sila ng kopya ng kanilang reklamo sa ICC. Ayon naman kay DOJ spokesperson Paulo Martinez, magpapatuloy ang kanilang isinasagawang sariling investigasyon kaugnay na nangyari sa Senado. Anya, nananatiling bukas ang panel ng prosecutors sa pagtanggap ng mga ebidensya na makakatulong sa investigasyon. Pero mananatili na nakabase ito sa sarili itong assessment ng mga ebidensya na naisumite at nakalap. Rod Lagusad, para sa Bansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Wala na sa pangangalaga ng PNP General Hospital si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan at ngayon ay nasa isang pribadong ospital na ito sa Pasig. Ayon sa PNP, may mga pagsusuri na kinakailang gawin kay Bunuan na hindi kaya o walang gamit sa PNPGH. Yan ang ulat ni Ryan Lisigues.
17: Mula PNP General Hospital, nailipat na sa isang pribadong paggamutan sa Pasig City si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Ayon kay Acting Chief PIO Police Colonel Allen Rayco, alas 11 kagabi nang ilipat si Bunuan ng ospital. May mga kinakailangan na medical equipment na gagamitin kay Bunuan na wala sa PNPGH. Kinakailangan din kasi nito na sumailalim sa ilang pagsusuri para sa kanyang puso.
18: At around 10 PM yesterday, that was June 2, yung blood pressure po ng ating pasyente ay nagre-range from 140-168 over 70 to 100. So, considering his advanced age, underlying hypertension, elevated troponin, one level and persistently elevated blood pressure, transfer to the hospital of choice was recommended.
17: May kumpas umano ng Sandigan Bayan ang paglipat kay Bonoan ng pagamutan. Sa kabila nito, ay nananatili pa rin si Bonoan sa police custody dahil hindi pa nare-resolba ang hirit nito sa Sandigan Bayan na hospital arrest. Dagdag pa ni Ko na nakitaan ang problema sa puso ang dating kalihim matapos itong maibalik kahapon mula sa Sandigan Bayan.
18: Later that day, laboratory results showed an elevated heart enzyme which raised concern for a possible heart condition. He was therefore closely monitored and referred to a heart specialist for further evaluation.
17: Katunayan ay kinailangan pa na ilagay sa intensive care unit o ICU sa PNPJH ang dating kalihim.
18: According to the report of the health service, in view of the abnormal cardiac biomarker result and possible acute coronary syndrome, the patient was transferred to the intensive care unit noong 4 o'clock po ito, 4 p.m. po yesterday, June 2. For closer monitoring. Additional medications were initiated.
17: Stable daw ang kondisyon ng dating kalihim nang ilipat ito ng pagamutan alas 11 kagabi. Tiniyak naman ng PNP na hindi pagbibigay ng special treatment ang ginawang paglilipat sa dating kalihim sa isang pribadong pagamutan. Bantay sarado daw ng PNP ang silid kung saan ito nananatili. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Samantala, may mga hindi dumada ang dokumento sa kanyang opisina. Itong naging testimonya ni DPWH Assistant Secretary Alex Bote noong siya pa ang director ng planning service sa ilalim ng dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Kasama na aniya dito ang naging errata o correction para sa budget ng kagawaran. Aniya si Cabral ay dumidirekta na mismo sa programming division. Paliwanag pa ng opisyal, dapat dito ay dumadaan muna sa kanya bilang director ng planning service. Nais ng prosekusyon na maipakita na hindi sumusunod si sumusunod ni Cabral sa proseso. Bahagi pa rin ito ng pagpapatuloy ng pagdinig ng Sandigan Bayan 3rd Division sa kasong malversation tugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandibulacan, kung saan umano'y sangkot si dating Senador Bong Revilla at mga opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office.
9: Hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan 7th Division ang hiling ni dating House Speaker Martin Romualdez na tanggalin ang inilabas na precautionary hall departure order laban sa kanya dahil sa kakulangan ng merito. Ayon sa korte, bigong may pakita ni Romualdez ang pangangailangan na makabiyahe sa ibang bansa. Hindi rin nagsumite ng kahit anong medical records, medical abstract o schedule para follow-up consultation sa kanyang doktor sa Singapore. Bigo rin na makaipakitang bago pa ang issue ng flood control projects ay meron na siyang kaparehong biyahe para sa parehong medical purpose. Wala rin maipakitang ebidensya si Romualdez na ang kanyang sakit ay urgent o kinakailangan ng agarang medical emergency sa ibang bansa.
5: Sa kabila ng tumataas na suporta ng mga Pilipino na ipagpatuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte base sa isang survey, wala umanong naging direktang sagot ang Vice Presidente sa summons ng impeachment court. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
19: Non-answer ng articles of impeachment. Ganyan may ituturing ang isinumiteng sagot ni Vice President Sara Duterte sa sumo ng impeachment court. Ayon kay House Trial Spokesperson at Lunao del Sur, 1st District Representative Zia Alonto Adyong. Aniya, hindi direktang sinagot ang Vice Presidente ang mga paratang at inulit lamang ang mga usaping prosedural na matagal nang inihain ng kanyang kampo. Dagdag pa ni Adyong, paglabag umano sa konstitusyon ang motion ng kampo ni Vice President Duterte para i-dismiss ang impeachment.
20: Sa Constitution, ang binigay lang po sa Senado as the exclusive power is to try and decide. Ibig sabihin, pakinggan ang ebidensya at mag-arrive dun sa judgment. No? Wala naman pong sinasabi as an option to dismiss.
19: Binanggit din niya na tumaas ang suporta ng mga Pilipino na ipagpatuloy ang impeachment trial na umabot sa 74% batay sa huling Okta Research Survey. Samantala, patungkol naman sa usapin kung makakaapekto ang mga pangyayari sa Senado sa calendar na impeachment proceeding, sinabi ni Adyong na bagamat hindi pa pinal ang betsyang June 15 para sa pre-trial conference, maaari pa itong magbago depende sa impeachment court.
20: After po ng submission ng answers, kasagutan, ng defense, ay meron pong 5 araw na ibigay na itala ng korte para po magkomento ang House Prosecution Team. Ang sa aming pong understanding, no, so this could be changed, no, depending on the court, sila pong magde-decide dun sa timeline kung iibahin nila.
19: Aniya, handang sumunod ang prosecution sa mga petsang itatakda ng Senado para sa proseso ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Samantala, iginiit ng dating kongresista na si Kiko Barzaga na hindi niya pinagsisihan o pinagsisisihan ang kanyang mga ginawa matapos itong patalsikin sa kamera dahil sa mga umano'y paglabag sa alituntunin ng institusyon. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
1: With 265 members voting in the affirmative, 14 in the negative, and 8 abstentions, the findings and recommendations contained in Committee Report number 298 are hereby adopted.
21: Madam Chair,
1: Representative Barzaga is hereby notified of the action taken by the House on Committee Report number 298.
19: Pinatalsik na sa Kamara si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga matapos aprubahan ng malaking mayorya ng mga mambabatas ang rekomendasyon ng House Committee on Ethics and Privileges. Batay sa Committee Report number 298, napag-alamang nilabag umano ni Barzaga ang mga alituntunin ng Kamara matapos ang sunod-sunod na insidente ng umano'y disorderly conduct, paghamak sa pamunuan ng kapulungan at mga social media post na itinuring na nakasira sa dignidad at reputasyon ng institusyon. Pero sa naging pagtalakay ng ulat sa plenaryo, hindi lahat ng mambabatas ay sang-ayon sa naging parusa. Kinwestiyon ni Navotas Representative Toby Chanco kung si Barzaga nga ba ang dahilan ng pagkasira ng imahe ng Kamara.
22: Si Kong Kiko Barzaga po ba ang nakasira ng dignidad, integridad at reputasyon ng House of Representatives? Yung pabuang sinasabi niya ang nakasira. Ibig sabihin kahit tawagin niyang House of Crocodiles to, kung hindi naman sira yung integridad ng House. Yung bang sinasabi niya ang nakasira o may mga ibang bagay na nakasira?
19: Kapareho rin ni Chanco ang sentimiento ni late 4th District Representative Richard Gomez na nagbabala laban sa pagpapataw ng parusang maaaring mabasa bilang pagpigil sa pagpapahayag ng opinyon.
23: Kayo ba hindi rin baliw pa minsan-minsan? Meron din naman tayong mga colleagues dito na gumagamit ng social media kung ano nung sinasabi sa atin. Minamura rin tayo paminsan-minsan. Si Kiko ay binoto ng mga taga Cavite sa distrito niya. Hayaan natin na sila ang magtanggal sa kanya by not voting for him in the coming election.
19: Ngunit ipinaliwanag ng Ethics Committee na hindi isang insidente lamang ang naging batayan ng kanilang rekomendasyon. Ayon kay Committee Chairperson JC Abalos, kabilang sa mga kinonsidera ang mga paulit-ulit na paggambala sa mga sesyon, pagbabato ng akusasyon sa pamunuan ng Kamara at mga live video na itinuring nilang hindi angkop sa isang mambabatas.
24: Una, disrupted physical demeanor, repeatedly interrupted actual plenary sessions, engaging in loud outbursts, distracting members. 2, mockery of leadership. Yung pag-superimpose ng animated crocodiles over members. Unauthorized and slanderous live broadcast. Kung tututukan ko po ng telepono sa harapan ng mukha mo, ito po ay pinanindigan, pinadiringgan po namin sa Committee on Ethics at ito po ang naging pasya ng aming mga miyembro na patawan po ng expulsion ang ating respondent.
19: Una nang nasuspinde si Barzaga noong Disyembre noong nakaraang taon dahil sa mga umano'y indecent at incendiary social media posts tungkol sa mga miyembro ng Kongreso. Nitong Pebrero naman ngayong taon, pinatawan siya ng 60-day suspension dahil sa umano'y paulit-ulit na misconduct na negatibo ang naging refleksyon sa dignidad, integridad at reputasyon ng Kamara. Noong Abril naman, inisyuhan ng arrest warrant si Barzaga sa 8 counts of cyber libel kung saan nagpiansa siya ng hindi bababa sa 300,000 piso. Sa isang pahayag, sinabi ni Lanao del Sur First District Representative Zia Alonto Adyong na bagamat hindi siya masaya sa naging desisyong pagpapatalsik ay mayroon anyang kaparusahan ang mga ginawa ni Barzaga.
20: We don't wish any ill will against any of our fellow lawmakers, but actions do bear consequences. We are not happy with the decision, but that is necessary to keep the respect among our peers and to promote the integrity and sanctity of the House of Representatives.
0: Samantala, sa kanyang pahayag ay sinabi ng dating kongresista na wala siyang pagsisisi at tinatanggap niya ang naging resulta ng pagdinig sa sesyon. Mananatili rin niya siyang nabubuhay para sa mga Pilipino para maghatid ng hustisya. Sa naging pahayag naman niya kagabi matapos ang naging desisyon sa pagpapatalsik sa kanya, alam niya ang ginawa niya para sa taong bayan at gagawin niya ulit iyon. Giit pa ni Barsaga, gagamitin din niya ang kanyang posisyon para magsalita laban sa umano'y korupsyon sa Kongreso at maanumalyang flood control projects. Samantala, binigyang diin ng Ethics Committee na hindi nila nililimitahan ng karapatan sa malayang pagpapahayag ng opinyon. Ngunit may pananagutan pa rin ng mga mambabatas sa kanilang mga kilos at pahayag bilang mga miyembro ng kapulungan.
24: The Committee on Ethics would like to assure the entire body that our right to the freedom of expression will always be respected and it will always be upheld. And I would assure everyone that the Committee on Ethics will be impartial and judicial at all times.
0: Sa kabila ng mga tumutol sa pagpapatalsik kay Barsaga sa Kamara, nanatili ang pasya ng kapulungan. Isa sa pinakamabigat na parusang maaaring ipataw ng House of Representatives laban sa isang kasalukuyang miyembro nito. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
9: Kasabay ng mga paghahanda ng Commission on Elections sa BARM, Parliamentary Elections at Barangay and SK Elections, isang special election ang isasagawa ng komisyon matapos na naging expulsion sa dating kongresista na si Kiko Barsaga sa Kamara. Yan ang ulat ni RR Tubise.
2: Kinumpirma ng COMELEC

0: 22 o 29. Target din ng COMELEC na huwag itong umabot ng September upang hindi bumangga sa BARM parliamentary elections at barangay and SK elections sa November. Aminado ang COMELEC na walang nakalaang budget para sa special election dahil hindi ito inaasahan. Kaya ang plano nila...
1: Hindi po tayo susulat sa ating pong kagalang-galang na Pangulo sa at least sa Department of Budget and Management. Baka pwede kami pamigyan mula sa contingency fund ng budget para lang po maipang dagdag natin sa gagawin nating special election. Siyempre, hindi naman po namin ito kagustuhan din. Kaya lang, mandato po ito ni COMELEC na magsagawa ng halal. At mismo sinabi ni Supreme Court, lahat ng paraan ay dapat gawin ni COMELEC.
0: Nilinaw din ni Garcia na maaari pa rin tumakbo si Barsagas sa special election. Anya, ang pagka-expel sa kanya ay administratibo at hindi katumbas ng perpetual disqualification.
1: Ito po, walang nakalagay na ganong klase na karagdagang parusa. Kaya po, basta siya ay nag-comply sa age 25, natural born Filipino citizen, marunong bumasa at sumulat. At the same time, siya ay, yun sinasabing conviction ng crime involving moral turpitude, dapat po kinakailangan meron pong final judgment of conviction. Ibig sabihin, criminal ang nature. Ito po kasing expulsion ay administrative in character.
0: Git pa ni Garcia, hindi na kailangang hintayin pa ng COMELEC ang formal notice mula sa House of Representatives para magsimula ng paghahanda sa special election. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Sa iba pang balita, banned na umano sa China si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kaugnay na sinalakay na steel plant sa Misamis Oriental noong nakaraang buwan. Iginiit naman ng mga otoridad na walang diskriminasyon sa mga hinuling Chinese national sa planta na pinasasara na ngayon dahil sa paglabag sa environmental laws. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
3: Pagsugpo sa isa sa mga banta sa pambansang seguridad, ganito inilarawan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang sinalakay na pagawaan ng umano'y substandard na bakal noong nakaraang buwan sa Misamis Oriental na nagpositibo rin sa radioactive materials. Ginawaran naman ng kalihim ng parangal ang mga sundalo na kasama sa operasyon sa kanyang pagbisita sa Philippine Army 4th Infantry Division sa Cagayan de Oro City. Pinatawan na ng cease and desist order at kanselasyon ng environmental compliance certificate ang naturang steel plant at pinagbabayad ng multang 450,000 pesos dahil sa paglabag sa iba't ibang environmental laws. Muli namang iginiit ng mga otoridad na walang diskriminasyon sa paghuli sa 69 na Chinese nationals na naabutan noon sa planta.
4: This operation is beyond geopolitics. It is not about nationality or politics. It is about the sovereign right of the Philippines to enforce Philippine law and Philippine soil.
5: Let us remember, to this day, Sanja remains an open crime scene. And the investigation is still ongoing to unearth all the principals and perpetrators of this act and their cohorts.
3: Nagpapatuloy ang medical examination sa higit 300 Pilipinong trabahador ng planta dahil sa posibleng radiation exposure. Ipinabot na rin ang cash assistance at alok na skills training para kaagad silang makahanap ng bagong trabaho. Ngunit binigyan din ni Teodoro na dapat ibigay ng kumpanya sa mga naapektuhang Pilipinong manggagawa ang tamang bayad at benepisyo.
5: Ito maging halimbawa din sa atin na ginagamit talaga ang Pilipino nitong mga to. Dahil uunahin nila yung sarili nila, tapos yung na-expose na mga workers, hindi nila inalagaan.
3: Dahil sa sinalakay na steel plant, banned na umano sa China si Teodoro at ang kanyang pamilya. Titingnan din daw kung may asset ang kalihim sa China para kaagad i-freeze. Wala pang impormasyon sa naturang ulat si Teodoro, pero sagot niya,
5: wala akong asset sa China at wala akong balak pumunta doon. Hindi naman sa ayaw mo pumunta. Dahil gusto mo rin eh, ang laki ng bansa na yon, ang daming kultura, ang daming ano. Pero kung yung asal ng gobyerno mo na wala namang karapatan na mamamayan mo, eh ganun, huwag na lang.
3: Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng Sanjia at Chinese Embassy patungkol sa mga panibagong pahayag ng mga opisyal ng pamahalaan sa sinalakay na steel

Inyong natunghayan ang mga programa ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Radyo Magazine, Sports Radio at Radyo Pilipinas World Service dito sa DWFT Capital 104.3 ng Presidential Broadcast Service. May studio at transmitter na matatagpuan sa 4th floor ng Philippine Information Agency Building, Visayas Avenue, Quezon City. Nangangasiwa ng mga electronics and communications engineers and technicians na pawang mga lisensyado ng Professional Regulation Commission. Engineer Rodentor Domingo, PECE 0001385. Engineer Emil V. Lagman, ECE 0069057. Engineer Rankine Avenger O. Pomoy, ECE 0065998. Bright M. Lista, ECT 009765. At Norven G. Redome, ECT 0020831. DWFT Capital 104.3 will now be signing off. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Muli tayong magkakasama bukas ng umaga para sa isa na namang araw na puno ng mahahalagang balita at makabuluhang impormasyon mula sa pinagsanib na puwersa ng mga programa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Magazine, Sports Radio at Radyo Pilipinas World Service dito sa Capital 104.3. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Susunod na ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
1: Radyo Publiko
0: 738 dito sa Capital 104.3,
1: Capital 104.3,
0: the AM and FM Collab.
2: Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asa na si MS po yata ang nakakabit.
6: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

ako isang lingkod-bayan, pangangalagaan ko ang tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan at kahusayan na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod-bayan.

0: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: 12 minutos kapitbahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na ho ng Huwebes ngayon, a 4 na po sa buwan ng Hunyo 2026. Sa araw ho ng bukas, Hunyo 5, yan ho yung saktong petsa ng anibersaryo ho, ha, 75th anniversary ng Bureau of Soil and Water Management. Ano ho? And, kaya pinakita pa rin ho namin sa inyo yung pagkakaano ho niyan, ha? Ang anibersaryong pinagdiwang, walan ho ng araw ng Lunes. Yung dinalohan po mismo ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hinayaan po yung mga mobile soil laboratory ng mga nakalipas na buwan. Yung 75th anniversary po muli sa Bureau of Soil and Water Management. Ang una po ni Dr. Gina Pinilo at sa mga kasama pa rin dyan. Kami pong salamat. Good morning, good morning, good morning.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Tuloy-tuloy pa rin ho tayo sa ating mga balitaan. So magiging lagay muna ng ating panahon. Ano ba magiging lagay ng ating panahon ngayon? Ano ho? Yung pong araw na ito ng Webes ay sa mga may obligasyon kila Burder, kila Sister Galaw-Galaw para hindi bumanaw. Raranas yung bansa na maulap hanggang sa maulap na kapanahon. Ulat pa rin po ng pinaigting na habagat. Ano ho? Southwest monsoon at ng binabantayang low pressure area. Sahan po ang kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat, pagkulog sa malaking bahagi po naman ng bansa. Lalo na ho sa may kanlurang bahagi ng Luzon at dyan po naman sa may party ho naman ng Visayas. Luzon kasama ang Metro Manila, patuloy ang maulap na kalangitan. Ay kalat-kalat na pag-ulan, thunderstorm ang mga probinsya tulad po ng Zambales, Bataan, Tarlac, Pangga, Bulacan, La Union, Pangasinan. Maranas ho naman ang katamtaman. Hanggang sa kung minsan ay malalakas ho naman na buhos ng ulan. Pati po ng Visayas, Mindanao. Ay chance rin po naman ng localized thunderstorms at isolated rain showers, particular po naman sa takong hapon o sa gabi. Sa Kalakhang, Maynila, ang temperatura po ngayong araw ay papalo naman sa pagitan po ng 25 degrees Celsius hanggang sa 32 degrees Celsius po naman. Pagamat medyo maulan, taas pa rin po ang antas ng kahulimigmigan, yung humidity na tinatawag, aring magdulot po ng maninsangang pakiramdam pa rin. Antala, sa ibang may mga babala pa rin, pagbahat pag-o, pag inag-iingat po yung pahimliko sa posibleng flash floods. Landslide sa mga mabababang lugar at sa mga kabundukan. At pag-alerto naman sa Bulkang Canloon, kung ikaw ay nasa Negros Oriental o Negros Occidental, ay kunin kayo Ma'am Veronica Maputi. Massage Clinic and Spa, good morning sa inyo rin. Mag-ingat po sa mga posibleng ashfall mula daw po sa Bulkang Sikanlaon. Samantala, nga Cordillera Administrative Region naman, maulap na kalangitan, ikalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat, at mapinagding po ng Southwest Monsoon. Hindi pong official na pagtaas naman ang General Flood Advisory sa buong rehiyon, dyan sa CAR. Manta po ng flash floods at landslides. Ano ho? Sa Benguet at Abra, meron pong heavy rainfall outlook. Ang babala dyan sa may Benguet kasama ang Baguio City at Abra, kasama ho na binigyan ng pag-asa ang heavy rainfall outlook ho yan. Nasaan ang tuloy-tuloy na katamtaman hanggang sa malalakas sa ulan ngayong gabi hanggang sa araw ho ng Biyernes, ha? Hunyo 5 sa araw na bukas. As matindi ang ulan sa mga kabundukan. Yung Abra River Basin po naman may himulad na flood advisory sa para ho sa mga komunidad malapit po sa ilog. Mantala, Mountain Province, Ipugao, Kalingat, Abayao, ping maulam na maulap na kalangitan, ay kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms po naman. Ano ho? Ayun. At may madalas din buhos na ulan sa hapon po naman sa gabi. Ang Baguio City at Benguet naman, magiging malamig po at maulan sa Baguio. At temperatura maglalaro daw po sa 18 degrees Celsius hanggang 23. Kaya paalala, pero zero visibility o makapal na fog ang maaring baranasan sa mga kalsada tulad ng Marcos Highway at Ken Road habang umuulan po naman. Kaya ingat lang, kapitbahay. Ingat lang, kabayan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: May 7 minuto na kapitbahay. Makalipas ang alas 5 na madaling araw. Silip lang tayo sa mga nangyari kahapon. Jail ng napatalsik sa si Senate President Alan Peter Cayetano. Matalas po, idiklara ng bagong mayorya. 12 senador. Dalawang apostolis naman. 13. Si Judas ang tawag nila. Ayan. O bakante po ang lahat ng posisyon. Sabi naman ng Senate President ni Cayetano, rin ang Senate President. Tinaga naman si Senator Sherwin Gatchalian bilang acting Senate leader. Tama ba? Nagpalabas siya ng utos work from home? At ang empleyado ng Senado ngayong June 4 dahil sa walang schedule na opisyal sesyon. Oo, ganun ba? Yan sila muna yung at inilipat to sa araw ng Lunes, Hunyo 8, ang nakatagtasan ng investigasyon ng Senate Bureau Ribbon Committee. Bukol po sa flood control project, sa ilanin po naman ang bagong chairman na si Senator Erwin Tulfo naman. Alita naman sa Mayong Dagat, bigo naman ng Pilipinas na makuhang non-permanent seat. Non-permanent seat sa UN Security Council para po naman sa term ng 2027-2028. Tapos matalo sa botohan laban po naman sa Kyrgyzstan, gawang eleksyon dyan po naman sa New York. Ayon.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Lamang niya sa mga balitang inyong tututukan sa loob ng maghapon. Na naman sa next week, maayos na kayo dyan sa Senado. Ano ho? Sinyo na, ulo, nagparamdam na. Medyo reading between the lines. Umayos-ayos na kayo pare-pareho riyan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ang mga headliner sa Usapang Agrikultura ngayong araw na ito ng Huwebes sa 4 sa buwan ng Hunyo. 20% ng mga na-inspeksyong rice retailers sa Metro Manila sumusunod sa price cap ng imported rice ayon po naman sa Department of Agriculture.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Agad, posibleng makapekto sa 39,000 hektarya naman ng palayan ayon po naman sa DA Phil Rice. Ay, kamusta kayo, mga taga Phil Rice?
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: At DA Chief, iginit po naman ang pangailangan sa dagdag na pork imports.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay, galaw-galaw para hindi pumana. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Si Mamang Chopper, pakigising lang ho. Paikalabit lang. Iwas aksidente, iwas ako na ho tayo. Tok tayo sa mga detalye ng balita. Sabay-sabay tayo napapahinga sa ito ng impila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, Radyo Television, 104.3 The Capital. Diyan pong DWCI sa may Pidigilocos Norte, DWCJ po naman sa may pati ho ng Cagayan. Mga social media platforms, nandiyan ho tayo lahat. Magkakapalit na tayo ng mga tamang impormasyon, tamang balita, aktong balita, ang labis walang kulang.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Andala sa mga detalye ng balita, tambay lang sa mga mampadumang pa-report galing sa labas ng impilan, galing sa maglalawigan. Kinatayang 70% ng mga rice retailers sa Metro Manila ang nakakasunod sa pinatutupad na 50 pesos price cap para po naman sa imported rice. At ayon sa monitoring ng Department of Agriculture, wala naman sa 1,004 rice stalls na na-inspeksyon sa buong bansa ay 822 nagbebenta ng imported rice. 368 ang sumusunod sa itinag ng presyo. Tumbas ho yan ang 44.77% na compliance rate sa national level. Balik, kailan ba pinuntahan nyo? Yung mga nasa sulok-sulok, yung mga tindahan, yung mga isa-aris doon, marami nagtitinda rin ho ng ganyan. Sobra rin ang taas eh. Ayon kay DA spokesperson Asek Arnel de Mesa. Good morning, Asek. Welcome development na ang 70% compliance rate sa NCR dahil mataas ito. Kumpara po naman sa 20 to 30% compliance rate, doon pinaiiral po naman ang price ceiling sa ilalim po na Executive Order Number 39. Ang Metro Manila ay naglalaro umano sa 46 hanggang 60 pesos ang kada kilo ng presyo ng imported rice. Samantala, higit namang 30 rice retailers din ang sinilibihan po naman ng notice of violation kasi hindi pagsunod sa price cap sa mga imported na bigas. Gamitin nyo na lang analyzer siguro, rice analyzer, di ba? Bisa nakausap natin ng BPI tungkol dyan na. Target ngayon ng DA na lalo pang mapapataas ang compliance rate habang nagpapatuloy po naman ang pagpapatupad ng price cap sa imported rice. Pero natapos na yan, di ba? 30 days lang yan, extension gagawin. Pupunsang minuto na kapitbahay, makalipas ang alas 5 na madaling araw, tuloy pa rin tayo sa ating balitaan. Inaasahan po ng Department of Agriculture, Philippine Rice Research Institute. At posibleng maapektuhan ang mga taniman ng palay dahil sa pagpasok ng habagat at southwest monsoon dito sa bansa. Kaulat po ng DI Field Rice, tinatay ang aabot po naman sa 39,398 na hektarya ng palayan. Ang maring maapektuhan simula ngayong Hunyo at 3 kahapon yan. Kahapon din yung balasahan. Kang Hunyo at 5 sa araw ng bukas. Ayun o sa pag-asa, opisyal lang mararamdaman ang habagat sa kanlurang bahagi po ng Pilipinas na hindi pa hinihiwalay sa papalapit na panahon po ng tag-ulan. Asahan na katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi po ng Luzon. Bilang dyan ang Ilocos, Region, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, at manggalaliwigan po ng Bataan, Batangas, Bulacan, Cavite, Pampanga, Tarlac, Zambales at Palawan. Inaalalahan din po naman ng publiko sa posibleng pagbagsak ng malalakas na ulan, maring magdulot po naman ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga apektadong mga lugar pa rin.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Gabon na tayo ng report sa labas. O, tingnan natin ito. Operasyon ng Philippine Sanjia Steel Plant. Hiniugnay po naman sa negosyanteng si Tony Yang. Tuluyan ng pinatigil o nga kaya makilalang ni region eh, no? Kami natin ng mga detalye na batin yung balitan dyan. Nakatutok po naman si J-Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Tuluyan ang ipinasasara ng pamahalaan ng Pilipina Sanjia Steel Corporation sa Misamis Oriental dahil sa iba't ibang paglabag. Kabilang na rito ang mga nadiskubring radioactive hazard na nagresulta sa kanselasyon ng Environmental Compliance Certificate ng Department of Environment and Natural Resources and kay DNRC sa Secretary Nordito Eneran na nilabag ng nasabing kumpanya ang Clean Water Act, Clean Air Act at Environmental Impact System Law. Magugunit ang sinalakay na pinagsahan nilang pwersa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, Armed Forces of the Philippines at National Bureau of Investigation katuwang ang Philippine National Police ang pabrika ng Sanjia dahil sa sumbong na inilalagay umuno na sa peligro ng kumpanya ang nasa 300 tauhan nito. Sa kanyang panig, sinabi ni PAOK Executive Director Undersecretary Benjamin Acorda Jr. na litimo ang kinasang operasyon at hindi ito anya nakabatay sa politika o nasyonalidad ng mga sangkot. Para sa Bagong Pilipinas, Imbert Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat sa report na yan. Samantala, ay kasado na ho ngayong araw, June 4, ano ho? Ang repolyo caravan ng Department of Agriculture kung saan inebenta po yung repolyo sa murang 20 pesos kada kilo. Kasabay ho na pamimili ng National Food Authority ng Palay na mas mataas na presyo para tulungan ang mga lokal na magsasaka itna po ng pagbaba ng farm gate prices ho naman. Ipinatutupan ng Department of Agriculture ang repolyo caravan sa Metro Manila upang tulungan ang mga magsasaka na maibenta po naman ang kanilang mga ani na bibili ngayon ng repolyo sa halagang 20 pesos kada kilo. Pamagitan pa rin po ng libreng logistic mula po naman sa mga kadiwa van. Consult po naman ang pagbagsak ng presyo ng palay sa 16 hanggang 17 pesos kada kilo. Probinsya, pinakilos na po ng NFA ha, para bumili ng direkta sa mga magsasaka sa mas mataas po namang halaga. At tuloy ding binomonitor po naman ang Department of Agriculture ang supply ng bigas sa mga at mga importasyon upang hindi naman maapektuhan ang mga consumer at local na producer.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Dala DA may karagdagang 25 milyong pisong fuel subsidies na ipinamamahagi po naman sa mga magsasaka. Mga detalye tutukan natin si Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Tiniyak ng Department of Agriculture ang patuloy na suporta sa mga magsasakang apektado ng pagtaas na presyo ng krudo. Ayon kay DA spokesperson ASIC Arnel de Mesa, may karagdagang 25 milyong pisong fuel subsidy ang nakatakdang ipamahagi sa mga magsasaka. Ito matapos na maglabas ang Department of Budget and Management ng Special Allotment Release Order o SARO para sa naturang pondo. Sa ilalim ito, tinatayang nasa 5,000 kwalipikadong magsasaka ang makakatanggap ng tig 5,000 pisong ayuda sa loob ng buwan na sakto naman na pagsisimula umano ng panahon ng pagtatanim. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meron ang Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Ang tala pinagtanggol ho naman ni Agriculture Secretary Kiko Chu Laurel Jr. Good morning, Seg. Ang planong dagdagan ho ang pork import allocations sa ilalim po na Executive Order 116. Ayon kay Chu Laurel, mahalagang hakbang na ito bang mapigilan po naman ang pagtaas ng presyo ng baboy sa gitna ng banta ng African Swine Fever at lumalakas sa inflationary pressures. Ang ngayon na baba ng susunod ang business yung ASF na yan, tagal naman ang bakuna niyan. Sinabi pa lang kalihim na mas tumaas ang panganib ng ASF tuwing tagulan. Oo yan, at yung tagulat talagang ano ho yan, mabilis ang hawaan. Aring makaapekto sa lokal na produksyon ng baboy at magdulot ng kulangan sa supply. Ininaw ho ng kalihim na hindi pa pinapatupad ang EO116 dahil kailangan pa itong lagyan ang implementing rules and regulations. Ilalim mo ng panukala, nadagdagan ang minimum access volume para po naman sa pork imports pang makatulong sa pagpapatatag ng presyo at iyak ang supply ng karne sa merkado.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipin.
1: Dapat nga siguro talaga magbawas na tayo ng karne ngayon. Tutukan natin yung repolyo, yung gulay. Ang tao ngayon, high blood. Yung mga gumagawa ng batas, high blood. Ano ho? Lahat high blood eh. Tapos kakalat pa ang karne. Dalang siguro, gulay dalang, ibahan natin dito sa Metro Manila hanggang sa Senado.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: May pag-uusapan natin ito na mas malawak yung Kalabawan. Okay, sige. Ito, report muna tayo sa Tugigaraw. Lagang Kalabawan ng isang estudyante tumutulong sa Brigada Eskwela sa Lalok, Cagayan. Minuha natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok si Teresa Campos, Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Maliban sa mga pulis, barangay official, mga guro, magulang at estudyante, isang dagdag puwersa ang nakitang tumutulong ngayon sa Brigada Eskwela sa Bangag Elementary School sa Bayan ng Lalo, Cagayan. Walang iba kundi ang 3 taong gulang na lalaking Kalabaw na alaga ng incoming grade 7 estudyante na si John Michael Andres. Ayon sa school principal na si Lilia Tayanim, voluntaryo umanong nagsabi si John Michael na aararuhin ang garden ng kanilang eskwelahan, katuwang ang kanyang alagang si Jello, upang handa na itong matamnan ng gulay pagdating ng pasukan. Ang Kalabaw na si Jello ay alaga ni John Michael simula nung siya ay grade 3 pa lamang at siya rin palaging kasama nito sa pagtulong sa gawaing bukid ng kanyang mga magulang. Sa katunayan ay nagtitinda na ito ng gulay sa kanyang mga guro nung siya ay grade 1 pa lamang. Isa umanong average student si John Michael, bagamat masipag ito at hindi nagdadalawang isip na tumulong sa kanilang eskwelahan, kagaya na lamang ngayong Brigada Eskwela. Sa kasalukuyan, tumutulong din ang batang mag-aaral sa pagtatanim at pag-aani ng mais upang may pandagdag sa gastusin ng kanyang pamilya, lalo na ngayong nalalapit na pasukan. Ikinatuwa rin ang kanyang guro ang paraan nito upang mabilis na matuto sa pagbabasa at ito ay sa pamamagitan ng pagkanta umano niya sa Video Oke. Sa kabila ng limitadong kakayahang pinansyal ng kanyang pamilya, pangarap ni John Michael na maging isang agricultural technician pagdating ng araw upang matulungan ang mga magsasaka katulad ng kanyang ama. Para sa Bagong Pilipinas, Teresa Campos ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugigaraw City.
1: Maraming salamat, Teresa Campos, Tugigaraw City. Samantala, mga food pack at mga school supply, pinagkakaloob ng lokal na pamahalaan ng Castilla, Sorsogon, bilang suporta sa Brigada Eskwela ho. Natin ang mga detalye. Nandiyan si Paul Lapin, Radyo Pilipinas, Albay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
5: Report. Pinagtibay ng lokal na pamahalaan ng Castilla, Sorsogon ang kahandaan nito para sa nalalapit na pagbubukas ng klase sa pamamagitan ng mas pinaigting na koordinasyon at suporta para sa Brigada Eskwela 2026. Pinangunahan ni Mayor Bong Mendoza ang pagpupulong kasama ang mga school head mula sa iba't ibang paaralan sa bayan upang talakayin ang mga paghahandang isasagawa bago ang pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral. Sa naturang pagpupulong, iniyag ng lokal na pamahalaan ang nakahandang tulong para sa mga paaralan at mga voluntaryong makikilahok sa Brigada Eskwela. Kabilang dito ang pamamahagi ng food packs na may bigas, delata, kape at iba pang pangangailangan bilang suporta sa mga gawaing paglilinis at pagsasaayos ng mga paaralan. Dumalo rin sina Councilor Camille Mendoza, Eric Navas, Adrian Luna at MDRRMO Edgar Adrales Jr. na nagpahayag ng kanilang suporta sa mga programang pang-edukasyon para sa mga guro at mag-aaral. Samantala, matagumpay rin na ipamahagi kamakailan ng lokal na pamahalaan ng Castilla, katuwang ang provincial government ng Sorsogon, ang mga school supplies sa ilalim ng programang 7K Kadunungan Program. Nakalaan itong ipamahagi sa mga mag-aaral sa mga susunod na araw bilang paghahanda sa panibagong school year. Ayon sa lokal na pamahalaan, patuloy na prioridad ang edukasyon at kapakanan ng bawat batang Kastilyano sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga paaralan, guro, magulang at iba pang katuwang sa komunidad para sa isang ligtas at maayos na pagbubukas ng klase. Para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Samantala, tiniyakon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nanatiling stable ang supply ng isda sa bansa sa kabila ng pagsimula ng habagat at bantaho naman ng El Nino. Ito naman sa National Irrigation Administration, Ano kay Engineer Edgel yan, ho? Company, Jimboy, Las Marias. Okay, good morning sa inyo yan. Ang kanilang mga patubig at climate resilience ng mga sa mga proyekto, ipapatuloy daw hong bumababa ang antas ng tubig sa mga pangunahing dam at po ng Angat Dam. Ayun, shout out sa mga nakikinig daw dyan sa may Concepcion Tarlac, sa Red Ink Family, kay Ma'am Pia Golzac and Family. Aho kay Ate Rhea Cristel Santos, good morning din. Sa Red Ink Family dyan sa Davao, sa Jensen, sa Africa, maging sa Papua New Guinea. Gandang morning sa inyo dyan. Good morning, good morning, good morning. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Babalik po kami. O, sandali po lamang. Ilan muna mahalagang paalala.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.

0: pinatay. Sabi niyo po magtipid. Pilosopo mo.
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para tawas bill mo.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Shoutout lang kay Maydel, ganun din kay Ganghan Yujia sa Beltran family sa Santa Cruz, Laguna. Tenta, sa mga classmate ko to ah. Dutok, Engineer Alfredo Ducusien, ilan na lang kayo ng mga geodetic engineer dito sa Pilipinas. Senior, nasa abroad pa yung iba. Ganun din kay Direk Romel Penesa, mate, kamusta ka na? Ang kapuso. Ayan, morning sa inyo lahat dyan, maging sa mga batang Pio, 79 bands. Good morning din sa atang PUP, thank you. Support tayo ho. Bicol, nagsigawa ho ng price monitoring sa importe na bigas sa mga pamilyan dyan sa Pili, Camarines Sur. Detalye, punta natin si Vanessa Nieva Paz, Radyo Pilipinas, Naga.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
5: Maagang nag-ikot ang Department of Agriculture Bicol sa pangunguna ni Regional Executive Director Rodel Tornilla sa mga tindahan ng bigas sa Pili Public Market. Ito ay bilang bahagi ng price monitoring kaugnay ng pagpapatupad ng Executive Order No. 118 Series of 2026 na nagtatakda ng 50 pesos bawat kilo na price cap sa 5% broken na imported na bigas sa Pilipinas. Ayon kay Tornilla, ang hakbang na ito ay alinsunod sa kautosan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhing walang nananamantala sa presyo ng imported na bigas sa mga pamilihan lalo na ngayong panahon ng krisis. Sa ginanap na pag-iikot, nakita na sumusunod ang mga nagtitinda ng bigas sa Pili Public Market sa naitakdang price cap subalit hindi pa anya gumagamit ng prescribed price tag na kulay asul para sa imported rice. Dagdag pa ng kagawaran, kinakailangan na makita sa price tag ang variety ng imported rice at kung saang bansa ito galing. Bukod sa pampublikong pamilihan sa bayan ng Pili, tinungo rin ng kagawaran ng Save More at LCC Mall na pawang walang tindang imported na bigas. Nabatid na simula noong May 13, 2026, epektibo na ang pagpapatupad ng price cap sa loob ng 30 days at katuwang ng DA sa pagpapatupad nito ang Department of Trade and Industry, Department of Interior and Local Government, Bureau of Customs, Philippine Competition Commission at Philippine National Police. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Maraming salamat, Naga City. Samantala, fermented corn, kabilang alternatibo ang pagkain po naman sa hayop, tinuturo sa mga magsasaka ngayon. May nagdala mga detalye sa Elias Dimino, Radyo Pilipinas sa Yuga.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Isinagawa ng Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development ang isang hands-on workshop ukol sa paggawa ng fermented corn cob bilang alternatibo at natural na pakain sa hayop para sa mga lokal na magsasaka ng Nampikwan Nueva Ecija. Layo na aktibidad na madagdagan nakita at mapalakas ang kabuhayan ng Kabawangan Corn Farmers Association. Kasabay nito, layon din ng programa na turuan ng mga magsasaka na bawasan ang basura sa bukid sa pamamagitan ng paggawa ng kapaki-pakinabang sa maubod na mais para sa mga alagang manok, kambing at baka. Pinangunahan ni Roger Castaneda ang Saad Maid Lead ang naturang pagsasanay. Sa kanyang pagtalakay, binigyan din niya na ang paggamit ng mas mura at sustainableng alternatibo ay isang epektibong paraan upang mapataas ang produksyon at mapanatili ang wasong nutrisyon at kalusugan ng mga hayop. Kabuang 34 member ng CCFA ang dumalo na binubuo ng 21 kababaihan at 13 kalalakihan kung saan 17 sa kanila ay mga senior citizen. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng patuloy na programa ng DA Saad Central Luzon upang mapabuti ang produksyon at mapaunlad ang sektor ng agrikultura sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayub, Pangasinan.
4: Salamat sa Tayog, Pangasinan. Samantala, 7 samahan ng mga magsakay naman sa Romblon, nanay ng DA sa Army Maropa. Diyan na kayo mga taga Maropa. Tingnan natin ang detalye sa may formaran, Radyo Pilipinas, Lucena.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Sumailalim sa 3 araw ng pagsasanay ang samahan ng mga magsasaka sa ilalim ng programang SAAD o Special Area for Agricultural Development ng DA Maropa. Ayon sa pabatid ng PIO Romblon Provincial Government, layunin ng aktibidad na higit pang mapalawak ang kaalaman at kakayahan ng mga benepisyaryong magsasaka sa makabago at epektibong pamamaraan ng pagsasaka ng mais para mapataas ang kanilang produksyon at ang kita. Ilan sa mga itinuro sa pagsasanay ay ang mahalagang kaalaman hinggil sa wastong pamamahala ng taniman ng mais, mula sa paghahanda ng lupa hanggang sa pag-aani at pag-iimbak ng ani. Kabilang na rito ang tamang pagpili ng binhi, wasong paraan ng pagtatanim, pangangalaga sa pananim at mabisang pagkontrol sa mga peste at sakit na maaaring makaapekto sa produksyon ng mais. Ipinaliwanag din sa mga magsasaka ang kahalagahan ng paggamit ng makabagong teknolohiya at tamang pamamaraan para mapanatili ang mataas na kalidad ng ani at maiwasan ang pagkalugi. Para sa Bagong Pilipinas, may informaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
7: Usapang Agrikultura. Usapang
4: Agrikultura. Samantala, bagong dairy bank sa Alimino City, Pangasinan, inaasang makatutulong sa kabuhayan po ng mga local carbo raiser. Diyan si Ricky Kasibit, Radyo Pilipinas, dagupan sa detalye.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Opisyal nang binuksan sa publiko ang Dairy Box 100 Island sa Luca Park, Alamino City, Pangasinan bilang bahagi ng hakbang upang mapalawak ang kabuhayan ng mga lokal na carbo raisers. Ang nasabing pasilidad ang kauna-unahang Dairy Box sa Distrito 1 na inilunsad sa pangunguna ni Pangasinan 1st District Representative Arthur Celeste, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Alamino City. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng proyekto na higit pang maisulong ang carapreneur habang pinagtitibay ang lokal na industriya ng dairy production sa lungsod. Naiskaruparan ang proyekto sa tulong at suporta ng Department of Agriculture at Philippine Carabao Center na nagbigay ng oportunidad sa Alamino City Carabao Raisers Agriculture Cooperative. Sa ilalim ng pasilidad ay itatampok ang mga produkto ng kooperatiba na mula sa gatas at karne ng kalabaw. Bukod sa sektor ng agrikultura, inaasahan ding makakatulong ang dairy box sa pagpapasigla ng turismo sa lungsod dahil matatagpuan ito sa Luca Park, isa sa mga pangunahing destinasyon patungo sa 100 Islands National Park. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
4: Shoutout lang sa mga nakatutok dyan sa East Avenue Medical Center sa pangunahan ni Dr. Pilar de la Rosa. Ayun, ganoon din kay Doc Gian Robregado, happy birthday pa rin. Oh, siyempre, binabati rin natin si Sergio Mataro, si Ricky Venturado ng Quezon City. Happy listening po naman dyan.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Nakakasama po natin ang DA Philippine Carabao Center. Ano, isang ahensya po ng ating pamahalaan sa ilalim pa rin po ng Department of Agriculture. Ang layon po niya ay paramihin na alagaan, pagbutihin yung lahi ng kalabaw, kalabaw, yung water buffalo. Okay? Magsilbing pangunahing pinagkukunan po ng gatas, karne at lakas pang kabuhayan ng ating mga magsasaka sa kanayunan. Diyan makakasama po natin si Ma'am Vilma Gagni, ang director ng DA Philippine Carabao, Don Mariano Marcos Memorial State University. Kapan po natin yung mga bagong dairy box sa Alaminos, Pangasinan. Paano ba maka-avail niya? Ano bang ibig sabihin ng mga dairy box na yan? Ayun natin pag-uusapan. Ang Vilma Gagni, magandang umaga po. Ay, ayan, yan, nasa ano na pala. Kasama na pala natin sa Viber si Ma'am. Vilma Gagni, magandang umaga. Welcome mo sa Radyo Pilipinas. Usapang agrikultura, usapang agri. Si Kahiro po ito. Good morning, Ma'am Vilma.
10: Good morning, good morning. Isang maulang umaga po sa ating mga tagapakinig at sa televiewers po ng Radyo Pilipinas.
4: Ma'am, salamat din po. Naabala ko sumba mo, naabala ko pag-inom mo ng gatas, pero salamat. Sasamahan mo kami this morning. Ano, ano po ba yung pinag-uusapan na dairy box? Ano? Eh, sabi daw, eh, proyekto po yan at impasaktura ng DAPCC, sisilbing one-stop shop at outlet para sa mga produkto mo.

0: At isa nga po itong sa PCC at Don Mariano Marcos Memorial State University na nandito po sa Baroro, Bacnotan, La Union. So yung PCC kasi po ay tatlo yung kanyang main program. Ito yung Genetic Improvement Program, yung Research and Development, at itong Carabao-based Enterprise Development na nakapaloob dito yung ating dairy box. Kasi nga, when it comes to enterprise, ito yung kumbaga negosyo salig sa pagkakalabawan. So ang dairy box po, yung nabanggit nyo din kanina, ito ay isang one-stop shop. Ano po, so dito isang physical store na kung saan yung ating mga magkakalabaw, ang kanilang produktong gatas ay dinadala po doon. So yung dinadalang gatas, nasabi ko kanina yung enterprise. So tinuturuan natin yung ating mga magkakalabaw na magnegosyo. So pinoproseso nila yung dinadalang gatas ng bawat magsasaka doon sa store na yon para po mapalago or madagdagan ang kita dahil value adding po ang ating sinusulong.
1: So kasi ibig sabihin pala ma'am, yung dairy, yung mga dairy box na yan, dyan ho makikita, dyan ho mabibili yung iba't ibang pagkain na inumin, kagaya po ng pastillas, yung kesong puti, yung mga flavored milk, yogurt, ice cream, mga pastis na gawa po sa gatas ng kalabaw, dyan lahat makikita yan.
0: Ay, tama po kayo, kahiro. Doon makikita lahat yung ating mga produkto. At syempre, kumbaga, may layway din ng ating mga sagsaka kung mag-i-innovate sila. Pero tayo, nagkakandag tayo ng mga training para sa mga iba't ibang produkto ng magagawa sa gatas ng kalabaw.
1: Ma'am, magiging mabilis sa inyo ating tanungan, ano? Kasi medyo mabilis ang oras natin. Ma'am, sino ho nagpapatakbo ng bawat dairy box outlet?
0: Ay, ito po ay pinapatakbo ng ating mga kooperatiba. So sila talaga, parang tayo lang yung nagpondo, tapos tinutulungan din tayo ng ating mga LGUs kasi kung hindi tayo tutulungan ng ating mga LGUs, wala pong pagpapatayuan ng istruktura.
1: Eh, ma'am,
0: so yun po yung...
1: Aha. Ito naman yung next question ko ma'am para mabilis. Dalawang sunod na tanong ito para dalawang sunod na mabilis ang sagutin. Ho. Akito gatas ng kalabaw yung ginagamit at hindi gatas ng baka at saan din ho napupunta yung kita ng dairy box?
0: Opo, kasi yung ating main produkto ay kalabaw, so gatas ng kalabaw talaga. So napupunta yung mga income direkta po sa ating mga farmers.
1: Okay, ano naman nakakatulong yung dairy box na yan sa ekonomiya ng ating bansa? Paano natin didikit ho yan?
0: Ay, napakaganda po dahil syempre pag kumita yung ating mga farmers, kikita din po yung ating mga LGUs. So direkta pong nakakaapekto sa ating ekonomiya. Hindi na po, kumbaga, ang ating mga farmers, hindi na sila aasa sa gobyerno. Sila na po yung makapagbibigay din ng mga hanap buhay sa kanilang mga kapwa farmers, sa kanilang mga kapitbahay at sa kanilang komunidad.
1: May mga tanong na pumapasok, Ma'am Vilma, paano daw nagkakaroon ng dairy box sa isang lugar? Pero sa Metro Manila, kailan din daw magkakaroon?
0: Ay, kahiro, yan po yung ating pangarap at gusto na magkaroon dahil nga Metro Manila, maraming tao. Siyempre, pag maraming tao, marami ding customers. So, yan po yung pangarap ng PCC. 3 to 5 years from now po, sana magkaroon tayo. Hindi lang sa Metro Manila. Sa Baguio din sana, kahiro, dahil doon talaga maraming turista.
1: Okay, ligtas so, na ho ba at malinis ang mga produkto sa dairy box? At bakit na ho mas mahal ng konti yung gatas ng kalabaw kaysa sa commercial na milk?
0: Ay, istrikto po tayo. Pinapatupad natin yung food safety po. Talagang every quarter ay nagpapa-training po tayo sa ating mga co-op. So, yung ating dairy box ay nakakuha naman ng license to operate. Ibig sabihin po, talagang nakapasa sa standard.
1: Maliban sa pagkain, sinisilbisyohan po ng dairy box na yan, isilbi pala itong educational hub para sa mga estudyante, sa mga turista, iba pang magsasaka na gustong matuto tungkol sa tamang pagproseso ng dairy at pagnegosyo, no?
0: Tama po kayo dyan dahil yung dairy box

0: ay nandoon na lahat eh, no? May processing at saka marketing outlet. So pag pumunta po kayo doon, kung gusto nyong matuto, on the spot, nagkakandak din po sila ng training.
1: Dalawang sunod na magkatatanong, Ma'am Vilma, gaano katagal Shell Life na itinatagal ang produkto dyan sa Dairy Box at ano, sinisiguro ng Dairy Box na hindi po napapanis ang gatas habang ibinabiyahe naman?
0: Ay, tama po kayo dyan dahil ang ating gatas ay talagang perishable. So, usually, nakasaad
1: days
0: naman
1: lang yan, di ba?
0: Doon sa bottles na nakasaad sa bottles kung kailan masisira. Pero ang kwandan, pag bumibili yung mga travelers ay naka-icebox po siya. Talagang hindi siya pwedeng ibiyahe ng walang, hindi malamig po. Hindi
1: at saka walang mga artificial na preservatives yung mga yan, mga pasteurized milk yan, iho ba?
0: Yun po yung ipinagmamalaki namin, Kahiro, na walang preservatives ang ating mga produkto dito sa Dairy Box.
1: Okay. Ang tanong ng isang nakikinig, ano naman daw ang papel ng Department of Science and Technology sa Dairy Box? Ayun.
0: Ay, medyo hindi ko pakiulit po, Sky.
1: Ano daw po ang papel ng Department of Science and Technology sa Dairy Box? Ayun. Ay, nagbibigay ng mga moderno makinarya, no?
0: Science talaga kung paano pahabain ng ating shelf life ng ating gatas. So, kailangan po talaga dito ang science and technology. So, baka matulungan kami kung ano yung mga pwede pang gawin para po maging mahaba ang shelf life ng ating mga produkto galing sa gatas.
1: Huling tanong na lang, Ma'am Vilma, patuloy ang pagdami ng sangay nito sa bansa. Kamakailan lang, binuksan yung Dairy Box sa 100 Islands sa Pangasinan. 75 daw ho yan na outlet nationwide. Tama ba, target ninyong maging 80 outlets sa lalong madaling panahon? Ilan na bang sumatotal talaga?
0: Sa ngayon po ay may 97 Dairy Box na sa iba't ibang probinsya ng ating bansa. So dito po sa Region 1, may 6 na po. Sa La Union ay isa. Sa Pangasinan po ay 2 po. So pangalawa po yung last na inauguration ng Dairy Box Alamino City.
1: Okay. Ma'am Vilma, panawagan po natin sa mga nakikinig sa bago tayo tuloy magpaalam.
0: Bago po magpaalam, gusto ko po sanang pasalamatan ang aming executive director na si Dr. Lisa Batad. Siya po yung ulo talaga nung nag-concept nitong Dairy Box na model na to.
1: Okay.
0: So 2015 pa po ito, so ngayong 2026 ay 97 na. So sana po tangkilikin natin ang ating produktong lokal na matulungan din ang ating mga magsasaka dahil pag bumibili po tayo ng ating mga lokal na produkto ay natutulungan po ang ating mga magsasaka.
1: Salamat po. Ang Vilma Gagne, Director ng Dairy Philippine Carbon Center sa Don Mariano Marcos Memorial State University. Ma'am, maraming salamat. Balikan mo na yung Zumba mo, balikan mo na yung paborito mong gatas at muli po magkausap tayo ulit. Salamat po, ma'am. Ingat kayo, stay safe and good morning. Thank you, ma'am.
0: Salamat po at mabuhay ang Radyo Pilipinas.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Yan no, si Ma'am Vilma Gagning, ating nakaugnayan na no, Direktor ng DI Philippine Carbon Center, Don Mariano Marcos State Memorial State University. Thank you, ma'am. At dako na tayo sa ating agritorial sa editorial.
2: Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay, alam ba ninyong habang ang mamagsasakay lugmo ko sa matinding krisis dahil sa napakataas sa presyo ng abon at bagsak na presyo ng ani dahil po naman sa importasyon, pala naman yung mga mamabatas natin sa pansarili nilang interes. Ano? Ang nagaganap na rin doon, yung balasahan sa Senado kahapon. Ah, ang malinaw na refleksyon kung gaano kalayo sa sikmura o ang sikmura nila ng mga politiko kumakalam na tiyan ho ng ordinaryong Pilipino. Ita ng bangayan, poder, ring napatunayan na mas prioridad sa kanilang nila na nasa kapangyarihan nila sa pagkain po namang nasa hapagkainan. Yun naman na medyo malungkot dun sana, wag namang ganun. Nung nakalipas na buwan, niyanig ang mata sa kapulungan ng agawin po ni Senadora Alan Peter Cayetano, ang liderato. Yung kahapon naman, tapos yung 2 araw na kawalan ho ng quorum, deklara mo rin na bakante ang mga posisyon saan napili po si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate pro tempore, acting Senate President. Ang ganitong serye po ng kudeta at palitan noon ng pwesto naman, nagpapakita ng kawalan ng katatagan ng ating institusyon. Masakit na katotohanan ho dyan, habang nagagawan yung mga mababata sa mga makapangyarihang komite, tuloy namang pinapatay ang sistema, kabuhay ng ating mga lokal na magsasaka. Ano ho? Ang hamon dito kay Senador Pangilinan na sa kanyang pag-upo muli sa Komite ng Agrikultura. Ipo sa podyo, sinasabing pabalat bunga lang ng mga talumpati at investigasyon. Kailangan natin mga magsasaka ay agarang tulong, pinansyal, o kayang yuri at organikong abono, solidong proteksyon lamang po sa kartel, at mapagsamantalang mga importers naman. Ano'y matapos na ho yung sirko sa lupo ng Senado? Naway, ang bagong balasahan na yan, magsilbing bitsa, nagisingin ang natutulog na budhi ng ating mga mambabatas. Ang tunay na kapangyarihan at katapatan ng isang pinuno, hindi sinusukat sa kung gaano siya kabilis makakuha ng mayoriyang boto sa plenaryo. Hindi, sa kung paano niya tinutulungan ang mga nagpapakain sa buong bansa, buong nasyon. Balik ko ang ustisya, agrikultura, ay nang magsasaka bago ang politika.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Muling kami pagsaludo sa ating mga bayani magsasaka at matatapang natin mga ngisda. Saludo po kami sa inyo. Magandang maga sa ating lahat. Sa kaming oras, ang ngalan nila Roger Cruz, Jamarero Barrial, Rolly Bungatayo, Roman Malilin. Parin po natin sila Nida Soriana, Susan Barmeda, Gemma Trocamora. Andiyan pa rin po sila Samer Reyes, Marcel Malimban, Joel Sungap, Camilo Mali. Sa ngalan pa rin po nila Julius Gonzalez, Chris Matirambulo. Namanan niyo lingkod, Hero Ilustrero Brigado nag-iiwan. Mang bagay na matindi at tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Sasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Yan po ay isang paraiso. Bago tayo masama-sama naniniwala sa pages, oh, huwag tayo magpalinlang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asa na si Kamis mo yata ang nakakabit eh.
6: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Senado na kapag-desisyon na Senator Sherwin Gatchalian inihalal bilang bagong Senate President pro tempore at Acting Senate President.
3: Headlines.
0: Senator Jinggo Estrada at dating Public Works and Highway Secretary Bunuan haharap sa arraignment kaugnay ng kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan.
3: Headlines.
0: Mahigit sa 32,000 bagong teaching positions inaprubahan para sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa.
3: Headlines.
0: Pangulong Marcos inanunsyo na 200,000 estudyante ang mabibigyan ng scholarship sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program.
3: Headlines.
0: Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Evox nakapagtala ng miner na pagsabog sa main crater ng Bulkang Taal.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
3: Sa buong bansa.
5: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Huwebes, June 4, 2026. Muling sumama sa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Senado na kapag-desisyon na kahapon, Senator Sherwin Gatchalian hinalal bilang bagong Senate President pro tempore at Acting Senate President. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
5: Report.
6: Nakapagsagawa na ng sesyon ang Senado kahapon matapos ng 2 araw na kawalan ng sesyon dahil sa kakulangan ng sapat na bilang ng mga senador at hindi pagsipot ng mga senador mula sa dating majority bloc. Nagka-quorum na kahapon matapos magpakita sa plenaryo si Senator Cheese Escudero at sinamahan ng 11 senador ng dating minority bloc na mula Lunes ay nasa plenaryo at naghintay na magkaroon sila ng sesyon. Dahil sa pagsama ni Escudero sa grupo ni Senator Vicente Soto III, nakabuo na sila ng 12-man quorum. Sa isinagawang sesyon, dineklarang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado. Matapos ito, inihalal ng 12 si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore at Acting Senate President. Naghalal rin ng bagong Senate Secretary, Sergeant at Arms at mga bagong chairman ng ilang komite. Pinaliwanag naman ni Gatchalian na pinitan silang magpatawag ng sesyon at pinunto ang hindi pagdalo ni Senate President Alan Peter Cayetano sa 2 session days o mula Lunes at Martes. Binanggit rin niya ang Article 6, Section 16 ng saliging batas na nagsasaad na hindi maaaring hindi magkaroon ng sesyon ng Senado ng higit sa 3 araw ng walang pahintulot o abiso sa Kamara.
7: The Senate has been adjourned and unable to resume session for the past 2 days, placing us on the brink of constitutional violation had we not convened today. Thus, in the absence of a duly consulted postponement and the continued absence of the former Senate President pro tempore and members of the majority, we are compelled to call the session to order.
6: Pinaliwanag rin ni Gatchalian ang 12-man quorum nila kahapon ay nakabatay sa mayorya ng 22 na senador na nasa jurisdiction ng Senado. Pinunto nito ang desisyon ng Korte Suprema sa kasong Avelino versus Cuenco na nagsabing ang majority ng 23 na senador ay 12 at ito ang kailangan para makabuo ng quorum. Tinukoy rin ng president na sesyon noong May 5, 2015 kung saan ang quorum ay ibinatay sa 17 na senador. Samantala, sa isang joint statement, nanindigan ang Solid Block 12 o ang bagong majority block na hindi na Senate President si Senador Alan Peter Cayetano matapos silang ideklarang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado. Gate nila, hindi pa lang nahahalal si Gatchalian bilang bagong Senate President dahil nakasaad sa konstitusyon na kailangan ng 13 boto para magawa ito. Sa kabilang banda, nanindigan naman si Cayetano na siya pa rin ang Senate President at illegal ang ginawang sesyon ng Solid Block 12. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Naayon sa batas ang naging hakbang ng mga senador matapos ideklara ang quorum ng 12 senador na present kahapon sa Senado. Ayon kay law expert Reverend Father Ranilo Aquino, bagamat hindi muli sumipot ang majority block sa Senado, dumating ang presensya ni Senator Chis Escudero kaya nagkaroon na ng 12 senador na bumuo sa quorum. Gate pa ni Aquino, may kapangyarihan ng mga senador na i-compel ang attendance ng mga umabsent, kagaya na lang ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Anya, dahil inalis na si Bato sa bilang ng majority block ng mga senador, sumakto na sa 12 senador ang quorum.
8: Yung mga members ng Senate, may power silang i-compel ang attendance ng mga nag-a-absent. Ngayon, paano mong i-compel ang attendance ng isang senador na hindi mo naman nalalaman kung saan siya? Hindi pa nga natin alam kung andito pa siya sa Pilipinas. That's one. So with Bato out, then you have 23. With 12, there is definitely a quorum.
0: Samantala, pinaliwanag din ni law expert Aquino na maging ang kasalukuyang nakakulong na si Senator Jinggo Estrada ay hindi na rin kasama sa bilang ng mga senador. Paliwanag niya kung ang isang senador na hindi sangkop ng coercive powers na pupuwersa rito na dumalo sa sesyon ng Senado ay talagang hindi na mapapabilang sa count ng mga senador si Senator Jinggoy Estrada.
8: Kung ang batayan natin ay yung ruling sa Cuenco na ang isang senador na hindi sakop ng coercive powers mapupuwersa sa kanya na mag-attend ng sesyon, ay talagang huwag ibilang si Jinggoy kasi kahit anong utos mo sa kanya na mag-attend, hindi naman yan papayagan ng hukuman. So, using that same principle, he would be outside the coercive powers of the Senate.
0: Si law expert Reverend Father Ranilo Aquino sa panayam ng programang Mark In Mark Out ng Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Kinumpirma ni law expert Father Ranilo Aquino sa panayam ng Radyo Pilipinas na sang-ayon sa panuntunan ng Senadong naganap na mga pagpapalit ng liderato sa Senado sa huling sesyon nito kahapon. Paliwanag pa ng law expert, una sa lahat ay nasa abnormal situation ang Senado dahil sa 2 itong hindi nakapagsagawa ng sesyon bunsod ng di pagtupad ng majority block ng mga senador na gawin ang kanilang tungkulin sa ilalim ng konstitusyon. Gayon pa ni Father Aquino, hindi na rin pwedeng manatiling Senate President si Senator Alan Peter Cayetano dahil para maging Senate President ay kinakailangan ng majority vote ng lahat ng miyembro ng Senado.
8: Cannot be the Senate President anymore because to be a Senate President, you must have the majority vote of all the members of the Senate. He doesn't have that majority anymore. If you don't count Bato, he doesn't have 12 votes. He can count only 11. And so, nung kompleto pa sila, nung kasama pa nila si Chis, 12 lang sila. Ngayon nawala si Chis Escudero at lumipat sa isang grupo, 11 lang sila. So he doesn't have the majority. He cannot claim to be the Senate President.
0: Si law expert Reverend Father Ranilo Aquino.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Kawalan ng quorum ng Senado, malaki ang epekto sa Armed Forces of the Philippines, signed kay Defense Secretary Gilberto Chedoro Jr. Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Hindi na itago ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang kanyang panghinayang sa kasalukuyang pangyayari sa Senado. Ito ay dahil sa malaking epekto anya ang kawalang quorum ng Senado para sa sanatang lakas sa Pilipinas dahil sa pagkakabinbin na mahalaga mang panukalang nakalaan sa aspetong pangdepensa ng bansa. Bukod kasi sa pagkakaunsyamin sa kumpirmasyon ng limang general na may din sa delay ang ratifikasyon ng Visiting Forces Agreement o VFA sa mga bansang Canada at New Zealand. Ngayon ni Teodoro, nagmamadali pa naman sana sila lalo na sa pag-usa ng kasunduang payag sa boots on the ground o presensya ng mga sundalo buhat sa mga kalyadong bansa dito sa Pilipinas. Hindi naman makaapekto ng direkta sa maritime drills sa joint exercises. Sinabi ni Teodoro na tiyak na mauurong din ang mga plano nito gaya ng pagtatayo ng access point sa bawat puwersa ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Jaymar Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Tiniyak ni House Impeachment Prosecutor at Bicol Saro Partalis Representative Terry Ridone na andang House Prosecution Panel na ituloy ang impeachment trial sa Hulyo, anuman ang maging liderato ng Senado at kung sino ang magsisilbing presiding officer ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Ridone, nananatiling nakatuon ang prosecution sa mga ebidensya sa pagsunod sa proseso ng konstitusyon at sa maagap na pagresolba ng impeachment case. Inaasahan din anya na masusunod ang naunang tinakdang schedule ng paglilitis. Sinabi pa ni Ridone na tatalakayin pa ng House Prosecution Panel kung magsusumiti ito ng tugon sa sagot ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng writ of summons na inilabas sa kaso.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Senator Jinggo Estrada at dating Public Works and Highway Secretary Bunuan haharap sa magkasunod na arraignment sa mga kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan. Ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nakatakdang humarap ngayong araw sa Sandigan Bayan sina Senador Jinggo Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bunuan at iba pa nilang kapwa akusado para sa magkasunod na arraignment o pagbasa ng sakdal sa mga kinaharap na kasong plunder at graft. Batay sa court calendar, unang isasagawa ang arraignment para sa kasong plunder sa 5th Division alas 8:30 ng umaga, na susundan naman ang pagbasa ng sakdal para sa kasong graft sa 2nd Division ala 1:30 ng hapon. Una nang ipinagpaligan ng 2nd Division ang arraignment ng mga akusado matapos humiling ang kampo ni Bunuan ng postponement dahil sa kanyang kondisyon sa kalusugan. Nakabinbin din ang resolusyon ng korte sa ilang motion inihain ng mga ito, kabilang ang kahilingan ni Bunuan na mailagay sa hospital arrest at motion naman ng kampo ni Estrada na makadalo ang senador sa mga pagdinig ng hindi nakaposas at hindi nakasuot na uniforme ng BJMP. Sa kasalukuyan, nakadetene si Estrada at tatlo pa niyang kapwa akusado sa Quezon City Jail sa Payatas, habang nananatili naman si Bunuan sa isang ospital sa Pasig City. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Pilipinas, hindi na secure ang non-permanent member seat sa United Nations Security Council. Ang detalye atin sa atin ni Raquel Bayan.
9: Radyo Pilipinas Report.
13: Hindi nakuha ng Pilipinas ang kinakailangan bilang na boto upang maselyuhan ang non-permanent member seat sa United Nations Security Council. Sa unang round pa lamang ng voting process, lumamang na ang Kyrgyzstan sa Pilipinas sa botong 105 versus 85 para sa Asia-Pacific Group seat para ito sa terminong 2027-2028. Sa ikalawang round ng botohan, nabawasan pa ang pumili sa Pilipinas at naging 110 versus 81 ang bilang ng boto. Habang sa ikatlong round ng voting, lamang pa rin ang Kyrgyzstan sa botong 123 versus 68. Habang natapos ang ikaapat na botohan sa bilang na 142 versus 49 pabor sa Kyrgyzstan. Ibig sabihin, ang Kyrgyzstan ang magsisilbing kinatawan ng Asia-Pacific Group sa UN Security Council. Sumaksi sa botohan at nagsilbing kinatawan ng Pilipinas sa United Nations General Assembly Session na ginanap sa New York, USA sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Philippine Representative to the United Nations, Enrique Manalo. Mula sa Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: House Speaker Faustino Boji D. III pinagmalaki ang nakamit ng Kamara sa first regular session ng 20th Congress. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Pinagmalaki ni House Speaker Faustino Boje D. III ang mga nakamit ng Kongreso sa first regular session ng 20th Congress. Sa kanyang talumpati bago ang sinidie adjournment, sinabi ni Speaker D na mas focus, produktibo at nakatuon ang Kongreso sa reforma. Sa katunayan anya, umabot sa 160 na panukalang batas ang naipasa ng Kamara at naipadala sa Senado. 26 naman sa 52 priority bills ang naaprobahan sa third and final reading. Binigyan din niya na ang bawat panukalang batas ay naglalayong mapabuti ang serbisyo ng gobyerno, pagpapalakas ng institusyon na direktang pakikinabangan ng taong bayan. Bunga ito anya ng masusing committee hearings, consultation at deliberation na isinagawa ng may transparency at accountability. Diin ng House Leader, ito na ang bagong Kongreso at magpapatuloy ito upang muling maibalik ang tiwala ng publiko. Narito ang bahagi ng talumpati ni House Speaker Faustino Boje D.
15: Mahigit 160 na panukalang batas na ang naipasa na ng Kamara at naipadala na sa Senado. Kalahati o 26 sa 52 LEDAC priority measures ang naaprobahan na on third reading. Marami pa pong mahalagang panukala ang nakapila na para sa final approval at bicameral deliberations.
14: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
9: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber.
16: Viber.
9: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
16: Receive credible news and information.
9: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
16: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
9: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
9: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Malugod na tinanggap ni Education Secretary Sani Angara ang pag-approve ng Department of Budget and Management o DBM sa mahigit sa 32,000 bagong teaching positions para sa school year 2026-2027. Layunin itong matugunan ang kakulangan ng mga guro at mapagaan ang kanilang trabaho sa mga pampublikong paralan sa buong bansa. Ayon kay Angara, ilalaan ang mga bagong posisyon para sa kindergarten, elementary, junior high school, senior high school at alternative learning system o ALS. Bahagi ito ng hakbang ng Department of Education upang mapababa ang bilang ng mga mag-aaral kada guro at mapahusay ang kalidad ng pagtuturo. Sinabi rin ni Angara na ang pag-approve sa mga bagong teaching items ay bunga ng suporta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DBM sa ilalim ni Acting Secretary Rolando Toledo. Anya, mahalagang dagdag ng mga guro upang mabigyan ng mas mahusay na suporta ang mga paaralan at mga mag-aaral.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
9: News Nationwide.
11: Higit sa 200,000 estudyante, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabibigyan ng scholarship sa ilalim ng tuloy-tuloy na pagpapatupad ng bawat barangay makikinabang. Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
9: Report.
18: Siniguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may pagkakaloob sa higit 200,000 mga mag-aaral ang scholarship na bahagi ng benepisyong ibinibigay sa bawat barangay makikinabang program. Sa ilalim kasi ng nasabing programa ay 5 estudyante kada barangay na malapit ng magtapos sa kolehiyo ang kinukuhang maging presidential scholar. Kaya sa 42,000 mga barangay sa bansa, lalabas, sabi ni Pangulo Marcos na aabot sa higit 200,000 ang presidential scholars na may alokasyon na 20,000 pesos kada isa. Ayon sa Pangulo, napakahalaga sa kanyang administrasyon na magkaroon ng magandang edukasyon para sa mga kabataan. Payo naman ang Pangulo Pagpupulo sa mga nakakabenepisyo ng scholarship, pag-igihan ng pag-aaral gayong ang nakatapos at may hawak na diploma ay mas maganda ang magiging kinabukasan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
19: Sa buong Pilipinas, mahigit kumulang 42,000 ang barangay. So sa 42,000 times 5, labis na, higit pa sa 200,000 ang magiging presidential scholar.
18: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Magpapakalat ang National Capital Region Police Office o NCRPO ng mayigit sa 4,400 na pulis bilang paghanda sa pagbubukas ng school year 2026-2027. Layunin itong tiyakin ang kaligtasan at kaayusan ng mga paaralan sa buong Metro Manila. Ayon kay NCRPO Public Information Office Chief Police Major Hazel Asilo, ilalagay ang mga pulis sa iba't ibang paaralan upang magbigay ng seguridad sa mga estudyante, guro at mga magulang sa unang araw ng klase. Inaasahan din ng NCRPO ang pagdagsa ng mga estudyante at magulang sa ilang matataong lugar, partikular sa Caloocan, Malabon at Navotas na nasa ilalim ng Northern Police District. Tiniyak naman ang NCRPO na handa itong magdagdag ng mga pulis sa mga lugar na mangangailangan ng mas maigpit na seguridad upang matiyak ang maayos at ligtas na pagbubukas ng klase.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga kabataang Pilipinong kalahok sa robotics team sa kanilang tagumpay sa iba't ibang international robotics competitions. Pinamunuan ang mga ito ng Philippine Robotics National Team at mga opisyal ng Felta Multimedia Incorporated. Pinuri ng Pangulo ang ambag ng mga ito sa pagpapakita ng husay at talento ng mga Pilipino sa pandigdigang entablado. Pinakita ng mga ito ang kanilang kakayahan sa larangan ng agham, teknolohiya at innovation. Inimok din ng Pangulo ang mga kabataan ay pagpatuloy ang kanilang paglikha ng mga makabagong solusyon na maaaring makatulong sa pagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino. Ayon sa Pangulo, mahalagang suportahan ang mga kabataang innovators dahil silang kabilang sa mga magiging susi sa pagunlad ng bansa sa larangan ng teknolohiya at modernisasyon.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Nakatipid na nang umabot sa 73,000 megawatts ng kuryente na nagkakahalaga ng nasa 885 million pesos mula nang ilunsad ng Department of Energy ang programang ONE o One Oras Natin sa Efficiency. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, resulta ang natamong pagtitipid ng tuloy-tuloy na pakikilahok ng publiko sa kampanya. Sa ilalim ng programa, hinihikayat ang mga consumer ng kuryente na patayin at tanggalin ang mga saksakan ang mga hindi kailangang appliances mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi tuwing Sabado. Sinabi rin ni Garin na ang simpleng gawain ito ay maaaring maging bahagi ng pang-araw-araw na ugali ng mga Pilipino at makatulong sa pagbawas ng konsumo ng kuryente sa buong bansa. Sa kasalukuyan, nasa 212 malls na ang nakikilahok sa nasabing programa.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Samantala, pinahayag naman ng Ayala Land ang suporta nito sa kampanya ng Department of Energy. Ayon kay Chief Sustainability Officer Robert Lau, mahalagang energy efficiency sa pagsusulong ng sustainable development at sa pagpapalawak ng responsableng paggamit ng enerhiya sa mga komunidad. Dagdag pa ni Ayala Land Corporate Sustainability Manager Mabel Reyes, umabot naman sa halos 1,000,000 megawatt hours ng kuryente ang taunang konsumo ng kumpanya. Anya, matagal na silang nagpapatupad ng mga hakbang sa pagtitipid ng enerhiya, lalo pa itong paigdingin bilang suporta sa One Program.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Nagpadala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga drivers at riders ng Flash Express na may hindi pa nakukuhang cash assistance tungkol sa nakatakdang special payout na gaganapin sa SMX Convention Center sa Pasay City. Isa sa gawa naman ang payout ngayong araw, Hunyo 4 hanggang Hunyo 5 para sa mga kwalipikadong benepisyaryo na hindi pa nakakatanggap ng kanilang ayuda. Bago pumunta sa venue, hinihikayat ang mga drivers at riders na basahin at sundin ang lahat ng pinadalang paalala upang maiwasan ang abala at mapabilis ang proseso ng pamamahagi ng cash assistance. Lilinaw din ng DSWD na ang special payout ay para lamang sa mga Flash Express drivers at riders na nakatanggap ng opisyal na abiso sa kanilang buy app. Pinapayuhan din ang mga benepisyaryo na sundin ang kanilang tinakdang schedule at wag nang magtungo sa venue kung walang natanggap na opisyal na notification upang maiwasan ang pagsisiksikan at pagkaantala sa payout operations.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Nagbabala naman ang Department of Agriculture o DA laban sa mga retailers na lumalabag sa itinakdang 50 pesos na kada kilo na price cap para sa imported rice na may 5% broken grains. Gayun din sa mga nagkakamali o nanlilin lang sa paglalagay ng label ng lokal at imported na bigas. Naglabas na ang DA ng 36 notices of violation sa mga tindahang pinaghihinalaang hindi sumusunod sa Executive Order No. 118 at sa tamang paglalagay ng label matapos ang sinagawang sabayang inspection sa mga pamilihan sa buong bansa. Binigyan ng mga retailer ng 48 oras upang magpaliwanag sa kanilang mga paglabag.
20: Kung mapapatunayan na profiteering, bigat yung kaparusahan. As per Anti-Agricultural Economic and Sabotage Law and the Price Act, pwede silang magmulta up to 1 million. May kasama rin na kulong. 8 sa NCR, 4 sa Region 3, sa Region 5 ay 2, sa Negros Island Region ay 3.
11: Si Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Sa iba pang mga balita, nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of EVOLCS ng isang minor phreato magmatic eruption sa main crater ng Taal Volcano madaling araw ng Huwebes. Ayon sa EVOLCS, naganap ang pagsabog bandang 1:02 ng madaling araw at naitala ito sa pamamagitan ng thermal camera na nakatutok sa bulkan. Bungan ng pagsabog, gumabot naman sa umigit kumulang 900 meters ang taas ng binugang plume mula sa bunganga ng bulkan. Nakumpirma ito sa mga kuha ng Daang Kastila Observation Station at Main Crater Observation Station. Piniliwanag ng ahensya na nangyayari ang phreato magmatic eruption kapag nagkakaroon ng matinding interaksyon ang tubig at mainit na material mula sa ilalim ng bulkan na nagdudulot naman ng pagsabog ng singaw at abo. Sa kabila ng insidente, nananatiling nasa alert level 1 ang Taal Volcano ayon po sa EVOLCS na nangangahulugang may mababang antas ng pag-aalboruto ngunit patuloy pa rin minomonitor ang aktibidad nito.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: May mga paghahanda na rin ginagawa ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga mangingisda na apektado ng posibleng pagtama na naman ng El Nino sa bansa. Ayon sa BFAR o kay BFAR spokesperson Nazario Briguera, nagsasagawa na sila ng information dissemination. Anya, ito'y para tiyakin na may kaalaman ang mga fish farmers at mangingisda sa mitigating measures na pwede nilang ipatupad para mabawasan ang pinsala sa kanilang kabuhayan.
21: Hindi pa lamang po, pinaghandaan na ng ahensya ito. Unang-una, nandun po tayo sa bahagi ng information dissemination. Siguraduhin na may kaalaman ang ating mga fish farmers at ang ating mga mangisda kung paano sila magkakaroon ng mga mitigating measures para po mabawasan itong danyos na maaring dalhin ng El Nino. Halimbawa po sa mga fish ponds natin, for the fish farmers, at maging doon sa ating mga mangingisda na nasa paglalayag po.
11: Samantala, sinabi rin ni spokesperson Briguera na muling inactivate ang El Nino Task Force sa bansa. Anya, nagbibigay sila ng tamang kaalaman sa mga mangingisda at fish farmers para matiyak na hindi ganong maapekto ng kanilang kabuhayan. Sinabi pa ni Briguera na kabilang sa mga tinuturo nila ang tamang stocking density ng mga isda sa mga fish pond upang maiwasan ang fish kill.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Binaigding ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatupad ng Oplan Kontrabaha sa Northern Mindanao bilang bahagi ng paghahanda laban sa epekto ng tag-ulan. Sa Bukidnon, nagsagawa ng Joint Dredging Operations ng DPWH Bukidnon 2nd at 4th District Engineering Offices upang ayusin at linisin ang old impounding basin sa kahabaan ng Taganibong Creek sa loob ng Central Mindanao University sa Maramag. Samantala, nagpapatuloy naman ang clearing at siphoning operations sa Sapang Creek sa Barangay Bulua, Cagayan de Oro City upang mapabuti ang daloy ng tubig sa lugar. Pinangunahan naman ng DPWH Cagayan de Oro City 2nd District Engineering Office ang clearing at desilting activities sa Bitanag Creek sa Barangay Kamamanan, Alae River sa Barangay Bugo at Kugman River sa Barangay Kugman. Patuloy din ang dredging operations ng DPWH Iligan City District Engineering Office sa Iligan River sa Barangay Tubod, Iligan City bilang bahagi ng mas malawak na programa ng pamahalaan para mabawasan ang panganib ng pagbaha sa mga komunidad.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Bago pa man ideklarang panahon ng abagat, nakahanda ng Metro Manila Development Authority o MMDA sa epekto ng matinding pag-ulan sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon. Hinihayag ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III na pangunahing naging paghahanda nila ang paglilinis, ang dredging, pagpapalalim at pagpapaluwag at pagbabantay sa mga daluyan ng tubig sa Kalakang, Maynila. Dagdag pa ni GM Torre, tinitiyak din nila na tuloy-tuloy ang flood pumping station operations at nakalatag ang kanilang mga flood response programs.
4: Ay nagsimula noon pa man, ano, bago pa man dumating ang habagat na ito. At ang ating pangunahing strategy lang naman sa MMDA ay linisin, palalimin, paluwagin at bantayan ang daluyan ng mga tubig. Kaya kasama sa mga ginagawa natin, yung regular declogging ng mga kanal at estero, nandun ang dredging ng mga ilog at waterways, clearing operations laban sa mga illegal structures at saka iba pang mga para sa ating mga daluyan ng tubig, flood pumping station operations, sinisiguro rin natin na umaandar yan. At syempre, pag everything else fails, yung mabilis na deployment ng ating mga flood response programs.
11: Si MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Nagsimula ang umaksyon ng National Task Force for the West Philippine Sea o NTF-WPS matapos makatanggap ng mga ulat tungkol sa manoy bagong strukturang namataan sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Ayon sa NTF-WPS, nagsasagawa ng verifikasyon at validation ng mga kaukulang ahensya ng pamahalaan upang matukoy kung gaano katotoo ang nasabing ulat. Ginagamit sa proseso ang iba't ibang monitoring, surveillance at operational assessment mechanisms. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng task force sa iba pang mga ahensya para sa masusing pagsusuri ng sitwasyon. Habang nagpapatuloy naman ang verifikasyon, inikayat ng NTF-WPS ang publiko na iwasan ang haka-haka at umasa lamang sa mga impormasyong dilalabas sa pamamagitan ng opisyal na mga channels ng pamahalaan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Umabot na sa 27 ang bilang ng mga nasawi sa pagbagsak ng isang siyam na palapag na gusaling tinatayo sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Dalawa pang bangkayang na-recover ng mga otoridad kagabi lamang ay sa Bureau of Fire Protection Central Luzon. Matagumpay na na-recover ang mga ito sa kabila ng masamang panahon. Naganap naman ang trahedya noong Bayo 24 nang gumuho ang tinatayong gusali na nakatakdang gawing hotel. Karamihan sa mga naapektuhan ay mga construction workers na nagtatrabaho sa lugar nang mangyari ang insidente. Sa unang yugto ng operasyon, 27 kataong matagumpay na nailigtas mula sa ilalim ng gumuhong istruktura. Patuloy naman ang search at retrieval operations ng mga rescue team.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: House Legislative Museum sa Batasang Pambansa nais ilapit sa publiko bilang sentro ng kasaysayan ng pagbalangkas ng batas sa Kamara. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, Narito ang report ni Mary Rose Rosero.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Formal nang binuksan ng House of Representatives ang bagong Legislative Museum sa ikatlong palapag ng Batasang Pambansa Complex. Layunin nitong ipakita ang kasaysayan ng batas at pamamahala sa Pilipinas kung saan tampok ang mga mahalagang dokumento at memorabilia mula sa simula ng legislatura sa bansa. Tampok dito ang mga koleksyon ng mga batas na humubog sa bansa, mga gamit ng mga dating leader at exhibit ng ebolusyon ng Kongreso. Ang bagong pasilidad ay hindi lamang imbaka ng mga lumang dokumento kundi isang buhay na patuloy na pagsikap ng mga mambabatas na itaguyod ang demokrasya. Bahagi rin ito ng kanilang kampanya na mas mapalapit ang proseso ng paggawa ng batas sa taong bayan. Narito ang pahayag ni Mr. Jeremy Madroñal, ang Supervising Legislative Staff Officer ng The House, the Legislative Museum of the House of Representatives.
22: Maraming Pilipino po ang nakakaalam na may kongreso, ang mga kwento sa kongreso. Ngunit hindi lahat nauunawaan kung paano nga ba gumagana at kung paano ba nakakaapekto ang mga batas sa kanila pong pang-araw-araw na buhay.
7: Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Balita naman sa Ibayong Dagat, Estados Unidos, magpapataw ng bagong taripa sa mga produktong may ugnayan sa forced labor. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, naritong report ni Jay Arevalo.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Nag-anunsyo ang Estados Unidos ng panukalang pagpapataw ng bagong taripa sa mga inaangkat na produkto mula sa mahigit 60 trading partners sa buong mundo bilang bahagi ng kampanya nito laban sa sapilitang paggawa. Ayon sa US Trade Representative, ang mga bansang hindi umano sapat ang hakbang upang pigilan ang pagpasok ng mga produktong may kaugnayan sa forced labor sa kanilang supply chain ay maaaring maharap sa dagdag na buwis sa pag-export patungong Amerika. Kabilang sa mga maaapektuhan ng panukala ang China, India, Japan, gayon din ang European Union, United Kingdom, Canada at Mexico. Sinabi ng Washington na layunin ng hakbang na tiyakin na ang mga produktong pumapasok sa merkado ng Amerika ay hindi gawa sa pamamagitan ng pagsasamantala sa mga manggagawa. Gayunman, nagpahayag ng pagtutol ang ilang bansa, partikular ang European Union, na nagsabing mayroon na silang umiiral na mga batas laban sa forced labor. Samantala, kailangan pang dumaan sa mga proseso ang nasabing anunsyo bago ito maipatupad. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas Sports.
11: Game number 1 ng NBA Finals sa arangkada na ngayong araw sa pagitan ng New York Knicks at San Antonio Spurs sa Frost Bank Center, home court ng Spurs. Nakatakdang simula ng laro mamayang alas 8:30 ng umaga oras sa Pilipinas. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
24: Magtutuos na ang dalawang koponan na target na makuha ang kanilang unang kampeonato matapos ang mahabang panahon na pagbibidahan ng New York Knickerbockers at na San Antonio Spurs sa unang laro ng National Basketball Association Finals sa Frost Bank Center. Una nakapasok sina Jalen Brunson, Jordan Clarkson at ang Knicks sa finals matapos nilang lampasuhin ang Cleveland Cavaliers sa loob lang ng apat na laro para matanghal na Eastern Conference Champions. Nunaig naman sina Victor Wembanyama, Dylan Harper at ang Spurs kontra sa reigning champions Oklahoma City Thunder para mapanatili ang parity era at makuha ang Western Conference title. Target ng New York Knicks na maiuwi ang kanilang third NBA title, samantalang hangad naman ng San Antonio Spurs na maipanalo ang kanilang ika-anim na titulo sa liga. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 41 minutes makalipas sa alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
25: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ang bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo. Congratulations! Alam mo, kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
5: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
8: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Open asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
10: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
15: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Patuloy po mga kaibigan ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Emergency Medical Service Council o itatatag sa Baguio City upang palakasin ang emergency response na angkop sa pamantayan ng Department of Health. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang balitang atin sa atin ni Joseph Cabanas.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
11: Joseph.
27: Magtatatag ang pamalang lungsod ng Baguio ng isang Emergency Medical Services Council upang pag-isahin at palakasin ang koordinasyon ng lahat ng pampubliko at pribadong emergency responders sa lungsod. Ang EMS Council ang magsisilbing pangunahing policy making, coordinating at oversight body para sa lahat ng emergency medical services sa lungsod. Layunin itong magpatupad ng protocol sa pre-hospital care, pagandahin ang emergency response system at tiyaking naaayon ito sa mga pambansang batas at pamantayan ng Department of Health, kabilang sa mga tungkulin ng konseho ang pagbuo ng mga polisi at programa para sa EMS, pagsama-sama ng mga emergency response operation, pagbuo ng integrated dispatch at referral system, at pagsasanay ng mga EMS personnel. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.

0: formal na nilagdaan ang Memorandum of Understanding sa Tarlac Provincial Capital nitong ikatatlo ng Hunyo 2026 sa pangunguna ni UPOU Chancellor Dr. Joanne V. Serrano, Governor Christian Tel Iyap at Tarlac City Mayor Susan Yap. Inilarawan ni Dr. Serrano ang kasunduan bilang isang makasaysayang hakbang dahil ito ang kauna-unahang learning hub na itatatag bilang bahagi ng bisyon ng UPOU para sa isang distributed center. Sa ilalim ng kasunduan, maglalaan ang pamahalang palalawigan ng espasyo para sa learning hub na magsisilbing admission at information center, learning center para sa mga mag-aaral, partnership center para sa mga lokal na pamahalaan at mga paaralan at convergence center para sa mga volunteer ng UP Pahinungod. Sa panayam kay Governor Yap, sinabi nitong binibigyang prioridad ng pamahalang palalawigan ang tertiary education dahil malaki ang may tutulong nito sa pagpapabuti ng buhay ng mga Tarlakenyo. Aniya, magbubukas ang learning hub ng mas maraming oportunidad sa pagkatuto para sa mga residente ng lalawigan. Ay naman kay Chancellor Serrano, makatutulong ang learning hub sa pagtugon sa hamon sa digital divide. Aniya, maaaring gamitin ng mga mag-aaral ang UPOU Learning Hub upang makapag-access ng mga programa ng universidad at makapagpasa ng kanilang mga proyekto at iba pang akademikong pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga magsasaka sa Naga City nakatanggap ng hybrid palay seeds mula sa Department of Agriculture. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang balitang hatid ni Myra Revilla.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Myra.
3: Nakatanggap ng hybrid palay seeds ang mga magsasaka ng Naga mula sa Department of Agriculture Bicol Field Rice at City Agriculture Office. Ang mga binhi ay nakalagak sa Naga City Nursery sa Barangay Carolina, Naga City. Laking pasasalamat naman ang mga magsasaka na nasa upper barangay ng lungsod dahil makakatulong ito ng malaki sa kanilang pagsasaka at bawas naman sa gastusin. Samantala, maliban sa pamamahagi ng hybrid palay seeds, ay nagsasagawa rin ng libreng orientation seminar ang City Agriculture Office para naman sa mga urban farmers para may sapat na kaalaman sa modernong teknolohiya na magagamit sa pagsasaka tulad ng organic at digital agriculture. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga Camarines Sur.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Timbal jellyfish na mataan sa baybayin ng Santo Domingo, Albay. Mga residente, pinag-iingat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito report ni Helen Balian.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Helen.
4: Mahigpit na pinapaalalahanan ng Bantay Dagat Task Force Santo Domingo ang kanilang mga residente na iwasan ang paglangoy sa mga lugar kung saan namataan ang presensya ng timbal jellyfish o kilala rin sa lokal na tawag na kuro kamagong. Ayon kay Alex Calieja, hepe ng task force, bagamat hindi nakamamatay ang nasabing species ng jellyfish, nagdudulot ito ng matinding pangangati at hapdi sa balat na maaaring tumagal ng ilang linggo. Huling na itala ang kanilang presensya sa Barangay Salvacion at Kalayukay. Gayunpaman, dahil sa kasalukuyang epekto ng hanging habagat, posibleng lumipat ang mga jellyfish sa iba pang baybaying barangay, partikular sa Buhatan at Alimsog. Dagdag pa ni Calieja, tumataas ang populasyon ng timbal jellyfish tuwing tag-init, dulot ng mas mataas na temperatura ng dagat na nagre-resulta sa patuloy na pagkalat nito sa mga baybaying dagat ng Albay. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Department of Migrant Workers, MIMAROPA, pinaigting ang kampanya sa seasonal workers na patungong South Korea. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito report ni Goody Sarsagat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Goody.
5: Isinusulong ng Department of Migrant Workers o DMW sa MIMAROPA ang pagpapaigting ng Seasonal Workers Program o SWP para sa magsasaka at mangingisda sa rehiyon. Sinabi ni Jonathan Herodias, DMW Protection Division Chief, malaki ang potensyal nito na matulungan ang mga rehistradong magsasaka at mangingisda na makapagtrabaho sa South Korea sa loob ng 8 buwan. Aniya, dapat munang paunahan ng kaukulang LGU ang pagkakaroon ng Sisterhood Agreement sa South Korea upang maaaring makakalap ng mga manggagawa patungo sa nasabing bansa. Inihalambawa pa ni Herdias ang sitwasyon sa Sablayan Occidental Mindoro na naging aktibo sa nasabing program.

0: na nakapagpadala na ng mahigit sa 1,000 seasonal workers sa South Korea na kumikita na ng hanggang 95,000 pesos per month sa Palawan. Wala pa niyang LGU ang may sisterhood agreement sa South Korea, kaya wala pang nai-employo sa ilalim ng nasabing programa. Aniya direkta ang hiring sa pamagitan ng mga Public Employment Service Offices o PESO at South Korea, kaya di na mga ngailangan dito ng agency o broker at pagbabayad ng placement fees. Dahil dito na nawagan si Herodias sa mga lokal na pamahalaan na mag-aktibo sa Seasonal Workers Program o SWP sa kanilang lugar para makatulong na maibsan ang unemployment sa sektor na magsasaka at mangisda sa riyon at sa bansa sa kabuuan. Para sa Bagong Pilipinas, Gudi Sarsagat, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 52 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Police Regional Office Number 6, pinalalahana ng mga pulis na manatiling neutral sa usaping politika sa lahat ng oras. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang report ni Paul Tarosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Paul!
5: Pinaalalahanan ng Police Regional Office 6 ang lahat ng kapulisan na mahigpit na panatili ng political neutrality sa lahat ng pagkakataon. Sa opisyal na pahayag ng Police Regional Office 6, binigyang din ni PRO 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo ang kahalagahan ng pagpapanatili ng mataas na antas ng disiplina at profesionalismo kabilang responsable at maingat na paggamit ng social media. Ayon sa PRO 6, ang mga personal na pahayag hindi dapat humantok sa partisan political activity, pag-endorso o pagsalungat sa sinumang kandidato o grupo. Mahalagang sumunod ang mga pulis sa patakarang ito upang mapanatili ang tiwala at kumpiyansa ng publiko sa hanay ng kapulisan. Nananatiling nakatuon ang Police Regional Office 6 sa pagbibigay ng tapat, patas at mahusay na serbisyo para sa kapakanan ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Maigit naman sa 10,000 tupad workers tumulong sa Brigada Eskwela 2026 sa Eastern Visayas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito ang report ni Jevic Epiz.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Jevic.
6: Umabot sa 10,000 beneficiary ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged and displaced workers o TUPAD ang idineploy ng Department of Labor and Employment Regional Office 8 o DOLE upang tumulong sa mga aktibidad ng Brigada Eskwela sa iba't ibang paaralan sa Eastern Visayas. Layunin ng programa na matiyak na handa, ligtas at maayos ang mga paaralan bago pa ang pagbubukas ng bagong school year. Malaki ang naging papel ng mga TUPAD beneficiary sa pagsasagawa ng mga gawain tulad ng paglininis ng silid-aralan at paligid ng paaralan, pagkukumpuni ng mga pasilidad at iba pang maintenance activity. Ayon sa DOLE Regional Office 8, ang inisyatiba ay hindi lamang nakatulong sa paghanda ng mga paaralan kundi nagbigay rin ng pansamantalang hanap buhay sa mga magulang. May kabuang pundong umabot sa 53 million pesos ang inilaan para sa implementasyon ng programa sa buong rehiyon na sumasaklaw sa mga beneficiary nakatalaga sa mga paaralang kalahok sa Brigada Eskwela. Kasabay ng pagsimula ng programa, nagsagawa rin ng iba't ibang field office ng orientation upang ihanda ang mga beneficiary sa kanilang mga tungkulin at tiyakin ang maayos na implementasyon ng naturang programa. Sa pamamagitan ng pakikilahok ng libu-libong tupad workers, higit na napalakas ang diwa ng bayanihan sa Brigada 2026 bilang hakbang upang matulungan ang mga paaralan na maging handa para sa pagbabalik ng mga mag-aral sa darating na pasukan. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radyo Publiko Sugod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Marawi City officials nagsagawa ng fuel pump monitoring sa mga gasolinahan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang balitang atid ni Malik Mambuay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Malik.
7: Isinagawa ng lokal na pamahala ng Marawi City ang fuel pump monitoring at inspection activities sa mga gasoline stations sa lungsod upang matiyak na tama at tapat ang dami ng gasolina na naibibigay sa mga mamimili sa buwat litro ng kanilang binabayaran. Pinagunahan ni Vice Mayor Mahul Gandamra kasama ang iba pang partner agencies ang naturang aktividad. Nakatunang inspection sa dalawang mahahalagang pagsusuri upang tiyakin ang tamang dami at kalidad ng fuel na ibinibinda sa publiko. Ayon kay Gandamra, mahalagang maging pagmatsyag ang mga consumers at tiyaking may nakadikit na official na fuel pump calibration sticker ng pamahalang lungsod sa mga gasolinahang bago bumili ng gasolina. Layunin ng hakbang na maprotektahan ang kapakanan ng mga mamimili at matsyag na sumusunod ang mga gasoline stations sa itinagdang pamantayan sa pagbibinta ng produkto ng petrolyo. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Partnership ng DepEd at DOLE para sa Brigada Eskwela. Umani ng positibong reaksyon sa mga guro at benepisyaryo ng TUPAD program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan. Narito ang report ni May Diaz.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: May.
8: Nakaisa ang Department of Labor and Employment o DOLE Caraga Regional Office sa Department of Education o DepEd sa nationwide kick-off ng Brigada Eskwela 2026 sa lalawigan ng Agusan del Norte. Inilunsad ang Brigada sa Kabadbaran City National High School sa pangunguna ni Secretary Sunny Angara at sinuportahan naman ng LGU Kabadbaran at Provincial Government ng Agusan del Norte. Ayon sa school head ng Kabadbaran City National High School Senior High Level na si Ms. Zandi Cabradilla, naging malaking ambag sa katagumpayan ng Brigada Eskwela sa kanilang paaralan ang TUPAD program. Naging mas mabilis aniya ang paglilinis at pagsasaayos ng mga silid-aralan. Labis naman ang pasasalamat ng mga benepisyaryo ng TUPAD sa Kabadbaran City. Isa na dito si Chike Adyong na may anak na grade 12 ngayong pasukan. Aniya ang sweldong matatanggap ang siyang ipambibili nila ng mga gamit pang eskwela. Batay sa tala ng DOLE Caraga, halos 6,000 katao ang nakabenepisyo sa TUPAD program para sa Brigada Eskwela sa buong Caraga Region. Umabot sa halagang 24.3 million pesos ang inilaang pondo para sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Huwebes, June 4, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinay ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Asan na si Ms. mo yata ang nagkakabit?
6: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 9 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning po! Ngayon ay araw ng Webes na. May, hindi May, nung nakaraang buwan pa yon. June! June 4, 2026. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gabi ng alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige. Pambungad natin ngayong umagang ito, mga kaibigan. Traffic update muna mula sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas. Traffic!
5: Iatid sa atin ni Ann Gozon. Ann, good morning!
7: Good morning po, Sir Alan, sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas. Nalagay po na ating traffic kung sa mga oras ito sa may EDSA southbound, moderate to heavy traffic po, sa may P2000 hanggang makarating na po tayo na Shaw Boulevard. Muli po itong babagal sa may Estrella hanggang makarating na po tayo ng Buendia. After Buendia po, tuloy-tuloy po bilis ang daling sakit. May pagsapit po sa Cabrera, magiging mabagal po ang daling sakit hanggang makarating na po tayo ng Taft Avenue. Ang ating EDSA northbound sa may Park Avenue po, asahan natin pagbagal ng daling sakit. Moderate traffic naman po sa may Magallanes flyover hanggang makarating na po tayo ng Ayala. After Ayala po, tuloy-tuloy po ang bilis ng daming sakyan hanggang makarating na po tayo sa Monumento. Ang ating C5 southbound, Kalye Industriya po, asahan sa pagbagal ng daming sakyan. Muli pong babagal sa may Lanuza hanggang makarating na po tayo ng Bagong Ilog. Paglagpas naman po yan, tuloy-tuloy na po ang bilis ng daming sakyan. Masusunod na lamang sa pagbagal din po sa may Mackinley. Ang ating C5 northbound sa may Levy Mariano hanggang Upper Mackinley, maging mabagal po ang daling sakyan. Paglagpas naman po yan, tuloy-tuloy na po ang bilis ng daling sakyan hanggang makarating na po tayo ng Ateneo Gateway. Paalala po sa ating mga motorista, may plaka po nagtatapos sa 7 at 8. Ang ating pong number code is E may 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para po sa ibang katanungan, maaari nyo kaming tawagan sa MMD Hotline 136. Yan po lagay ng ating trapiko sa mga oras nito. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
5: Thank you, Ann Gozon. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time. Meron tayong 12 minutes na makalipas po alas 7 ng umaga.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Update muna mga kaibigan, direkta mula naman sa Sandigan Bayan, Senator Jinggo Estrada humiling sa Sandigan Bayan na makapagpiyansa sa kasong plunder.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Yan po ang balitang atin sa atin ni Mary Ann Bastasa. Mary!
8: Ala, naghain nga ng motion si Senator Jinggo Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division na payagan siya makapagpiyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan habang nililitis ang kasong plunder na may kaugnayan sa umano'y 573 million kickback sa mga flood control projects. Inaasahang kasabay ng arraignment ngayong araw ay didinggin itong urgent motion na ito ni Estrada, gayon din isa pang hiling niya na mailipat sa ibang detention facility. Maging si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, may hiling din sa anti-graft court na payagan siyang sa ilalim sa hospital arrest. Bukod sa mga naturang opisyal, inaasahang dadalhin din sa Sandigan Bayan mula QCJ lang iba pa nilang kapwa-akusado na sina DPWH NCR Assistant District Engineer Denril Cecil Sanchez Cortuna at mga district engineer na sina Manny Bumagat Bulusan at Arturo Lombres Gonzalez Jr. Sa arraignment, Alan, ay babasahin ng korte yung sakdal laban nga dito sa mga akusado at sila ay tatanungin kung guilty o non-guilty ang kanilang magiging plea. Bukod sa kasong plunder, naharap din si Estrada, Bunoan at tatlo pang opisyal ng DPWH sa kasong graft sa Sandigan Bayan 2nd Division kung saan ang arraignment ay mamaya ding hapon. Ang sitwasyon naman, Alan, dito sa Sandigan Bayan, tahimik pa kasi mamayang alas 8:30 yung arraignment pa, wala pa tayo nakikitang mga pulis na nagbabantay dito. Normal pa yung sitwasyon dito sa loob ng Sandigan Bayan compound. Pero mamaya alas 8:30 ang arraignment para sa kasong plunder. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Thank you so much, Mary Ann Bastasa, mula po diyan sa Sandigan Bayan. So mamaya maghahatid pa rin ng karagdagang mga updates mula po diyan sa Sandigan Bayan si Mary Ann Bastasa. Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan din sa Council for the Welfare of Children. Siyempre, alamin natin ang mga akbang na sinasagawa ng Council for the Welfare of Children kaugnay ng pagbabalik eskwela. June 8, balik eskwela na ang ating mga estudyante. Siyempre, pagka ganyan ay mahalaga na aware ang lahat sa mga posibilidad ng anti-bullying, halimbawa, sa mga estudyante. No? Kaya't tayo po'y makikipag-ugnayan sa Council for the Welfare of Children. Yan po'y maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
3: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 18 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga. Makikipag-ugnayan tayo sa Council for the Welfare of Children. Makakausap natin this morning ang CWC Executive Director, Undersecretary Angelo Tapales. Yusek Tapales, sir. Magandang umaga po.
10: Isang makabatang umaga po, Kuya Alan, at sa lahat po na nakikinig ng inyong programa. Thank you for inviting again the Council for the Welfare of Children po.
5: Yes, sir. Nako, syempre, alamin lang namin po ang mga paghahanda ng ating Council for the Welfare of Children, lalo na sa susunod na linggo ay balik eskwela na ang ating mga estudyante. Yusek, sir.
10: O, yan nga po, Kuya Alan. Alam natin na yung Brigada Eskwela, on the way na po yan. Ang mga may bayanihan sa paaralan na nangyayari ngayon, naglilinis, nagkukumpuni, naghahanda na ang mga tao.
5: Opo.
10: And if I'm not mistaken, sa June 8 yata na ang simula. Ano? So, naghahanda tayo kasi syempre alam naman natin na kaakibat ng pagbabalik ng eskwela at pasok, yung threat na naman ng violence against children na maaring mangyari sa ating pamahalaan, ano, sa paaralan, sorry, particular na po yung tinatawag nating bullying, kasi
5: yung
10: cyberbullying, Kuya Alan.
5: Opo.
10: So kaya po kami nakahanda po diyan last year, para po sa nakikinig, nag-memorandum of understanding kami with the DepEd po sa pangunguna ng ating Secretary Sunny Angara para ikonekta ang Makabata Helpline 1383 dun sa DepEd naman po na hotline para protektado ang bata sa schools po.
5: Okay. So, ang pakikipagtulungan ni Kanga sa Department of Education ay lalong pinalalakas para matiyak na, of course, yung cyberbullying that can happen kahit wala sa eskwelahan. Pero yung physical na pambubuli sa mga eskwelahan, of course, kailangan ding matutukan ng ating mga school authorities. And of course, nariyan din ang mga inputs from the Council for the Welfare of Children. Yusek, sir?
10: Tama po, Kuya Alan. No? Actually, siguro just to give some data lang po. No?
5: Yes,
10: po,
5: please. Opo, opo.
10: Kunyari po, nung school year 2022 to 2023, itong datos naman na ito ay galing din sa DepEd. No? Meron tayong mga reported cases na more than 7,000 plus bullying incidents ano noong 2022 to 2023 school year. Pero ang pinanggalingan po niyan, kunyari po, noong 2018 to 2019, nasa 20,000 po mahigit yung datos na yan. Ano? So, we can see the numbers going down. And pinupuri rin natin ang DepEd dahil napaka-proactive nila dito. In fact, noong 2025, Kuya Alan, naglabas ang DepEd nung revised implementing rules and regulation nung anti-bullying act natin of 2013 ano.
5: Uh-huh.
10: Kasi Kuya Alan, maraming sumbong sa kung saan-saan kasama na sa Makabata Helpline 1383 na pag-bullying cases daw yung mga ibang eskwelahan medyo itinatago or sinisweep under the rug, so to speak ano. So ang ginawa po ng DepEd dito, Kuya Alan, last year ay nag-labas ng bagong implementing rules and regulation. At ang pinakamaganda dito sa IRR na nilabas nila,
5: opo,
10: ay hindi como zero bullying reports, ay maganda ang performance automatically ng school. Maari kasi hindi gumagana yung bullying policies ano, or yung structure. Kaya po yan ay chinecheck ngayon ng DepEd. At yung pagtatalaga rin ng learner formation officer, ito yung magiging punong abala pag may sumbong ng bullying po. No? So, napakaganda ng IRR ngayon. Kaya we are excited kung paano ito gagana ngayon 2026 po.
5: Okay. Nabanggit mo ano yung tawag doon? USEC, sir, learning...
10: Learner Formation Officer po. LFO.
5: Learner Formation Officer. So, kumbaga, siya yung nakatutok dyan sa ganyang aspeto. Baka mamaya may mga bullying, patago, etc. Yung mga ganon. So, siya ang point person pagdating sa ganong mga nature ng insidente, kung sakali, USEC.
10: Tama po, Kuya Alan. Ano? Pero aside from the Learner Formation Officer, bago tayo umabot doon, inuutusan din ang teachers dito na pag merong precursors to bullying o yung mga preparatory acts pa lang, not technically bullying, pero maaaring mag-escalate ng bullying, kailangan na nilang i-resolve pagkasunduin ng mga bata, protektahan ng mga bata. Ano? And ang mangyayari dito, pag naayos ng teacher, hindi niya kakalimutan. Kailangan niya itong i-record at itala at isasabit ito sa eskwelahan para ito hindi nakakalimutan, para kung magkaroon ng second, third incident, may escalate po ng maayos doon sa Learner Formation Officer, saka doon sa mga Child Protection Committees na present dapat sa lahat po ng mga eskwelahan natin. Ano? Yan ang tumatay yung anti-bullying structure kasi yung Child Protection Committees po natin.
5: Okay. So, ibig sabihin talagang itong ganitong setup must always be in place sa bawat paaralan natin all over the country, USEC. Ganun po yon.
10: Tama po, Kuya Alan. Based on the IRR, may mga minimum requirements po kasi na minimum provisions na dapat nilalaman ng anti-bullying policy ng eskwelahan. Ano? Noong nag-issue po ng bagong IRR, lahat ng eskwelahan ay inorderan na maglabas kayo ng anti-bullying policy nyo na dapat nakasunod doon sa bagong IRR. Ano? And it should have minimum provisions. Kunyari, meron dyang intervention program dapat. Malinaw kung ano yung prohibited acts. Malinaw din yung disciplinary administrative sanctions. Tapos, hindi lang may anti-bullying policy kayo, inuutusan sila, Kuya Alan, dapat na na-disseminate yan sa mga bata at sa mga parents ano, sa simula pa lang. Kasi parte sila nung parang safe ecosystem na gagawin po natin sa eskwela.
5: Ayan. At syempre, sa dami naman ng student population, ika nga sa mga paaralan, ay talagang maituturing na challenge ang ganitong pag-monitor. Kaya mahalaga yung inputs pa lamang ng mga impormasyon sa mga bata at if possible, kapag may orientation, kasama yung mga magulang ano, para bago pa lang magsimula yung klase, ang bawat isa ay aware sa ganitong mga posibleng sitwasyon, USEC, sir, di ba?
10: Opo, tama po, Kuya Alan. Ano? Actually, sa orientation pa lang, inuutusan ang mga eskwelahan na bigyan ng kopya ng anti-bullying policy din yung mga magulang. Kasi, again, child protection starts at home. Ano? And when we talk about child protection, Kuya Alan, maliban sa pagprotekta ng sarili mong anak, ay yung pagtuturo din na huwag mananakit din dapat yung anak mo, no, sa eskwelahan. Ano? So, para may obligasyon din yan, Kuya Alan. And maganda dito sa implementing rules and regulation, ano, meron ditong ini-encourage yung mga upstanders, Kuya Alan. Ano ba yung mga upstanders? Ito yung mga bata na tumatayo para sa mga inaapi na bata. Ano? Sila yung nag-speak out o nag-intervene on behalf of children na binubuli. Ano? So, ini-encourage yan na magsumbong din sa mga teacher, saka doon sa learner formation officer po, para talagang walang naaating bata na walang tumutulong. Ano? So upstanders po are encouraged po.
5: Okay. At kanina may mga nabanggit kayo na you use the word precursor ng bullying. Okay. So ito, kumbaga, mga bago pa magsimula o mga preparatory acts, siga nga, prior to bullying. Okay. Para po doon sa mga nakikinig sa atin, pagka may mga ganitong mga halimbawa nararamdaman na yung mga bata sa mga eskwelahan, mga precursors, siga nga, abay, dapat mas maging aware sila sa kanilang paligid. Ano-ano usually yung mga ganitong mga precursors na inyo pong binabanggit, Yusek Tapale, sir?
10: Opo, yung precursors to bullying as defined in the implementing rules and regulation, ito yung mga acts, whether physical to o through technology or electronic means na nag-i-indicate na maaring may mangyaring bullying. Ano? Okay. So pwedeng magsimula yan sa yung iba, parang friendly banter, kulitan, asaran, tulakan na medyo mild lang, ano? Parang ganun. Pero if it continues, it might amount to bullying in the sense na magiging violent na siya, severe, repeated. Saka nakaka-apekto na dun sa learning environment. Yun kasi yung keyword dapat dito. No? Hindi lang sa basta parang simpleng pananakit, pangungrusonada.
5: Opo.
10: Pero it inflicts physical or emotional harm, creating a hostile environment in the school. No? So yung mga preparatory acts, hindi dapat po yan ini-ignore ng mga upstanders man na estudyante o ng mga teacher na maaari makakita. Hindi lahat po ng mga horse, minsan may horse playing dyan, mayro friendly banter. Pero yun nga, sometimes friendly at kasama sa paglaki yan, pero pag nakikita natin sustained na, parang may sinisingle out in a target, we have to be on the lookout para po yan ay isawata ka agad.
5: Okay. At ang isa pang from the standpoint naman, ika nga nung unti-unti na nakakaramdam, oops, teka muna, mukhang plano kong buli-bulihin itong mga ganito. Ha? Yan. How do we encourage ang mga batang ito na magsumbong o kaya itimbre na kagad sa school authorities? Ma'am, sir, medyo napapadalas po ang pagkulit sa akin ni ganito. At medyo palagi po ako nababatukan. Yung mga ganon. How do we encourage yung ganitong mga bata na ipaalam sa mga responsible persons sa paaralan ang ganitong mga possibilities na leading pa lamang to bullying na kaagad, Yusek, sir?
10: Opo, Kuya Alan, ang maganda dito sa implementing rules and regulation, katulad ng sinabi ko kanina, sa orientation, kunyari, yung anti-bullying policy, ang parents po ay binibigyan na ng kopya. Pero yung role ng learners, ng mga students po, ay ini-emphasize din dito, no, to prevent bullying.
5: Opo.
10: They are encouraged to actively participate and cooperate in the anti-bullying policies. Familiarize themselves with the policies. Alam dapat nila na pag may mga ganitong nangyayari, yan ay number one, bawal, at yan ay maaring mag-amount to bullying. Ano?
5: Mm-hmm.
10: And pinapamiliarize din sila doon sa reporting mechanisms. Ano? Kasi yung pagre-report ng bullying, Kuya Alan, it may be commenced by the student himself or herself, or may representative siya, or any school personnel, ano, or any parents po, ano, pwede po yung magsumbong. So kahit estudyante, kaya po nilang gawin ito at pinapamiliarize doon sa proseso po.
5: Mm-hmm. Kasi maalala ko noong nakarang Martes, mismo ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kasama si Education Secretary Angara, may in-inspect sila na paaralan dyan sa ano ito, Kapitbahayan Elementary School sa Navota City, at mayroong mga bagong install na CCTV roon, na bahagi ito ng mga measures to ensure ang seguridad at maayos na sitwasyon ng mga estudyante in time for the school opening. Your point of view tungkol dyan sa ganitong mga CCTV sa ating mga paaralan, na Yusek Tapale, sir?
10: Opo, sa amin po ay wala naman pong kaso yung mga ganyan. Ano? Kasi ang mga eskwelahan po, kailangan panatiliin talaga nating ano yan.
5: Yes,
10: safe. Saka dapat dyan, makikita ng yung mga CCTVs kasi, no, while yan ay feeling ko naman hindi intrusive. So, lalo na doon sa mga common areas, public space. But
5: opo,
10: it may serve as a deterrent to
5: yes,
10: makikita, alam nila na may nagmamatsag po. No?
5: Mm-hmm.
10: So okay lang po tayo dyan. Huwag lang naman dun sa mga CR, dun sa mga public spaces.
5: Of course.
10: Private spaces, wala pong kaso po yan.
5: Mm-hmm. Ibig sabihin, malaki ang may tutulong, ika nga. It serves in the first place as a deterrent. Uy, nakikita tayo, may CCTV rito. Huwag nating kulitin si ganyan. Yung mga ganon, sir, di ba?
10: Tama, Kuya Alan, kasi ang bullying ay nagtatribe yan dahil una, walang nakakakita, walang nagsusumbong, at pag may nagsumbong, walang nangyayari no, sa sumbong. Ano? So yan po ang talagang iniiwasan at tinututukan po ng pamahalaan ngayon, particular na ng DepEd po.
5: Okay. At siyempre, maliban dyan sa posibleng physical na pambubuli, ika nga, in schools, kasi nga, nasa eskwelahan lahat, di ba? Nandoon at namomonitor at kinakailangan din na mabantayan, eh pagka nagkaklase na, ika nga, siyempre maraming mga bata ang nagre-research, nagiging present sa internet. Ayan, ito na naman at baka tumaas na naman ang mga posibilidad na sila ay mabiktima ng mga nanluloko o nambubuli sa online platform sa USEC Tapalizer.
10: Opo, yung online platforms, ano, napakalaking component din po niya ng binabantayan natin. Kasi po, hindi lang talaga physical bullying. Actually, Kuya Alan, doon sa 7,000 plus na sinabi ko sa yung bullying cases noong 2022 to 2023,
5: opo,
10: mahigit 1,000 po dyan yung cyberbullying. Ano. So it's a substantial component of our bullying cases. And nakikita po natin ngayon ang mga bata, pwede kasing bantay, sarado ka sa eskwela, pero yung cyberspace, doon umaatake, maliban yung masasamang tao, pati yung mga cyberbullies. Ano? Kaya po, ang mga eskwelahan po ay hinihikayat din po natin na kailangan turuan ng mga bata ng life skills. Ano? Ano yung mga life skills?
5: Yan.
10: Number one,
5: okay,
10: huwag magpabully sa cyberspace. Ano? At saka yung may help-seeking behavior dapat. Ano? If there is cyberbullying, they should be able, number one, to report to their parents, to the teachers, or eventually to the learner formation officer para mapanagot yung mga bullies na yan sa cyberspace po.
5: Okay. At tungkol sa cyberspace bullying, halimbawa, kasi yung iba naman ay talagang nasa internet para mag-research. Kaya lang pag minsan may mga nagpa-pop up na kung ano-ano at maaring hindi lubusang nauunawaan ng isang bata na yung pala ay unti-unti na siyang ibubuli o bibiktimahin. Ano naman yung mga red flags, ika nga, para magsilbing paalala sa mga magulang at maging sa mga bata na masyadong mapapadalas ang kanilang online presence dahil panahon na nga muli ng pasukan, sir.
10: Opo, alam niyo, Kuya Alan, tama yung pinupunto niyo. No? Sa social media man or any online platforms, meron kasi mga algorithms dyan na bumabasa ng ating browsing habits. Ano? At base dyan sa algorithms na yan, pinifeedan din tayo kasama na ang mga bata kung ano yung dapat makita, maklik, ano yung kasunod na lalabas pang in-scroll mo, no? And minsan po, whether sinasadya yan or hindi sinasadya, nagiging maaring maging addictive yan sa mga bata. Maaring makatisod sila ng violent, sexual, at mga fraudulent na content sa internet, ano? That's why tinutulak po ng Council for the Welfare of Children, and there are proposed legislations in the House of Representatives po, no? To also regulate, number one, the collection of private information and data from children, ano? Kasi yan ang ginagamit na algorithm din po. And number two, the platform should be safe and private by design para yung mga manipulative at talagang addictive na mga algorithms and contents po dyan ay hindi po natatarget ang bata. Ano? So sa mga kids naman at mga parents, you have to be digitally literate and educated. Ano? Mm. Be responsible digital citizen. Don't click mga links saka pumunta sa mga sites na hindi nyo po kilala.
5: Yan.
10: Kasi naandyan, nag-aabang ang mga cyberbully man o yung mga sexual predators po natin. Ano? Pero Kuya Alan, I want to emphasize the role of parents po. No? Hindi po natin pwedeng iwasan ang pag-aaral po ng cyberspace, ng internet at mga gadgets and applications. Ano? Otherwise, hindi po natin mababantayan ang ating mga bata po.
5: Opo, nabanggit nyo yung role ng parents, halimbawa, sa, in a way, sa pagmomonitor ng online access ng kanilang mga anak, lalo na kung maliliit na ba, maliliit pa lang, although kailangan mag-research, etc., yung mga ganon, through the net. Ano ho? Meron namang mga safety features, di ba? Ika nga, or mga settings na maaring i-input sa isang particular na gadget na gamit ng bata, in order to avoid accessing malicious sites, USEC Tapalizer.
10: Tama po, Kuya Alan. Ano, sapul na sapul yung comment na yan. Kasi po, we are presently in coordination with social media platforms, other gaming platforms po, ano, to to ensure that there are features na pangbata lang talaga at iba't ibang klaseng bata pa yan, ano, iba't ibang age bracket pa.
5: Opo.
10: To make sure na yung account nila safe kunyari, no. Pero ang isa rin pinupunto natin at sinasabi natin sa kanila,
5: opo,
10: yung safety ng bata po sa internet should not depend on the ability of parents and children to navigate your platform. Marami pong dinosaur sa atin. Hindi tayo marunong. So you have to make it safe by design ang sinasabi namin sa kanila. While we appreciate the effort na meron silang mga accounts na pambata, pang-teens, pang-ganyan, pero yung mga hindi po marunong sa internet, maaaring ma-shoot pa rin dun sa mga panganib o sa maling accounts. Ano? So we have to make it safe by design and private by design, Kuya Alan po.
5: Okay. Nako, Undersecretary Tapales, sir. In closing, of course, paalala muli sa ating mga parents, sa mga bata rin na nanonood at nakikinig sa atin ngayong umagang ito, lalo na't papalapit na naman ang pasukan. Please go ahead, Yusek Tapales, sir.
10: Opo, para po sa mga mommy, daddy, para po sa mga kids at na nangangalaga ng bata na nakikinig, ano, magsisimula na naman po ang pasukan. Panatiliin po natin ligtas ang mga bata sa bahay, pero syempre lalo na sa paaralan, ano, malaki ang mahaba ang oras na ginugugol nila sa mga eskwelahan, ano, huwag po natin silang papabayaan. Maging digitally literate and educated po tayo. Sagin nyo pong aralin ang cyberspace at internet dahil po kailangan bantayan natin ang mga bata. We always say ang mga bata ang ating kinabukasan, pero we always forget na hindi lang sila kinabukasan, sila rin po ang ating kasalukuyan. Kuyan, ano? So, mahalin at protektahan po natin silang lahat.
5: Okay. Salamat po na marami, Undersecretary Angelo Tapales, sir. Good morning.
10: Good morning. Thank you, Kuya Alan. Thank you po.
5: Thank you. Good morning. Mga kaibigan, ang Executive Director ng Council for the Welfare of Children, Undersecretary Angelo Tapales.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Okta Research Group. Ha? Meron hong dito sa latest na tugon ng Masa Survey. Majority ng mga Filipino ay they back actually, ano, sinusuportahan ang mas assertive na Philippine posture sa West Philippine Sea. Pag-usapan natin yan maya-maya with the Okta Research Group sa pamamagitan po ni Dr. Guido David. Sa pagbabalik ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
11: Ganang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
12: Hi! I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go. Okay. Bakit bukas na naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
6: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Tayo po ay makikipag-ugnayan sa Octa Research Group. Baka kausap natin this morning Dr. Guido David from Octa Research Group. Dr. Guido David, sir, magandang umaga po.
13: Yes, magandang umaga, Alan, and sa mga viewers and listeners natin.
5: Yes, sir. Okay, meron pong bagong tugon ng mga sa survey at lumitaw po na majority ng mga Pilipino ay nagpapahayag ng suporta para sa mas assertive na Philippine posture, ika nga, sa West Philippine Sea. Dr. David, sir, please.
13: Yes, itong probe na to ay bahagi ng tugon ng mass survey ng Octa Research kininap ng March 18 to 24 at 1,200 respondents nationwide face to face plus minus 3% error. Ang tinanong dito, una tinanong kung familiar ba sila sa current issues on territorial disputes in the West Philippine Sea.
5: Opo.
13: At ang lumabas dito, 72% ang familiar or nakaalam or may narinig na sila about the West Philippine Sea, and 27% ang hindi familiar. So mataas yan.
5: Uh-huh.
13: 7 out of 10 Filipinos ay nababalitan ang tungkol sa West Philippine Sea. Pasalamat. Okay. Salamat dahil sa mga broadcasters, sa mga reporters na nag-report tungkol dito sa issue. Masasabi ko yan kasi mga 2 to 3 years ago, hindi pa gano'ng kataas yung awareness sa West Philippine Sea. Dati para mga 10% lang.
5: 10%?
13: Anyway, ang pangalawang... Three years ago? I think 2022 or 2023. Hindi pa masyadong alam.
5: Uy,
13: I'll have to double check that. Pero alam ko, Alan, mababa pa na mga 10 or less than 20%. Ngayon, 72%.
5: And this was taken late March, Doc, ano?
13: Itong March, yung 72% na yung awareness.
5: Okay, yes, sir.
13: And yung pangalawang tanong, yung ano yung priority measures to address the conflict sa West Philippine Sea. And and sa tanong na to, tinanong, what measures should the Marcos administration prioritize to effectively address the issues related to the conflict in the West Philippine Sea?
5: Mm-hmm.
13: Ang pinakamataas na choice na pili ng mga kababayan natin is further assert the Philippines' territorial rights through expanded naval patrols and troop presence in the West Philippine Sea. So, ano, expanded naval patrols and troop presence, yun yung pinili nilang option, 69%. Ang pangalawa is further assert the Philippines' territorial rights through diplomacy and other peaceful methods, 66%.
5: Mm-hmm.
13: And then 64% to modernize and strengthen the Philippine military's capability to protect the country's territory. So, mabigyan ko lang ng context ito. Noong mga probes namin last year, ang pinakamataas na sagot ay yung diplomacy.
5: Mm-hmm.
13: So, ako rin naman, gusto natin diplomacy para maano. Yan nga. Kasi yung peaceful means, yun yung talaga dapat first choice natin.
5: Of course, of
13: course. Sa lahat ng bagay. Hindi naman tayo nakipag-gera. Mm-hmm. Pero, napansin natin na nagpalit na, hindi na diplomacy yung top choice.
5: Mm-hmm.
13: Ng mga kababayan natin. Ano na, expanded naval patrols. Hindi naman ibig sabihin makikipaggera tayo sa oppressors natin or sa China kunyari. Ang ibig sabihin lang nito, strengthen ang ipalakasin natin ang ating defenses para ma-protect yung ating yung sovereign territory.
5: Mm, kumbaga dagdagan ng presensya sa ating mga karagatan. Dr. Tama. David, sir.
13: Yes, tama yun, Alan. And this is, across the regions, generally, mataas talaga yung expanded naval patrols na option sa Luzon, Visayas, Mindanao.
5: So ibig sabihin itong 69% na nagsabi, halimbawa expanded naval patrols and troop presence, this is paanong distribution ng percentage na ito dito sa mga major areas? Metro Manila, Luzon, Visayas, Mindanao, sir?
13: Yes, Metro Manila, 70% yung nagsabi ng expanded naval patrols. Sa Luzon, 72%.

0: That's not a bad option din. I mean, kailangan rin naman natin talaga i-modernize yung ating armed forces para rin hindi tayo nahuhuli sa mga ibang bansa. Traditionally kasi medyo hindi natin masyadong napaprioritize yung AFP modernization kasi us being an island nation, archipelago, wala tayong masyado mga nakalaban or nakagiitan. Unlike yung mga ibang bansa na magkakatabi, mga landlocked countries. Kunyari, for example, Israel and Palestine, magkatabi sila. Israel and Lebanon, magkatabi sila. So yung mga may neighboring countries, definitely, minsan nagkakaroon ng tension sa kanilang borders nila. Tayo, wala tayong neighbor, essentially, except siguro, I mean, may mga malapit na countries like, Malaysia and Indonesia and then China. Pero wala masyado historically. So, yung modernization, parang hindi masyadong priority. Pero sa ngayon, because of tensions sa West Philippine Sea, nagiging ano na rin yan. Napupunta na yan sa consciousness ng mga kababayan natin na kailangan talaga i-modernize yung ating AFP para hindi tayo masyadong maapi. Kasi wala naman kumagat nangapi sa atin. I mean, since the World War, di ba? Parang we've been living in a peace, relatively peaceful times, except for mga insurgents na local naman siya, domestic. So
1: Opo.
0: yun. So kailangan na talagang i-modernize yung AFP. Mataas din yan, 64%.
1: Okay. Now, Dr. David, sir, in closing, i-ano uli natin, recap natin yung ilang mga detalye. The survey was done when? At saka yung mga respondents dito from all over the country,
0: Yes.
1: please.
0: This was the an Okta research survey conducted on March 18 to 24, 2026, with 1,200 respondents nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila. And ang margin of error is plus minus 3%. Ang main finding is yung top three options ng mga kababayan natin, pero ang nangunguna to deal with the West Philippine Sea conflict is to expand naval patrol and troop presence. Yun yung pinakanauna. Kasunod nito ay to have diplomacy and other peaceful methods. At yung pangatlo ay yung modernize and strengthen the Philippines' military capability to protect the territories of the Philippines.
1: Okay, Dr. Guido David, sir, salamat po na marami sa paghimay dito po sa huling tugon ng masa survey ng Okta Research Group, sir.
0: Maraming salamat muli, Alan, at magandang umaga.
1: Thank you, sir. Mga kaibigan, Okta Research Fellow, Dr. Guido David, kaugnay nitong huling tugon ng masa survey, majority ng mga Pilipino ay sinusportahan ang mas assertive, ika nga, na Philippine posture sa West Philippine Sea.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Sandali lang mga kaibigan, bibigyan din muna natin ang ilang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV.

0: Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dial dito po sa Mega Manila. At syempre sa bayan po napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz. At sa Radio Magazine 1278 kHz. Sa bayan din na napapanood sa mga Facebook live streaming po. Sa mga Facebook pages ng nabanggit na mga impila ng Presidential Broadcast Service. Mga kaibigan, bye-bye time once again. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod sa inyo ngayong Thursday morning, June 4, 2026. Ang ating pong mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you very much. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Rovan Balilin, Rolly Bumatayo, Jomari Referial, thank you, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
8: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
7: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
9: Kasama po namin si Secretary Henry po.
10: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabot
11: po. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
7: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
12: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang ang sistema natin sa pagtuturo.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal.
5: Bangon,
4: bayang mahal.
5: Pag-uusapan,
4: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
4: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
4: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas,
5: 738 AM.
3: Tang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga AM band. At kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Sa pong magandang umaga sa lahat, ako pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus. Magsama-sama po tayo hanggang bago mag-alas 9 ng umaga. Ito po sa ating palatuntunang Bangon, Bayang Mahal, sa ilalim po yan ng Presidential Broadcast Service.